0: Bypass Road, alternate naman sa atong Recto Avenue.
1: Oo.
0: So, mo na siya, labi na sa katlaon niya panahon ni Kuya Mamjun, nga huot gidiha. So, kwanta na atay koordinasyon po sa diha sa westbound terminal nga deploy kita mga enforcer siya po niya nga inunta ma minus minus lang ang kagubot diha panahon sa kabuntagon Kuya Mamjun para nga makalahos-lahos wala mga sakinan.
1: Now, doon na tayong mga traffic enforcer panahon sa Gadawan, Kuya? O ba iba ibang traffic enforcer?
0: Doon na tayong pang-destino diya, Kuya Mamjun. Sahig, kakuanan siya, yung taga-kibhangan kay na panahon nga doon ay panginahanglan po sa laing area. Pero doon na tayong gimintin lugar nga gideploy ka diya, Kuya Mamjun.
1: Di lang siguro usah. Doha kay medyo ang area, di man mahimaw nga magwarawaran ang usa dito magdibanin. Siguro na mag over-over ba? Over? Kumusta diha, partner? Okay na ba kay para mapalahos na ito rin dakong atrako? Muiwan? Yan na. Over? Naba na ang sistema ko ya?
0: Diligid isa lang o duha kay Ma'am Jun. Kaya gawas niya sa office landing niya po ay kining sa visible landing ito nga katanaon sa gututukan sa gate. Labi na talaon sa Lunes. Lunes o Martes. Webis. Mamanin siya ang bagsakan ganyan. So, kung mabukog sa Brito Wem John mo sumpay naman po ni sangpog po din sa kinikusal bypass road na to magsumpay-sumpay naman siya so kinalan ko doon ay koordinasyon yun sa ato pong mga enforcer kinahadya na pita.
1: Okay now kaya kining may tungod sa balhinan sa Peace Landing area mato pa rin yun mumungan before matapos sa 2026 hayan masugda na kunwa na yung mga bikil pa sa pagsugo na pero nato sinilagbitan ang pag-transfer sa pipila ka mga informal settler diha o niya dayon ang documentation na binagkunasgutan na ito ang titulo o sasama sa gilagbitan niya but iyang gimension 1.7 hectares lang ang kaluag daw sa nasgutan niya area. Bastante na ba na nga pastaran sa mga sakinan kadtong mga piskar o guban pa mga dagko na ba ni added ko ito mga mupalit diha sa nasgutan niya area. Unya dayon ang consideration nato pagmintag bastante na nga area para sa maplastaras mga sakyanan ang consideration nato di lang ang karon kung dili 5 years from now 10 years from now dapat bastante pagid gapon kuya
0: unang-una atong gi-welcome lugar kuya nung lipay ta nga nang ibalhinan gyud nga tawag nato nga insakto na gyud nga peace landing area lugar no kay lugar maplastar lang gid ang sa may mga kabuhaton diha so kini nga kaluag kuya mong John tan aw medyo kuangon gini siya pagtagan sa panahon labi na kung diha na gid lugar ang samtangan lugar din nga landing dako man gid ang activity ni ini kay daghan mga patigayon sa mga mutubo diha so kinahanglan ni sa lugar kining space lugar kuya mong John nga gamit lugar nato sa parking. Siguro ako kakita sa design lugar ko yung mga dyan pero naamang ginasya sa design ang parking area, parking space. So ang ato lang na kwanani siguro masugyot nga kining mga nagnegosyo diyan nga na pananglitan kanina na nag-iya sa mga fiscal pananglitan ko yung mga dyan hindi lang sila magsalig sa luna lugar nga ihatag nga maparkingan nila kundili kung naa sila ay isa duha hantod sa napulo ng mga fiscal kaya maglunjon na sila ay kagalingon sa mga ingon ta pribado nga maparkingan nila nga dili wala sila magsalig lang sa ning space lugar nga pampubliko so ato ning tan-aw ning maglunjon nga mahimo na to ni siya put og parking management kaya maglunjon nga atong sigurohon nga lugar matagaal higayon ang tighanan nga makagamit po sa itong facilities parking hindi kay isa dunga lang ang makapahimulos na lugar mahimong ma-monopolize nila kaya mong John kini magamit po sa tanan labi na sa mga muduol niya mamalitay mga bisita o unsa pa mga kadalagi sa kinan kuya mong John
1: kaya siguro pag-agis Morris Airport magdumailin bang duha ka sa kinan siya. Oh, dawa ka sa kinan, maka-plastar, maka-diskarga. Pag umag-diskarga, mo pull out na. Mato na sa ilang area nga murag motor pole nila. O standbayanan baka dito lang sa, ano, no? kaysa kung naa ka banti ka mga truck, broker ka magdumailin, ayaw mo banti ka mga truck, i-cluster mo diha mismo sa office landing area, di usaray magka-okupar. Pero siguro, kuan ba, tagaag limit. Example, lima ka mga piskar. Lima, sige, imo, lima. Ano? Kaysa ihurot na nandiyan ang mga piskar, kaya wapoy laing maplastaran po sa broker sa mga piskar, kining di gud igo kanang 1.7 hectares murag gigamyan ko magdumilin ba nga atong gyud na magdi lang karon maybe karon igo nang 1.7 pero pagabot pa ron 5 years from now 10 years from now labi nang matinuod na nang reclamation magreclaim sa atong karagatan o nya mahimo nang metropolitan ang Cagayandoro gamay ra kayo nang 1.7 nga hektar magdumilin. Kuya engineer, salamat kayo sa imo panahon. Thank you kuya.
0: Salamat sa ba, Kuya Jun, o mag-o-hiring mayong buntag ang tarang.
1: Inyo na ba't mga eksod si Kuya Engineer Nitz Oclarit Manager sa RTA. Pagbalik ka, Legal Analyst Attorney Dexter Precioso may komento sa ikalimang ando sa impeachment trial. Bato kang BP sa Duterte kay Panlawang nga matod pa sa prosecution. Labi na kang Congressman Terry Ridor nga usas mga prosecutor nga galingan nyo. Galingan nyo kasi para mura og mabutas mo niya lamang me.
2: So galingan nyo.
1: Yun lang magayaan nyo. Galingan nyo. Yung depensa. Pero may ingan sab si Attorney Panilo nga milampos ang prosecution sa pagbatuon nga walay na himong salaon si Sara Duterte. Magkakatawa sa mga dibali, no? Start na sa mong pagbalik. Kanam na muna.
3: Time check was brought to you by Sidio Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.

0: katuyon nga lugar duyog ta ba pagigbatok lugar sa gobyerno ang inana wala man daw gihimo wa may action nga gihimo ang mga tao nga dayag nga nagasuportas pamahayag sa vice presidente. Igo lang silang nagpadayag, igo lang silang nag-ingon diha mismo sa online nga marag pasabot nga gaduyog sa usa gilawatang pamahayag sa vice presidente. Kanto ba inap na bang basihanon nga maging seditious ang mga statement attorney sa vice presidente? Ang reaction sa mga tao nga mura og naaghat lugar nga murag mo makig di magani mo alsa but murag mo duyog sa vice presidente sa iyang gilatang pamayag batok sa gobyerno. Attorney,
1: ato lang ipaklaro no, magnumdum ang seditious nga pulong as i-consider na to in the grammatical sense and inciting to sedition as a crime is different, ha? Kaya pwede man tamo ingon sa tong opinion nga that is a seditious word.
0: Uh-oh.
1: Meaning to say or inciting to sedition, imo mang gisugnuran ang katawan.
0: Uh-oh.
1: Nga batok against sa gobyerno. So, mamana sa or magpurma o grupo nga makigbatok against the government.
0: Uh-oh.
1: So, that is a the word seditious. So, pwede na to mingon in the grammatical sense. But, again, balik ko na po. In order nga para mahimo, ang word nga a crime, there must be a decision coming from the court that indeed the elements of the crime of inciting to sedition is naadid ko sa mga utterance. So, uh-huh. Nga na ang magpapagsabot na magnumjin.
0: So, attorney, sa imong bayan, ang prosecution, wa pagyod makahatag og tataw nga mga rasonis, mga basianan sa pag-ingon nga sad-an ang vice presidente sa kasong grave threats o sedition. Until now, attorney, dapat dugangan pa ang ilang mismong pagpresentar o mga ebidensya. Testigo, sir?
1: Kuan lang magnumjun, no, asa ako pang ginaingon ganina, it's too early to decide.
0: Uh-huh.
1: Pero as opinion lugar, as a lawyer, technically kung tagaan lugar na to og murag punto, points lugar, og sa kuan pa, murag, maingaw na ako nga, akong ihatag nga points nga to sa kuan defense. So technically, murag kung sa basketball pa, lamang pa lugar ang defense.
0: Lamang pa.
1: On the statement and opinion lugar.
0: But okay.
1: It's too early to decide. No?
0: Yes, oo. Attorney, ang maunga articles of impeachment, kinikapat nga articles of impeachment naglabigis sa grave threats o sedition, inciting to sedition, angay na bang i-close para mutabok na ta sa ikalain pa nga articles of impeachment or dapat ipadayon pa para nga matataw in fairness sa tanan, labi na gyud sa akusado nga itong vice presidente, attorney?
1: Kini magnum yun yung opinion lang kung itanaw, I think wala nila in point, babalik-balik namang good first witness, karon second witness. Ang point lang is very simple, no? Na-establish ang fact nga gi-istorya na ni Bigby Patsara. That's one, that's definite.
0: Nga wala inigar sa depensa, nga naagyan siya pamahayag ni gilwatan. As to the question whether grave threats or seditious ang iyang pamahayag, mauna ang wala nila, mauna ang ilang mismong ginadenay sa depensa, attorney.
1: Yes, yes. Because again, tanahon lagi na to, sa totoong point nga, ang balaod rin makaingon. No, yeah. I mean, it's only the courts of law ang makaingon nga, that is seditious, or that is inciting to sedition, or that is grave threat. It's not the impeachment court. So, kana klaro na. So, but the prosecution is trying, what the prosecution is trying to drive at is, yeah, we are not contesting na it is a crime under the nga naigahom ang impeachment court, but we are trying to influence the impeachment court na despite this is not a crime or wala pa na-prove, it is considered as a betrayal of public trust. So, muna ang ang point.
0: Attorney, what if umuingan ang impeachment court nga kining mo decide ang impeachment court nga may tungod sa grave threat o inciting to sedition, mahimo ba

0: na niya, di ba na unya maghatag o giya na usab sa depensa nga questionon kana nga decision sa impeachment court dito sa Korte Suprema o posible makalangan na usab unya sa trial, attorney?
1: Definitely they cannot do that. That is usurpation of authority, no? That is only, that function belongs to the judiciary.
0: Okay.
1: Court.
0: So, yes.
1: As a lawyer, 100% they cannot do that.
0: Okay. So, but pasabot nga sa mga issues sa grave threat o inciting to sedition, attorney, walay ipakanaog ang hukom ang impeachment court? Kaya di siya magkapakanaog hukom? Kalabot na ang hisgutanan?
1: Definitely, they cannot. That only belongs to the court. Does not belong to impeachment court.
0: So, possibly that attorney, biyaan na mga maong nga article sa impeachment, lukso na sila lain na sab nga impeachment, lugar article sa impeachment, attorney?
1: Kana nga strategy, magnumjum, depende gina sa prosecution.
0: Okay.
1: Saan na pag-ilang case, no? Sila kung unsay ilang strategy on that matter. So, we cannot dictate them kung unsay ilang imuon because litigation, kanya-kanya ang style sa pag-present sa mga kaso.
0: And maybe, basi mo again o na naginsakto magdamailin, kay di naman nila i-present ka itong witness nga si attorney
2: Zuleika Lopez Magdamjud o kata si Captain Belinda Bilio.
0: Di naman nila presentar daw sa prosecution. Attorney, sir, thank you, sir, sa mong panahon.
1: Salamat po, Magnum Jun, o sa mong kauban niya, si Magnum Irene, and sa itong mga suking tigpaminaw, magbuntag ka na itong tanan.
0: May buntag. Inyo na ba itong action na itong legal o political analyst sa Kaginduro, Attorney Dexter P. Soso. Sa among sa itong pagparayon, karon sa itong Magnum National, biyangko ng defense team ni Vice President Sara Duterte nga wa nila laumi ang kalit nga desisyon sa prosecution team nga di na lamang ipresentar isip mga testigo. Sila si Office of the Vice President kun OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez o House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bilio. Aban mato ni Attorney Michael Pua tigbaba sa depensa nga walay problema kanila ang baong desisyon sa prosecution team labi nang wa idili sa balaod ang kalit nga pagbakwi sa testigo.
3: That's okay with us. Honestly, I was being asked kanina if we expected it. Honestly, did not expect it. You know naman, I'm very candid with these things. But that was the prerogative of the prosecution and we have no objections. And Attorney Kapunan actually articulated it well. No? Said that sa tingin niya, hindi na kailangan kasi parang magiging repetition lang or repetitive lang. And then, of course, they have their position that certain things were admitted. Of course, we have differing opinion on those matters. But nonetheless, again, these are all kasi up to the appreciation of the impeachment court. But I think also na hindi din naman malayong mangyari kasi sa on the part of the defense na pag-turn naman namin if we think na corroborative at hindi naman namin kaya sa tingin namin hindi na kailangan mag-corroborate pa further is maring magbawas din kami. Ito yung sinasabi namin sa inyo before na although ang daming witnesses na listed, normal kasi na pag sa pre-trial brief, ilalagay mo na lahat ng pwede mong maisip kasi kung hindi you will waive the opportunity.
0: Ang inyo nabati, mao si Attorney Michael Pua, tigbaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Unang ninimingo na ang prosecution team nga di na kinanglan ang testimonya sa duruha tungod kay posibleng magbalik-balik na kini.
2: Gipamugos ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan nga dunay nahimong kalapasan sa balaod si Vice President Sara Duterte gumikan sa iyang pagpanghulga kang Presidente Marcos Jr. ug sa iyang pamilya. Mato ni Kapunan nga wala usab gipanghimakak sa defense team ang maong pangpangbahad sa Vice Presidente samtang gipahinumduman usab ni Kapunan ang tanan nga dunay tulubagon kung mahimog kalapasan sa balaod.
4: It is their own admission, no, that there was really the statements made. The statement made by the Vice President during that press conference that she did hire someone to kill. No? If that is not grave threats, then what is it? Ang sinasabi lang nila, sinabi nga niya yun, pero hindi yun ang intention niya. They're saying that the prosecution has read intention other than what was intended by the Vice President. But that is a matter of defense. When a person threatens you, ordinary citizen threatens you, there are consequences. Somebody actually who threatened the former president was arrested because he did threaten. Whether he had resources to pay 150 million or in another case 50 million, that was beside the point. The point was the threat was made. And that is exactly here, regardless of the motivation, regardless of the interpretation, utterance by itself and the statement that a person was hired to kill. There is no such thing as conditional threat.
2: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
0: Miyatag tinawan si NBI BARM Director Attorney Jeremy Lotok sa rason kung nganong wa nilap mapadayon ang pag-imbestigar sa iyong bahad sa kinabuhi ni Vice President Sara Duterte. Apan gimbestigar nini ang pagpangbahad ni Duterte kang Presidente Marcos. Mabili Lotok nga kinitungod kay ang bahad sa, ni Duterte kang Marcos doon ay tataw ng ebidensya nga nasairan sa tanan. Apan ang gingong hulga sa kinabuhi ni Duterte walay solidong ebidensya. Ugwao sa may kooperar ang kampo sa Vice Presidente sa nang gipadadaan ang sulat sa NBI.
5: Paano niyo may explain ito, Attorney Lotok,
6: yes,
5: na ginawa niyo talaga yung lahat ng inyong magagawa para imbestigahan din yung threat laban sa pangalawang pangulo?
6: Magkaiba po siya yung grave threat na inutter ng Vice President against the President. Apparent po siya, nakita po namin sa video, inauthenticate namin ng video, nagtestify yung mga my personal knowledge na in fact sinabi niya yon. Malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against the life ng Vice Presidente kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So, hindi ho namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Presidente, apparent siya. So, definitely under the law, NBI can motu proprio undertake an investigation. Dito sa Vice Presidente, allegation siya. Wala kaming ma-validate na information. Hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. But, I am sure, in so far as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous ho yung monitoring yan.
0: Ang inyong nabati, mao si Senator Judge Joel Villanueva o NBI BARM Director Attorney Jeremy Lotok.
2: Giklaro ni Attorney Lotok nga wala sukad manggilabot sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ilang gihimong imbestigasyon sa pagpangbaha ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Lotok nga wala siya sukad nakadungog nga misulay koordinar kanila ang kampo ni Marcos samtang sila nag-imbestiga.
7: President Ferdinand Marcos Jr., you were asked if he intervened. Do you remember that?
6: Yes, sir.
7: Did he in fact intervene the president to your investigation?
8: Objection,
7: if you know,
8: Honor,
7: if you know.
8: Leading.
9: Witness may answer.
6: None at all, sir.
7: What will you say that not at all?
6: Well, wala hong dumating sa akin na any information or any direction or any directive, even from the director, na nakipag-communicate ang presidente sa NBI during that time na nag-iimbestiga kami.
7: If you know, what is the basis of your findings in filing the cases for grave threats and inciting to the sedition against the vice president? If you know.
6: Basis of the findings? Well, as I have explained that, Your Honor, there were several factors that we considered before we come up into a conclusion. Yung una nga, yung manner delivery or the manner in which the utterances were spoken. And then the literal meaning of the statement. Inexplain ko na rin ho yan. And then the nature of the instruction, relentless, wag kang tumigil hanggat hindi mo mapapatay sila.
7: Right.
6: As well as the relationship between the parties involved, meaning the Vice President and the President, Your Honor.
2: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan o NBI BARM Director Attorney Jeremy Lutok.
0: Gitawag ni kanhi Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga walay pulos nga witness si NBI BARM Director Attorney Jeremy Lutok alang sa prosecution team. Pamanato ni Panilo nga dakong tabang si Lutok sa defense team tungod kay pamatuod siya o namatuod siya nga dili tinuod ang mga legasyon batok sa Vice Presidente.
10: Napatunayan ng prosecution na wala sa palasyo ang kaso laban kay Vice Presidente Duterte. Alam mo, natatawa ako dito sa presentasyon nila. Nagkanda taranta na kasi nga, unang-una, hindi dapat nila pre-nisage yun because it's a useless witness but very useful to the defense. Kasi nga, lumalabas nga doon, the very start pala, yung investigation siya, how shout, hindi totoo ang investigation niya. Pangalawa, eh sinasabi niya na kung mapakinggan mo kanina, parang ang naging ground nila para i-demanda siya, yun daw kasing mga utterances niya, manghihikayat sa taong bayan na mag-asa laban sa gobyerno. Oh, pero yung si Robin Padilla, di ba, ang huli nagtanong, sinira niya lahat yung ilang oras, isang tanong lang, dalawa, tatlong tanong lang. Tanong, meron bang mga ginawa ang taong bayan? As a result, meron bang mga seditious act? Sagot niya, wala.
0: Ang inyong labati, mausi ka ni Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panilo.
2: Gipang himakak ni National Bureau of Investigation kan NBI Director Melvin Matibag ang ngayang gidiktahan ang Senate Impeachment Court tungod siyang wa pagpatimaw isip witness. Kiniman batikusa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang maong desisyon ni Matibag. Mato ni Matibag nga doon na lamang siya importanteng international summit ng salmutan na dili niya maoktaba. Giklaro sab ni Matibag nga wala siya'y gahom aron diktahan ang Senado ug taas ang iyang respeto sa mga senador.
8: Well, actually, hindi niya siguro nabasa yung sulat na I respectfully requested. Hindi po ako nagdidikta. I think wala po tayong poder na magdikta. We have high regards to the impeachment court and to the members of the impeachment court, the senator judges, the prosecution, and the defense. Importante po ito nangyayari ito, hindi lang sa atin, kundi sa buong Pilipinas. And mataas po respeto natin. Kaya ka po nakikiusap sana tayo na kung pwede mapaga. Medyo mali na nga yung spin, yung mga nagsasalita na hindi raw ako handa, walang lapang script and all na sinasabi. Anytime po, wala naman po tayong bagong sasabihin kung anong ating sasabihin, kung ano po yung nandun na sa mga dokumento at ebidensya.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag, una nini, mingon si Cayetano nga wala siya miangay nga wa magpakita si Matibag sa Senado ug maigi palabi ang iyang lakaw sa laing nasod.
9: Director Matibag is writing because he is to be in a convention meeting the FBI. So actually, we're going to be here 30 weeks. We have put aside many, many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips, whether it to help dun sa tinamaan ng lindol sa Mindanao or tinatamaan ng baha ngayon, because we have to be here 2 o'clock until matapos tayo every Monday to Wednesday, then after the sauna every Tuesday to Wednesday. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available. I was Secretary of Foreign Affairs. That's why you have undersecretaries. That's why you have deputy directors. Even the prosecution, they have a way of timing and laying down the witnesses.
2: Ang pamahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
0: Sa Tumagdum International sa Estados Unidos, gibakwi ni US President Donald Trump ang iyang planong pagpahamtang og 20% ng toll fee sa mga barkong musubay sa Strait of Hormuz. Mato ni Trump nga inaay pabayro ang mga barko gimanduan karon sa presidente ang Middle East nga mamuhunan sa Amerika. Gidugang pa ni Trump nga ang maong desisyon bunga sa ilang paggilabi sa mga leader sa tuwang silakan. Una nini, gipamago sa United Nations kung UN Maritime Agency nga illegal ang maong plano sa Amerika.
2: Sa Amerika, gibatikos si US Senate Democratic Leader Chuck Schumer ang pagdumala ni US President Donald Trump sa nagpaneng gubat tali sa Iran. Maata ni Schumer na susamang ni grabe ang gubat karong panahon na tungod usab sa kawadon og satehiya ni Trump aron kini tapuson.
11: President Trump formally notified lawmakers that the nation is once again at war with Iran. Really? Thanks, Donald. Nobody seemed to know that, did they? Trump's rinse and repeat approach to the Iran war isn't a strategy. It's a recipe for utter disaster. Again, Trump once again gave 60-day notice that the nation is once again at war with Iran. His rinse and repeat approach isn't a strategy. We keep moving backward. Gas prices stay high. Casualties increase. Costs increase. It's incredible what a fiasco this war is. Trump's so-called understanding. A lot of bull.
2: Ang pamahayag ni U.S. Senate Democratic Leader Chuck Schumer sa pagkakaroon wapay tubag si Trump kalabot ni ini.
0: Karon sa tumagdong business, gipamagos sa ni Department of Trade and Industry kung DTI, Secretary Maria Cristina Roque, nga kinanglang suportahan sa gobyerno ang mga micro, small, and medium enterprises sa Pilipinas. Mato ni Roque nga dunay dakong papel ang gagmay negosyante sa kalambuan sa ekonomiya sa nasod, labi na sa pagmugna ug dugang trabaho.
12: Definitely, we are super focused in bringing foreign trade and international investments to the country because there we can really gain a lot, not just the income that it provides to our country, but also the jobs that it provides. But we cannot forget the small and medium enterprises because they actually are 99.5% of the business establishment and 60% of the labor force. This is a sector that we cannot ignore. And with when we push their potential, there's really a lot of growth sa kanila. So, hindi sila natin pwedeng pabayaan kasi sila rin ang kailangan ng tulong ng government.
0: Ang inyong nabati mo si DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Giagat sa Cagayan de Oro Trade and Investment Promotion Center kun Oro TIPC ang mga gagmayng negosyante sa Rakbayan nga pahimud sa nag Business Incubation Center kun BIC Batch 2. Ubos sa mga programa dunay higayon ang mga nagnegosyo og pagkaon nga mabaligya ang ilang produkto nga dunay suporta giya sa gobyerno. Bukas kini alang ni ato mga nagbaligya og ready to eat nga pagkaon, snack og elevated street food nga ilim noon ingon man dessert og pastries. Alang ni atong intensado mapalambo ilang negosyo, may mong magparehistro pinagi sa application form nga nasa official nga Facebook page sa Oro TIPC. Saran nga ang mga madawat nga food entrepreneur na makadisplay sa ilang baligya sa Rio de Oro Boulevard ning syudad sugod sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Samtang sa foreign exchange rate, may sakag 7 centavos ang dollar sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos ug 59 centavos sa pagsara sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos ug 52 centavos sa pagsara sa trading nitong adlong Lunes. Samtang sa nagparayong tensyon dito sa tunga-tungang sidakan, ang kasabtang presyo karon sa Dubai crude oil nasa 73.43 US dollar per barrel. Kini misaka og 6.09% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 69.21 US dollar per barrel.
0: Karon sa ato Magnum Sports, nagtuo si Wayne O'Shine, ilasto Panthers head coach Ying Giao, nga panahon na aron wag tangon sa Philippine Basketball Association kon PBA ang ilang gipatubang 3-year ban sa mga player nga mobias Pilipinas aron moduwa sa gamas. Hato ni Giao nga nasabta niya ang tinguha sa PBA nga palipdan ang ilang mga player pero kinang nanusab nga gawasto ng mga atleta sa pagpili silang team.
13: As a concept and as a principle, mas maganda na iwan mo yung free market forces in play. Kumbaga free market talaga yung pairalin mo. But I also understand that the league and the PBA has to protect itself, no, from poaching from other leagues, no, yung mga foreign leagues. So I can understand that. Kailangan palakasin mo internally yung liga. Temporarily pwede, but at a certain point baka kailangan i-open up na natin yung liga, no.
0: Ang inyo na bati mo si Wayne O'Shine, ilasto Panthers head coach Ying Giao.
2: Giagat ang tanang mahiligon sa dulang badminton nga salmutan na ipagayong the Shuttle Grind Mini Badminton Tournament 2026 karong Gusto 1 ning tuiga sa C1 Sports Center barangay Kauswagan ng syudad. Itanyag sa mong torneo ang nagkariang kategorya sama sa non-gender doubles high, non-gender doubles intermediate, men's doubles low o mixed doubles low. Kini duna lamay registration fee ng 450 pesos o 500 pesos matag player. Alang ni atong interesado pag parehistro na samtang doon na pinabiling slot sa maong torneo.
0: Inyo na bati ang Magnum 45 ng Adawan, Miyerkules, Julio 15, ang tunugma, Timani, Ayok Kalimti. Nga sa kagawas ng Katilingban, katauhan ang labing gabanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
16: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan ta nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayo sa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
19: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
16: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
20: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
21: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
23: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Usaw ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
26: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
27: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
28: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
30: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Let's go!
7: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kaginti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akon panulungan.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 9:02. Hey, gala, kumusta ba yung kapunta ganyan tanana? Welcome sa Tumaraguban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adaw na siya karoon may gala nga Miyerkules, pizza 15 na may gala sa bulan sa Hulyo, tig 2026. May buntag ganyan tanan, mga suging tig paminaw, nining like adaw karoon may gala nga Miyerkules, pizza 15 may gala. Ting sweldo karoon mga igsoon sa mga opisinas, gobyerno o sa mga primado. Nagita tukba may gala sa tuwa-tunga nga bahin mga igsoon sa bulan sa Hulyo. Og duha ka semana kapin 15 kadlaw gikan karon buwan na sabta may gala sa Agosto. Karong adlaw may gala 10 piras sa kapistahan din napita may gala sa Barangay Carmen ng atong dakbayan. Padayon may gala ang ilang kaliukan aktibidades sa ilang dinugan na festival din kagahapong adlaw kagabi ilang gipaygayon may gala ang ilang coronation night sa namahimo may gala ang Miss Carmen. Kaninyong tanan, mga suking tipaminaw, mayong nga buntag sa lang higayon na sab sa tumaking uban sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa tanan na ito nga mga kaingsunan nga nakaroon sa ilang atang-atang sa mga panimalay, kunhain ka man nahimutan karon kay inyo magkang buhatan sa inyong opisina o asa magkang atindahan. Sa tanan na ito nga nakaroon may gala sa gawas sa nasod, nagkamonitor ka na ito via live streaming sa ito may gala mga ingsun ng mga OFWs. Mga ingsun na ito nga nakaroon sa abroad may gala. Pinagi sa atong streaming live, inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido daw susamas ni Akaragi Hapon may gala sa Pilipinas. Kanyang tanan nga nasa abroad, mayong buntag mga suking tigpaminaw. Salamat sam sa itong mga viewers, karimataglas kabuntagon nga nagkamonitor ka nato, nagview ka nato may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Pinagi sa Facebook, inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa mga nagaview ka nato, karimataglas kabuntagon, salamat kay kaninyo. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Rakbas Cagayan de Oro, Assalamualaikum kayong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa Yaldon yung tanan des bukid sa itong mga igsoon lumad mga mag-uma sa tanan nga nakal may kala des kabukiran. Maupay na unjuan sa inyong tanan nga nakal na napita may kala sa maya probinsya sa Camiguin. Balik na din sa atong Dakbayas Kagandoro sa atong kahimtang sa Lakao sa panahon. O gakiningabahin sa itong programa hatong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng Siyudad.
2: Magnum Rapido! Rapido!
3: Sa kahimtang sa atong Lakao sa atong panahon may gala. Mauni siya ni Tabo. Wala na ang bagyo may gala nga mao si Josie. Wala na sab ang bagyo nga mao may gala si Inday. Ang nagpabilin karon sa ato may gala wala na. Ang usa ka hanging habagat dunay gitawag may galas pag-asa nga monsoon break. Ngano man tungod kay sa wasting bahin may gala sa atong nasod sa West Philippine Sea dunay nahimugso dia karon may gala nga LPA. Batang LPA pagawas siya paingon sa China. So ang mahitabo giguyod gibira sa LPA sa West Philippine Sea ang hanging habagat. Tungod kay gibira giguyod man may gala sa LPA ang hanging habagat papaingon sa China, ang naitabo, walay ipikto ang habagat sa tungasod, giterm ka na sa pag-asa o monsoon break. Monsoon break, tungod kay si habagat, wala sa Pilipinas, sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kay giguyod may gala sa LPA, padulong dito sa kanibaga West China Sea. Okay? Dinisab sa si Bagyong Josie, sa ato namang ibutiag kanin yung may gala, igo lang siya misulod mga igsoon sa Pilipinas, Martes, pag-gabi sa Martes, Merkules, nigawas na siya. In fact, sa iyang pagkabagyo, nibagawas siya sa Philippine Area of Responsibility, nahimo na lang siya siyang LP, hantod siya malusaw. So, unsa may nag-prevail karon din sulod sa Philippine Area of Responsibility sa Pilipinas, mauna lamang may gala ang mga localized thunderstorm. In fact, din sa Atos Polos, Mindanao, na magyapoy ginagmay mga pag-uwan, o kini din sa Atos Northern Mindanao, ang makasinating kusog ng mga pag-uwan, unya may gala sa hapon, mga banda may galang alas 4, alas 5, kusog ga ulan, attention kaninyo diyan napita sa may lalawigan sa Bukidnon. Kusog ga mga pag-uwan diyan napita sa may Impasugong, sa may Malaybalay, Valencia, Ibn Maramag, paingon diyan napita dool sa portion sa Talakag, kusog inyo mga pag-uwan unya sa hapon diya, mga alas 4, padulong alas 5. But the rest sa itong nasyon may gala, ginagmay na lang ang mga pag-uwan, tungod na lang siya sa mga localized thunderstorm, kay dunay monsoon break, may gala. May nasiplatanta gawas sa Philippine Area of Responsibility tuwa doon napita sa Pacific Ocean, may gala, nga doon na pa'y laing mga kiniabang mga mo, matawag na ito, may gala, nga mga potential, nga mga imong usaka weather disturbance, but layo pa ni siya. Ato na lang hulato. Ayan na ito yung advance paghatag kaninyo, may gala, but so far karon, medyo layo-layo, pangigson, na pa siya galatas, may gala, sa Pacific Ocean. But doon ay coming pa, may galas, but layo pa kayo, so never mind lang siya. Dinila sa taas sulod sa Philippine Area of Responsibility. Awan ng atong kawanangan, even Luzon area, pipila lang na diya, ang doon ay mga localized standards. Tungod kay nagpasulabi karon ang gitawag may gala, monsoon break. Init kayo nga karon, matingala mo may gala, grabe kainit. Doon na gani bagyo may gala, nga musulod siya, once magpalayo na, ang tanan nga mga cumulonimbus clouds, iya roon kung asa paingon may gala ang bagyo. That's why after sa bagyo, mubanos po na yun ang grabe kang kainit kayo. Tungod kay hawa na nga tong kawanangan, kay ang tanan mga clouds sa taas, maguyod na, masuyop na may gala sa milabay ng mga bagyo. That's why after bagyo, init na yun kayo sama sa tumatagamtaman. Karon nga bisan o alas 4 sa hapon na, bisan even alas 5 sa hapon na, init paghihapon kayo may gala. Tungod kay nga itong kawarangan, hawan pas nanikop may gala. Muna ang itong intutong kahintang sa itong lakaw sa panahon, karong adawa may gala, ugway ang ikamalakan, tungod kay pahuway sa ta sa mga pag-uwan o mga kusog. Nalang ginagming mga pag-uwan ni sa Atos Northern Mindanao, but mga dala lang na sa localized ng mga thunderstorm. Kana ito intutong kahintang sa itong lakaw sa panahon, karong adawa. So siya mang higayon, kinigapan yung alagans kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Handon taon niya may gala sa itong programa sa Magdum Rapido. Di na tamaglangan karong kabuntagan, yan na may gala katong mga top stories o mga headliners karong adawa. Unahon na may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
4: Magnum Rapido, Rapido.
3: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, kini nga bahay sa itong programa hatong kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng Siyad. Sa mga balitang lokal, ganahipos, gumikan lang sa silos. Usa ka lalaki ang giihaw, gitigbas-tigbas, may gala, sa 14 higayon, diyan napita sa Lagunglong. Biktimang lalaki nga giluba ang baswerte, patay. Samtang mga motorista nga nag-drag race sa National Highway ni Napitas, Balingasag. Usa ni ani nag-ala Superman sa pagmanihos motor. Disgrasyang mibangga sa usa ka truck na katagbo. Si Superman, patay. Samtang sa duga mga dagko mga balita, may gala atong nahipos. Gumikan lamang may gala kay gikaon si Iro ang iyang manok. Tag-iyas manok may gala ang naglasong. Ang tag-iyas manok may gala mao siya iyang gitigbas-tigbas. Dias Hingoog City, patay! O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
4: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, mga igsoon, gikabutyag may gala. Bunga mga igsoon sa Bagyong Inday o habagat ng Miragasa sa nasod. Nagpabilin ang 18 pa ang missing. 18 ang missing. Dul ang 30 na katao, patay. Duga mga dagko mga balitang nasod noon, impeachment trial, batok may gala sa atong vice presidente. Magpadayon, bisag halos karaganang Pilipino. Wagin mo angay ni ani may gala ang trial. O karon sa itong mga dagko mga balita, may gala balitang international.
4: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa itong mga dagko mga balitang international, Misail may galagi, palupad na usap sa Russia, dito may gala sa Ukraine. Pito na usap katao, patay! Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan kargabuntaga sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Diling adaw karo may gala nga Merkoles, Ting Swildo, kay Pizza 15. Sa itong pagbalik, oras maginikanan alas 9.14.
5: That time check was brought to you by Presto Creams.
6: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
6: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
13: Borrow up to 90% of your savings.
11: No processing fee and get fast approval.
13: So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Alas 9:19.
16: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na magal fragoban sa itong programa. Ang itong Magnum Rapido. Standby magala sa itong mga butang at iskutan karo kabutaga. Sa mga panghitabo magala. Dito na pitas lagunglong mga igson. Tungod lang sa silos. Usa ka lalaki dito magala ang giihaw. Sa iyang silingan magala. Humagtantara sa sundang mga igsoon sa 14 kahigayon. Patay in taon may galang niskutan nga biktima. Then napita usab sa lungsod sa Malingasag, nag-drag race ang tulog ka mga motor may gala. Kinaplo niya mismos National Highway, Padagan, Tamas Ginawa may gala, galakag. Ang usa may gala, nag-ala Superman siya. Kanabang styles mga kaplo ng mga ga-drag race may gala nga ang kamot nas manubila aunya dayon may gala naghapa siya magsun siyang motor diya niya gibutang ang iyang lawa sa kadabang lingkuranan mura siyang tabili may gala nga gibidli ba nga naghigda magsun siyang motor padagan kusog aw pagkamot dito sa unahan may gala unahan sa boundaries Balingasag o Lagunglong lapad manandalan niya kusog kayong dagan may gala matagbo pabitaw niya mga igsoon kining Osaka truck nga nagkarga may gala og mga mananap didto siya bibangga sa ulahing bahin sa ligid may gala pusa ang ulo buskag ang ulo may gala buskag ang ulo may gala sa nag-ala Superman waskag may gala may tatakban BM-29 antun karon wa gid siya maila kinsa yang ngalan may gala wa man siya tagtungod wa naman siya baliki may gala diton tulo at duha niya kamangkauban nga mas nauna kaniya human sila naglakag, nag-drag race. Kanang istan pa rin sa kusya ba? Nga kunuhay, kinaplo, may gala nga maghigda, kunuhay pag-drive ang Exxon. Ah, dito bangga gisa sa truck, may gala. Murag alahikog ba? Ang nadamay lang ang truck, mga Exxon. Pero, anyway, sa police report, kiniman may gala ang nag-drag race, may bangga nga to kaniya. In fact, may gala karon, wapang mga ginag-claim mga Exxon hantun karon. Busa kamong naminaw kanyang sa mga lungsod baka, gikan baka Salay, Lagunglong, Balingasaga, saan, or even din is Cagayan, kung doon na mo'y sakos pamilya ka nagmotor, gawa na makauli, may tatak BM-29 sa lawas, at doon ang news pulinarya des Balingasag, kaya doon ay nag-ala Superman, nga nabungkag ang ulo.
18: Magnum, rapido, rapido.
4: Kana, diyan na pita may gala des Balingasag. Pag abot sab dito na pita, singuog may gala kagabi, o sasab ka, tao dito may gala, ang giihaw po, patay. Ang naitabo may gala, ang tag-iya mga Exxon sa manok, suko kayo. Kaya gano man, ang iya may galang manok, gikaon sa iro silang silingan. Na may mga iro may galang nga itom lang mga Exxon ang kiniabang sibod ba. Pakanunas aga alon may galang pasaw at tagsakabaldi may galang kaon, pero manlakag pagyos manok, manlakag paganig pabo. Putong yung kaon may galang maglakaw-lakaw sa dalan. Na muna yung ubang mga iro may galang nagipang-iyaw sa mga tag-iya kay mga badlungon man. Kini sa hinguog kagabi, lahi ni. Suko kay may gala, ang tag-iya sa manok kay gikaon man siro siyang siligan may gala. Sa dihang gikumpunta may gala sa tag-iya sa manok, ang kiniabang tag-iya sa iro, uy, may rebinta man. O pag rebinta may gala, ang kasuko sa tag-iya sa manok, ngatos iro may gala, dito na pahungaw sa tag-iya, agi ihaw ang tag-iya sa iro. Giihaw ang tag-iya sa iro, paskang pataya. Di anak may gala sa mahinguog city na hitabo, may gala. Busa kamong na nag-iag iro, hikti sa nag iro ninyo. Kay ang pagbuhis iro, way problema, basta responsable lang ka. Pero pamuyi anay ka ninyo na mahimong mga iro, desdalan, mabitaw gani, nga nga tong nga mga kanagkuan sa kiniabang, even ang mga LGOs, naana sila may gala ay gitawag uplan pamatong. Ilan ang pandakpon ang mga iro, may gala nga latagaw, sulod sa pilag ka mga oras, adlaw nga way mo claim, ilan ang may galang pamatyon?
18: Magnum, rapido, rapido.
4: Pamatyon ng mga iro ang may gala kay dangan managasdalan mga Exxon. Now, okay lang mo mamuhi. Wa may problema mamuhi sa iro. Basta responsable tag iya. Hikta ni mo. Kuralon tangkalo ni mo. Ayaw pasag ni maglatagaw nas dalan. Kay dakpon nas gobyerno na ug pamatyon ng mga iro ah. Nakini kay manok may gala, o siguro ning manok ka, pang derby siguro ni. Has kang sukuha kay tag-iya. Pang derby siguro ning manok ka mga Exxon, mas maglasong pang tag-iya may gala kundi magkakaon, di makainom ang iyang manok. Di mangumusta siyang asawa kung nagaling nakakaon na ba iyang asawa, ang pamilya, mas unahog tawag may gala ang manok kung nakasilong ba, nakalansad-lansad ba, nakasikad-sikad ba, nakainom ba, nakatba, nakasikad-sikad ba, nakainom ba, nakatumar ba siyang vitamins.

0: Nanawag kon wa mababulan si init, gilansad ra ba? Gitawagan ang asawa kon galing nabahugan na bas guruing mas. Basig gitsahan lagbugas og krakon maka. Basig gitsahan ka nagkrakon nga gaitari na ra ba na kalundubing o. Basig imo nang gilansad-lansad ya, basig magka-bread ka na niya, gaitari na ra ba na. Nalahi may ding manok, may galaburo sa ding tao, mga egson, nga sige magka-bread, may gala, magluya. Nakang manok, mga egson, kay siyempre itari ko din mo na. Unya, imong gilansad-lansad, gidol-duulas inayan, may gala, nagagpa-bread na yun. Patay ka, asawa ha, kada. Pero, ang asawa, may gala, dili na magka-ariglas ba na? Di na. Usay, ang bana, asawa, may gala, magpaduding-duding na. Buhihin mo na guys pagkaligo, may gala. O siya, di na magani magsuot og underwear para ready na, pero di magkakapansin ba na? Dili magkakapansin, may gala. Tungod kay pag-abot, dritso stangkal. Dritso hapyons manok. Kuwag tubig ko sa kabaso, limugbog, ibugas, ilalong si ilox manok. Hapyon na pura. Sos pating manok, ilalong si paa. Pakos manok, nanimahong baba, nanimahong bahos baba.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Tiyaw na mga ison, kuwag usa ka baso, ilimugbog ang baan tubig. Paguman, ibuga dito may galas manok. Unas-unas manok nga kabaw, oh, may batasan ng tagiya. Bugahan man ta siyang laway ng kabaw na kayo. Namas pa, yung pamanok ay magkakabugahan pa. Ang asawa, wadi na yung magkakabugahan may gala. Wala na, bisan nang maligo mga ison, halos may gala, idiga na. Idiga na ko sa asawa, mga egsos ba na, bambamba na, may galab, bulihay, kumawag itong istangkal. O, pag kumo naman ang istorya ha, nga kompetensya na ng manoka, o paglakaw, mga egsos, tagiya, ito ha. Giluba, may gala, gahilak lagi, pero sige siyang higop sa baw.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, kung kayong ba na, may gala, kay giihaw yung manok, gaitari na ramon, tas karunsun si mana. Nga, kagisi na baw naman sa asawa. O, sige, hingo sa sabaw, may gala, sige siyang hilak, kaya nga, no, mga egsong giihaw. Na, sabton may gala, kining mga tagiyas mga manok, labi na ning mga sugarol, palangga kanilang mga manok may gala, mas palangga pa nilang mga manok kaysa lang asawa. Na, daw bi karon may galas ka palangga kaysa manok, kay gikaon malas iro, gilansad man. Wa kalihok ang manok may gala, kada sambod mga egson na bitay. Nahikog ang manok may gala, gikaon si iro. Ay, suko kayong tagiyas manok. Sa dihanggi, kumpruntan tagiyas sa iro may gala, suko naman hinoon kayo mga egsoon. Suko kentag iya may gala sa iro nga ngano siya may pasanginlan may gala nga siya nagkaon nga dili man. Ako mo nang istoryaha nga dili di kamulaban sa kiniabang manok nga gikaon si mong iro. Aw, ikaw nalang ihaw, nag-iihaw yun may gala. Giayong-ayong tigba sa tagiyas manok may gala ang tagiyas iro. Paskan pa tayo. Wa man toon niya mga egsoon ma basli ang iro pero ang tagiyas iro may gala. Lukot-lukot ang agi mga egsoon. Lupik pa may galay, halas kang gitigbas-tigbas.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na, kanira mga manok may gala kanina singaog, nga gikaon si iro may gala, gikabot niyag may gala, nga gaitari na naman ni unta na mga egsoon, kay dispiras na mga tos, talisayan. Dispiras sa talisayan may gala, gaitari unta to karon, kay nway dirbi mas talisayan may gala, kay dispiras lagi. Unsa ra mamanimog itari niya na karon may gala nga gihayo hurot man may gala habab si iro. Suku agi kastag iya may gala halos di na gyud niya matukim may gala kapugot niya. Giko na guto gi vitamins na kinaon karne may galang baboy. Grabe na may gala indawd ang training natong iro ang manuka. Unya gikaon la si iro. Nakadispiras karon may gala sa talisayan gaitari unta to. Siyempre, itari ni mo may gala nga hikot na may nabilin.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Hikot na lang sa manok ang nabilin may gala o gambugana. Nawala ng manok may gala, pati balihibog, hurot o kaos iro. Kakalay-kalay, basa ning iro ha mga gala. Patay ang tagiyas iro mga gison. Lukot-lukot ang agi human may gala, gitigbas-tigbas sa tagiyas manok. Busa, leksyon ni satanan may gala. Pag mamuhi tag iro, hiktan, tangkalon. Kamusa nga mamamuhi sa bdya o manok, ayaw sab ga mas dahigog pa mo sa inyong mga manok kaysa inyong asawa. Kumo na ang istorya ha galing ang inyo na untang manok mo inyong gipakaslan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinsa may mga sugarol karos manok na mahilig ikaig manok mga egson. Pataas kamot. Kinsa may mga sugarol manok na mas palangga pa nilang manok kaysa lang asawa. Pataas kamot. Ayaw, i-balance na lang. Kung nahigog magi kasi mong manok, imamampun ang gipakaslan ni mong asawa. Tunga-tungaan na lang ang imong gugma.
1: Magnum, rapido, rapido.

0: Kas kabahin may gala karon nga butaga. Standby atong kauban karon may gala sa Magno Persia Blanca kay naa sa karon may gala sa mga project sa ginugunahan karon sa tumayo sa Dakbas kay Gandioro. Labi na magsuon sa pipila ka mga barangay sa atong syudad. Standby kalabot na may gala. Samtang speakers kabahin. Mga igsuon sa mga impeachment may gala nga rugar nahimpit na gyud nahilom ang kawat may gala nga natabunan gyud. Sakto gyud successful sila. Ang ilang tumong gyud og tuyo may gala is matabunan gyud kining sigig pangita ng mga tao. Asa na ang kwarta nga gikawat ninyo mga halandon og mga honorables? Hundreds of billions man ninyo gikawat ninyo, wa may nasilutan. Trillions of pesos man ninyo gikawat ng kwarta sa tao nga inyong gi paldo-paldo, wa may nasilutan. Na aron matabunan ka na nga sigig paningil ng mga tao, impeachment ang katapat. At tanawa, unsay isgutanan karon kada adlaw. Sa mga media, ang isgutanan, morang impeachment. Wala na tayo lagi isgutan. Katong trillions, nga kwarta ninyo mga mabubuhis ka na minaw karon, wala na to, nibirmay na. Natapakan na siya. Successful sila sa ilang may galang tinguha. Walay lain gyud may gala nga makapatabon sa isyu may gala sa kawat nga billions-billions gawas sa gyud sa impeachment. O, tanawa karon no? Ang atong ang social media, napabay gyud flood control kag gipanghisgutan dia? Sa social media, sa Facebook, doon na pa mo gigipang post dia may gala sa mga trillions, billions nga gipang mention nga may mga kawatan sa atong gagamanan? Wala na. Ang makita mo ragyud dia may gala ang mga aktor ragyud mga igsoon sa impeachment trial. Maadya may gala ang abogado sa mga prosecutors. Naasabya ang mga abogado may gala sab sa mga depensa. Moro na ito madunggan. Wala na may gala ang gikawat nga kwarta nga inyo katawhan. So, smiling ang mga congressmen nga mga kawatan. Smile ang mga senador nga mga judge usab nga may nakadawat sa malita allegedly. Smile ang Nas Palacios Malacanang may gala nga gihaturan sa mga malita nga binilyon. Kay nawala naman ang isyo. Now, balikon ko may gala, ogar kining ato is prangka-prangka maguni nga istorya ding ato, di na tamag paligoy-ligoy pag-istorya. Kanang inyong impeachment ya, nga gagasto-gasto lang mong billions of billions, kanang inyong gigasto nga billions, hundreds of millions, 70 million a day, kung inyo pa nang ipangtabang sa mga taong ipangbahaan, inyo pa nang ipangtabang sa mga taong ipanglinugan, inyo pa nang ipangtabang sa mga taong nangatabunan kay nangaigo sa landslide? Makaismile, unta itong tao, may gala, bisag sa kasakit, unta doon ay natabang ang itong gobyerno. Asa ang kwartas tao? Tua, gigamit sa impeachment kawa hinungdan. Kaning ilang impeachment, mulas pa kulon ispila ka mga bulan, may gala. Tungod ka, daghan ko na silang ebidensya, daghan ko na silang mga witnesses, daghan ko na silang mga dokumento, daghan ko na silang presentations. But, bisan pag-unsa kadaghan kadang inyong ebidensya, bisag unsa pa kadaghan ang inyong mga witnesses o guban pa. Remember, ang mga senador, sila ramang gyapon maghukom kung ila bang i-convict si Sara Duterte dili. Na, balikon na sab na akong istorya, bisag sumukay paminaon. Do you think after anang kataas kayo ng inyong litania sa inyong impeachment, sa kadako kayo billions ang gasto niya ng inyong impeachment. And do you think, abot sa finals, pag-abot ninyo sa votation, kay numbers game man eh, panaghanay manig tao. And do you think, pag-abot, may gala, sa final, sa decision, sa inyong korte nga Senado. Do you think, example, kung si Senator Hontiveros, do you think, muingo na siya nga akong boto, akong i-acquit si Sara Duterte, ipakawalay sala na ako. Mahitabo ka na, may gala sa inyong tanaw? Ikaw, Magno Siempred, mahitabo ka na? Nga si Senator Hontiveros, mayingon nga, sa base sa mga dokumento, base sa inyong presentation, sa inyong mga witnesses, nakita na ako nga at kinahanglan yun, i-acquit si Sara Duterte sa iyang kaso. Mahitabo ka na, may gala? Mahitabo ka na? Dili na mahitabo. Sa karon palang daan, kulang na lang mo ingon si Senator Hontiveros nga i-convict na kana. Do you think may gala si Tito Soto pag-abot sa votation nila mo ingon siya nga dili ni dapat i-convict i-acquit ni? Do you think i-acquit may gala ni Tito Soto? Og sa iya mga kauban dia may gala nga mga atat nga atat na nga tangtangon sa pwesto may gala si Sara. Dili na may tabo. Sa pikas nga tampi, balikon ko, do you think nga pag-abot sa ilang butisyon, kini karon may gala si Senator Caetano Moingon, base sa mga ebidensya, base sa mga witness, kinahanglan i-convict si Sara. Do you think ipa-convict may gala ni Caetano may gala si Sara Duterte? Do you think Moingon may gala si Robin Hood, si Senator Robin Hood, Robin Padilla, nga base sa mga ebidensya nga nakita, ang ayan lang ay convict nako si Sara Duterte. Do you think inana yung decision? Dili mga igsoon. Tuwod kay bisan pag unsaon yung pagpatuyok-tuyok ka ng inyong impeachment, tuyok-tuyok ka ng inyong mga ebidensya, mga dokumento, mga witnesses o guban pa, nakalak na ang utok sa mga senador. Kung asa sila pabor, i-impeach ba, meaning palagputod pa sa pwesto si Sara or dili? Kahibalo na tadaan nila. Kahibalo na ta sa ilang mga decision. Kahibalo na ta sa ilang mga tumbada. Nga naman, tungod kay kining mga senador diha sa Senado, na pikas na bahin kini sila. Bisan pag may impeachment trial o wala, kahibalo na na sila, asa sila dapig. Kahibalo na sila ang ilang kasing-kasing kung asa dapit sila buplastar, kung ilang mang ipatangtang si Sara o dili. Nabahin na na. Gibi na na. So therefore, mga igsoon, kining impeachment, useless. Kining impeachment, may gala, gagastog-gasto lang sa kwartas tao sa way pulos. Pasaylo ako ba't ang appropriate pulong ana is way pulos. Nga nung way pulos, kay balon naman ta. Kung unsay kapaingnan, ana. Ang kapaingnan, ana, ang ubang senador, mupabor sila. Nga si Sara Duterte, i-acquit. Kay balon na ta, nga ubang pika senador, ila mga igsoong i-convict si Sara. Kay siyempre, mga senador man sila dito sa administrasyon. Kay balon sabta nga ang katunga, ani nga, ang sobras katunga ng mga senador, tuwa po ni Musaid kang Sara Duterte. So, wala pa impeachment kahibalo na ta sa ilang mga kasing-kasing. Kay balikon ko, do you think si Bunggo ha, Senator Bunggo, do you think ang iyang decision is iya may galang i-convict si Sara? Dili oy! Dili na may tabo! Kay balo sabta may gala na kining ubang mga senador sama kang Senator Amy Marcos, do you think iyang i-convict si Sara? Dili oy! And do you think, may gala, kini mga igsoon si Senator, kini abang Ping Lacson, iya may galang i-acquit si Sara? Dili, oy! Iyan ang i-convict, oy! Kabalo na tadaan, ana! So, therefore, kining ila may galang impeachment, wasting sa time, wasting sa kwarta sa tao. Wala na! Murutag mga buhang may gala, halda ah! Pabor sa depensa, pabor yun gapon sa prosecutor, kini nga bahin, pabor na nakapabor ang kwan ani. Murutag mga buang ba? Hindi you think pabor o asa di pabor pag-abot sa Senado, pag-abot sa mga senador sa ilang butation? Mubutar ka na sila pabor sa insay ilang nadunggan nga witness? Dili oy! Lock na ng utok nila diha, nakalock na na. Kay balo na ta, nga si Bunggo, mo, absuelto gina kang Sara. Kaibalo na ta nga si Senator Padilla muabswelto gyud na kang Sara. Kaibalo na ta nga si Senator Caetano duha ka magsuon, Pia og si Peter. Kaibalo ta nga ilang gyud ang i-acquit si Sara. Di same sa pikas, kaibalo sab tanan nila nga kini sila ilang gyud ang i-convict si Sara. So unsay pulos anang impeachment ninyo? Giluko lang ninyo ang mga tao ni Anay. Klaro nga pagka-istorya, giluko lang ta. Murtag mga buwang, sig paminaw, sig tutok, may gala. Agwapo ni nga presentation, oh. O tanawa, oh. Sapon yun, oh. Uy, tanawa lang yun, oh. So palpal, oh. Ah, tuwa, nag-nga, oh. Ay, gi-script pa dahil niya, oh. Ay, sos, gino ako murtag mga buwang, anak, may gala. Murtag mga buwang, mga gison. Kining akong istorya, may gala, is prangka-prangka ni. Wala may kapaingnan ani. Ang kapaingnan ani may gala. Magbutar na magyapon ang mga senador ani. Asa ilang kasing-kasing? Asa ang dikta sa ila may galang agalon? And do you think balikon ko may gala? Si Senator Riza Hontiveros. Mupaborugar na siya nga iyang iakwit si Sara? Paputol kos gabitay-bitay may gala ko munang istoryaha.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Puputi na lang sigurong uwak nungka may gala nga si Senator Hontiveros sa iyang decision sa final nga iyang iakwit si Sara. Ka, nakontinun to. Nagmilagro sigurong kalibutan ko munang istoryaha. Kay balo nagunta sa ilang tunada, God? Kay balo nagunta silang kasing-kasing anasana sila sa matag-usa nila? So, unsay pulos anang impeachment nga kada adlaw gagastuhan og 70 million allegedly? Billions ang gigasto niya na. Unsa may kapainan anang murtag mga buang nga gatutok sa ilang may gala sa impeachment trial nga, okay, tanawa, oh. Ta, lagi, pabor lagi sa kaninga. Nga kwan, oh. O, tanawa, nasupalpal ang abogado nila, oh. Useless man, ha? Kay balikon ko, wala pa magsugod ang trial, wala pa mahuman ang impeachment, kay balulta nga kining mga senador, dito ni side ni Sara. Kining nga si mga senador, dito ni pabor sa side silang mga agalon sa Malacanang. Kay balon naguntagot. Unsa lugar na kayo, wala gano'n tayo hanaw sa kalibutan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Now, sa pangutana sa uban, unsay kalainan sa impeachment karon ni Vice President Sara Duterte ug sa nga sa mga nga kanabang nga impeach kaniadto. Actually may gala since sa sinugdanan sa history sa Pilipinas aning impeachment nato karon. Lima pa kabuk ni ang nga impeach. Sa lima usa ra na convicto ani. Usa ra nahari gyud si Corona niyang tumpano na. Tinagsaon na to. Be, para masamta na itong naminaw nga naakaroon ang ato mga sukinti. Pamino, busgo na to kamo sa information. Okay. Sa ako nang giingon, lima raman ni kabuok ang nga-impeach may gala, sukad may gala ng impeachment nga panaghanay taos politiko sa mga sa politika. Iunaan ni may gala. Sa lima nga akong giingon, sa kasaysayan, unang na-impeach may gala sa history sa Pilipinas, mao may gala si Presidente Joseph Estrada. Siya'y pinakaunang na-impeach. Pero, una siyang na-impeach niya itong Nobyembre 13. Bad luck yun, may gala ni Irap, kaning 13 yun. Sukan sa sinugdanan pa yun, basta 13. Bad luck, di yun maayok ang Irap yun. November 13, tuig 2000, na-impeach may gala si Presidente Joseph Irap Estrada. Question. Sa ongoing trial sa impeachment, unsa ni tabo? Ang outcome? Aborted ang trial. Anong aborted man? Tungod kay? Si Joseph Estrada Presidente sa tuig 2000, pag-abot sa January 20, tuig 2001, wala pa mahuman ang iyang trial, siya mismo may gala ang mikanaog na sa puesto. Nunid na nga i-convict siya aron matangtang pagka-presidente. Tungod kay November 13, 2000, year 2000, na-impeach siya. Gitrial siya, pero pag-abot sa January 20, 2001, siya na mismo ang mikanaog sa Palacios, Malacanang. Human na nga grali ang mga tao dito sa EDSA. Siya ang pinakauna by gala na impeach, but walay conviction or acquittal sa iyang kaso sa impeachment kay siya na mismo ang mikanaog. That's why, ang outcome, trial, aborted. Okay. Sa pinakauna, si Irap. Number two, sunod na impeach may gala sa kasaysayan sa Pilipinas, si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Si Ombudsman Merceditas Gutierrez gi-impeach yan niyag tong March 22, tuig 2011. Okay? Unsay nahitabo sa trial? Ang outcome sa impeachment, wala may gala mahuman. Tungod kay, during may gala sa impeachment trial, ang trial may gala is cancelled. Nga naman, human sa April 29, tuig 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez mikanaog sa puesto. Nag-resign. wala na niya hulata ang final sa impeachment. Tungod kay siya na mismo ang mikanaog sa iyang pagka-ombudsman that time. Nag-resign siya. Siya ang ikaduha nga na-impeach sa Pilipinas. Ikatulo, mga igsoon. Ikatulo. Mao may gala si Cumilec Chairman Andres Bautista. Si Cumilec Chairman Andres Bautista na impeach siya niadtong October 11, 2017. Unsay nahitabo ang outcome may gala? Ang nahitabo mga igsoon ang trial wala mapustro tungod kay mga igsoon si Cumilec Chairman Andres Bautista nag-announce sa iya may galang pagkanaog sa pwesto. Nag-resign ni Agtong December 31, 2017. Okay. Pila na? Tulo na. Ditas ikaupat. Ang ikaupat nga na-impeach sa Pilipinas may gala, mao mga igsoon ang atong Chief Justice. Nga mao may gala si Chief Justice Renato Corona. Si Chief Justice Renato Corona na-impeach siya may gala niyagtong December 12, 2011. Gi-impeach siya may gala og ang kaso, ang trial, hangtod na human. Unsay outcome? Siya ang pinakauna sa kasaysayan sa Pilipinas nga gi-impeach nga ang resulta, ang outcome may gala is convicted.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na-convict may gala si Chief Justice Renato Corona ni Agto may galang May 29, 2012. Convicted May 29, 2012. Si Chief Justice Renato Corona nahari sa iyang posisyon. Mauri ni Corona nga nahari may gala. Human matangtang sa kasaysayan sa Pilipinas, siya ang pinakauna nga convicted sa impeachment, mga igsoon nga kaso. Siya ikaupat, ang ikalima, mao si Vice President Sara Duterte. Ug mone ang pinakayunik. Gano man, si Vice President Sara Duterte, una siyang na-impeach ni Agto may galang February 5, 2025, last year. Unsay outcome sa impeachment niya may gala? Wa maka first base tungod kay sa pag-abot pa lang sa Senado sa gitawag Articles of Impeachment. Wala makasugod og trial ang mga senador isip senator judges. Ngano man? Tungod kay ang Senate may gala mi archive sa impeachment case ni agtong Agosto 6, 2025 last year pending sa usa ka resolution sa Supreme Court nga nag-petition against sa mga complainant. So walay hearing na itabo kag i-archive ang iyang kaso. Unsay result? Ang Supreme Court mi-affirm sa pag-junk, sa pag-irok, sa impeachment batok may gala kang Vice President Sara Duterte. Gijunk ang Articles of Impeachment ni Agtong January 29, 2026. That's why, nga aduna man may galay gitawag mga igsoon nga period, nga ang balaod nag-ingon, ang usa ka impeachable official, kausa lang siya pwedeng i-impeach sa usa ka tuig. That's why, gihulatan nila ang paglapse o sa katuig. That's why ilan na siyang girefile karon tuiga o na-impeach siya dito sa Senado ano sa Congress o karon nagpadayon ang hearing da mismo may gala sa Senate sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Karon tali ni Presidente Irap o Ombudsman Mercedes Gutierrez, Cumilec Chairman Andres Bautista, Chief Justice Renato Corona o kang Vice President Sara Duterte. Unsa diferensya? Sa kaso may gala ni Ombudsman Mercedes Gutierrez, sa kaso may gala ni Comelec Chairman Andres Bautista, sa kaso may gala ni Chief Justice Renato Corona, kini sila may gala dili mga politicians. That's why sa ilang hearing controversial o kulbahinam ang ilang hearing. Nga naman, kulbahinam ang igsoon considering ang mga judges, senator, dili ta kay balo kung ilang mag-i-convict o dili, gaagad sila sa mga witnesses o ebidensya ang mga judges. Nga naman, dili man may gala politiko si Gutierrez, dili politiko si Corona, dili politiko may gala si Bautista. So, na ang kulbahinam mga igsoon, kung ugaling may gala ilabang i-convict or dili tungod kay wala man sila mga igsoy partido kining gipangandlan ko. Wala sila partido, wala sila mga igsoy kalyado diya sa Senado. Si Gutierrez usa ka ombudsman, si Corona usa ka chief justice, si Bautista usa ka Comelec chairman. So wala sila may gala partido, wala sila kalyado ng mga senador. Unlike karon may gala kang Sara Duterte, nga kahibalo na ta kung kinsa ang iyang kalyado ng mga senador. Nga sa layo pa, wala pa man ang trial, kahibalo na ta sa ending. Kahibalo na ta kung makonvict ba siyang dili tungod kay ang balaod. Basis balaod may gala o basis sa decision sa Supreme Court. Ang balaod nag-ingon, nagkinahanglan ka og 2/3 sa tibuok. Sa tibuok may gala ng membro sa Senado. Pila ba kabuok ang tibuok membro sa Senado? 24. So, kay 24 man, pila di ay ang 2/3 nga gikinahanglan aron i-convict ang usa ka impeachable official. Ang balaod nag-ingon, ang 2/3 sa 26 is 16. So therefore, kung walay 16 kasinador gamo convict ang Sara, nahitabo, acquitted siya. Sabton nga ang matang senador, kung imo mang prisohon ang tanang senador gakalyado ni Sara Duterte, this him as useless. Nga naman, ang balaod nag-ingon, kinahanglan nga mangita ka o 16 kasinador nga makonvict sa impeachable official. So asa ka mangitag 16 karon? Nga kanang ipang prison ni mo, kahibalo naman ta sa ilang kolor ana nga mga Sara man ang mga senador. Wala man mag-ingon ang balaod, wala man mag-ingon ang Supreme Court. Nga kun mga mabindan na lang og tulo ka buok senador, kay gihurot niyo pampriso ang tanan, diha ta mo base sa 13 o sa tulo, di man ang balaod nag-ingon. Tungod may gala kay naprubahan na kana nga kaso, sa diha may gala kaniadto si Gloria Macapagal-Arroyo, membro sa Senado. Misaka iyang posisyon pagka Vice President, pagka Presidente, na bakante ang iyang posisyon, may gala, 23 na sila kabuk. Pero unsay giingon, may galas balaod, or even Supreme Court. Ang Supreme Court nag-ingon, the same pagihapon, kuhaan ninyo ang 2/3 sa kretibuk ang membro ninyo sa Senado. Which is, ang 24, 2/3 is 16. Bisan pag dunay mag-abstain, walay kwinta ka na sa 16 nga giingon sa balaod. Tungod ka ang balaod may gala, tataw o klaro kayo nga 2/3 sa katibukan. O sa diha may gala nga gisangat kini versus kang Corona, nahitabo may gala, nahitabo mga igsoon ang decision sa Supreme Court, nag-ingon, bisan pag wala na si Gloria kay nahimo ng Vice President, nahimo ng Presidente, unya kamo diha, kamutanan nga mga membro, 3-0 mo inyong actual, but ang atong balaod nag-ingon man, kinatibok ang membro, so therefore, still, 16 pagihapon. 16 pagihapon ang gikinahanglan. So muna giingon ta may gala, nga lahi mga igsoon ang kaso may gala ni Presidente Irap. Kasi si Presidente Irap, siguro kung ugaling giabot gud sa final untang yang kaso, that's the time mabawaan na to. Kung pila kabok senador iyang kaalyado o pila sab kabok ang senador nga dili iya. Kay wala man mahuman ang kaso ni Irap kaniadto may gala. Baliko na ko sa na-impeach si Irap November 13. Pero pagka January 20, 2001, may kadaog na siya sa pwesto. Wala na niya hulati. Unsay hukom sa impeachment. May kadaog siya. Okay? And then, remaining at tulo, Ombudsman Mercedes Gutierrez, Chief Justice Renato Corona, COMELEC Chairman Andres Bautista, balikon ko, dili sila mga politiko. Dili sila mga igso, wala sila'y kalyado sa sidado. Kining tulo, mga igsoon, muna sila ang kulbahinam nga makaingon ka nga, kini, magdepende gini sa presentation sa ebidensya. Magdepende gini sa presentation sa ilang mga witnesses. Kay wala man sila kalyado, kay mga ordinaryo raman sila nga naghupot sa posisyon. Unlike may gala kang Irap, wala kato na pabatod is Irap, convicted bar, acquitted siya, kay nag-resign na siya sa iyang pagka-presidente. Kini karon kang Sara, muna ni siya dayon, may gala ang karon. Kung ikaw, nga senador, Sara ka, ayosless ka na imong ebidensya. Kung ikaw, senador, pabor ka dito sa administrasyong Marcos, kay balo na to asa ka bubutar. Dili sa ebidensya, dili sa witnesses, dili sa mga dokumento nga gipresentar, kung dili, mubutar ka, acquittal or conviction, depende kung asa ka nabilong nga agalon. Di ba? Muro na kasimple kayo mga igsoon. Real talk ta. Real talk ta. Istorya tag klaro. Why paligoy-ligoy, why pa kuber-kuber, why pa kaunlok-unlok, prangka istorya. Hopefully, inyo nasabta ng akong istorya, mga gala, karabutaga. Magpadayon ta, oras mga ginikanan, alas 9:55.
1: Oras hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron li kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy
6: breathable panty liner for every wear confidence.
7: Oras alas 10:02.
0: Time check is brought to you by McDonald's.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balik na mag-alag na guban sa itong programa mag-alag itong Magnum Rapido. Pabuta lang mag-alag kay while mga igsoon, magligid, babta pa rin mga pila kabulan mag-alag kaling nga impeachment trial. Balikon ko mag-alag, upat din ka mga articles of impeachment. Sa upat, muna nang gitakol karon ang usa. Napaitulo. Wala pa, layo patakayo ning usa mag-alag. Daghan pa rin mga witnesses. In fact, ipag-cancel na itong uban mag-alag kay medyo mga supalpal na mga gihapon kita ka ato, nagkipatungan na mga gihapon. So, medyo layo pagkikistinood. Mabtan pa rin mga pilakabuhan, may gala. So, damor nga siya, magkana mo kadugay, may gala. Damor, dako na king gastos gobyerno ani. Kaya kung basihan ta, may gala, ang ilang giingon, nga 70 milyones kada adlaw ang gasto. 70 milyones kada adlaw, kada trial. It means, may gala, pag-abot sa pilakabulan, walo, muabot ni siya may galang mga 16 billion more or less ang gasto may gala sa kinilang wahinungdan may galang impeachment trial. Gitabunan yun nila pag-ayo ang isyo may gala sa kawat ka kwartang billions-billions nga malita. Unsa na itabo na nato karon na nag-expose na willing mo testify may mga affidavit na 18 ni ka mga kanhi marines. Gipang-isyuan sila karong warrant sila sa dakpon. Dakpon na siya may gala. Instead unta nga mo Rugar, hinoon po kay ang naamas gobyerno mo na involved. So, wag yung lang choice. Pandakpo na lang yun yung magpatimaw. Kaya kung dili ka mo tampos ka ilang kalaki, apat, person ka. Pero kung hilom ka, murag wain hitabo lang sab.
8: Magnum, rapido, rapido.
7: Natabunan yun pag-ayo, may gala. Natabunan yun. Pero saot naman, wither-wither man panahon, punggan pa ni muna ang naamas last position. Naaman kanilang tanan. So, bunay giingon may gala nga kining ato matod pa ni Sarah nga kining ato aw konkuan lang ni kay naba sila tanan. So kuno galing makabinta ako say makabalos aw na disgrasya. Anyway may gala wantay oras tungod kay tabara tani mga oras kay dunay usa ka paid program nga mosunod mga igsoon. Salamat kay kaninyo mga suging tigpaminaw, salamat mga listeners, salamat mga viewers, salamat sa tanan may gala nakatutok sa tong programa kalimatak na kalimot may gala sa usa ka kagawas tong katilingban katawhan labing gamhanan managlahi ba na atong baruganan hukom sa katawhan ng matuman kilaman yung angkorman kini si Magnum Manny Agustero di Hilabang sa balitang serbisyo Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Oras alas 10:07.
6: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for every wear confidence.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ning musunod nga 30 minutos, inyong mabati ang tulumanon.
7: Kahaya!
8: Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalampuan gikan sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba.
7: Kahaya!
8: Ug karon ang inyong mga kauban sa kahanginan.

0: Mga silingan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban sa Tolumanong Kahayag. Kumusta ang inyohang pamahon-pahon karong buntaga? Ngadto sa atong mga member consumer owners, gikan sa Lugait, paingon ngadto sa Talakag, Bukidnon, lakip ang 15 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Kumusta? Og kadtong mga kaigsoonan sab natong nagpaminaw karon nga dili gikas moresko. Pwede ra gihapon mo muambit sa among hisgutan karon kay nindot kayo nga atong episode karon sa atong panag-uban tungod kay mga nindot nga opportunity kini nga among ipaabot ngadto sa atong mga MCOs o kaha sa ilang mga anak, paryente o uban pa, no, nga mga kaila. Maray usa ka good news nga amo ang ihatod kaninyo karong adlaw. Sa gihapon na inyong higalas, kahanginan, kaubang dudes, gumanid. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos daring atong programang Kahayag.
1: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
0: Ala, pahiluna kay atong sugdan karon pag hisgot. Kiring giingon ako sonahan nga maayong balita nga among ihatod diha karinyo. Karong buntaga atong bisita ang executive director sa ato ang WTC Foundation. So karon siya maghisgot tabahin aning opportunity nga among ipaabot diha karinyo. Og alang adto sa atong mga MCOs, siguro doon na mo'y gamayng ideya, no? Bahin sa ato ang WTC Foundation. Pero ato ning palauman karon kung unsa nga programa ang gitutukan karon sa ato ang foundation. Nga diin na dako kaisya og tabang ngadto sa ato ang mga member consumer owners. O, dili lamang sa ato ang mga MCOs, kundili laki po sab sa uban na itong mga kaigsuunan, gikan sa kasilingan ng dapit, no, nga gusto sab nga mupahimulos dining ato ang programa nga gitutukan karon sa atong WTC Foundation. Okay, so kauban na ito karon si Sir Giovanni Yangyang, ang Executive Director sa WTC Foundation. Sir, good morning.
2: Sir Don, sa mahayag nga kabuntagon ka natong tanan, sa atong mga miyembro konsamante o tagiya sa Moriscoan nga nagumikan sa Talakag hantod sa distrito sa Lugait, once again maayong buntag.
0: Okay, salamat kay sir sa imuhang panahon kay taon-taon na kitang naghunat-hunat bang mag-istorya-istorya. Ay, taon-taon na sabtong dihay nahinumduman ako nga naghisgutas kahanginan mahitungod sa WTC Foundation, no? Yes. Unya nagtuo ko nga katung uban siguro nga nakapaminaw atong panahuna, basin ko na gusto silang update o katung mga wala nakapaminaw atong panahuna sa unang hisgot nato, mas maayo nga ilasab nga madunggan karon, no, kun unsay unsa ning giingon nato nga maayong balita para sa ilaha. Okay, so mangayo lang ko gamay nga background, sir, sa ato ang WTC Foundation, no? Tapos unsa iyang connection ani sa atong kooperatiba Moriscoan?
2: Yes sir, ang ato ang William T. Chris Foundation usa siya ka CSR or Corporate Social Responsibility sa Moriscoan ug training arm. Din siya ang WTC mo ay nag-implementar sa mga kalihukan sa Moriscoan nga ito sa mga distrito nga magiliyok usab nga ug dumala sa ato mga member consumer officers sa matag barangay o sa matag district sa atong franchise wide ni Moriscoan. Mm-hmm. Ang William T. Chris Foundation nagwala na siya nag-focus sa CSR sama aning paghimog kalihukan sa mga MCO sa district. Usab pud siya ka accredited nga training center sa TISDA.
0: Okay.
2: Then ang TISDA nag-assist kanato sa paghatag og training. Usa sa training atong gihimo ang gihatag sa TISDA, ang gi-approve gid sa ato, taas gid itisda sa ato sa William T. Crest mao ang EPDLC or Electric Power Distribution Line Construction in situ ug sa ato pa barag commonly nga gitawag ang lineman training.
0: Okay, so karon ang tutok sa atong WTC Foundation kining training para sa mga gustong mag-lineman.
2: Yes, sir.
0: Okay, so pila na ka batches ba ang na himo nato sukad nga nagsugod kining ato ang foundation nga na accredit sa TESDA?
2: Sukad nga nahimo kitang accredited sa TESDA since 2024.
0: Okay.
2: Doon na kita yung unong nakabats ng atong nahimo. Ano? Daghan na kita og nahimong graduates, mga I think, mga 115 okay. As of January 2026. Then, sa atong nakita, nakapausab siya sa dagan sa kinabuhi sa atong mga kabataan-unan, sa atong banika tungod kay kining mga bata, idol pa man sila sa ilang panahon, wala pa'y naibawan, labing technical nga bahin no, sa atong lineman. So, na grasya lang, nakita po nila o natawa po lang ato ang training center, din nga may nakapagmata sa ila, nakamugna sa ila, kahimong skill, nga may nahimong ila panginabuhian nga hantod karon ila pagyapong na-enjoy.
0: Wow, ha? Kining 100 plus ka mga graduates na ito, nakatrabaho ni sila tanan after sa training nga ilang giapilan diri sa atong foundation.
2: Sumala sa atong mga intervention sa pagkigsusi sa atong mga graduates kay part man sa ato ang accomplishment sa TESDA. Dili lang man kita kay nagpa-eskwela paghuman walay follow up.
0: Okay.
2: Ato ginang gina-follow up tong graduate unsa na ba ilang kinabuhi. So far sa katulang gin nga willing gid mo trabaho, wa gid na standby, nagitrabaho. Yes.
0: After sa training
2: After sa training tungod kay dili man gud sila makagawa sa atong training camp kung dili gid sila mahimong full-fledged lineman. Full-fledged meaning dili lang kay naka-train sila, naka-graduate, usa pud sila ka-certified nga lineman, meaning in-situ holder. So, usa sa naka-requirements nga pangayoon sa employer pohon, aron may mo sila nga qualified kayo nga usa ka lineman nga trabahante.
0: Wow, ha? So, nindot kaayo di ini nga opportunity para ngadto sa atong mga kabatanunan, labi na katong mga waylingaw diha sa barangay, no?
2: Katong way mga lingaw.
0: Oo. Kaya siguro dunay mga anak karon sa atong MCO nga naalang naraga pasinaw sa bangko kadadlaw. Siguro mas maayo nga ilahang dasigon nga mo train din sa atong WTC Foundation. Now, unsay mga qualification, sir, sa gustong mag-apply?
2: Namagin tayo mga basic qualification, sir, kay kinahanglan naman gina ang kriteria, no? Isip po sulong si lineman, kaya di mo gunilalim ang trabaho.
0: Mahulagi.
2: Number one, gid siya, kanang gid madlock sa pagkasakasahabog. Kay kanang nga trabaho, risky, mga saka magini sa linya, sa puste. Dayon na edad nga 18 sa 30. Kung, o sa gadawat ang 35, basta able pa kayo.
0: Okay.
2: Kinahanglan siya, at least high school graduate or senior high school graduate. Or college level or college graduate, okay kayo. Kana lang sila pinaka-basic ng mga kwan din. Physically fit po siya doon.
0: Okay.
2: Kana lang yun siya, nga training magunin, di magunin siya ingon nga magpabugno pagkwan.
0: Lagi, no?
2: Pag-eskwila kung dili. Dito physically magin, ang gikina physical magin siya nga training. So, kung dili fit imong lawas, dili ipod ka mo lahutay.
0: Okay, no?
2: So, taas-taas mungod siya tungod kay 42 days nga training, rigid gin siya nga training. Contentos ka adlaw. Rest assured nga ka ng 42 ka adlaw from nothing to something gid sa meaning wala sila na ibawan pero kung magawa sila after 42 days na nagid sila yung nakatunan nga mahimo nilang source ilang income pag-abot sa panahon.
0: Malagi lang mo nang usa sa mga bintaha kay pagsulod nila wala gid sila yung hanaw unsa ning trabaho sila man paggawas nila wala na bit-bit na nila ang kahibalo no nga pwede na nilang gamiton diha sa ilang pagpang-apply.
2: Yes.
0: Oo. Karong panahon na wala namang guy libre no. Pila pud ang mabayaran sa gustong mag-apply?
2: Ang ato ang training cost, no, pinasikal usab sa TISDA regulation, ilang approval sa cost. Dili gini kan WTC nga pagbuot o kang muriskuan, ha? Kuning ni siya kaning sa TISDA gini nga mandate, una tay training cost or training fee nga 27,013 pesos.
0: 27,013
2: pesos. Kani siya, kung dili magaling makaya kay badit sa ugkas agbayan, basta kay sulod sa 42 kadlaw, iya kani siya makumplito og bayad. So dili mabugatan kay nahinay ra.
0: So pwede siya na ay initial nga
2: yes, na ay down payment, pila ka libo, any amount, basta kay after 42 days, makumplito niya iyang 27,000.
0: Okay, so
2: tatabang po sila, sir, dali po sila mapurisyo kay ang metabo mong good ane, sa wala pa sila yung kwarta, although interesado pero dili maka-train. So ato siyang gibuatan o eskima wherein ma-home po sa ilang panudlanan. Kaya wala man sila inanangkada kong budget. Pero kung maka-training mong good sila, sir, nakita based on experience mong good po na ako sa ilang, wala sila yung kwarta, dili sila willing to train pero wala yung kababayad. Pero along the way, na dahil mo sponsor sa ilang na yung makagtabang. So sakto sila nga window nga musugod sila balag wala along the way makita araw kinsa mo sponsor sa ila kung mga ngiton sila kinsa makatabang
0: dili pod pwede gyud nga aya na nila impason kung after na sa 42 days
2: part gyud sa mo agreement is
0: before mag end
2: ma
0: fully paid nila
2: pero di gyud sa malikayan ay malapas mo pila ka adlaw pero makaka comply ra gyud.
0: Okay, nag-down payment.
2: Nag-down mo na sila. No? Kadwa po din, sponsor nga din nila maapas. Ato na pong gidawat. Kaya na naman assurance po nga na yung nagpaluyo.
0: Okay. So, nindot sa gaya din, no? Kay naamay mga kaigsunan sab nato nga kanang dako kay kasing-kasing ba, no? Kamu gusto mo tabang nga to sa atong mga kabatanunan nga gustong mo train pagka-lineman. Kini nga training ba, Sir Jobs, kanang live-in or live-out siya?
2: Kani atong training, Sir Jobs, tamang gini, dili magunta naglangkob lang sa atong franchise-wide area sa Moriscoan, na magunta mga trainees gikan pa sa layo nga dapit, sama sa Lanao.
0: Ah, okay.
2: So, oban pa nga, naibukid nun. So, live-in gid siyang hitabo. Pero sa live-in at...
0: Tagalagyo.
2: Tagalagyo. Pero kani siya nga live-in marag special nga gyatag sa ila tungod kay gawas nga application sila sa panudlanan. Tungod sa kamayong kasing-kasing ni Maurice Kuan pod, no? Nga naghatag pod og paagi nga para matabangan sila kay si SRR lagi ang WTC pod gugma pod ni Maurice Kuan nga makatabang pod sa mga anak sa MCO nga makakuha og abilidad. Gitagaan sila og kung gusto mo stay sa atong training camp, gilibre lang ginaw sila. Pero kung katong marag na yung mga sakto-sakto og pundo nga gusto comfortable gid nga makatulog na puntay sa ato ang mahigdaan din sa ato ang IPTC kani atong training center po din nga nag-cater po sa pagkaon og tulganan. Pwede ra pud sila. Katong tagadog ul nga mga trainees na ito, sir, kuhan po sila, gaulian.
0: Gaulian ra.
2: Pero kinahanglan nga naging gitarget nga oras sa buntag, kay before mag-start ang training, mag-warm up na sila. So, kinahanglan di malate. So, meaning, nagin sila yung oras nga ginasunod ba tag-adlaw.
0: Kung ang call time, alas 5 kadlaw, dapat before alas
2: 5 na. Before na nag-yod. Kaya sila kay mga 6:30 to 7, na nagina. Okay. Before magsaka sa poste, kinanglan, nangainat na ilang mga ugat, kipalingot na.
0: Lagi, no?
2: Ilisod, ipasaka ni mong nakalitan, huwag singot, niya, wala na agi warm up, basin, huwag na yung mga unwanted yung mga pangitabo, na dito malikayan.
0: Lagi. So, maayo kay doon na po yung mga, kuandi ay, mga facilities nga pwede ra nilang matulugan.
2: Narasir, basta dili lang sila mamili. You know? Kung inato lang sila para matabangan lang, lagi. Magluto sila ilang pagkaon dito, okay ra gid kayo. Nga tabang na gina sa ato ang foundation po ni Maurice Kuan.
0: Mag-tent lang sila.
2: Dito gid sa atong covered court, pwede dito. Kaya naman po ito yung marag na kabutang dito nga kuan, malang semi-kwarto-kwarto nila.
0: Ah, okay.
2: Magtaguan nilang mga dagway, so okay na. Makatulog lang. Dili lang mamili, no?
0: Para
2: tabang po sa ila.
0: Gawas atong dunay mo sponsor nga
2: pwede. Dunay mo sponsor.
0: Makakuan sa WTC.
2: Na po ti Aircon Rooms.
0: EPTC.
2: EPTC naman ti Aircon Rooms. Libre pa na pa'y kaon. Bada lang ka mo mata, mo kaon, ligo. No, Aircon pa.
0: Kana lang, sponsor lang ito po
2: itaon. Sponsor lang, nangita lang, dunay mo sponsor.
1: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.

0: Wala na po tayo mga graduates po nga nag-employed na po sa kuan sa NGCP.
1: Okay.
0: So dili lang gid mo ang muna nga makaingon ta nga employable sa tungod kay wala na nag-limit sa electric co-op.
1: Mm.
0: Si bisan gas electric co-op sungod kay ang gawas sa nasod karon paspas mangod pag hiring sa mga Pilipino nga experience lineman. So mga abroad magid tumang empleyado sa electric co-op nga mga daan.
1: So mabakante.
0: So mabakante sila na po ang chance nga sila na po ang musulod.
1: Mm.
0: O di pa manggaling mga cookieter kay tungod sa kadaghan kay terminti man tayo na graduates.
1: Mm.
0: Na po uban ng mga agency, ng mga sama ng mga provider po sa lineman nga nagdawat po para makatrabaho. So far nakatrabaho mang yod, wala magita nakita nga nagsipa lata sa dalan nga nagtrabaho mang yod, nakita ang mga nato nga nausag gid ilang kanabuhi
1: after sa training.
0: Yes, after training kay oh. Ako maging challenge sila ay sayang inyong panahon kay mala inyong tuition.
1: Mm.
0: Mala ang training fees. So kinahanglan mag-graduate mo magamit gid inyong libawan. So muna ilang nakita nga pusla man ato ning gihaguan pag-ayo nganong di man tayo trabaho. So kanang motivation na dako kay impact sa ilang kinabuhi.
1: Lagi no.
0: Naghago ta hapit pa ta kay tungod sa kahabog hago atong trabaho atong pag-train grabe ka init mo ulan pa way unong pero ganong di matalmo trabaho ato na naman sa ato ah.
1: Mm.
0: So kana siya part sa motivation sa ilang mo trabaho gid ko kay nang
1: gibayran
0: ni nakadindiin pag upangita araw nakabayad unya pagkuman mag-standby ko walay purpose walay meaning. So kanang namang kun sa usahay kanang example apit sa mga graduate kanang atong mga partners pod nga mo kun sa ato mo duol nga mag-hiring pod sila mo nang ato yatag sila og willing mo ma-apply na apply ninyo kay ga open sila.
1: Wow.
0: So mo na makatabang gud wala kita makita nga matambay kung willing gid sila. Problema na gid kun sila di ginan mo trabaho.
1: Problema na gid.
0: Na sila problema pero okay. Sa ilang gusto mo usap ilang kinabuhi itong ganun ilang skill, ilang yung magamit makatrabaho agad sila.
1: Dili basta-basta ning skill, no? Kaya liman kang walay take to ani kung musaka ka
0: wala.
1: Pusti.
0: Lison.
1: Lagi, no? Muna nga, usan ni siya ka nindot nga opportunity para sa ato mga kabatanunan, dili lang within sa ato ang franchise area sa Moresco, kundi lakip sa mga kasilingan na ito nga mga lugar. Sa unom ka batches ba, Sir Jubes, kanang doon na ba'y mga electric co-op sub nga atong mga silingan din sa rehiyon nga nagpakandak o training para sa ilahang mga tao?
0: Naana, sir. Ato ganing mga una na ito ang mga batches. Iluga naman ganito ito ang Samsurikuan o ang Morisco dos.
1: Samsurikuan sa Zamboanga.
0: Sa Zamboanga, Dilsor o kaning Morisco dos dito sa Medina.
1: Oh.
0: So nalipay ta tungod kay taliwala sa mga hectic and schedule nakitira po nato sila.
1: Wow, ha.
0: So sila gid ang pioneering nato nga mga batches.
1: Mm-hmm. Sa usa ka batch pilay maximum na trainees.
0: Natay kada batch natay maximum nga 25 ka buok or 25 per heads as prescribed at TESDA nga rules.
1: Okay. So dili pwede mo sobra diya.
0: Dili pwede.
1: So kana TESDA gid ang set.
0: TESDA gid ang set nga guidelines.
1: Sa pagkakaroon, naabay activity ang atong training center?
0: So for sure natay ongoing karon nga training, no, mga okay. Second week na nila karon nga semana. So ma-enjoy ko nga batch karon tungod kay mga wala gini. Wala gini sila yung mga hana unsa pagsakas puste.
1: So mga walk-in
0: ra. Mga walk-in na sila nga wala gay dili ni taga electric cooperatives. Mga walk-in ni matag distrito sa franchise ni Morisco nga mga willing gid mga anak sa atong mga miyembro kun sa Mante. No, kita na ko nga hala grabe wa gid sila kay naibawan pero karon galantaw ko. Gasaka na 35 nga
1: gitas-on.
0: Gitas-on ya puste nga gadressing na gatanan mo saka na. Dali ka pila pagaling away so nakita na ko ilang interest sa ila ang gapilan nga training nga dikit lalim pero katuon gid sila. Kay every time mag-anak mag-visit ko sa training center barag bati ang kog kalipay ba nako wala kay pagsugod mong barag ako silang gi nakita na ko na makaagwan ta baka ani kay mga panit kay mga hamis man. Actually na mong graduate nga mga college graduate mong gud ani nga nag training karon labi na kita ka Iligan.
1: Ah, okay.
0: Makita na to nga halak. Makaagwan ta ani pero sa tanga observe ko sa ila. Uy, mga maayo na giday.
1: Pila ni sila kabuo karon?
0: Gamay-gamay na yung schedules, mga size na sila kabuk, o 16 trainees na sila. Pero okay kayo, pasalanto mo ganun ako, ang 16, mas trainable lagi siya kay, kung ubos lagi siya,

0: Mag-istriktuhan siya, matutukan gin siya, meaning, mo siguro yung rason nga, dali sila nakabalo, okay, 16 na kabuok, matutukan gin, makasampan gin sa trainer kong, dili mo tulong.
1: Pila kabuok atong trainer niya?
0: Atong registered trainer sir, si Sir Miles nga Buntoyan, usana siya.
1: Okay. Gikan sa...
0: Gikan sa Iligan.
1: Iligan.
0: Sir Agit ang nagawi din sa atong region sa NTTC. Nga certificate sa TISDA nga makakandak og train. Actually, duwa sila pero ato mang gimong assessor ang isa. So meaning, ang trainer dili pwede maka-assess ang graduate. So separate gin siya.
1: So lahi gid ang
0: assessor. Lahi gid mag-assess kay bias man. Kasi pag-assessment, dito mo pasarta lang kasi nag-train.
1: Lagi kay ako ning mga trainee.
0: Ako ning mga trainee. So lahi gid ang mag-train, lahi mag-assess. So far, atong mga assess sa atong gitrain, wa pagay nabagsak. Kay congrats. Maniguro po si WTC Sir Dodds nga after sa training, before mag-conduct og assessment, nagit siya pre-assessment. So meaning, kinahanglan gin nga, dili ka pwede mag-assess kung kulang pagkahilaw, pagin ka, o pagin ka balo. So meaning, guaranteed gin nga makapasar ka tungod kay nakabalo na kastilin ng pre-assessment pagin.
1: Okay. After sa 42 days,
0: napay pakapil nga pre-assessment mga 2 days, 1 or 2 days.
1: So diha ragyapon sa training
0: center? Yes, diha ragyapon.
1: Kinahanglan pa ba gyud nga mo kuad sila, mo undergo sila og pila ka adlaw nga actual nila nga morabag exposure dinhi sa Moreskuan after sa training?
0: Yes, kanang 42 days sir, dons apil na lang ilang exposure.
1: Ah, so within sa 42 days na.
0: Na ngayon mga 3 to 5 days ana nga gauban gid sila sa ato ang mga crew dinhi sa Moreskuan nga linemen.
1: Sa maintenance.
0: Yes, sa maintenance gauban gid sila.
1: So, nindot kay...
0: Para makita ng real world yung trabaho.
1: Mulagi, no? Kay bitantag, sa tulo kaadlaw ni mong uban-uban sa maintenance, diha gini mo makita nga katong ilang gi...
0: Gi-apply kada, gi-trabaho kada adlaw, gi-train. So, balik-balik, maurag ito.
1: Maurag yun, ilang makita sa actual world.
0: Wa manggilain nga trabaho, balik-balik lang yun. So, meaning, wala, mastery gin siya ang makita na ito. Mamaster gini lang.
1: Mamaster gini lang.
0: Nag-mastery.
1: Muna, in terms sa kanang pagpangimpliyo, di gid pod basta-basta sila nga maingon nga kulang pa sila kahibalo kay sa 42 days saksak gid ang activity saksak nila. So far sir, kini bang atong mga graduates dinhi sa WTC Foundation nga training lugar nga gipahigayon kana bang duna na ba'y nakagawas sa laing nasod?
0: Sa ato ang unum ka batch here doon, sa ato ang second batch na natin naka-abroad.
1: Mo ba?
0: Gawas.
1: Pila ka buo?
0: Duha.
1: Wow.
0: Duha na nagagawas tungod kay lamang puto ka na ilang amahan sa gawas.
1: So after sa training nila?
0: After sa training, pag umang ko assessment, dito gid lupad. No?
1: Wow.
0: Dili lang kay duha, I think. Upat naman gaya siguro. Katong duha, igsoon lang to.
1: Muto yung nakauna.
0: Nakauna.
1: Pero kining na ay laing
0: duha. Lahing duha. Separate. Separate. Na yung taga-bukin doon. Katong taga-electric open nga itong igsoon sa mga ilang mga clearing crew dito sa una. Naka-abroad po.
1: Nindot gin siya, no? Dili lang ingon nga pang local nga opportunity.
0: Kung yes. Taas kay siya ako ang sirdod ka ng employment rate kay dili naman si local ang nagkinanglan.
1: Lagi.
0: Siguro si local, may mo lang stepping stone pang experience.
1: Kana,
0: Kung greener pasture, di ba mapugong ang local, maabunod sila, mas dako kay opportunity nga mas may income pag yun.
1: Lagi. So sila siguro, maagwan talag pila ka tuig baka or 2 years? Or
0: yes, sir. Part sa ilang training, sir, ang ipasabot gan sa ila, nga ay mo pang-ambition o dito dinagko. Kaya kaninyong skill, kinala ng experience. Bahalag, piso ang adlaw basta experience, dili ka bayran. Kaya og kapuyan na mo ana, pero taas-taas na mag-experience niya, pwede man mo mugawas, og mabroad mo, dollars man yung dawaton. So muna, apart sa training, yan sila, yung mga ganyang appeal. Ipabalogin sila, ayun ang pang-ibisyon na dito mong regular sa asa mga co-op, o asa mga agency, asa mga company, dili mo ana. Inyong mindset nga makabalo mo, mahalas mo, namoy mo certify nga, experience mo, aya mo para o gusto mo gumagawas, ayahay na way mapugong sa inyo.
1: So, ang pag-ihaps kwarta, una ka mabot usang gatos mo, so good yung piso.
0: So good yung piso. Kana yan mo ginasa nga prinsipyo.
1: Oo. So, nindot kaya at least appeal ni siya sa pag-mold sa ilahan. No? Diha sa ilahang mga pangandoy nga ma-employ sila.
0: Yes, sir. Oh. Ang agad dyan, nagigit po sila i-motivate ana, nga mga butang kay para na ay meaning ilang pag-train.
1: Yeah.
0: Kaya ba sabihin silang, uy, abay na ako pag mag-training, dito ka milyonaryo. No? Para makita nila on siya value sa, mo effort sa ka.
1: Effort sa.
0: O, para magbayin ka o sakto ka knowledge, para na kay ka bala dito paabot sa real world nga dinagko na.
1: Lagi. Kaya sa imong giingon ka ganiha, kining skill, kinahanglan yun, mastery.
0: Mastery.
1: O niya, advantage kayo kung makagawas ka kay mga kagamitan dito, sophisticated na kayo, no?
0: O sumala sir sa atong training na kagawas. Mm. Ang ilang istorya sa ako, nag-chat-chat niya itong mga niyagi ng mga tuwig. Mm. May good sila, sir, lisod pa man yung training sa trabaho na mo. Kung ano man, ang trabaho man good sa amo din sa gawas, kadilit may misakag puste, ipang hatod na may mas helikopter, o ipang kuan may sa dagko ng mga boom truck.
1: Boom, oh.
0: So dilit na may mahasol nga, magkuan pa may harness, magtaod-taod pa, handog pa may pag-transfer handog sa mahulog, kanin mo, sakaya lang yung mismo, mayahaya gigayo.
1: So sayahaya, no?
0: Sa training naman nilisod.
1: Pero nindot kayo nga sa training, ni agigit sila
0: oh, actual nga kakakas. Basic actual, oh. So, muna ilang iginahan kay tungod sa training nga lisod, mas tsada day ko nga ang training lisod kaysa pagtrabaho ang lisod. Kaya training lisod, paabot sa trabaho nga tinuod na, mas sayo na, mas gaana na, mag-review lang sa ila.
1: Naragin na sa ano, kanang paningkamot ba? Unya, kanabitang determinasyon no, kung unsay ilang himuon after sa training. Okay, so unsa po yung imong ika-auhag ka ha nga do sa atong mga MCOs nga naminaw karong mga orasa.
0: Yes, sir, sa atong mga igsuod, mga ginikanan ng mga member konsumante sa franchise Limores Kuan, akong dakong pagpasalamat sa atong mga inahan, mga igsuod nga atong niagi po yung mga bats, nakapadangat mo, nakapahatod mo sa inyong mga anak dini sa ato ang training center sa William T. Chris nga nakahatag po niyo o kabahin po niyo sa ilang kalampusan. No? Sa mga ginikanan po nga nakapaminaw nini, basig matandog inyong kasing-kasing, basig na mo yung mga anak, mga parinti diha, nga dili mahiligon mag-eskwila sa patkatuwi, kailangan na kaistanan, magkuha na lang og tisda, pero ang tisda di git pwede malang, kaya skilled na siya.
1: Oh, good, no?
0: So, awahagon mo na ako kung interesado inyong anak kusog magsaka-saka nga dili mahadlok, then ay talent lagi na gid sa pag-ubian ni Corinti, iinganyo inyong anak, yato dini. Balag wala may kwarta, kaya yung kwarta makita na pag abot sa panahon, makatrain lang na inyong anak. Basta makatrain na, kuwiling na mga itagbayad, kina kahibalo na, o iyang kahibalo, iyan ang magamit pag abot sa panahon. Mugraduate gina siya. So, anak lang, matabangan natin itong anak. Kasi mala sa itong experience, itong mga training sa nangyaging, mga batches, kanay sila mga bataan na, dili mo guni, kaya init mo guni nga trabaho, sa lagma na mo guni ng training ng professional, ani.
1: Okay.
0: Pero og makahuman sila og makatrabaho layo ra pug ang professional nga sweldo. Muna nga challenge ato labi na gid sa ato economic karong situation medyo lisod. Piyong ilang ang 27,000. Kasi pagkikula ninyo anak sa pila ka tuig unya wa siguro na minyo pagkahuman na presyo pa ka. Whereas kani pila 42 lang ka adlaw mahuman. Na si trabaho dili gid makawat iyang kanibalan.
1: So ang advantage siya ni Sir Jobs katong kusog mga mayabas.
0: Pabor gini sa ilang Sir Dobbs.
1: Sige, pangatang mayabas.
0: Pabor.
1: Bitaw, no? Salamat ka ayo Sir Jobbs sa panahon nga imong gihatag kay at least na update na sab nato karon ang atong mga MCO sa ato ang ginapahigayon nga training sa mga linemen din sa tuang WTC Foundation.
0: Yeah, po, salamat Sir Dobbs.
1: Para sa imong parting statement,
0: namo yung mga pangutana about sa atong training sa Willie akaning sa ato ang lineman, pwede rin niya mabisita ang ato ang Facebook page sa William T. Kress, no? Makita dito ang mga requirements unsaon ng pag-appeal o aron magka-appeal sa training sa lineman. So, ana lang, na po dito ang contact number, pwede po mo tawag, na po dito ang email, pwede po mo dito mo email aron mayagan mo personally nga maklaro ninyo unsa gid ang mga requirements aron magka-appeal niini. Daghang salamat.
1: Salamat kayo Sir Job sa makausapa og sa atong mga kaigsuonang nagpaminaw karon sa tanang mga MCO. Salamat kaayo sa gihapon na inyong higalas kahanginan kaubang dudes gumanid nga magbilin sa usa ka hagit nga sugdi na ang pagpakabana kung dili ikaw kinsa paman, kung dili karon kanus-a paman. Salamat, maayong buntag.
2: inyong nabati ang tulumanon. Kahayag! Hinaot nga ang mga kasayuran nga inyong nadunggan, ikapanabi ninyo sa uban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
6: Correct.
5: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
6: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
5: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
6: correct,
5: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
6: Gusto.
5: Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
6: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
6: Unay kuyaw.
5: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
6: Pusto.
5: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojudok!
5: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
6: Oh.
5: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
6: Bitaw sa?
5: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
3: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
5: Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
6: Gusto.
5: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
6: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
5: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
6: Correct.
5: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
6: Bitaw sa.
5: Kaon pa jud ka. Kay lami.
6: Oh.
5: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kininasab si Dr. Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500!
8: Ako si Janice. Dukay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. ang kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detex 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
3: Detex 500. Pabali sa mga butika. Detex 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa rikan epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
12: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
20: Oras, alas 10:47.
19: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan.
0: Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 10:49. Kala kumusta mga ito kaintanan? Welcome sa Regoban Dinisatong Tulumanon ng inyong Tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may galang Magnum in action. Maraming lawa may gala. Adlaw karoon nga Miyerkules, mga pizza 15 na may gala sa bulan sa Hulyo.
0: Magnum in action.
1: Maraming may gala. Tunga-tunga na ito may gala sa bulan sa Hulyo. Ugma may gala. Mauna ang fiesta sa Barangay Carmen. Happy fiesta, Barangay Carmen.
0: Magnum in action.
1: Kala may gala. Dispiras may gala sa Barangay Carmen. So, sa ato talang mga naminaw, ha?
0: Magnum
1: in action. So, paspas kay Miguel ang pagkaginod sa panahon kay Pitsakinsi na tamay gala o tungod kay
0: niyata
1: sa bulan sa Hulyo may zon. Ang sunod nga bulan may gala, Agosto. O na may gala nga itong ato may gala nga pabuton may gala usab nga piyesta sa Lakbayan.
0: Magnum in action.
1: Advance of piyesta, viva Señor San Agustin,
0: Magnum
1: viva!
0: Action.
1: Sa ato mga kiksuna na, labi na sa mga excited Magnum na may gala kay magpiyesta. Ulang yung may gala kay human sa piyesta mga zon. Normal may gala pagkuman sa fiesta, dito rin ta may gala mo lahos ilabi na sa Ber may gala bulan sa Ber nga diin mao na sa naman pagsugod ato pagyapihap o pagpabot may gala ala sa Pasko sa ato nga nasud.
0: Magnum in action.
1: Kumusta kumusta may utong nga tanan nga may gala nga namo sa may panglawas ilabi na may gala sa ato nga mga naminaw. Kumusta may utong nga tanan?
0: Ay
1: gusto sa ilabi na may gala sa atong tala mga kaigsunan. Ilabi na sa atong 80 ka mga barangay sa Lakbayan sa Kagindioro may utong.
0: Magnum in action.
1: Atong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misabi Occidental may utong kaninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: Ilabi na magpanasa na may gala na ato kalimtan kanunay kayod. Ang ato may gala nga pagsangpit sa atong labaw magagawang salamat ginong Yesu Kristo. Salamat Diyos sa mahan. Anak Diyos Espiritu Santo, si Mugyata ka na mong laing adlaw. Salamat Ginoo sa laing kinabuhi Ginoo nga maghatag kanamo nga imong pagkatud kanamo ni laing kaduhon. Salamat din tanan kami Ginoo magampo kanunay dia kanimo nga tay mo kami bubuan sa imong grasya sa matag adlaw nga tanan. Amo sa pangayon Ginoo Jesus nga unta imo kami kanunay panalipdan. Iway sa disgrasya katalagman. Iway kami Ginoo ilubina sa mga tawo nagtingwa sa imong kapukanan. Ihatag sab Ginoo ang tinuod nga kalinaw panagiusa. Ilabi na sa among nasud sa Pilipinas, ilabi na Ginoo, unta imong giyan tultulan og imong ikapon ang kasing-kasing sa mga lideres sa among nasud nga unta ang kahakog sa bahandi og sa ilang pagserbisyo. Unta Ginoo kini mausab na karong panahon na. Ginoo magunsa kami guwakam sa pinagi kanimo among isalig ang tanan Lord Jesus Amham. Amo sa pagkada kanimo nga unta imong kaming dagan sa kabasug salawas kanunay. Ilabi na sa mga naga amo sa kitor nga nakaron sa regalyang tambalanan ayo sa Ginoo ikapan daw sila og ayo silang balatiam. Salusab kami Ginoo sa among salangan nimo kanimo. Inguman kami andam sulungatos mga kasalaka namo. Kining tanan ang pangayap na kang Kristo yung bugtong anak. Buhig na ganas sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Okay, may ngunto kayo tanan ha. May ngunto kayo tanan. Ilabi na may gala sa itong mga namina. May gala, may ngunto. Sa ito may gala ang katawan sa Misamis Occidental, sa Kamigin, Bukidnon. Sa mabos sa itong pagsibya, may ngunto kayo yung tanan.
0: Magnum in action.
1: Inet na maglangan, may gala na nagunamang luwa sa mga balita. May gala sa itong balitang lokal. Sa atong balitang lokal, may galang agabong lawa, tulo, may galang patay sa Misamis Oriental. O sa may galang nini, lalaki, may galang gigutad, may galang Ades Lagunglong, tungkol sa tungkol may galang sa Silos.
0: Magnum.
1: 14 may galang pala, 14 may galang kasama ng naanggon, may galang nini usa ka lalaki, umang gigutad-gutad sa iyang tungkol naman sa Silos, mga Exxon.
0: Magnum.
1: Una sa ipatay, kagapon, may galang motorista, kagahapon, may galang katong mga tinugyanan may gala sa atong HPG, sa atong may gala ang WHO, pil may gala ang atong LTO, LT4B. Ngayon may gala gingon nga, harong nga tagaan o kakanabang kina safety may gala nga ang atong mga motorista sa atong palibot, labi na siyang biyay. Ang Cagayan de Oro, ang Bukidno, naguna may gala doon ay pinakataghang patay. Disgrasya kasagara motor. Gisundan sa Cagayan de Oro, ikatulo may gala ang Misamis Oriental. Tungkol lang yan yung mga abusado ba nga mag-drive, may gala sila mga motor.
0: Magnum in action.
1: Lugar, nakamotor, may gala, labi na kayo mga motor, gagmay kayo, prokusong managan, wala sila ipakialam, may gala, o kung siya buhato nila, basta kayo makapasirit sila, kagahapon, patay, may gala, diya sa Balingasag.
0: Magnum in action.
1: Samtang ito singog, may gala, laing patay, human, may gala, gingon, tungod lang, may gala, sa manok, nagikaon sa iro, ay, ang nasangpit, may gala, tagiya sa, nasangpit, may gala, nga, kinibang iro, may gala, amo sa gigutan sa tagiya mga igsoon. Patay gapon sa ingog. Sa amdalog ang balita, may gala, gingon. Gingon, may gala, matulpang prayer chain. Kinipagampo, may gala sa Mindanao. 24 oras, may gala, nagparayon hanto karong panahon na. Hindi may gala, ipagayon sa evangelical churches sa Mindanao. O muna may gala, no? Alayon kini. Ilabi na sa ilang panawagan, o giyampo, may gala, ito mga lidire sa ato na sol. Ngunta, magtino na. Unta may gala, mag-usap na. Unta may gala, maundang na corruption, labi na kay lain na sa nga budget ang ilang isgutan may gala diya sa Kongreso.
0: Magnum in action.
1: Daghan lagi may gala, giingon, matulpang ang mga congressman. Nga ilalang kapaboton ko no ang 2027 budget. Once may gala ma-approve, unya masingit na ilang mga project mga Exxon. Diba? So once i-approve na, bahala ka na Bongbong Marcos ya.
0: Magnum.
1: Ya ka may gala nila. So muna nga gingon lagi mga Exxon. Ang atong presidente, niniguro po sa iya kagulingon nga luwas po siya may gala. Di na sa presidente, unsaon niya ni. Tungkol sa kadagas isyo. Ang uban po may gala nga mga official, di magiginahan sa may gala pero wala sila mahimo kay once makita ka may gala nga lugawa ka ng support nga dunia, delikado ka may gala. Panitan kagayon mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Aga kay bagay sa on nila may gala nga ilagyo nga birahan mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: O na may gala nga karoon ang ubang mga religious group ang ubang nagplano may gala labi na nining ilang mga protesta. Ano'y singgit may gala basig madutlan di ay. Di ba? Pag-ampo nila uga hikapon may galang kasing-kasing sa mga lider sa itong ata mag-usap na sila karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Okay, grabe may gala. Dagan, in fairness, kadagham mga tarong in taong karon. So, ang mga tarong na nga dalahig mga Exxon sa mga buang ng mga official may gala sa itong gobyerno.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga nag-gobeta may gala, gikan sa kaluhan, gingon may gala. Gingon may gala, matod pa. Impeachment case may gala. Impeachment trial. Batong may gala ni Vice President Sara Duterte. Pag-usik-usik lang kunos kwarta mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Ay, usik-usik yun. Kaya usik-usik it may gala, di ba? Pag-usik-usik lang sa panahon, naghangay mga priority may gala. Ngunta dapat isigutan. Walagin may gala. Kaya dito sila nakafocus may gala. So, pulos may gala ng impeachment.
0: Magnum in action.
1: Di ba kita niyo may gala kung corruption may gala. Pangitaon ang binilyon ng kwarta, trillion. Ang uba mga dagong media outlet sa kaluhan mga Exxon, di kina sila cover nga murag seryoso. Ila lang ka may galang respetuhan pero kini may gala kay impeachment batok sa Vice President ay taghang kay mga national TV may gala live gyud siya mga Exxon ang ilang gimo para sa ning impeachment may gala sa Vice Presidente sa pagtuo nga mao na ni ang katapusan sa Vice Presidente.
0: Magnum in action.
1: Ay ingon pala di rabagyan may tabo mga Exxon kay murag suntok sa bulan kini mga gala kung basiya na to ang suporta ka buto may galang kwao nila kung angay ba nga ma-impeach atong presidente o magpabilin siya.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala, gingon ha. Gingon sa may gala nga ni Senator, Senate President Gatsalian. Kini ko na may gala ang nasangpit nga, kini may gala ang nasangpit mga Exxon nga, kini nga impeachment trial. Ilang iba na bala may gala nga posible mo abot ko na niya o usa ka tuig. Na, inuok ko nung sabah. Kaya gingon ang prosecution may gala, kini nga sa prosecution pana sa kini nga group ang ila may galang ipresentar nga testigo sa sinta kabok sinangag sa sinta.
0: Magnum in action.
1: Unya sa defense may gala meaning sa defense counsel sa mga abogado may gala ni Vice President Sara Duterte gingon may gala nga doon na sila 40 may gala ka mga testigos. So di modo kung imong kwintahon mga Exxon usa ka gatos ang nasangpit may gala nga mga
0: magnum in action.
1: O sa so kagatos may gala ang testigo. So batol pa ni Senate President Gatsalian, banabana may gala mabuting mga sa katuig o sa kapin. Sustiha mo na kung gikan karon may gala sa July. So kung karon may gala nagsugod, na kung tanan ni presenter kanang tanan may gala nga mga kanang mga testigos, nanini nga dagan may gala nga dugay kaysa nga tanan, gani ilang gingo may gala posible moabot pa ni siya oga lugar 1 year. So dito kaya po sa July
0: 2027. Magnum in action.
1: Noon sa mga impeachment niya, gagasto tag kwarta may gala kanadlaw tag 70 million. Ay ilang balabanang gastohon. Unya pila ka adlaw may gala, pila ka sos kino ka dako pagkikis gasto may gala nining impeachment.
0: Magnum
1: may gala.
0: In action.
1: Ngaway pulos mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Sila na may nalipay na, di ba? O so gasto-gasto niya, daghang kayong dapat priority sa ato may galang gobyerno karon. Labi na nga itong pangitabo sa itong palibot, taghang kay dapat unahon. Pero wala sila may gala kaya dito nag-focus may Exxon sa impeachment.
0: Magnum oh. In action.
1: Muna may gala karon sa impeachment sila. So kung sa katuig, dito tas July 27 may gala, mahuman ani. Akagrabe kadugay pa kayo may Exxon. Di ba ka may gala mga panghiblaro ng mga abogado kay mga tiguang na raban ang uban diyo niya.
0: Magnum
1: in action. Lalam gamago sa pakinig impeachment trial, kadaan lang ikaw magtunga. pirmi ka kadadlo may gala para sigurado yun nga pagtunga nimo na agyoy kadadlo ka may gala mo lugar tunga kaya abogado man ka so, arang-arang may gala mga abogado si Pinsa kay mga batanon man tanaw niyo may gala sa defense niya sa prosecution wala na may gala kay kana mga nas prosecution wala man eh hanaw may zone unya dili sila may gala kana bang sama ning mga ubang pinili yun ng abogado so mamangani nga diya sa prosecution nag-hire kayo sila private kay kung sila, di kayo magsilbi. Layo na kayo may gala sila sa kininga mga abogado, may gala sa depensa, mga batanon pa kayo. Mga agresibo pa kayo may gala. O niya, siyempre, gatoon pa kayo na. Dito speakers may gala, wa man, mga tiguang man. So, pag makatulog may gala, gamidyol, late na sa gabi, saka na yung dugo.
0: Magnum in action!
1: Hindi na kayo sa katuwig, may gala, mabot sa katuwig. Inoon ko ang estimate lang ganin, 7 months, 8 months. Na kung mabot pag isa katuwig, kung hugtong gini mga testigos may gala, wala may gala. Niya remember, di na ba sila magbase sa ebidensya kung saan natanan? Wala. Ang ila diya, panaghanay las buto, kasi dagan diya, mauna may galang mudaog.
0: Magnum in action!
1: Kana may ngunta mga egsoon nga, muna niyo, muraga, sigurado, oh, namaka, kaya sos, wala na na, ayun na lang guna na nyo na. Kaya kini may gala, tanan, politika ni.
0: Magnum in action!
1: Tanawa may gala, pagsugod nila sa impeachment, di ba? Limtan dito automatic ang tinuod ng problema sa Pilipinas, ang korupsyon. Limtan dito may gala, tinuod ng problema. Nawala dito ang tinuod ng problema, ang korupsyon may gala. Umuna ang putpusabot nga nung ginala, iprosige nila kining impeachment kay maro ni Pagi, nga mismo ka ng kinangitawag Blue Ribbon Committee sa Kongreso sa Senado, kaya Kongreso, di naman ito masaligan may gala, kay ilan namang gikat ang investigasyon, kay mag-investigar sila, maro sila kapukpok silang ulo sa maso. Kaya ang maygo, magod may gala sa investigasyon, ilang mga kauban o ang ilang amo, ang ilang mga ang Malacanang. So nga nung mag-investigar man ka, nga murag na kay armas ang buka may gala imong gibutang sa imong baba imo nang gipabuto di bungkag imong ulo ana di ba bungkag may gala imong ulo meaning giunay nimo murakasyon nagwag martilyo gibunal nimo sa imong ulo may gala mao na ko magibistigar may gala ang kongreso masapon kay ang mga gingon may gala gitumbok ng mga responsable nini may gala paldo-paldo nga kwarta og mga malitagang may gala gingon nga ang malitagang mga sakop o nasa ila tanan diha may igsoon. Ang malitagang may gala. So, ngano mag-imbestigar man ka? Diba? So, muna mag-imbestigar man ka nga. O mag-imbestigar ka, sapon, mag-ipirme. Pag-abot po may gala sa Senado, tanawa rin kung mga isoon nga. Unta, may lang para kini ato. Di man para sa ito. Sa katawahan eh siya. Sa katawahan may gala. Para may bawas katawahan, nag-iunsa na unsang itabuan eh. Tanawa may gala karon sa Senado. Nawala may gala katong ilang gitawag nga Blue Ribbon Committee. Investigation. Nawala. Dito nag-focus may gala, nining way pulos may gala ng impeachment trial.
0: Magnum in action!
1: Wagi pulos may soon kaya dili man sila magbase kaya di man ni korte. Ang ila political process man eh, so di man sila magbase mga egsoon sa unsa ebidensya tinuod bag dili. Wala. Kung kinsay daghan may gala nga nakapabor, asa nagpabor, moto yung mudaog. O na nga sa 16 ka mga buto nga kinala nimo nga pimupirma gid ang senador, out of 24, kung dili makuha ni mo, kinsila, di gapon ma-impeach ang atong vice presidente. Dili siya matang-tang maigsoon.
0: Magnum in action!
1: Kung dili siya may gala ma-acquit gapon siya. Sumuna ang atong presidente, soroy-soroy, ala at susunahan, isang asa lang ang atong vice presidente. Doon kayo nakita na na ila, may gala, gikwinta na ila, nga di yun makapasar. Pero ang ila diya, bahalag di kapasar, ipadayon to lang, bahalag mo gasto siguro. Di na sila magbalian ng gasto importante, nga dili yun muhungaw may gala ang binuang kay. Kung wala impeachment complete, dito man makafocus sa mga investigasyon. Mauna may gala ang usan ini. Pag na-investigasyon, may skandalo pag ayo. So may nang na-impeachment kay malimtan man talan kay nakafocus man dito sa impeachment complete. Nakapagin ninyo da.
0: Di ba?
1: Mauna may gala nga bisag suntok sa bulan na ingon pa sa mga kining political analyst, mga egsoon nga, mga neutral nga bisag pag kanabang suntok sa bulan kuno mga egsoon kay bisag kung sa og kwinta, dili gud may gala makaya. Labing treasure again ang makuha nila. Ipotan tala, duga nga palag duha. Nakakulang pag-iapon. Nakinsa man ang uban, wala naman. Di ba? Labi na kay karong kontra na yun sila. Wapay lapo, wapay siguro may galang kining uban, labi na sa ubang mga senador, mubali ka ng mga egsoon dito mo, pabor kang sara. Kaya ang ilan diya, isave po nila ang ilang politika, mga ilang political career nila. Tungkol lagi kaya nakita po nila, unsa may gala ang reaksyon sa mga tao kini nga isyu mga igsoon
0: magnum
1: kini may gala tutugas pagtugas panaguban dinhi sa atong tulumanon samtang dugang balita may gala gingon Atty. Balikod Maykala, ang abogados mga Itin Marines, ang gihwat na Maykala, mugawas ang iyang Maykala, ang warrant of arrest, samtang mga membro sa kani Marines Maykala, may hatod sa mga malita, itaklang na nasa mga warrant ang mugawas. Lain-lain naman eh. Kang senador, lain sumbong, so warrant na, sa kawarrant na, dagan sila. Kang congressman, sumbong po sa congressman, nakopya po sila. Kang kwan, sumbong sila, so daghang ang warrant maggawas ani. Sa mga testigos, may gala, nag-bulgar lang sa unsay netabo, kinis sila mga eksoon, pandak po ni sila, niya, pagdakop ka nun, piyansa. Lain na po nga warrant paggawas si kanyang congressman, kaya naulawan lang isa kay congressman siya. Solar kwan sab, dakop na sab. Piyansa na po sila, pag-uman, ano po ilayan kang, kang senador. So, dakop na sab, piyansa. So, inana, may gala, dagan, may gala, muna nga, abo tong saon may galang ginuod na lang mag-igo ni Nintanan. Hello ay magkayo kaya mga tino ang mga gingon may galang mo testigos lang sa ilang nabawan mao may galay ipadakop may gala o mao may galay ipangkasuhan karong panahon na. O na, na bali lagi may gala katunong mga kato may galang gingon nga oops ganyan lang may gala ni Lahos man eh. So katong lugar kato may gzoong nga gingon matod pa nga tinuod nga mga tulisan ang safe kay sila karong panahon na. Morning, usa may gala nga medyo dili maiga makapasuko sa katawhan. Kaysa siya, Atty. Balikod, isog may gala nga nidala ni mga testigos. So kasi siya nagdala mga eksoon, gisiguro po siya nga pailan sa kaso may gala tungkol kay una, siya may gala ang utok sa pagpadala ng mga matod pa, mga piki nga mga testigos. Nana, now, gingon sa mga eksoon ng mga testigos, kaya naulawan lagi ang mga halandong may galang gidalaan nila o gamatod pa sa mga testigos o gamalita o puno sa kwarta, naulawan man sila, pailan po ng kaso cyber libel gyapon mga eksoon kaya naulawan sila. So lara silang tanan, mga eksoon ng mga testigos, hurot sila may gala pang prisohon o balik-balik may gala o daghan ng mga warrant o pares ang i-serve nila tungod mga eksoon lagi kay una, i-serve sa ilang mga eksoon kay una, lugar kuan sila, kinibang matod pa, nagpakauaw may gala sa mga halandon sa atong nasod. Oho, so kini may gala gubas sa itong gas pagtagab sa itong managoba sa itong tulungan itong oras, alas 11, 7 na.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Das bang ibo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ibutik sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kinsa na?
2: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wide ang imong tiyan. Tara, Kusina Need Yourself. Nga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, Cityo. Mas dako, tagang lami ng butahe. Miami. Bukas 24 oras. Kusina Need Yourself.
3: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
4: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum

0: Magnum in Action.
1: Miguel Apetasio para Cuban Trisato, Atlón Miguel Atón, a Magnum in Action. Dato para Cuban Trisato, Atlón Miguel Atón, a Magnum in Action. Oras a las 11:09 Miguel Asacatón, Satón Isio, Miguel Ababuta, Satón Isio, Tuntagas, Pagdagad. Ato Miguel Antagas, Pagdagad, Caro, no, kay ato ifalo Miguel Aba, kay Neto nakalabang simana. Asayan ato Miguel ang mga kinibang ato nga tungkol lagi ang corruption, kay focus sa tas corruption, kay kung ato magunin siya glimtan, malimtan gini siya. O malimtan gini Miguel ang ating atong limtan niya. Now, mauna nga sa atong Miguel ang paraguban sa atong tulungan nun.
0: Magnum in Action.
1: Sa atong Miguel ang paraguban ni sa atong tulungan ng Miguel, atong tagaas pagtagad.
0: Magnum in Action.
1: Sa atong Miguel ang paraguban ni sa atong tulungan nun. Ato Miguel ang i-follow up ni kay mula ginang dito sa dito ni Agin ng kalabay ng simana dunay o usa ka panagtigo Miguel sa mga church leader labi na sa mga bishop o pastor sa karibang atong Mindanao churches Miguel evangelical churches sa Mindanao. In fact karon sa tunang sabdan nga katong ilang ingong prayer chain Miguel 24 hours ang nasugdan nila ni kay ang ila mintras mga igsuon nga why kasulbara ano walay kaning limtan nimo magsuon sa gobyerno kining corruption. Kaya ang gobyerno wala naman nag-focus sa corruption, wala lang. Kaya kung mag-focus man kun sila, ang maigo sila ra. Sila may galang maigo, may gala sa corruption sa pag-focus sila rang maigo mga igsuon.
0: Magnum.
1: Now. Tungod may gala niini. Mula tong gingon nga ang mga leader may gala sa mga kasimbahanan, I don't know sa Katoliko kay murag sa Katoliko na matay mga na istorya nga pare, wag sila malipay na pero nasa ba mga pare may gala nga di sila gusto nga isgutan ni siya. So ambot usahon mga igsuon kay mismo ang mga ang sisimba lang sa ato mga dinhi, ang Katoliko mo ay pinakadako may gala nga simbahan pero ang mga tao nahibalo na pero ang mga pare man karon nga ano busulod bakas pare. O sa simbahan siguro magdupa-dupa ang pare niya, aka na, maminaw, ta, respeto, talito. Pero pag-abot din ng eskutanan kung ang mga pare may gala, wala sa ila o lugar kanibang dili sila gusto nga mag-isgut nini, at dili na to sila lugar pugsun mag-isoon, kaya lugar dito na ang ila niya sa simbahan, nagsasulod siya sa simbahan, misa-misa lang ila. Pero ako mag-influensya sila, kaya siyempre ang mga pare may gala, ang ila, ang iskutan magod may gala, ang katarong ba, kanabang ang imong gihimo, insakto ba, ng kasubay ba sa balaod sa Ginoo, ng kasubay ba sa insakto may gala, mo na ang trabaho. Pero kung wala interes may gala, unya lahi ang ilang dagan, na may ang mga tao, di man mapunggan may suon, kay mula ginang gingon nga, karong panahon na, gi-front nila may gala ang impeachment. Namo na ko pa nga, nausal man nga ang corruption may gala ang mga tao nga dapat manubag aning kawat mura bang nangawala na nung nangalan kay lahi man ang issue may gala karon nga mo'y gagi una mga igsoon ang atong gobyerno wasa interes diba? O so muna may gala si kining atong ombudsman din naman masaligan na may gala ombudsman NBI wala naman na sila ang tao gayamin naman mga tao ana kay gigamit mga giingon lagi nga gigamit pag ayo DOJ samot kanyang mga buhatan untang nag-neutral o niya mura ay kasaligas mga tao para mataga-gustisya ang katawan kung doon ay mga binuang.
0: Magnum in Action!
1: Mauna na ikigamit may gala sinangalog binuang mga igsoon. So asa pa mamudagan ang katawan, ana? Wala na ikadaganan. Kaya mga abuatan, mga igala, ngaunta, dito ta magsalig nga mahat makuha na to ang gustisya kung binuangan ta, mauman may gala ikigamit ka ron o maugin may gala nilutos pa sa mga kontra niya may gala o gatong mungangamba ba para ibulgar may gala ang ilan ibawan.
0: Magnum.
1: Muna diyan na karon. Pabuta may gala kay atong inabino niya mag-update na kang Bishop Alex Edwabe. Siya man may gala ang atong siya may gala ang Bishop may gala sa Kupa Cagayan de Oro Pastors Alliance mga Exxon Auxiliary. Pabuta na kay atong nintagas pagtagad. Samta sa lang iso may gala pabuta sa bakay mag-update sa fiesta. Kaliukan may gala sa fiesta sa atong dakbayan.
0: Sana
1: ba atong update sa labay mga preparasyon karon? Kumusta man? Pila ka porsyento na ba?
0: Magnum in Action.
1: O niya, tiwas po na may gala niya sa pagbasa may gala sa mga kandidato sa mga tagbarangay kagapon o man ato matiwas to. Mga kapitan lang sa ta, kapitan, kagawad, agamang kaya na. Kapitan lang sa mga tagbarangay sa rural. Kinsa may gala ang mga kapitan nga mudagan, inconvent niya, makuntra may gala kay ang ato niya, sugda na to may gala ang pag-update labi na sa atong umabot nga ba ang barangay election karong tuiga labi na sa Nobyembre 2 mga igsoon. O labi na kining impeachment na complaint no nga kining trial mga igsoon. E miso may gala si Senate President Gatsalian. Ilang banabana mingon may gala nga kung tanan mga igsoon ng mga testigos ang ipatubang maabot sila sa katuig ang ilang impeachment trial. O ginadto sa may gala ang pamagi nga sa usaka testigos maabot og 2-3 kadlaw aya mahuman ang examination kanabang pag kanibang iyang pagtestigos. Muna may gala nga amot saon nila ni muna ipakitag paagi nila nga kumahimo magsugod sila buntag pangos hapon para gid nga ma-present may gala mga testigos kay daghan man kayo. So ilang banabana gani usa ka tuig kay mahuman. Sus Ginoo ko na unsa ba ni?
0: Magnum in action.
1: Diba? So, sa katuig may gala ay hamauman mga igsoon tungod sa kadagas mga testigos ani nga
0: magnum in action
1: impeachment trial. So ato ni isgutan may gala kay ambot unsa ning tabuan ni nga mura na magkaduwa-duwa taon niya kasi usik lagi sa oras kwarta unya na idaghan kay dapat may gala i-priority diya sa kongreso diya may gala sa senado pero wala mga igsoon kay naka-focus may gala sila niini may galang impeachment kanaw ta nga panahon. Maunta na may galang panahon ka ng alas dos. Pengon mo na ang ting sisyon nila. Pero gigahin may galang nila para sa impeachment trial. Na kung matuman mga eksyon na magsukod sila sa buntag, pengon sa hapon, samot may galang, wala na sila mahimo. Kaya tulong mo na kadlaw sa usa ka semana, o niya ang Biyernes o Huwebes, mauna may galang ang mga committee meeting sila. So wala yung mahimo mga eksyon, mag-election na lang tahapit sa 2028, maulagay po ang dagan mga igsoon kalabot ini. Mao na problema. Mabuta ito yung tagas pagdagas panagubas at nulong oras alas 11:16 na.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
4: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa mga pangluwas, dagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Magdukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulata nga mapiktuan pa si Manoy. O ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makapalatian, inom na og Mighty C.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, kaliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Oras sa alas 11, 20 minutos na.
1: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Nagilapit na sa paraguman din sa itong Trump Megalat to Magnum in Action. Itong oras, alas 11:20. Asya Chick Megalat, itong inato pagkulago, ispulibot ka rosa nakmayan. Magnum Jane Luna, Magnum Jane, Juan, Magnum Jane Luna.
3: Kaya kita ng kasinati karon sa init na panahon na magdumajowel, no? Medyo labad yun sa ulo ang kainit sa panahon. Nga ito uh-huh. Kasinatian na karong atak na atong huwag kinagkaduol maputa nga mag-udtok at magdumajowel. Pero so far, isgutan ang atong panahon karon maragwag yung chance ano, nga maulan tungod po lagi. Mm-hmm. Yung mga gabon po nga namatikdan sa kawanangan magdumajowel nga. Uh-huh. Kaya gigayon na itong kawanangan karon o ito po nga maobserbaran nga mga tao karon nagsigiya yun na sa pagtago sa mga establishmento, sa dapli. Lagi sa ilaha po nga mga payong, tungod po lagi kay init kayo sa panit. Ginilugar pa na ko itong asutihan, labi na din sa sentrong bahayin sa itong syudad. Ay, kagahapon magdumadyawal, nga doon naging pag-ulan-ulan, pero karon, maayo ang dangas doon po na ako. Iskutan po ng dangas sa trapiko, labi na din sa may kapesano, gahalan street nga itong syudad. Gapoy angayan ko blakan tungod kay doon ay mga RTA, blouse dahos, pag-ihapon ang dagan sa trapiko para sa Magnum in Action. Kini si Magnum Hari 24, Jane Luna, subita og serbisyo, magduracho.
2: Magnum in Action!
0: Salamat sa lahat ng Miguel po sa kapa Miguel Pinel Magnum Magnum Jane Luna. Kayem tas panahon Miguel sa nakbayan doon ay ingol Miguel mga LP pero doon ay bagyo laos man tas babaw so siguro na daog pag-ampo na to kay kato Miguel ang si Inday delikado to o ganang kasulod may ganang kay nitipas siya bisan pa Miguel mo na delikado kay ultimo bisan o kanang itawag Miguel ang habagat mga egzon grabe mag imbaha diba so makita na niyo Miguel

0: kapag damage yun ang China. O sa tungod may kailangan itong dako kayong bagyo si Inday, Bobby man to international name, na kung din sa ato to, na ambot, manunguro sa lang tamay zone.
1: Magnum in action!
0: Manunguro sa lang tamay galag dinis Pilipinas, may gani, kinadalas pag-apo, giiway ginya, di ba? Gisaka ginya.
1: Magnum in action!
0: Napingisan tagamay, pero mugi na, doon agad po ipagba, tungod may gala sa habagat.
1: Magnum
0: in action! Anyway, so ito din sa ato, tulaw ng kanto ng mga zone. Kanya speaker sa inyo may gala karon at tuminabi may gala si sa Bishop Alex Edwabe sa Kupa may kagandoro wa Pastor sa Nagsolyares. Tungkol lagi kay niya itong nakalabayang simana, doon na sila ay tigong may gala sa, dito sa Pagarian. Ang tala mga bishop o mga leaders sa mga churches may gala sa Evangelical Churches Mindanao, kay tungkol lagi may gala nining kahimtang nato karon ang corruption. Kay mga ikson, kung talaon ninyo, nawala may gala ang issues corruption sa Pilipinas karon, di ba nakabate ba mo? O man to, nagbulgar ang mga sundalo may gala, nga nagdala sila ang mga malita nga kwarta mo kini, way labot pag itong wala dala, katong direkta na kaysa mga gituwa may gala, nanawat mo na nga diehard ko kaysa nga tanan, way labot na sa wala gidalala sa mga sundalo. Namaw na may gala nga pagsugo may gala sa impeachment na panas ang tanang isyo sa corruption, meaning kung tanawin mo murag normal ang Pilipinas, kaway nahitabo, way corruption. Kaya nag-focus sila sa sukatao, nga matod pa, dapat ipalayas may gala sa posisyon tungkol kuno may gala sa anomalya. Diba sabi si Presidente? Pero, ang grabe nga anomalya may gala o ang tinuod nga seryosong problema sa Pilipinas, napanas git may gala karong panahon na. Napanas mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: Naman na nga ang uban, tuwal ito, sige, katang-atang ang talawan niyo, kung talawan niyo, siya may tabo, talawan ito sa, kung talawan niyo may gala karon ang Malacanang, Siliado Pasyanto karon. Gikan may gala sa dito sa Ligarda, Ligarda may gala sa dito may gala sa Mindula, dito sa Ayala Bridge. O guban pa may zoon, grabe may gala na wa na lang ipanangtang ang nasangpit nga kini ba mga babuay o guban pa kay anytime usa ka balok basig day mulusob. Na inana may zoon, grabe bantay pare po ng Malacanang. Namao man ang uban ng nga so bang corruption may gala kinsa ba ni manubag ani nga nawala man ang isyu tukod ani nga ilang gisgutan may gala ang impeachment ta kumbli na speaker sinya karon si Bishop Alex Edwabe may gala kaya ang sabdan ta na sila ay nagsugod na kaning lang gitawag prayer chain no ta na gusto ning prayer chain pagampo din ni murag kompa murag kadina nga pagampo sa tibok Mindanao nya 24/7 kini aron iampo may gala. Ang atong nasod, labi na kining kahimtang karong panahon na. Bishop Alex Edwabe, Bishop, may ngunto ni mo.
2: Ay, mayong ngunto, Magnum Joel. Salamat sa inyong imbitasyon.
0: Aha. Bishop, kumusta to? Sinasabda na to, no? Nga, doon na mo yung nagsugod na kaning inyong gitawag nga, ano siya, prayer chain ba ni? Ang gitawag inyong prayer chain para iampo, ilabi na kining atong pangitabo karon, ilabi na ang corruption nga murag na nawala man, no? Ang issue sa corruption sa Pilipinas karong panahon na, Bishop.
2: Tinood ka na, Magnum Joel, sa meeting na mo dito sa Pagadian, sa Mindanao Evangelical Leaders Council, na isinagutan na mo ang mga issue, mga panghitabo. Una, katong mga katalagman sa Jan Santos, Davao Oriental, katong mga linog. Unya, katuda yung mga panghitabo sa korupsyon. Unya, doon na yung daghang mga sugyot nga maghimo og rally, pre-rally, maghimo og mga signature campaign.
0: Mm-hmm.
2: Pero kuan na mas nauyunan nga mag-una sa mga pagampo.
0: Aha.
2: Moto nga gi-establishar sa network ang prayer network.
0: Prayer network.
2: O prayer, Mindanao prayer network.
0: Aha.
2: Networking lugar sa prayer pero ang gamiton parang gitawag prayer chain.
0: Aha.
2: Or kadina, sumpay-sumpay ba?
0: Oh, so Mindanao prayer chain siya, munang ko na siya. Oo.
2: Oh. Munang ko na siya. Kanang ang among presidente, si Bishop Genesis Odang.
0: Aha.
2: Uban ng mga obispo sa Mindanao.
0: Aha.
2: Mga sobra 20 ka probinsya, sulod sa unong ka region.
0: Mm-hmm.
2: Mga sobra 20 ka syudad. Nagkauyon nga maghimog prayer chain. Magampo ka na, gikan sa alas 12 sa gabi, paingon sa tuyok, paingon sa alas 6 sa buntag, daliso, mm-hmm. paingon sa alas 12 na po sa gabi, 24 hours.
0: Ah, so 12 midnight to 6 o'clock a.m. Unya, sa may balosan eh?
2: Tibok na, 24 hours.
0: Ah, so 6 a.m. to, ano, murag katuyok siya, katuyok?
2: Tuyok, 12.

0: alas 12 sa gabi. Balik sa alas 12 to ang gabi.
1: Aha.
0: Oh, dini atong kuan yaging adlaw nagmeeting man pod ang COPA, ang Cagayan Organization Pastor San Auxiliaries.
1: Aha.
0: Nagipanguluhan ni Reverend Carlos Galior, ang among presidente.
1: Aha.
0: Nauyon na namo, nagsugod na mi dini kuan ang kun og oras.
1: Aha. Asa ah, sa dili sa ato sa Cagayan de Oro.
0: Oh, dini sa Cagayan. Dini sa Cagayan ang nagkamimay sa COPA na may sobra mamay sa mga duolang gatos mo na kasimbahan.
1: Oh.
0: So, nag-angkon-angkon na kami. Kami din sa kwan, sa celebration man ng among simbahan diri, na may pito kasimbahan. So, among iangkon ka ng alauna pa yung sa alas tres. Na katupo si Reverend Galior, na po na siya yung mga lima kasimbahan. Iya pong iangkon na lain ng maoras.
1: Aha.
0: Sila sab sa Blessed Hope, silang Bishop Udang, mga 20 man na kasimbahan sila din sa siyudad.
1: Oh.
0: Ila pong iangkon. So nami angkon-angkon kami.
1: Mm-hmm.
0: Na aron nga sumpay yun. Dara sa mga balay, sa simbahan.
1: Pero kanang inyong mga pag-ampo, diya, Bishop, live siya atong peso asakuan sa social media.
0: Diya sa nami group chat sa social media, kaya na-monitor na.
1: Oh.
0: Unya ang among coordinator, katong na nga North Point nga simbahan dito sa Pagadian.
1: Mm-hmm.
0: Sila ang mag-monitor, mag-coordinate.
1: Mm-hmm.
0: Unya mga kuna sila ang update sa mga pre-request.
1: Aha.
0: Kanang niya labi na ang mga issues sa nasod magyud ang ginaampo. Mga kanang pero side man ta kay ang pulong sa Ginoo nagsaad mangod nga mutubag o mangayo ta sa iya mutubag magyud siya.
1: Oo, tinod. So, oh.
0: Una ko tag sampit ang Dios kay kaning ni ang kunator ni dinato wa alang-alang kay ang gobyerno gamhanan.
1: Mm-hmm.
0: Niya mga tao, mga sapian, mga impluensya, impluensya kayo sila.
1: Oh, correct. So,
0: lisod, pero lisod sa tao, pero sa Dios wala imposible.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga, nagsimo kami prayer chain, ampo ang kanyang mga pagkitabo sa impeachment, pagkitabo sa corruption.
1: Aha.
0: Kay, tinood ba ito yung mga isulting, natambun-tambunan na yun.
1: Natambunan yun, kaya wala naman ang issue karon. Sila ni Attorney Libby Baligod, itong abogado sa 18 Marines, waiting na siya ang warrant of arrest, every level, dakpo na siya. O niya, ang mga sundalo, sab nga, katong nga mga nagtistigos nga, sila ang mga nagbitbit o nagdala sa mga malita nga naikwarta, idala sa mga balay, sa itong mga lugar, sa mga official, awiting na po ang daghang kayong warrant para sila. Kaya katong mga daghan nga mga ilang na-mention, wala may niyang kumbisag usay, nanua, gipanumbong sila, kaya nangaulawan kuno sila. So, kanang adagan, amot unsaon na siya, nga imbis nga imong itugan, malipay ang gobyerno kay mamakay tuyo nila nga pakgangon ng corruption, sila nabali ang kalibutan, sila gipanumbong. Namun ay balita karon o ga impeachment. So, meaning, ang tinuod nga isyo nga corruption sa nangawalang kwarta, nawala siya, unya ang mga nanumbong, mo ay lugar doon ay mga warang, pusot-pusoting nga mga warang to pares, kay pandakpo ni sila, o ganitong impeachment. So, I don't know, sahaw ni siya nga lugar na karabang mulutaw ginunta para mataga justisya ang katawahan sa kwarta nga gikawat. Oo.
0: Mali ka lang concern, Magnum Joel, kay katong 18 Marines, ilang lagong girisgo to, ilang kinabuhi o ilang pamilya,
1: uh-huh,
0: para mutukan sila sa tinuod, na sila, nag-testify sila may tungod sa katong mga malita. Nya doon ay 26 ka government officials ang na-involve. So, gikan sa presidente, paingon sa senado, paingon sa kongreso.
1: Mm-hmm.
0: 26 niya, dagandagan ka na nga mga gamhanan din sa itong nasod.
1: Aha.
0: So, kung yun, ako nga isyo.
1: Mm-hmm.
0: Katong bang abli, katong nagsugod si Marcolita, itong majority pa sila si Caetano, naghimog silang Marcolita o Blue Ribbon. Gitawag itong 18 Marines. Sa diha nga gitawag ang 18 Marines, dito sa Senado, ila na yung gipabalhin si Discaya.
1: Aha.
0: Itong kontraktor na Discaya na gipriso sa Senado, gibalhin sa Pasay si Tigil.
1: Aha.
0: Kay kato si Discaya, napoy 18 ka congressman ang nabawa na to.
1: Gipalayo ginaan so, para di maka... Oh, maka...
0: Parang ginana ba?
1: Oh. Oh.
0: So, nang, parang na ay mga lihok, mga kuan, pag-cover up aning mga putanga.
1: Mm-hmm.
0: kani ato kani nga mo labi na kami sa mga evangelical, di man kami ga pakigbatok sa presidente o sa mga government officials. Isugo man gani kita nga iampo nato sila. Pero tungod kay demokrasya man kita, ato man kipili nga kani klase sa gobyerno nga ang mga tao dunay katungod usab nga mangutana, dunay kusog nga katungod nga mureklamo mo sulti unsay maayo. So ato sad atong gagamiton kanang katungod. Pero labaw sa tanan, ang atong pagsalig sa Dios labaw sa tanan. Kaya Ginoo la matulog, Ginoo katanaw siya, kakaluoy siya. Kaya kaning atong nasod, wani, sinis Asia mo ni maumaong nga Christian nga nasod. Naiyang mata niya sa uban sa ato, matong gani siyang pulong, matong mas pulong niya, kumusaw ng Bible gani, Magnum Jewel. He will judge the world with justice and rule the nations with fairness. The Lord is a shelter for the oppressed, a refuge in times of trouble. Ang Ginoo kuno mo'y atong dalangpanan kung daug-daugo na kita. Ang Ginoo kuno mo'y atong dalangpanan kung nanatay problema. Fair siya, justice siya. Sa to pa, di tapasagdan. Muna nga sa Mindanao Evangelical Council, mga evangelical, naakaroon sa panahon sa pag-ampo. Ampo, Ginoo. Muna nga nagpasalamat may sa uban nga evangelical, Dinis Cagayan, nagsugod na sila sa ilang mga prayer vigil sa Divisoria. O ang grupo sa Metro Cagayan, evangelical leaders, o ba ni Bishop Arthur Colot. Nag-rally sila itong Domingo sa gabi yung Telekatodia sa Kisco. So, prayer gyapon.
1: Prayer gyapon. So,
0: muna yung atong aksyon ni Imonia. Karong kanin sa MALC, dili nakabahin ang kupa, tibuok Mindanao gini among giyagdag paningkamot sobra pila ka libo kasimbahan kini magdunga magluhod magampo na krasyahan o kaluyan ang atong
1: magpakiloy gis Ginoo nga unta makuan ni matabangan ang mo na ginato mahimo di ba kay mga Kristiyano samta so magampo magluhod muhilak pata ko mahimo para lang nga dunggo ng atong seryosong pagampo kay murag kini nga kahimtang seryoso man pero ang mga tao nga nasa gobyerno, murag di man seryoso. Ang ilan namang personal may gatiman nila. Di man ang katawan ng ilang isaran.
0: Pero doon ay, Magnum Joel, sa Bible bitaw, doon ay panahon nga ang Israel, mga katawan sa Dios, giatake sa tulok at dagko kay nga gingharian. Muna ang hari sa Israel, gikuyawan siya. Doon sa Ginoo, nagampo, siltanan. Mga pamilya, pagampo. Giatake sa tulok at dagko kay nga gingharian. Pagampo nila, agoy, ang Ginoo ng lihok, ang tulok kagingharian, nangag-unay sila. Mga ito nga nauli, wala na makasulod sa Israel, kaya nangag-unay naman noon sila. So, yeah, ako nakita ba, nga, diyan sa itong mga pag-ampo, kaning mga, magkalita lang manlutaw kaysa ning mga dautan, manlutaw kaning mga, unya, posible ba kaning mga unay na inoong ka na sila, kung para tungudug alang sa hustisya sa mga matarong din sa itong nasun. Kaluwa is Ginoo, kaluwa nang Ginoo sa mga publik.
1: Okay, so, muna karon. Sige, Brian.
0: Magkampo lang yun ta, Magnum Jewel, muna na amo. Amo nang gako nun, kanini ang, niya pa rin, usa kasimana pa man, pinapakadlaw, ng uban, sugod-sugod pa. So, panayon gini, hantod gini nga, masulbad ding tanan.
1: So meaning wala na ni bugto ay ni siya. Hantod nga dunay kasulbaran kining mga problema, dunay nga dunggon kining inyo mga pagampo kay ambot kani kay gahi man ni murag ganit magikini. Wala na gyud kay syempre ang uban dia tapak na lang pantaguan kay lisod man. Balo naman ta syempre maghimo ka krimen nga gamay kay sa gawas, dak mangawat magani ka dia og bulad og usa ka kumkum nga bugas dakpon maprison ka pa. So kini dako kay nga kwarta. Muna itong lugar kining inyo, kining bishop, unsa man ni, one time lang agi or lugar padayo na ginihangton, nga doon nagyoy lugar kanabang madungog na ang inyo mga pag-ampo sa Ginoo?
0: Magnum Jewel, padayon gini siya kay ang atong nasod, dagang problema, unya, kani usala ni siya sa dakong problema karon, unya, kani padayon gyud, unya, napatay problema sa gasulod nga dakong katalagman sa Super El Nino. Nga grabing hulaw. So magampo gyud po tana. Asa po ding eleksyon sa BARM. Kay dunay amo mga simbahan dito sa Cotabato area o sa Hulo, Silan nga naa na nag-armas na ang uban.
1: Ha?
0: Tungod sa ilang eleksyon ba? Kana kami.
1: Ah, katong mga kandidato sila. Siguro, katong mga supporters ana gakapotag armas.
0: Ruga ko kampanya sila po na sila mga private army.
1: Agoy.
0: Una nagani ga tungo ba nga duha nga basig di ba din sa tele madayo ng eleksyon na kay na unay sign sa kagubot.
1: Aha.
0: Kana alam po ana ang yabog na kita sa mga Kristiyano sa sulod sa mga Muslim area.
1: Mm.
0: Kinalan nga ang puan gyapon mo nang atong pagampo sa tung nasod. Padayon na gini. Padayon gini siya.
1: Mm-hmm. Okay, so at least ang inyo diya, kay chain man ni siya, prayer chain. So, meaning, walay bugto ni hanto sa tumoy?
0: Wala ni, 24 oras, kada adlaw.
1: Aha. So, Sharo, oh. ang ginoon, di ginma minaw ani nga seryoso kayo. Lugar, doon nag yung mga walay bugto nga pagampo para lang makabot nato ang justisya. O gaunta, mausab kining mga gabuhaton sa uban niya makonsensyahan na unta. Kining ubang mga official sa itong gobyerno nga mo'y nagbahin-bahin sa trilyon nga kwarta. Karoon mo na kayo na, Maharlika fans, ambot, ugasa na. Hilom, ang kwarta sa katong halin sa Bulawan, wala na gibadungog. Uguban pa, daghan pa kayo. Ang dapat lugar, pangitaon sa katawahan, kay kwarta man to sa katawahan katong mga ilang gihimo ka na ito, na wala man. Wala man, dapat sa report na itong kisay dako sa kisay manager sa Maharlika fan nga 250 billion nga mo niyo. Ang kwarta, hurot na kay giutang mo ni mo ka na wala man nahilom pagayo paguman sa pag-approve niyang kwarta to anago dito gi ready na god wala na dayon wala na yun anto karon wala na yung abate nato nga naay Maharlika karong panahon na o kato na yung halin sa Bulawan wala na kita mabati hantog karong panahon na
0: o oh, lagi magampo na lagi tayo unas tanan
1: aha oh. Uh-huh. Mga yun so anyway so pastor kining bishop no magpalawa planta kay by the way kining inyo kuto bragin mo aning prayer chain o napay mas lugar gawas ani napay laing aksyon nga buhaton nyo gawas aning prayer chain nga inyong buhaton
0: doon ay mga kuan sugyot sa ubangan nga mga obispo grupo nga maghimog mga prayer rally diagit sa gawas o kami gani din sa Cagayan napon may mga plano na pero amo sang ipabuylo pag ayaw ning amo mga prayer chain nga prayer network o niya o sa insaktong panahon, di atas publiko para nga maka-join po ng uban.
1: Aha. Okay. So anyway, so atangan na to na siya, Bishop, no? Kaya kininyo, o kaman ka no? Kining inyong prayer chain, pag-ampo, hantod nga doon ay, kaya masin o watakabalo, no? Kaya ang milagros ginoo, karon inaandi lang ta, pero ang ato magong panahon, makulat na lang ka nga na ay, nikalit lang, mo na ito kabantayan nga, usa ba kay sunod ani murag ina na ba so siguro kana sa pagbuot sa Ginoo na ng mga may tabo nga wala to lugar damha di ba kana may mga pagitabo nga wata magdahom nga may tabo basig yan ang mga pagbuot na og muna ni tubag sa mga pagampo ilabi na sa katawan nga unta dunay lugar kini bang aksyon og dunay tay hustisya na ang katawan batok ni mga official sa tong gobyerno nga mga tulisan kining bishop
0: tinod Magnum Joel kanang ang Ginoo sorpresa ang Ginoo kalit lang motubag ug ma diha ta magatang ta tuuan ta saligan ta kasi man nagsaad
1: uh-huh.
0: Motubag sa atong pagampo sa ato nang paaboton gyud ekspektahon nato
1: aha mao gyud oh pero kining inyo Mindanao ra bagid siya o how about ang inyong mga churches sa dito sa Visayas evangelical churches leaders dito sa Visayas o sa Luzon nabay ila mga gahimon sa ani o exclusive ni nga gahimon sa Mindanao kining prayer chain ninyo, Bishop.
0: Katong among meetingan sa pagadian sa Mindanao to siya.
1: Aha.
0: Niya, pero naminaw sa amo ang kuan Cebu.
1: Cebu.
0: Ug ang Negros.
1: Aha.
0: Ug kanini ang kuan po siya. Sige, mas lagampo. Pero kuan gyapon, i-organize nila pag-ayos sa Manila.
1: Mm-hmm.
0: So, naglihok tanan, bisan sa Manila. Gani, karon doon na gani panawagan Manila nga naghimo o prayer po nga activity sila si Senator Win Gatsalian.
1: Uy.
0: Kaya ka na si Win Gatsalian, kung muna, evangelical po na.
1: Ah, naghimo so, siya o prayer siya muna?
0: Nag-prayer po sila dito sa ilang simbahan sa Valenzuela.
1: Oo.
0: Kaya ang ilang mama ni Gatsalian, mamunto'y pastura nila dito.
1: Oo. Uh-huh.
0: So, doon na po yung mga obispo, doon na prayer sila. Sila tayali sa gisamukan na sa kagubot. So, nag-ampo po sila dito.
1: Mm-hmm. Okay, so, ang sumay nga pag-ampo nga maunda kining corruption, ang sumay ni? Kaya remember si Asiento Win Gatsalian na lugar na Asia ha?
0: Wala ko kabalo sa ilang Gapo persigurado kanang para sa kamayaan Gapo sa Ginoo.
1: Ah, kamayaan Gapo. Okay, doon naman kayong mga nanawagan na nga kining adagan nga murag din at sabta na ito kaya corruption di magkasulbad. Mag-snap election na lang. Snap election. Ay na i-post ng pre-snap election. Siguro atangan na lang 2028. Kaya mahumana, hapit naman sa NIS. Sunod tuig, muraga, piling naman sa atong Certificate of Candidacy. Pero katong giingin mo, Pastor, nga ang Ginoo lugar, kuwan siya, no? Kaling muraga, pirmi siya na ay mga surprise. Siya. Nawata ka balo, di ba? Mo nang usay may ngunta nga, uy, sa makani, kay karon makurata, basik ugma, sunod adlaw, sunod simana, na ay kalitang mabuto ba, di lang kita ka balo.
0: Dilo, dilo.
1: O, muna nga itong pirmi, sa pagkain next anay may tabo, kaya murag, gabuto man lang. Gabuto lang yun siya nga, dita kay balo nga, uy, sa buto. Kaya na may mga dilo. Tao ba, nga, gahilom lang, pero ang sa ilang kasing-kasing, gabuto na sab. Muna dilo. Nga, dita kay balo, sa unsay umaabot, tungod kay una, ang problema, naara may sa daplin, wagid lugar tanduga, ang problema. Muna nga ang uban, medyo di na mayo, mantod pa nila, kaya, lugar, ang uban nga nauna nga, dili priority, ang mga priority dapat ibuhaton, mo'y kikalimtan karon panahon na. Anyway, so, Bishop, sa may imong mensahe, sa mga ilabina sa mga membro sa Evangelical Churches, din sa ato, sa ato, sa Mindanao, no? Ilabina ninyong prayer chain nga nagpadayon karon panahon na.
0: Huwag tinood na Magnum Jewel, ang ato lang pag-angyo sa tanan, di lang sa Evangelical, kundi sa tanan mga Kristohanon, bisang ka nga itong mga amigo nga mga Muslim, tugtog alang sa kayo sa itong nasod sa itong mga anak o sa mga sunod na kaliwatan, magampo kita nga maghari ang hustisya, ang kalinaw o pagsinutan na din sa itong nasod. Atong pagampo, nga ka ng mga taong mga dautan, mga pabuslanon, ma-expose na sila o maundang ang korupsyon, maundang ang korupsyon. Kaya kaning atong nasod, dato ni atong nasod, dato, dagagbandi. Kung niya, kung hurot na skawat, pero kung maplaster lang kaya atong bandi, mo asinso pag ilagayin ni atong
1: tinood,
0: nasod.
1: Tinood, oho.
0: So, atong mahimo, naging una ang pagampo. Iyapo ta atong mga leader, iyapo ta atong presidente, atong mga justice sa Supreme Court, senador. Giyahan sila kay sila na ba ang itaganta o katungod sa pagpadumala. So, ato sila iyampo. Kaya kanap po sila tawro po na sila nga patintal og pero og magkonbikto sila maghinulsur mo po na.
1: Oho, tinood. So muna ngingon pa sa Bishop di pa ulahin tanan, di ba? Kay pirmi madawatos Ginoo sila. Labi na agdawato nila ang sayop sila. Na may uban mo kung kadaghan kwarta. Sinenta mga pasaylos Ginoo. Kay sayang mo kwarta. Atong iuli ni kadaghan kaya ni. Di ba? So, so kung kanato ito mentalidad, wala, may mahitabo sa ila.
0: Salamat kayo, Magdudoy. Salamat kayo.
1: Okay, so Bishop Alex Eduave.
2: Magnum in action.
1: Ginabat na may gala sa Kupa may gala, no? Kagendi Oro, Pastors Alliance, may son. So na yung mga kaliwkan nila, unya, daghan ang, sa mula gina, ang delikado katong iyon niya, nga napay, posibleng mo abot, diba? Kaya ang Ginoo lagi, puro surprise. Di ka kahibalo may gala, unsa iyang isurprise niya. So muna itong bantayan unsang surprise sa iyang ihatag may gala sa katawan sa Pilipinas.
2: Magnum in action.
1: Diba? So muna siya. Ilo sa mga paraguman din sa itong tron. Itong oras, alas 11:46 na. Ito ka na itong Sawados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa, tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2260-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog og paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
3: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
4: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
1: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 11:53 na.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. In Action. Magnum in Action.
1: Higilang petasyon para gumanda ni sa itong tulungan ng Migala to Magnum in Action. Hindi niya Migala yung mga daghang mga text reaction magso, no? Ilabi na kay ang atong religious group Migala. Kaya kinigong say, mag-prayer chain ka, seryoso na gini siya. Kaya dili mo rin sila gahimuan ng mga exon o dili seryoso. Pero tungod kay murag wala mag-i di ka madili madutlan Migala kining naakarus gobyerno, gahi mag-yod. Unya ang mangilad may gala lagi kay ikaw nga igo lang nagsumbong, nagtestigo sa muna imong nabawaan sa binuang, ikaw may gala mo'y mapriso. Da, until now, muna itong ipabot may gala, kinsa yun ang una nga mo angkon. At tinood, nakadawat ko og kwarta, gisulod sa malita. Wala gid may gala, hantod karon wala. Wala ni angkon may gala, pero sa buang, mo angkon? Sa ko hangal, buang-buang ko? Wapa ko na buang ha, nga muangkon, og buang lang muangkon. Ay nana, now, muna may gala itong
3: Magnum in Action.
1: Ang ato nakita may gala, na karoon ang atong expect, ito siya nga na muangkon. Nawala man may gala, kaya ang tanan, ang uban, murag, wala na nila kuno nila tumpangi kay, kato mga nanagstigos nga nagpadala kay, kuha na ito, gigamit lang ko to para nauton sila. Ang uban sa mga eksoon, pahir sila kaso, like for example, si, kining si Irwin Tolfo, labaw para sa membros malitagang may gala. Oh, so mapay gihimo may galang investigador sa corruption sa gobyerno. So mag-imbestigar nga mamay number one may galang itudlo nga kurakot nga klase nga senador. Itudlo man siya nga gidalaan siya. Akaron kay para nga kunuhay ang iyang kunong dungog na daot, pailan po nagkaso may galang cyber libel pakauaw ang mga membro sa mga membro may gala sa kining kwa, no? Kining may gala membro sa katong mga ex-marine. Muna itong kapurisyo magiging kalibutan may gala kini siya, di ba? Muna itong nakita may gala. Sumaw na nga karon ang religious group may gala, yan na lugay ng utana ng Magdumjoel. O saan ba yung action sa Iglesia ni Cristo na ambot ka kay Pintakabalo kay doon natin i-follow up mga eksoon. Wala man kuno. No, di ba kanya ito? Wala, pero nakalit lang ito ni Abot may gala si Itza. O inana may galang dagan. Namaw na may galang kini pong grupo sa religious sa kining sa mga evangelical churches. Kapanghiring po sila may gala o ganabay mga kanabang kung uban-uban po sila. So para nato mga eksoon, kung imong tanaw ng dagan, seryoso yun kaya sila mismo, magpaygayon may antos man sila ampugin may gala kini pinagin ng prayer chain. Kini Mindanao prayer may gala chain na mga eksoon ang paygayon nila. Meaning walay bugto, is pag-abot na imo na sab, tamok-tamok sa pag-ampo, sa tibok, Mindanao, mga eksoon, tamok-tamok. So harungin nga mabati, may gala, ang seryosong pag-ampo sa ato mga eksoonan. Kaya toyo usa naman, hustisya, unya, unta, may gala, maundang na ning binuang, ikatulo, mga eksoon, dapat may gala nga nanasay masilutan, di ba, sa hustisya sa kalibutan. Amo na may gala ang usang atong ipaabot may gala kalabot sa ninis. Mabuta lang kay ato ni tagaas pagtagad. Ato ni may galang isgutan may gala kay para nato lugar at sa tanawa ang seryoso kay may gala ang kiniba nga problema sa korupsyon sa Pilipinas. Pero ang itabo may gala mas giyuna nilang impeachment unya nalimta na gitpag-ayo may gala ang isyo may gala sa korupsyon. Olo, ang ilang isgutan diha, ang vice presidente kay na kuno isyo gyapos korupsyon. O di ba problema na pero ayaw kalimti katong trilyones. Kining sa kang vice president sa Duterte, wala pre klaro may gala kay mga tapaw man lagi kuno matud pa.
3: Magnum in action.
1: Diho kay may gala ang uban pa pero gingon may gala nga ang tinuod may igsoon nga dapat ilang itutukan karon o gaunta nuno na mga mapriso, manubag. Wala man. Unya, katuno may gala nga igo lang mag-ibisigar mo yung nga priso. Igo lang may gala nag-bulgar o gaunsa ilang nabawaan sa lugar pagpalakaw o pagpagawa sa kinawat ka kwarta. Mao na may gipangkasuhan may gala. So, ang Pilipinas may gala, bali. Ang atong kalibutan din eh, magputog ang ka may gala sa munibawaan, ikaw may gala mo iprisohon. Nya, kinsa may magpapriso. Katuro ka po mga tao ngayon mong gitudlo, ngayon mong gidala ni mo sa kwarta. Namo na idautan may gala. So, kung kana nga dagan, sa utok sa mga official sa itong nasod nga, ikaw may gala nga nagtugan sa unsay imong nibawaan, ikaw ipapriso, wala na ni direksyon may gala nga nasod. Walay direksyon. Iagaw o ga bulilyaso pirmi ang ato nga kahimtang anak kay wala naman kay kisabay mong tugan na mga dagkong tao, pamilisuhon mga senador, pisuhon magani. Ikaw pagka may gala nga, mga ritunay kalas pekado, samot. Mauna may gala ang dagan. So mani, ano mani? Tungod may gala kay ang tanan, wala na gyod. Ang sistema may gala, na lugar ang lugar sakit sa corruption na anagyo siya ang sakit sa corruption mga igsoon dili ka kaliw kay syempre gamhanan so gikwantanan gikan sa kasundaluhan pugong NBI pugong uban may gala mo na ang uban nasakitan ang uban may gala mo na naghimog prayer chain na lang sila kay syempre nakita nila nga murag di na ni siya mahimo magpalaban na tas Ginoo ani kay humani nga dagan nga tanan nga mga agencies gobyerno gigamit may gala para pagputiktar sa mga naas gobyerno nga mga lugar gi akusahan nga nanulis dautan kini may gala makaluloy ang mga tao nini nga tag-ias kwarta nga gibinuangan mga igsoon.
3: Magnum in action.
1: Mo na may gala inuwas sa paraguban din sa atong tulumanon may gala pabuta ka tunis gutan pagyapo patamahaman sa atong paraguban din sa atong tulumanon tong oras alas 12:02 na.
4: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila po sa Salay sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
5: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon, tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante, dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
12: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong girecommend yun ni namo sa inyo ha, nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Daghan na kaayong natabangan. Ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Erlinda Caruana.
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutuig yun, hindi ko kagwanta sa kasakit. So, ilisitahan ko ni Dr. D. Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy. Rowan and Joanne Pharmacies. Diamond Drugstore. Save Wise and Save All Pharmacy. Ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
20: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
21: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:12, gala kumusta maingon na karon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, mga sakop sa media, gyangyo ni Kagawa Desde Hino nga mahimong responsable sa ipagawas nga mga balita sa atong Magnum National. Init nga debate sa imoong oral agreement sa Senate Impeachment Court na karong adlaw, gingong lauma na sa atong Magnum International. Dulag 7,000 ka mga tao sa 34 ka mga estado sa Amerika na kasiriti sa diarrhea outbreak sa atong Magnum Business Temporary Ban sa Import sa FMD susceptible animals gikan sa Hungary giwagtan na sa DA sa atong Magnum Entertainment actress Chanda Romero. Mipambit sa rason kung anong ida sa edad nga 59 anyos siya nagminyo sa atong Magnum Sports Pilipinas. Itagdang mag-host sa ikapat nga Siga Sea Open Winter Water Swimming Championship.
21: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta? May ngunto ka ng Lord Lecron nga Merkules, Julio 15, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: Og Magnum Ailey.
1: Og karoon sa ritala sa itong Magnum Local, kaya nga karoon City Councilor Dizdahino, ang chairman sa Committee sa Women's and Family Relations sa Konsiyo, sa nakbayaan ang mga sakop sa media nga mahimong responsable sa ilang pagbalita ilabi na sa mga sensitibong butang na makapikto sa mental health. Madol pa ni Dahino nga ang ayang hinumduman nga ang tanang dili maayong pulong nga mapagawas posibleng magpabilin sa unahuna sa mga hingtungdan.
2: Kung hangin sa itong media practitioners, let's all be responsible. Let's not romanticize whatever is happening in our society and let us normalize the conversations about mental health. Again, daghan kay mga fake news karon. Sometimes it destroys peace of mind, it destroys families, it destroys lives. So I believe journalism is more than reporting facts. It is also public service. It is compassion over judgment and education over misinformation. People may forget headlines. People may forget your articles, your broadcasts, but they will never forget how words made them feel. So let us use our voices to inform, to inspire, not only to report, but also heal.
1: Ang ipayag ni City Councilor Dizdahino, Chairman sa Committee on Women and Family Relations sa Konsiyo sa Dakbayan.
0: Gila sa CSWD Psychosocial Division ang talagsaong papel sa media sa komunidad. Kini ang gibutyag sa ahensya tungod sa pagpahigay ng seminar aron mas mapasabot ang papel sa media sa mental health. Mata ni CSWD Psychosocial Division Head Rio Rosal Baliling nga importante ang susamang seminar aron madugangan ang kasayuran ug magihan ang masakop sa media kung unsaon ang pagpagawas sa mga sensitibong istorya o mga balita.
2: You have the unique power to build a safer, more compassionate city through your platform. So today isn't about lecturing you on how to write, kay mga master naman mo ana, you are the expert on that. Instead, today is all about understanding mental health and media. It is about looking at how our two worlds connect and how we can work together to tell these sensitive stories beautifully, accurately, and safely.
0: Ang pamahayag ni CSWD Psychosocial Division Head Rio Rosal Baliling.
1: Sa antarong kambalita lokal, nanawagan karon si Office for Senior Citizens Affairs kun USCA Head Victor Lagang ngadto sa mga senior citizens sa Dakbayan nga unta suportahan ang ilang gilusad nga programang QR code encrypted ID system. Kini ang sistema ang makatabang aron maberipika ang identity sa individual, malikayan ang mga peaking senior citizens ID o makamugna sa plaster nga database alang sa tanang mga tigulang. Adugtong dinhi nanginaot si Lagang sa mga katigwangan nga huli pa na ang ilang ID pinagi sa pagdalikyat sa ilang buhatan.
22: Atong gihangyo dinhi sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro ang tanang mga senior citizens nga unta sa atong gi-initiate suportahan na atong programa sa new USCA ID system. Dili na sa ingon nga kalisod kun dili gihatagan na nato ang kasayon pag pwede mag-walk-in ato sa opisina o pwede na pod sa pagsulod sa atong online.
1: Ang payag ni USCA Head Victor Lagang, daghang ina magnoma.
0: Ikaw na kay ID?
1: ID na na yung ID na to. Nay ato nay kuan. Sani?
0: Katong booklet.
1: Driver's license ID, driver's license ID na tay. Kato sang nay iniso ba to? Iniso?
0: Felsis ID
1: oh. Nay ato nay
0: senior citizen ID wa
1: pa. Wala pa mag. Imo na imo?
0: Wala pa ka pumunta ni abot. Dili pa man kuan ning tigulang.
1: Igo lang. Igo lang ha, isang ay pagana.
0: Pero kani siya magdum Joel, sakto ra gihapon di ba? Kanang kaning ilahang QR code encrypted ID system nga giilang gilusad.
1: Oh, tinuod na no.
0: Citizen. So, para mali kay nang piki kay nawi uban magpa.
1: Ay, pahimo. Dito katunito sa Manila, katunito sa Mindula, magagiyagi mo dito sa Rekto.
0: O Rekto, o kana, mamuhatay
1: ka. Tagkakay niya sa kilid sa Rekto. Yon, Pirtus, gusto ka magpahimo. Tanan, gustong pabuhat ni mo sa Rekto. Naadya niya. Ampot mo, tingala ka dito sa Rekto sa Manila.
0: O, di ba?
1: Wala yung gadakop sa ila.
0: Wala yung bisag kita ang
1: mamuhatay. O niya, pag-ingon ka, pali buhato ni mo. Dahil nas kilid buhato nila.
0: Mugyod, o.
1: O niya, naghang ka ito mga, basta ka ito mga, tanan mga gusto ni mong buhato ng mga piki. Gawa sa kwarta.
0: Oh.
1: Kung imog ka basla, pero maklaro man. Pero ka na mga ID, ay
0: wasa. Mayo kayo sila, mayo kayo.
1: Chicken pin na katuwa, magkong tanan ang mga gamit nito. Ka na mga gamit, buhato sa mga piki. Ito na ito, kanya ka na sang gamit sa mga LTO ka na. Tuwa na ito, nalala dito mo niya.
0: Mapalit.
1: O nalala ilang timailan dito. Kung ila, makita gyapon.
0: Oh.
1: O kaniyo, dali na kayo niya, magpahimo ka. ilang oras, mga isang oras lang. Hintay ka lang. Pagbalik ni mo, ID na.
0: Ano, nag-ID?
1: Ay, guwapo kayo. Bago pa kayo. So, inalala dito yung kunga sabi, no? So, kini, makuha gyapon eh, maawat.
0: Na may kuan QR code magdum Joel
1: solusyon na
0: para mahibaw-an og kani piki ba ning ID
1: kana may uban dia pero sa ID niya pagana wala ID na
0: pero di mo siguro magdalag ID kisa mo puy mo himog piki ID magdum Joel nga idara na man ni
1: kayo di na kinala kana siya kay pag ingon nga palit ko ID
0: senior citizen
1: dakwa tanawa kunot na kayo di lugar ka mo tuan na kunot na kayo tiguang na gini di na kinala lang ID dakwa na lang
0: pag ID nimo
1: pag ingon ID nga dagway. Sa mga kunot man, sa may tanong ni mo, ane, tiguang patanon. Tiguang, kalaputan ng ID. Mangita pagkag-ID nga, klarong dagway nga. Kaya siyempre, pag kunot na, tiguang naging na.
0: Ang rami sa doon, masakitan mo sa tungkol.
1: Nagkunot na niya, kugo-kugo niya, mangita pagkag-ID. Ang ilang mga ito, kaya naman ko yung number.
0: O, siniguro man ito.
1: Muna may
0: number. Siguro, kaya naman yung ban magdum Joel nga, maski senior citizen, kay dili maka-avail gihapon. Kung wala, dili siya membro sa grupo sa mga senior citizen.
1: So, ID yun, kay ilang man ang isulat ang imo nga katong ID number ni mo, yung mong tibasihan na yun.
0: Oo.
1: Paghatag o 20% discount.
0: Pero
1: abin ni mo, maglumailin, naghang kayang atay kailang gayin siya sus kadugay baka na ako mga senior citizen kay kapaluman siya sa 20% aeroplano barko dagko gigayo
0: o ka ako malipay ko magroom Joel
1: dagko kay discount
0: so maka-discount
1: abinin mo di na kinala itong ID ko wala kay kinadala na kay driver's license o katong sa to pill
0: Philsys ID kay nakasulat mo dito
1: yung
0: birthday
1: makita na ito yung birthday mo na ito ipakita ni mo
0: mo na iingon po magroom Joel nga di na kinahanglan na pa kay senior citizen ID na kay lang ID nga na i-birthday ni mo dito.
1: Mo na to siya, official
0: mo
1: to.
0: Mo i-present
1: makita
0: dito.
1: Makita nito. Mo na mo tila nawa to. Ang ubang gadawat mga tiyana. So pagana, automatic discount na. Ayahay kayo. Eh.
0: Ay, ikaw, kapila na ka-discount ba?
1: Parentes mga balita. Kaya basing mga bisto ta ni. Sige pala yun.
0: Give out tag ni isang guniang bayan member Armando Pumar sa Tagaluan Misamis na rin. Gilo Manilang sa di madugay masulbad na ang problema sa pagbaha sa highway. Paraon nga doon ay kusog nga pag-ulan doon sa Mindanao Container Port. Mata ni Pumar nga kamulo ng trabaho ang DPWH na kung kanal sa tingwa nga maminusa na ang tagaliog nga baha sa maong dalan.
3: Huwag ganyan tanahon, sige pagtrabaho. Paon pa ang maong mga kanal at to paingon po sa dapit sa container port, paingon sa dagat. So, mauman ka na, posible nga medyo na masulbad ka na nga problema. Kaya grabe yun, nagaliog yun ang tubig yaw. May mo, usa sa makabara sa traffic o panahon sa ating ulan. So, kanakaroon, sige na trabaho sa DPWH.
0: Ang pamahayag ni Sangguniang Bayan Member Armando Pumar sa Taguluan, Misamis Oriental.
1: Doon sa Sangguniang Kaliukan karon, no? Naka-check nga, naka-text na ito si Magnum Ching. Kinakon ng event karon si Mayor Nadia Imano diya sa Kasinglot, Taguluan. Kasinglot man eh. So na diya po ang kwan na ilang kaliukan ang ito karong panahon. Nadia sa Barrio.
0: Nadia sa Barrio, Magnum Joel. Naapad sila'y kining mga serbisyo sa lungsod sa Taguluan. Kita barangay Magnum Joel na added to'y sa itong nasaptan. Doon ay mga pedicure, manicure. Doon ay may ibot ngipon, mga inanagyapon, mga
1: batakang sa Barrio. Servisyo. Pwede na yung programa, Nadia sa Barrio. So Nadia mga kagawad, ang katos, Mando Pumar. Muna sila karon diya sa nasangpit nga lugar. Alas sa 12, by the road, sukaro sa lakaw sa panahon.
4: Magnum Weather Alert!
1: May nata may kala karon si AJ Sunyega, pag-asa weather forecaster. Sir AJ, mayong unto ni mo, sir.
5: Yes sir, yes ma'am. May auto sir, usa sa tong aso kinta, kami nga para sa atong regas sir update karong adlaw. Atong gibenta yan mga low pressure area sa naasa gawa sa atong Philippine Air Responsibility nalusaw na gani alas 8 hangtod sa alas 6 sa buntag. So pagkakaroon ko label system na mag-get na dali sa tibok na samtang mga localized thunderstorms sa Pusalabi karong adlaw. Sa ito na medyo mainit karong auto o sir sa hapon. And then sa hapo, sa late afternoon hangtod sa gabi, posibleng kining mga patak-patak kapag ulan, kit o padalugdog. Tungkol sa mga localized thunderstorms o posibleng pagbaha of delay sa yuta tungkol sa severe thunderstorms. Doon ay hininga doon sa kasarangan ng hangin, magigan sa kabukatang silangan na doon sa kabukatang direksyon sa itang atong karagatan, sapsay na doon sa kasarangan ang pagpalod. At sa pagkakasya karong adlawan ay kainitan o posibleng maabot sa 26 to 32 degrees Celsius. Sa pagkakatong Philippines Standard Time, ma'am sir, alas 12:23 sa Okto o hika na sa buwatan sa DNC Pagata, muli ko sa Butler City. Ini si EJ Suniga, dadang salamat.
6: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:24 na!
8: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports,

0: sa imong atay kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagindoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
1: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw yabi maigmata sa bumtan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:27 na para sa mga balita may galag karon sa atong Magnum National. Ibutang karon ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Rinalda Tungol nga lauman na ng init ang debate sa oral argument sa Senate Impeachment Court. Kini Michael Migitan sa motion aron subpoena ang bank og tax records si Vice President Sara Duterte o gabanang si Attorney Man Scarpio. Matod pa ni Tungol nga hatagan sa 15 minutos ang matagpanig aron presentar ang ilang mga argumento o 10 minutos ang ilang rebuttal.
11: Aasahan natin yung medyo madugudugong mga konsepto na mga legal na ipapaliwanag ng magkabalang panig. Para doon sa prosecution, syempre papakita nila na yung mga confidentiality na mga provision ng kunwari sa tax code katulad ng Section 270 at saka yung Data Privacy Act ay hindi po nag-a-apply sa mga kaso ng impeachment. Sa kabilang panig naman po ang depensa, ipapakita po at i-discuss nila mamaya sa atin na parte yun ng confidentiality at hindi pwedeng basta-basta ipasampina yung mga BIR or tax records nung ni Respondent Duterte at saka nung asawa niya at saka yung 22 na mga business na interest daw na allegedly connected sa Respondent at saka kay Man Scarpio. At nandun din yung mga pag-uusap ukol sa mga peso deposits.
0: Ang payag ng Impeachment Court Spokesperson Attorney Rinalda Tungol.
12: Nagtuo ang House Prosecution Team nga wala na kinanglan ang pagtistigo sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ng si Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial. Mati ni House Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro nga nakatabang na ang pag-angkon sa depensa sa authenticity sa video o clarificatory questions sa Senator Judges sa pagdungog.
13: Nakatulong din sa amin yung paulit-ulit na admissions ng defense pertaining to the presence of the authenticity, genuineness of the subject video of November 23, 2026. Malaking bagay din itong mga naging clarificatory questions ng ating mga senator judges. Pinoint out kahapon ni Attorney Kapunan, huwag tayong malilito. This is impeachment trial where the ground is culpable violation of the Constitution, high crime, and betrayal of public trust, and not threat as a criminal offense. No? Hindi po ito criminal proceeding. Ito po ay impeachment trial.
12: Ang pamayag ni House Leader Congressman Jervy Luistro.
0: Alas 6 kung

0: Alas 12:30 na, samtang adugang balita na suno nagtuwa karon si Philippine Bar Association past president attorney Rico Domingo nga kumpiyansa ang House Prosecution nga igo na ang ilang ebidensya og mga napaatubang nga testigo. Rason nga wa na kinanglana pagtestigo ni OVP Chief of Staff nga si attorney Zulaika Lopez. Kini man nagingon sa prosecution nga sobra na kung ipatubang pa si Lopez isip hostile witness sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Matubay Domingo nga posibleng kabayan kini sa estratehiya sa prosecution.
1: Depende yan sa estratehiya ng prosecution. Again, if I may go back to the press conference of Lorna Capunan, the private prosecutor, sinabi niya sa press edge at redundant daw po yun because pinag-aralan nila ang testimonies, marami ang dalawa yan, ni Kalilon, ni Mr. Kalilon and Attorney Lotok. At sinabi nila na hindi na kailangan pang i-present as hostile witness si Attorney Lopez. So, sa kalilang sa pantahayan, huwag natin pangungunahan ang prosecution. What they believe, because after all, the prosecution has the onus, no? The burden of proving the guilt of the respondent.
0: Ang payag ni kani Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo.
2: Gibutiaga sa constitutional law expert nga si Attorney Domingo Cayosa nga susamang naguwang sa proseso sa pre-trial ang impeachment court batok kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Cayosa nga kinitungod kay bisan asa na lamang miabot ang mga pangutana ug pag-assess sa ebidensya. Girugang pa ni Cayosa nga walay nahimo sa impeachment court nga usahon ang duha ka panig sa kamaturan nga di naangayang dibatihan.
3: Nagtatakas tayo kung bakit, kung saan-saan umaabot yung mga katanungan, yung mga pag-assess ng ebidensya. Kung malinaw naman yung mga ibang kaganapan na hindi na dapat masyado pinagtatalunan. Pangalawa, meron yung mga karapatan ng bawat isa, mga provision ng batas na ang linaw-linaw naman, provision ng constitution ang linaw-linaw naman, pero pinag-aawayan pa. Pati yung mga opinion, mga motivasyon, gusto pang ungkatin. Kaya tuloy umahaba. So, itong kasong ito, hindi ko naman ito criminal case or civil case or administrative case. Yung impeachment, sa disenyo, ito yung pamamaraan para panagutin ang sinumang mataas na opisyal ng gobyerno na sa tingin ng taong bayan o ng mga elected representatives natin nagkasala at dapat matanggal sa pwesto.
2: Ang pamahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
0: Alas sa 12:32 na sa katapusang bayas ng balita na sunon gibutay karon ni Octa Research Fellow Guido David nga nagpabiling ligon ang presidential contender si Vice President Sara Duterte. Matubay David nga taliwala pa man nga nagparayon ang impeachment trial batok ka wa pagyapon na bago ang panlantaw sa kadaghanan sa katawhan nga nagpabor sa Vice Presidente. Girugang pa ni Guido nga matod pa kung karong may tabo ang eleksyon, posibleng mudaog si Vice President Sara Duterte.
4: So far, the impeachment proceedings have not really changed the minds sa mga kababayan natin. What I mean is those who are supportive of the supporting the Dutertes are still supporting the Dutertes. Hindi pa na-change yung mind nila. So parang ganun, parang wala pang nababago. That number, yung 32 million, has waned already according to our studies. But if there were a snap election, VP Sara would definitely win right now based on the not just our survey but many other surveys na nakikita natin. Ngayon, what's the argument for that? Some argue na the reason is that siya palang talaga yung nag-declare ng president niya that she's running for president. A lot of people have not really made up their minds about who to vote for kasi for the, you know, for a politician, 2026 malapit ng 2028. The average Filipino, most of 20% of them decide on the day itself kung boboto nila.
0: Ang payag ni Octa Research Fellow nga si Guido David. So, kung mag-election ko sila, mag-election ka ron.
2: Oo, huwag na-snap election.
0: Huwag na-snap election. So, si Sara Duterte may mudaog sa ilang istawagtuon nila.
2: Oo.
0: Okay, bisan pag na-impeachment trial, wala to makapatando kung makapausab sa huna-una sa mga tao. Katong mga lugar nag-support niya, wala gin mo to ang impeachment. Una nga, kung mag-election ka ron, na-snap election nga may tabo, ang si Vice Presidente Duterte mao'y mudaog kung adunay paigayon nga lugar snap election sa ilang pag-study na karong panahon na ilabi na sa Octa Research. Alas sa 12:35 na kanusto Magnum Health Alert. Gibran Duman karon ni Otto Laring Gulo G consultant Dr. Gerardo Añano Adimagila nga dili balawalaon ang mga sakit nga mapatian sa ulo og sa liog. Matod pa ni Adimagila nga ang pagkawala sa tingog, pagubo, pagsipon o bukol sa liog dili ang ayang pasagdan kung kini mula pa sa 2 ngadto sa 3 ka semana nga balatian. Dugang pa ni Adimagila nga bisan pa og simple lang kini nga sakit kinanglan nga ipakonsulta kini sa doktor.
5: Lahat ng primary communication natin, yung primary functions ng katawan tulad ng breathing, speaking, yung ating paghinga, no? Lahat yan nasa head and neck. Sometimes akala natin walang problem, simpleng sipon lang, simpleng ubo lang, pero yun pala ay mas malalang problem na siya. So mas maiging bantayan natin siya at tutukan natin siya bago pa man siya lumala para mas maagapan natin siya ng mas maaga. Mas maagapan na mas maaga, the better yung outcome natin. Kung nawalan tayo ng boses, hindi siya na bumabalik talaga in 2 weeks time, then that's a sign we need to seek consult. Other red flags natin, for example, yung sa nose natin, hindi makahinga ng maayos, more than 3 weeks na rin. So very important na wag natin silang ibalewalain or ignore.
0: Ang payag ni Otto Laring Gology Consultant Dr. Gerardo Añano Dimagila. Og na may gala sa Magnum International sa Amerika, mabot sa 34 ka mga estado sa Amerika. Og dulag 7,000 ka mga tao ang apektado sa parasitic infection kon cycloesparyasis subay sa Center for Disease Control and Prevention kon CDC nga kini sagad masinitan atol sa summer season. Gingon ang nagunang sintoma sa cycloesparyasis ang watery diarrhea. Maya grabe na piktuan sa mga outbreak ang Michigan. Adunay kapig 3,000 ka mga kaso. Isunod sa New York, dugdon ini. Gibisuan na ang publiko nga sigurohong hugasan pag-ayo ang mga kanon, likayan ang mga prutas susama sa rasa kung rapsa berries o lutuon ang mga utanon aron mamatay ang pathogen.
2: Sa Belgium, unom ka mga taong patay human masunog ang usa ka gambala ay nigipaubos pa sa construction sa Brussels, Belgium. Sa na-recover ang patang lawas nga natabunan sa mga debris sa Oxy Tower human ang pipila ka oras nga search operation. Gawas sa mga nangamatay, di na pay duha nga nadala sa hospital tungod sa grabing mga paso sa kalawasan. Sa pagkakaroon, paraan pang gimisigahan ang hinungdan sa Oxy Tower sa sunog sa Oxy Tower nga gitrabaho aron mahimong apartment, hotel, kananan og bar.
0: Alas sa 12:38 na kanon sa itong Magnum Business, giwagtang na sa Department of Agriculture kung DA ang temporary ban sa imports sa food and mouth disease sa susceptible animals gikan sa Hungary. Kini man na sa desisyon sa World Health Organization for Animal Health kon WHO nga ibalik ang FMD free status sa kontemporadong lugar sa Hungary. Subay sa DA nga ang tanang import transaction kinanglang musunod sa kasamtangang gabayan o regulasyon sa DA. Isarangan niya itong Marso 2025, gisuspenso sa DA ang importasyon sa FMD, susceptible agricultural commodities o mga produkto sa Hungary alang sa seguridad sa sektor sa lokal nga mag-uma gikan sa maong virus. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar palor karon sa 61 pesos o 59 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 59 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos Australian dollar, 42 pesos o 59 centavos ang Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos o 13 centavos.
2: O karon sa atong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress Chanta Romero kung likod siyang pagminyo sa edad nga 59 anyos ngadto sa negosyanteng si Jose Maye Alejandrino. Mato ni Chanda nga wala na siya'y plano nga magminyo kaniadto tungod sa iyang trauma dihang gibiyaan sila sa iyang amahan. Apan giingon sa aktres nga kalit lang miabot siyang hunahuna og nagdesisyon nga magpakasal sa iyang hinigugma human ang 7 ka tuig nilang relasyon.
6: Kung papa magsigingon na aga na yung mga litaw na ako nga sos, na ay congressman, na ay kuhan. Kanang gusto gito siya magminyo ko. Hoy, nga nung magminyo man ko para mapareha akong mami. Magsigig pangita siyang asa sa iyang bana. Ang anaon man ako.
7: Ay, ulit ka na minyo kay tungod sa trauma ni
6: grabe. There was a time nga, di na lagi giguganahan magminyo. Pero, abot lang murag. All of a sudden, it just struck me nga, uy, di lagi giguganahan magminyo. Suddenly, it just became, uy, nung one of those nights, minyo na lang, taikuan na to, idungan na to sa birthday sa mga mami. It just happened.
2: Ang pamahayag sa Bisayang aktres nga si Chanda Romero.
0: Yang edad 59.
2: 59 pa siya nagpakasal. Ano pa siya nakadesisyon magdumdum?
0: Ah, pero kanina doon na siya mga live-in kanina do.
2: Siguro na siya mga
0: pero karon na pa siya nagpakasal gyud.
2: Actually, iyan na ang story, back story niya magdumdum.
0: Back story.
2: Nga sa 59 years old siya nagpakasal.
0: Okay, kay murag edad na 80 na edad niya karon.
2: Hindi po siguro ako mangita ta sa edad ni Chanda Romero. Kay 2000, magwa ko masip, 2017 man siya.
0: Chanda Romero, marag diya mo nag-eskwila sa CEO? CEO?
2: Ako ba?
0: Oh, nag-eskwila na diya. Bisaya mo na.
2: Oh, Bisaya gani. Hindi siya Bisaya.
0: Oh, ito yan, isurya niya. Kay Chanda Romero.
2: Si Tintaydos.
0: Oh, so, yun yung 59 siya. Ahiya pa siya nagminyo.
2: Oh, edad niya 59 magdumiwin. Karon, si Tintaydos.
0: Tintaydos. Why anak? Wala na siya siguro.
2: Wala na siguro kay 59 naman siya mag...
0: Si Chanda Romero, guwapa siya ha?
2: Oh, guwapa siya nga.
0: Guwapa siya.
2: Guwapa. Mura siya katong... Mura siya katong Tagalumbia, bitaw nga.
0: Tagalumbia?
2: Ano ba? Ang yang naong ba? Ang katong dalaga pa siya. Katong, katong si Charlie na Fleming. Katong sa... Mura ginato na ito gamay iyang naong katong bata pa siya.
0: Karon, medyo guwapa na, 72. Pero 72, pero makita pa niyo nga mulutag yun ang pagkagwapa niya. Na may mga tao nga lugar bisag matiguang kita pa nimo ang ilang dagway
2: nga. Ilang dagway nga.
0: Sa uban nga nausum yung dagway tana kumi naman oi.
2: Nausum
0: na yung dagway na kumi man oi. Kaya ito di mo na mao. Nausum na yung kumi na mga inana ba? Na uban mo, wow, nagkatiguang siya, nagkagwapa ho, kagwapo.
2: Oh, na inana mag-inuel dito ba?
0: Nausum ni kanya ito, nagkagwapo yung kumi may dagway.
2: Masin stress na kayo siya.
0: Stress siguro siya. Kumi. Ogro Miguelas to Magnum Sports, itagdang mag-host ng Pilipinas sa ikapat nga Southeast Asia na kung si Open Water Swimming Championship sugod sa Agosto 29 hangtod 23 sa Duiga sa Boracay. Kinigilamang salamutan sa kapikus sa kakatus ka mga swimmer gikan sa walo ka mga nasud. Iyon ang tulukan lao nga kompetisyon maglangkob sa men's o women's race sa kapig 3 kilometros ng ato sa 5 kilometros o 10 kilometros ng distansya. Nunod dini, 35 ka mga Pinoy swimmer ang maimong kabahin sa Philippine team nga modula batok sa mga atleta gikan sa Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesia ug uban pa. Isaraan nga ang maong torneo una nang gipigayan sa Bali, Indonesia sa Pattaya, Thailand og edisyon karon sa Boracay. So meaning sa dagat sila.
2: Sa dagat, maglangoy.
0: Bantay na sa Boracay kanay part nga kwasa Baluron.
2: Oh.
0: Pero kundi amo ko ang isa gwapo ang dagang gidya sa dagat labi nagbuntag.
2: Mm.
0: Patsada kay ang kwandi ano kay puti unya patsada no. Nakapila ra kadto Boracay.
2: Wala ko sugod kadto.
0: Boracay kadto adto dito kay
2: Sargao ra ko nagadto pero Boracay.
0: Adto dito kay patsada kay Boracay. Patsada Boracay. Mga eksyon niya bate ang atong kompleto ni Tales sa atong Magnum Non-Time Manila sa Lagro Lawad la Karon nga Miyerkules. Hulyo 15 2025 sa karon sa tong headline review. Sa ato Magnum Lokal, mga sakop sa media, giyang yun ikagawa this day no nga mahimong nga responsable sa paggawas nga mga balita. Sa ato Magnum National, init nga debate sa imong oral agreement sa Senate Impeachment Court. Karong adlaw, giingong lauma na sa ato Magnum International. Dulag 7,000 ka mga tao sa 34 ka mga estado sa Amerika nakasinati sa diarya kung diarya outbreak. Sa ato Magnum Business Temporary Ban sa import sa FMD. Susceptible animals gikan sa Hungary, giwagtan na sa DA. Sa ato Magnum Entertainment actress sa Chanda Romero, mipambit sa rason kung nganong edad sa 59 anyo siya nagminyo. Og sa sports, Pilipinas sa tag na mag-host sa kaupat nga Sea Open Water Swimming Championship dito ni Boracay, pagayon sa sunod bulan. Mga eksyon, timanlaw sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Ug Magnum Aileen Acuri.
0: Aba sa mga news writers, Chiquin Tirina, Lander Delgado, April Borja. Dini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mopalit sa mga butika.
12: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
13: Hisgutan na to Dr. Ramil ang pagkabuta sa mga mata
11: tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
12: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
11: Muna.
12: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud sayangan sila og palit og Detox 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
11: Gisayangan og palit sa Detox 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
12: Mm. Na.
11: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
12: Mm. Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
11: Correct.
12: Tungod kay wala man ni simptoma.
11: Mm.
12: May balaan lang niya nga naa na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
11: Umaw pa na pagkaibaw.
13: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
14: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Makagool dyan kaayo, paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
12: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
11: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
12: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
11: Bintaha
12: ang DTX 500 ug ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
11: Dili
12: maguba ang imong kidneys ug ilabyas tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
11: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
12: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
11: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako sab si Dr. Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan.
11: Ayaw abusuhan.
14: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: tamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, dagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dogs Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in

0: Magnum in Action.
1: Higit na pitasan para kumantin sa itong tulumanot. Tumigalang Magnum in Action. Itong oras, alas 12.52 na may gala sa kauton. Dato para kumantin sa itong tulumanot. Kadyot lang kay Niapospi kasi niya may gala karon, no? Kay mag-update sa tao. Ay, pero yung ugma, fiesta may gala sa Barangay Carmen. Mga itong ipabot may gala mauman ang kapistahan sa Barangay Carmen, mga Ikson. So, nga itong preparahan may gala ang fiesta po sa Barangay Lapasan sa Agosto 15. Pero ang pinakadakogin may gala nga dapat preparahan nga itong tanahan, maugin ang Agosto 28. Ang fiesta may gala sa Patron Sinyo San Agustin. Niyamas pika sinyo may gala si Manager Marky Halapadan may gala sa atong abotan sa atong City Tourism Office may gala. Kaya mga tanata kung saan may update karon sa ilang preparasyon, especially nga gingon may gala ang although ang mga core events katong mga dagko ng mga kaliukan na naman na siya, pero gingon sa mga daghan kayong gusto mo appeal sa mga katong paralel may gala katong mga pribado ng mga grupo na gusto po magpahigayon sa mga kaliukan at alayon sa atong fiesta sa Lakbayan. Yes, Manager Marky Alapadan. Manager, may ngunto ni mo.
2: May ngunto, Magnum Joel, mabuhay. O gulawano adlaw, kalakong talan.
1: Aha. Mabuhay po niya. So, Manager Marky, no? Sir, kining manager, mga tanat na, no? Kumusta itong ato mga pagpangandam ko sa fiesta o survive mga update din eh? Especially na core events. Pero ato na sabtan, ang core events, murag naanagin na siya, intact na siya. Matagtuig, wabay na dugang ani, especially sa mga lain-lain nga kalihukan nga lugar ang mga pribadong grupo mo ay magpaygayon atol sa itong fiesta, Manager Marky?
2: Yes, Magnum Joel, no? Kahapon, gipaygayon ang atong first na coordination meeting, no? Uban ang atong mga buhatan sa City Hall. Uban po ang atong mga partner ng mga national government agencies na involved, no? Sa kalihukan na ito for this year, CLI Festival. And, present na mo kahapon initially ang ato mga core events o ang ato mga other accredited ng mga events.
1: Uh-huh.
2: Yung event po na organized by private groups na atong gi-aprobahan o gi-recognize po na mahinong part na itong higalaay ng mga activities.
1: Mm-hmm.
2: So first and foremost, gi-discuss na hapon ang ato ang higalaay launching. So August 6 ang ato ang launching paglungsad no sa itong higalaay festival 2026. And then, napo tayo fiesta sa kaumahan. Fiesta sa kaumahan na ito. Mm-hmm. This is Agro Trade Fair na diha tayo ngayon sa Gaston Park.
1: Uh-huh.
2: Which will start from August 6 to August 31. Then, uh-huh. Napo tayo yung mga other core events such as the Civic Military Parade sa August 27. Ang atong street dancing sa August 26. Ang atong fluvial procession sa adlaw sa kapitahan no, ni Senior San Agustin on August 28. Uh-huh. Atong Misa Gayon de Oro pageant sa August 22. Dayon, mukha na nga itong mga core events karon Magnum Joel Plus. Tapos ay nadugang. Uh-huh. Ano ang first higala ay pickleball open. Uy. Tournament.
1: Ah, mo
2: so,
1: ba?
2: Okay. Dagan, kabaluman tanga. Dagan na dito kayo.
1: Ay, dagan na buwang ang pickleball karon. Dagan na buwang.
2: Grabe dito ang mga players sa pickleball. So, dati itay-gay nga first Igala ay pickleball open tournament.
1: Uh-huh.
2: Dahil yun ang ato. Dahil yung other ng mga accredited events, of course, apil niya na ang Rubisco nga Chocomocho versus Streamline Cool Smashers na exhibition game on August 15.
1: Mm.
2: Ang atong Mindanao Fashion Summit, no, nga kanunay gina itong part na core event sa atong festival August 20 to 22.
1: Mm-hmm.
2: Dahil yun ang Igala ay festival marathon.
1: Mm.
2: Sa ato pa i-finalize ang date anya. Then napod tayo mga almost 20 kabuk ng mga other accredited na mga events.
1: Mm-hmm.
2: For this year si Galaay Festival. Pero actually karon na dapat ito yung mga letters na kadawatan na ito karon na proposal from private groups na maging part lugar sa Galaay Festival no, ng mga activities. And ato pa sa ding i-refer balik sa accreditation committee for their approval para madugang niya ng mga events for this year si Galaay Festival.
1: Mm-hmm. Okay, so at least kining first pickleball, no? Murag kita na to sa mga kuang karon mga korte daghang kay bisag niya sa SM na nasa dito no sa aya sa kuan ay dulog na ba sa SM dito sa Kitkay dito napit sa katong sa putong kwanto no? sa Kitkay. Naay mga pickleball diha nga kwa no mga court dinhi sa Kapitolyo katong ilang tennis court sana gibinlalag usa niya pickleball gid ang lang ipalabi sa sports center na pickleball Dagano ang mga nawala tong badminton pero pickleball nga na to sa kadaghan pickleball man ang atong napili kining manager Marky.
2: Because of the clamor pod sa mga tao no kay because daghan sa ayo gusto gid pod kay this is going to be the first pod sa Rayan de Oro. Because even in other cities and provinces around the country. Dapat di pagayon ng mga pickleball tournament. So isa po din sa ato pong gilantaw karon na daghan sa ayo gusto na magpahigayon sa pickleball tournament. Simutok ako ni i-organize na tuig
1: Pero doon ay nangutada ako lang isingit ni Manager Marque ha. Nabay motocross paliog daw pangutana si Manager Marque. So motocross kining manager naba.
2: Kasi kami nga tong Magnum Joel wala tayong motocross na competition. Instead, natay bago nga special nga event no kating horse show, di ba? Sa una, na naman tayo horse show nga competition. Pero atong gibalik karon because mo po dang gihangyo po sa atong mga horse riders po dinin sa Karayan de Oro. So natay tayayon nga horse show competition nga. Iya itayayon asa nga venue sa una sa atong motocross.
1: Alagi kay katong ko ano ang nasangpit nga motocross yaman to at bang sa katedral di ba katong sa Carmen area. So wala yes, na to yes, siya karon yes. Official na nga wala yung motocross karon.
2: Yes yes Magnum Joel.
1: Okay. So balik ta dinhi no sa katong mga core events by the way sa kininga na magina atong na street dancing competition unya ang pinakadako gid kay nga kalihukan sa kininga ko ano sa kining atong pista amo man ang civic military and float parade. Now kumusta to ang atong ready na ba ang atong lugar o so may kulang sa atong kining civic military and float parade kining manager.
2: Actually karon sa tong civic military parade kamulo na daghan na apply no nga gusto mo join sa tong civic military parade. Last year natay 220 ka buok ng mga nag-participate. And this year as of gahapon natay 113 ka buok nga file lang sa application for the civic military parade and then ato pa nang gi-review no kay make sure din ato nga ma-follow po sa guidelines sa atong civic military parade kay subscribe na ito, may ubang nga mga nag-participate from the previous years na wala gini-follow sa itong guidelines. So, atong i-review ang application kung sa uban ato nga mag-participate. And 113, karon pa gaya na siya July 14, 113 nakabuok. So, atong deadline na, second week pa sa August. So,
1: layo pa.
2: How much more sa second week sa August, masaghan pag siya mo participate, Anna.
1: Okay, so at least, mas may ito nga ang uban man, karon pa lang, kung na sila intention lugar niya, mag-file, magpasa na sila o katong ilang, ipasa nila ang request. Yes.
2: Kung gusto sila mag-register Magnum Joel naman sa itong mga Facebook pages sa Igalaay Festival na Facebook page sa City Information Office o sa ito ang City Tourism nga Facebook page na diyang iskan na QR code kung sila pwede makaregister o kung pwede, kung mag-listed sila, pwede na sila makaanap sa itong buhatan sa City Tourism and Cultural Affairs Office sa may executive building dito sa City Hall para mo apply or mo register for the civic military parade.
1: Okay. So kining atong pinakadako nga civic military parade manager Marque unsa man eh kining ang iyang ruta ni the same gapon sa ruta last year nga Villes unya dinini ka Villes unya kuanin ka mo right turn ka sa dinhi sa CM Ricto unya going to kuan Limkit kay right turn sulod sa Limkit kay mura ba ni ang ruta nato gapon gikan dito yes, sa yes. Villes mura.
2: Yes, Magnum Joel, ang atong starting point gihapon, diha gihapon sa itong Rodelsa Circle, Rodelsa Street, gayon. Passing through Villes Street, then CM Recto, and then ang atong end point, mo ang Limpid Carry Mall gihapon, Magnum Joel.
1: Okay, so at least mura na gihapon, no? Kay para at sa mga tao na may idea daan nga, adin na namin mag-atang, kay diniman mo agi sa mo gihapon, rinana daga now. So ato lang atangan, no, now, kumusta to da manager ang katong-atong na Blue Bear Parade kasi nasabda na to first time nga may tabo nga katong inyong gipropose nga inyong proposal ninyo nga sa matag barangay sa urban ay dinon sa barangay nga magbutang sila og mga booth diya sa atong Divisoria Cusco area para nga katong nga libreng kaon ba fiesta kaon sa fiesta nga diin ang barangay mo ay magpakaon sa mga tao nga mamisita o mamista din sa atong dakbayan. Karong pitsa 28 gid sa Agosto. Unsa na ba update ani kato inyong proposal ninyo? Nanabay inyo nga na desisyon niya to nga ipadayon o dili, manager?
2: Yes, Magnum Joel, ato na siyang, actually karong Friday na ay meeting ang Liga ng mga Barangay. So ato nang i-finalize with the kapitanes, mga punong barangay, karong Bernes po hon, ato nang i-finalize. And we will keep you updated once ma-finalize na gintanan-tanan sa mga activities for the LRT festival this year.
1: Anyway, so sabda na to, no, nga July 15 mo magkaroon, so napatay mga usakabuhan og tunga sa ato nga preparasyon. Pero dapat karon hanay na, no? Ate, sa kita po nato nga hinahinay naman sa kakahanay ang ato nga mga kaliukan programa nato ilabi na sa fiesta kining manager.
2: Yes, Mangyong Joel. We will finalize as soon as possible and mag-release na dahil ni og list of activities dahil, Mangyong Joel.
1: Sige, manager, ako siguro ka taga sa panahon, no? Kung doon na kayo gusto ipanawagan, labi na itong ma-appeal sa mga nagkadayang events, mga private sector, o katong gusto ma-appeal sa itong civic military parade, o sa ban pa mga events, sama sa katong street dancing competition, o guban pa. Para at least karun pa lang, panawagan na sila nga kung na sila intensyon. So pwede na sila mudool sa inyo, anong magpalista na daan sila, nining panahon na, kining manager.
2: Yes, Magnum Joel. In fact, atong street dancing competition, until Friday, no, July 17, ang atong deadline sa pagpa-register. So again, gihangin na itong mga barangays, no, sa Cagayan de Oro. Actually, gi-open na ito ni sa Misamis Oriental. So we would also like to request ang atong mga munisipyo o mga kabarangayan sa Misamis Oriental, no, barangays, cities, and municipalities of Misamis Oriental na mag-register na po sa itong street dancing competition. Deadline is on Friday, July 17, Magnum Joel.
1: Okay, so Manager Marky Alapadar, may gana sa itong city tourism. Dili sa itong nagbayan. Manager, salamat nimo, may nga utunin nimo.
2: Salamat po kay Magnum Joel. O tukaran mga naminaw ko ron sa Magnum Radio. Mayong hapon ka na itong tanan.
1: Okay, thank you very much. Magnum in action. Minabante, may gana si Manager Marky Alapadar, may so, ng itong city tourism officer. Dini sa atong dakbayan, no? So at least sa atong i-update lang mo sa unsa ba mga activities, kalihukan, preparasyon alang sa atong fiesta sa dakbayan karong Agosto 28. So ang atong usang agibantayan kining civic military parade kay mao man niya pinakadako ganang pitsa 28. Kabin city man siya. Pitsa 28 may gala kay mao man na ang pluvial parade unya dunay libreng kaon may gala pamista mo dias. Akala ko nga mauyuna na kay karon ilang pamanangi doon ay proposal nila kung mauyuna na okay mga barangay kapitan na magbutang sila agbot niya baalang magbutang ka din o bisaya manok baka nga duha ka taro niya kini usa ka kawa nga humba o niya kini bihon tanghon so dipindi na o kanunong sa kabaril kana aso tanahon tag di ba mabibo ang kagayan sa mga mamistahay mga egzoon gabi ki siguro kay kao na na no? Kaya nga to niya grasya man eh. So ato ay pa-i-share sa mga tao, ilabi na ito mga mamistaha din sa ato, nakapasalak pa yan. So ang nasangpit may gala nga activities, so kinisya may gala, sugdan siya sa kwano, mag-start ang atong launching nini karong Agosto 6. So launching may gala sa atong Higalay Festival, o niya daghanang kaliukan, sunod-sunod din may gala kaliukan, hantod matapos may gala ang fiesta. Excited na daghang excited na ng anuman. Paguman may gala sa bulan sa Agosto 28 na. 29 yan na, 28. Onya 30, pagpitsa 1 may gala sa September. Wala na, mga dagong mall, mga tindahan, mga egzon. Wala na, ready na may gala. Daghan na mga Christmas lights, decoration, ang makita na ito, gipang display na. Na ilaman mga Pilipinas may gala, mga pinakataas kayo nga magsilibra sa Pasko.
0: Magnum in action!
1: O Pasko na ito, karoon ba, December? Pero ang lugar na ito, mga makita may galas mga mall o guban pa mga tindahan sa atong syudad, mga display may gala para pang Pasko. So at least excited ang mga tao. Ang guban, kakwinta na nga, siro na ni, atop na gini kay pag-abot sa Disyembre, hatag naman kag mga bonus ana, di ba? Mga bonus o guban pa. So ang guban, kakuan may gala, kanabang excited na, kapaabot may gala, kasumabot para maka-atop, unya, maka-paayos sa balay. Kaya mo na panahon nga maka-extra ka niya. Sa imong kinitaan may gala, ilabi na sa bonus o nga 13 month pay, 14 month pay, nga madawat mga egsoon.
0: Magnum in action!
1: May gala, pagkakasura sa Tumaraguman, din sa ito, tulumanon. Ito may galang Magnum in action nyo lagas ngayon. Magnum Jolacobo sa Balitaog, Servisyo Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papaaka ko, B.
0: Magnum shout out.
1: Papaaka ko, B.
2: Oras sa itong mga Magnum friends, alauna 27 na sa hapon. Mayong hapon, kaninyong tananog. Kumusta ang inyong adlaw Miyerkules?
0: Magnum shout out.
2: Welcome sa Usa na Usab kahapon nga puno gyud good vibes. Kailangan gyud kay taa na karon mga Magnum friends. Good vibes sa pagyod. Good music. Oh, grabe no. 3 songs in a row, Sharo, dili to good para sa inyong mga napagod. Nga mga skin karon kay grabe kay kainit Magnum friends no. Oh, balik na po niya to ang kainit karon. And syempre, good company. Speaking of good company, kini si Magnum Apple Pie checking in. Ganahan ko mag-check in. Ito, checking in para sa inyong programa, mga Magnum friends. Inyo man eh. Dinilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Like I said, adlaw nga Miyerkules karon, it's Wednesday, July 15. Og para sa uban, mga Magnum friends, payday! Yuhuu! Payday nila.
0: Magnum shout out.
2: Ang uban busy na sa pag-withdraw, wapagani na human o clock out, di ba?
0: Magnum.
2: Kaya na human ang hapon or ang adlaw.
0: Magnum shout.
2: Busy nag-withdraw. O, uban po busy na sa pag-budget. Ang uban busy na po sa pagbayad sa utang. Busy na gid kay karon og chat-chat nga lagi-lagi unya lagi ha magkita ta alas 8 magbayad ako sa imong utang.
0: Magnum shout.
2: Siyempre, napura ang uban nga, busy og likay-likay. Na, yun na, di ba? Likay-likay, tago-tago lang sa kaya wala pag-yoy, kabayad. Okay, murag na short, no? Daghan kay gipabayaran kagahapon. Or no, not kagahapon, but niyaging bulan. Negative na. Anyway, have no fear mga Magnum friends. Basta honest lang ta, no? Sa pagpaningkamot. Maabot rag yun ang panahon nga makahingpit ta sa ato mga obligasyon, Magnum friends. Bagong adlaw, bagong hangin. Ay, bago mang hangin, be fresh. Especially katong mga naguna-una na diag breathing exercise, very good kayo, no? Inhale, exhale. Mo ginatong practice diri mga Magnum friends. Malahi gyud ta pag-abot na sa alauna. 'Di ba? Inhale, exhale lang gyud ta. Ug usahay bag-o pag nga stress karong adlaw. Tuo ba mo ana Magnum friends?
0: Magnum shout.
2: Bag-o ang stress. Diba? Kay basin lahi to nga stress kagahapon, ya karon murag nay ni abot nga stress. Ikatawa lang na siya pero diri sa atong side mga Magnum friends, natay chance, natay higayon nga makapahungaw, makapa-relax. So, diba? Mo inhale ug exhale aron nga kung dili gyud ka makatawa tungod sa imong problema. Diri sa atong programa na hala libre ang katawa Magnum friends. Na magyapon tayo problema, pero we chose, no, to just laugh it out. Oh, ingana ta nga.

0: Amo lahutay sa unsa ba mga problema ang ginagmay o dinag ko. Nano tay caller? Sige. Kay tama ra ba taon niya alas 2 ra magnum friends no? Kay ka day 6 na unom na nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ato nang kuan og special coverage diri sa Magnum Radio 99.9. Sige, so caller on the line. Hello, shout out.
1: Papakasak po, babe.
0: Ay, kinsa man ni. Alaw ako kailaan ni Karon. Kinsa ni?
1: Ako ni Ay.
0: Oh, ikaw, Denny. Si kinsa lagi?
1: Queen Dragon.
0: Si?
1: Queen Dragon.
0: Queen. Oh, si Queen. Gani, una, magkagpaak, God. Nagpa-unique sa lugar, Queen Dragon. How are you today, Queen Dragon? Adlaw karon na Wednesday, so midweek. What's up with you on a midweek?
1: Schedule na ako pala dialysis.
0: Oh, every Wednesday, no?
1: Ako karon sa hospital.
0: Oh, so waiting na ka sa imuhang turn.
1: Nasalang na.
0: Okay, sige.
1: Kanya pa akong mahuman mga 3:40.
0: Ah, okay. 3:40 siya mahuman. So, pila din nakauras gani? Yeah. Kining Queen
1: Four
0: Dragon?
1: Hours. Upat ka oras.
0: Upat ka oras. Okay. So, kondisyon nakakaroon din na, ha? Inhale, exhale na ka? Naka-breathing exercise na ka?
1: Oh, man na.
0: Oh, very good! Bitaw, isa sa mga hagit karon na Lady M or Queen Dragon man siya, no? Karon ang yagi dala. Is kana bitaw, sa atong kinabuhi, di ba, daghan kay mga paspas or dali ra kaayo nga mahurot. Una, karang battery siguro ni Mudha nga gi-charge this morning. Ah, hurot na dayo, labi na busy kay kag-catch-up. Ang uban po, sweldo, dali ra kay mga hurot. Di ba? Yeah. Kay mo lagi, daghan kaayog mga bayron nun, obligasyon. Para kang Queen Dragon. Usa ka na siya para ni mo ang dali ra mahurot sa imong kinabuhi. Uh-huh. Ang imong gugma.
1: Dali ka siguro mahurot ang kwarta ka ng sweldo. Pero kung kabalo ka magtipid, mag-budget, dili po na mahurot dayon.
0: Pero sa ikaw, kung ikaw,
1: ako kung ako pa na ako, kung ako iso ka, trabaho, then ako iso, i-budget na ako, bali, ibahin na ako sana para sa bills, so, then magpalit lang ang mga siguro sa kanang mga basic necessities, ang mga kinahanglan lang. Kaya na pagpalit ka ng dili, kinahanglan.
0: So, kailangan po ka control, ana, di ba? Kay aron nga, lahi na ba ta kung natay kwarta kay murag ang kato mga priority dili na ma-prioritize, di ba?
1: Kasagara. Dili na ma. Kung dahil basta makakunit ng kwarta, happy go lucky na dayon.
0: One day millionaire gani na sa uban.
1: One day millionaire, good.
0: So ang imo is ang dili na mahurot para kanimo nga naakaroon diya si mong kinabuhi is ang kwarta. Dali ra ka, dali ra ni mo buyan ang kwarta.
1: Dali na sa ayon. Igo na mo agi sa imong kamot. Wala na dayon.
0: So hangin na dayon, no? Pagka humag-agi.
1: Oo.
0: Sabi ba? So, yung anak, gina si Queen Dragon.
1: Dali ito ka.
0: Ansa?
1: Kung ito mga problema na pod ka, dapat magkabalo ka mag-budget, mag-tigong pod. Para na'y makuot.
0: Okay. So, reality check man na, no? Pas-pas na mahurot. Nga kang Queen Dragon matad niya is ang kwarta. Okay, that's good. Pero at least, kabalo na din ka mag-budget.
1: Kabalo mag-budget.
0: Okay, sige. Shout out now sa imo ha mga friends karon din ha. Sa hospital, family, go.
1: Shout out lang ako sa mga loyal group of friends na ako. Lara Sampunas na lang. Ngayon kay Inday Villamor. Prisita Kagadas, Angie Tumambok. Kay Ma'am Derama, thank you sa pagtawag mo sa ako ganina, Ma'am Derama. Ay, kabalaka, cool ka lang dyan. I'm okay. Relax lang. Ewan ko nakatubag sa yung text kagawin.
0: Wala, mag-order ba is Ma'am Dina?
1: Ate Selena. Nagkwan siya, nabalaka siya. Kaya nga na daw, I reply. Kung nabasa na ako yung text kagawin, ay, kabalaka.
0: Ay, nabalaka yung tawon.
1: Relax ka lang. And ayun, last year is akong my one and only meteor shower.
0: Okay, as usual.
1: At pasalamatan din nakuta ng mga partners and staff din sa 8 medical dialysis unit. Naman na kina Dr. Kahilog, Dr. Selim, Dr. Namok, and Dr. Tanigs. Ano na sa?
0: Okay.
1: Ano ng akong meteor shower. I love so much, miss you. Thank you. God bless.
0: Alright. Thank sige, amping ka din na, ha? Oo, Queen Dragon.
1: Yes, thank you so much.
0: Oh, sige, take care. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Okay, there you have it, Queen Dragon. Ah, bueno man, nagid siya karon. Kaya mula gito na siya sa hospital, pero nakahiga yun, nagid gihapon siya og tawag, og shout out, no? Ma-appreciate kaya na ito, mga Magnum friends. As usual, loaded na karong adlaw, ha? It's Wednesday, kanyang Magnum shoutout and Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr. Kay midweek man, mga Magnum friends, kung ka na gibati ka nga gikapoy na, ayun sa pag-undang B. Kung wala ni undang ang imong stress, ayun sa pod, pag-give up.
2: Magnum shoutout!
0: O, diba? Human sa Miyerkules, kabalo mo sa sunod. O, mas dool na kay weekend na po dayon ta, diba? So, walay undangay. Walay mo give up, ha? Move on lang ta para bibo, taliwala sa mga problema nato para mabati ni mo nga wala ka nag-inusara karong hapon, Magnum friend.
2: Magnum shout out.
0: Another caller on the line. Da, supot-supot gano. Kay tama na mata alas dos karon.
2: Magnum shout out.
0: Sige, caller on the line. Shout out. Hello?
3: Hello, mong hapon.
0: Hello, kitsini. Maayong hapon. Ha?
3: Si Altan.
0: Si Altan?
3: Altans.
0: Ano sa'yo?
3: Altans.
0: Altans, correct?
3: Oh, yes.
0: Oh, yes. Wow, Altans. Nice lagi mong name lagi. Asa maka nanawag, Altans?
3: Nasa Kugman.
0: Uy, nasa Kugman. Kamusta man ang mga Kugman listeners na ito diya, Magnum Radio? Oo.
3: Mag-antos nga po, sumang kainit.
0: Ah, okay raon ta to, kagwapo, no? Ha?
3: Apil na na.
0: Apil na di ay na. Hot di ay na. Hot ang mga gwapo di ay no. Hot na hot. Lagi. So, kisa may kaubani mo karon din ha, Altans?
3: Ako ra.
0: Ikaw ra. First time ni mo nag-call?
3: Magnum, at one time?
0: First time ni mo karon nga nag-shout out?
3: Oh, okay. Hindi ko buwan sa inyong bandero. Okay. Hindi ko kapas.
0: Di kakasood, no? Karoon
3: nakasawit. Sila nakawit na. Altan ko sa imong number. Karoon pa ko nakaatas.
0: Yehe! At least you survived ka today, Altans. Yehe! Congratulations! Bitaw, oy. Para ni mo, Altans, no? Sa'y pinakapaspas nga mahurot ni mo sa imuhang kinabuhi. Is it kwarta? Is it ang battery cellphone? Is it, unsa pa ba? Oras? Pasensya? Kanang dali na bitaw kay nga mawala sa imo ha? Be?
3: Sa gara. Tapos kay sa general na gyud sa akong gisgutan. Ang pasensya gyud.
0: Ang
3: pasensya.
0: Ang pasensya. Uy, maayo sad. Patience. Kano man?
3: Diba kasagaran sa ato ang tao. Di gyud ta makagwa ang tao nga may mga problema gani dali ra sa mag-give up.
0: May point ka? Kaduha?
3: Then, kung ako'y pagbutkon, shout-out ka ko sa tayang tao nga, inang saan pa nato ang atong pailob.
0: Ah, very good. So, pailob. Pasensya.
3: May tanay, kaning kalibutan magnong apple pie, danyog kayo nito.
0: Mm-hmm.
3: Sina, di na to, kasa na atong pailob, siguro, wesit yung ma- daking asta.
0: So kinahanglan lagi take it slow kay aron nga di ta diretso manggiligyas ni ining download kay kalibutan. Pasensya. Grabe bito kayo no, dali rigid kay tamawan ang pasensya. That's the very nature so sa katao and you're right on that, Altans, di ba? So mura ang imong gina-workout og paspas kay mawala nimo, no?
3: O kana ra gyud unta.
0: Pero kung kuan ka na, unsay tawag ani, unsaon yung pag-overcome, ano, unsa to'y maingon? Pailob lang? Patience? Patience. Kung dali ra mawala sa imang pasensya, kinahanglan lang kya, kinahanglan lang ka mo pailob. Is that right?
3: Oo.
0: Okay. And
3: important, na naag kay kahadlok sa Ginoo.
0: Na kay kahadlok. Fear of the Lord. Tuwa na, no? Sige, that's a very good advice sa imuhang shout-out karon, Altans. Thank you kaayo, Adto. Basi na kayo mga i-shout-out diha. Sige, imo mga silingan. First time ba ni Nemo? Go!
3: Shout-out lang ko ni Magdo Apulpay kay Morag Hago na magayakas akong paminaw.
0: Nga naman. So may nakahago na ako.
3: Duty pa kagadlaw, duty pa kagabi.
0: Oh! Salamat nga na bati ni mo kong kahago. Pero like what you said, pailob lang yun ta, diba? And enjoy lang kay naa pa matay trabaho, maumagid na ang ato ang role there is kalibutan altans.
3: Oy.
0: Unsa man?
3: Lalang ko. Iba may jo nga diay sa trilaw ta kay pangutana nimo.
0: Sige. Hi, scary. Unsa may pangutana nimo?
3: Iba sa mamusik mo sa tanang kanta. Dama ginay tol.
0: Dili kay klaro lagi tans, murag chapi-chapi ka, be. Karon nga daw signal kay aron nga maklaro ang imo pangutana. Sige, go.
3: Diri ba sa notice man din mo kanan ang kanta na abi title, diri ba?
0: Oh, na i-title gyud ang kanta. Okay, dayon.
3: So, ang akong pangutana sa imo, sa thousands na title sa kanta, sila may tinuod ang
0: na, scary, may tinuod. Allah, that's a very good question. Bihagit ta karon ani ni Altans. Tabangi ko ninyo be. Murag sa panahon karon, wala namang gitinod anay. At least siguro sa kanta na apa para na ako. Naman. Napay tinuod. Pero dili ko maka bungat kung pila gyud ang tinud anay karon ana nga mga kanta.
3: Para sa magmo-apol pa isa ra gyud ang tinuod. Sa million ka title sa kanta, isa rin tinood.
0: Sige daw. Unsa man ang usa ka tinood?
3: Paano ako i-request mo karon?
0: Oh, grabe. My goodness, Altan. Oh, sige. What song is that?
3: Here today.
0: Huh?
3: Gone tomorrow.
0: Here today?
3: Gone tomorrow.
0: Gone tomorrow? G-O-N-E?
3: Oh, yeah.
0: Ah, here today, gone tomorrow. Sige, ato nang pangitaon kay Murag. Nindot na siya. Para karong hapon. Morgan na, para ni mo, Morgan na ka ng Morag, tinuod karon nga kanta?
3: Tinuod nga tayo, kaya nga no, karon kami ata ng kalibutan, pero sa umaabot, mawala.
0: That's correct. So literal yung lugar ka, ayun na. From the title itself, Here Today and Gone Tomorrow. Ah, si Ray Conniff ang singer, Ana. Ganali ka ni Ray Conniff? Oh, okay, sige. We'll try to play that. I'm very interesting na nga kanta. Sige. So, napaka-dugang nga request, shout out, or maura to, Altans?
3: Thank you lang and God bless.
0: Okay.
3: Pag-alaman
0: oh, yeah. I pray for that as well. Salamat, Altans. Ikaw po din na, ha? Pag-amping uban sa iyong pamilya sa Kugman.
3: Thank you. Salamat.
0: Okay. Bye-bye. Diba? Makaparelax ba ito sa Altan? Oy, makulbaan tagamay sa iyang pangutana. Which is right, no? Sa tanan ko nung mga title sa kanta, pilar ako na itinuod, ana, Magnum Friend. Muna nga moragbi, dagam kay kanta, oy. Sugod pa ito mga 19, kanusa pa to 20 ba? Kanusa ka nang nagsugod ang kanta, kod ba? Nice po na siya ang trivia. But anyway, here today, gone tomorrow. Matod pa ni Altans. Mura na kuno na nagpabilin nga kanta para niya nga tinuod karong mga panahon na. Anyway, sige, panayon ang mga Magnum Friends. 15 more minutes sa dili pa. Ang alas dos. Uni ang mga Magnum Friends at ang live coverage special na diri sa Magnum Radio. Day 6 sa maong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So kung kana kamo karon ha, naminaw sa Magnum shoutout para ninyo mga Magnum friends, sweldo ba data sa cellphone or battery, pasensya ang paspas o dali mahurot para nimo? Now let's hear it from all of you Magnum friends. Call in or message ato ang Facebook page Magnum Live kay base ng inyong shoutout mo ay makapakatawa, makapagitik, makaparelate sa daghang naminaw karon dinis sa Magnum Shoutout.
2: Magnum Shoutout.
0: Ano una 46 na sa hapon.
2: Magnum Shoutout. Oras atud kaninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music.
4: News and Music.
5: Music. Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalit sa pinakadulong butikis sa yunga.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Ida nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026. 0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Dugay ka na bagdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: matabo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
7: Papaaka ko be.
3: Magnum shout out.
8: Balik ka mga Magnum friends, ala una 50 na sa hapon. Og kita nagapadayon gihapon ha sa atong hagit sa kinabuhi karong adlawa. Og murag daghan gyud ang naka-relate niini nga hagit karon. Kay nga nang gikapaspas ang ato ang panahon no. So daghan pud kay mga butang nga paspas pud mahurot sa atong kinabuhi. May it be sa inyong sweldo, sa battery, sa data sa inyong mga cellphones, or even sa pasensya nga matod pa ni Altans, no? O, kinsa pa to? Kwarta. Na naman naka-shoutout ang kwarta. O, sige daw, be. Shoutout aning uban daw dire. Kay murag, pareho na sila kusog mudagan. Pero sigurado ko lahi-lahi ang atong mga shoutouts karon Magnum Friends. Siguro ang uban mo ingon, sweldo. O, nanay nag-sign sa ako dire, sweldo gyud daw. Kay papagani, nakapahulay sa ATM. Na naman dayo, balay ro nun. Oy, grabe. Ang uban po daw kuno kay battery na muna na sa sige ninyo kanang gamit-gamit sa inyong mga cellphone diha, di ba? Well, it's all good. Labi na ka ng mga transactions. Kung ikaw negosyante, kung ikaw busy gig kay nga tao, so mahurot, rigid kay na paspas, so mahurot ang battery sa inyong cellphone. Na po iuban nga pagawas pa lang sa balay, 100% pa ang battery, mga Magnum friends. Pero pag abot sa hapon, murag na ngayo naman dahil yun ang charger. Di ba? Oo. Napun siguro mo shout out karon pasensya, which of course we heard it earlier, dahil ra mahurot no mga pasensya gid nato, labi na kong traffic, init labi na karon kay init ang panahon. Oh, ingana po no, taas ang linya or naay mga panahon nga naitaw nga sige lang og kanabit ang ingon, last na gyud niha pero dili di ay. So mahutdan tag pasensya ana Magnum friend. Naay mga shout out ko dere be, nga side atong basahon ako Magnum Apple. Dali ra kayo mahurot ang battery sa cellphone. 100% pagari sa buntag, 12% na pag alas 12 sa udto. Amo na nadiha, no? Ina na kahago ang inyong mga cellphone karon mga panahuraw, karon nga mga generation. 'Di ba? Kay na magita sa cellphone. So grabe no, grabe kahago ang cellphone Magnum friend. Murag kita puno sa high, buntag energize pa lang. Pagkahapon wa na, low bat. Ano ba kay battery empty na gyud? Oh, more shout out. Ako Magnum Apple. Akong pasensya gyud labi na kong ang internet hinay kaayo. Oh, daghan po ta ana no nga maka-relate, daghan. Ang uban pang saputon gyud. Oh, daghan makauyon ani nga shout out Magnum friend pag hinay ang internet na mura grabe na gyud kaayo na nga hagit sa imong life. Kung buto na una oh, wabi tay internet sa una, di ba? Pero karon lahi na gyud. Nahi na yun ang tuyok sa kalibutan, Magnum friends. Imbis makarelax ka, mura gusto na lang ka nga isuryaho rin mo ng router diha, kaya ron nga maka-internet ka, correct? Shout out pa on a Wednesday. Paspas kayo atong oras, mga Magnum friends, no? Daghan po kayo mga paspas nga dali rapod, mahurot sa ato ang life. Napadiribi? Ito aning basahon kay basin makarelate mo, ani. Shout out pa more oras Magnum Apple ang pinakapaspas mahurot gyud. Oh, maong gyud na oras gyud no, murag bago pa gani ta nagkuan weekend unya human Lunes karon murag Wednesday then pa weekend na pod. Grabe na gyud nga oras karon Magnum friends. Mas may pa ang kwarta kay pwede pa makit-an. Pero ang oras di na gyud mabalik Magnum friend, di ba? So mauna nga everyday kinahanglan lagi nato Magnum friends nga himuon natong bililhon ang matag adlaw nga moabot pa kanato kaluy-an sa Ginoo grasya niya, di ba? Oh, nice shout out diri murag sa ginikanan ni data sa akong anak kay online class ko no pero sige daw tan-aw og videos. Mauna na karon gasto-gasto gyud no. Oh, basin siguro mother kinahanglan na po og family na nga meeting. Basin miting-mitingan na ninyo sa paggamit ng wifi kung namoy mga wifi sa inyong balay. Sige, shout out ni Riza karon Magnum Apple. Ako ang dali mahurot, ang singot kay init kaayo karong panahuna. Sige na lang, miinom og tubig. O, paspas po kayo, mahurot ang tubig ninyo, di ba? Mas maayo na kay healthy gihapon bisag init, Magnum friends. You know how to hydrate yourself. Very good. Sige, salamat kayo to Riza. Shout out sa iyang pamilya po, si sa tanan Geralde family. Oh, si Viejo, Magnum Apple, mubo akong pasensya kung hugaw ang CR. Lagi. Ew. Ito, kailangan gito. Clean living gito ha. Bisa asa tamad to mga Magnum friends. Anyway, wala na tayong igong oras. So, kay musunod na ang special live coverage para sa ikaunom na adlaw. Oo, sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Shout out pata diri si kitsa ni request daw og grow old with you. Oh sige. Ato na i-play. Ayan si Altans. Ato na lang i-play unya ha sa Magnum Songs of the Heart. Balik pa man taon niya alas 9 hangtod alas 12 sa gabi Magnum friends. So get ready to fall in love sa inyong mga kasing-kasing. Labi na ko nagkinahanglan yung nagparis inyong kasing-kasing. Anything sa mga heart conditions ninyo, magkita-kits lang ta. O niya alas 9 hangtod alas 12 sa Magnum Songs of the Heart. Bitaw. Anyway, daghang salamat sa inyong mga shoutout Magnum friends. Makatawanan mana o maseryoso o salang yun ang ato makita karon, no? Pariho ra gyud tag mga kasinatian sa kinabuhi Magnum friends. Wala may perfect, pero ang importante nga perfect atong day karon kay natay chance nga mupagawas sa atong mga nagkalain-lain nga mga burdens, mga stress, and even mga heaviness. And to complete our day, sa itong programang Magnum Shoutout, here's our WOTD. Diba? Kung na ay OOTD, naputay WOTD. Word of the day. Disiplina. Oh, but pasabot ko noon ni Magnum friends kanang dunay abilidad sa pagpugong, sa kaugalingon o pagbuhat sa sakto bisan lisod. So kailangan lang ginog disiplina giday Magnum friends, no? Ang sweldo mahurot man gid na dayon. Ang battery malobat. Pati ang imong data mahubsan kag data din ha. Ug usahay kani atong pasensya masulayan gyud. Pero ang disiplina mga Magnum friends mauna ang usa sa mga butang nga dili unta nato pasagdan nga mahurot. Diba? Sa patuloy ko ni Altans, diba? Kanang magpa... sa to? Pailob. Patience. Disiplinahon, pasensya, okay rin kayo na, Magnum friends. Nga dili dapat nato pasagdan nga mahurot na, ha? Kaya kung adunay disiplina, makahibalot, ha? Kanus amo gasto, kanus amo pahulay, o kanus amo magpabiling kalmado, taliwala sa lisod, sa atong sitwasyon. And just remember this karong adlaw mga Magnum friends nga ang disiplina karon maay naay maayong resulta nga ugma. Okay, sige. Dili na lang takutob Magnum friends. Balik ta ugma ha, God willing. Kini lamang si Magnum Apple Pie. Nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay karong mga panahuna. Ignay mong kaugalingon, lahutay. Ano man, kayang Diyos, maayo ka

0: Wala may naka-kwan nga tisigo.
1: Kaya
0: karon man unta to Miyerkules, kato si Captain Belinda Bilio.
1: Si Laika Lopez, attorney.
0: Oo, silang duha. Pero kay wala, gitanggal naman to sila sa mga tisigo Magnum Joel. Uh-huh. So, wala tisigo karon.
1: Masig na sayop sila. Kay ilang tisigo nila ang mga naman sa lugar mura sa depensa.
0: Oh, pero next week may medyo murag bibo ni Magnum.
1: Bibo.
0: Kay si Attorney Matibag. Melvin Matibag,
1: may director may isa sa mga mura ilan na isgutang yun. Nga murag gahurabo niya ba? Murag gulato niya para di yun ma murag doon na iyang murag panghulga po siya sa ilamin na sa mga senior judges mo itong ilang ipalagan sa pagkano mura. Anyway, ito sa nga paminaw itong mga pinomdom itong oras alas 3:27 na.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
3: TTX 500.
4: Ako sa Jubilee.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
5: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
3: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika. Panahon na naman ang ubo.
3: Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. Para sa malimpyong adugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Pirmig ang panghihi, hanap kang pananaw, o pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Pamaka sa mga butika.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw ninyong kontrata sa internet kung expired na pag-convert sa. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Nandito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tandang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
9: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: CDO Idol Cheesiest. Our best Idol Cheese Dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
14: Para sa matilo nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Marie, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Let's go! Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy
11: breathable panty liner for every wear confidence.
12: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
13: Inom na o Mighty C!
3: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Let's go!
8: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
7: Charmy
9: breathable panty liner for every wear confidence.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Oras alas 3.54.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras alas 3.54 na mga higala sa pagkakaroon na padayon ng suspended ang trial sa atua pa rin pong Senate Impeachment Court sa pupulo ni Senator Judge Alan Kuna, Senator Judge Chisis Cordero diin kaganihan mga higala no, nagkaukos sa atua pong mga ganing na-involved po nining impeachment trial karon ang sa kampo sa depensa o sa prosecution. At umahinumduman kaganihan mga higala no, sa pagbukas pa lamang nini pong nahisgutan nga impeachment trial gito kaganihan nila ni Senator Robin Padilla o ba nasab ni Senator Alan Peter Cayetano o Senator Judge Pia Cayetano ang lagi aso sa magpag intimidate ni NBI Director Melvin Matibag nga to po sa ato po rin pong mga senator judges specifically kang Senator Alan Peter Cayetano. Gani man nagibutyag mga higala no nga kining nahisgutan nga plano ni Director Matibag nga mag-imbestigar sa SEA Games infrastructure nga gipatugod sa pagpangulo ni Senator Cayetano diha nga siya po no ang nahimong chairman sa Philippine Southeast Asian Games sa Organizing Committee kaning New Clark City Sports Complex. Doon naman ito pa yung mga unliquidated funds sa maong sports complex. So, matod niya na anomalya. Huwag doon na siya gimugna nga team task force ni ini. Huwag doon na po yung mga dokumento. Ngayon po din po nga gipanghawiran karon nga magamit nga ebidensya batok usab sa kaning allegation nga doon na yung anomalya ni itong 2019 na sa nahisgitan niya sports complex ng ipangluhan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Diin gisupak po din ang kaganihan nila ni Senator Robin Padilla, nila ni Senator Pia Cayetano. Diin matod pa ni Senator Pia Cayetano nga hindi naman tayo tanga, di ba? So, yang giingon itong mga statement po mga higala ni Senator Pia kay lagi, yan pong nakita nga na-address prudence na kuno nga bawal nga i-intimidate ang Senator Judge or ang Judge. May labi na ni ini pong nagpadayon nga impeachment trial. So, gi-distract daw kuno ni Matibag ang mga Senator Judge o pwede kani nga makontemp ang nahisgitan usab nga kani nga NBI Director. Kay lagi, mawala man ang focus. Inala,
2: sobraan ka, abusado na.
1: Kabawa ang focus sa mga judges po.
2: Pero ang napunta na ni Senator Pia, asa siya nahibaluan eh? Anong nahibalo siya? Nga bago pa siya niya, unya murag kumplito siya. Ano ba? Actually, 2019 pa man siya, di ba? Itong nai SEA Games, ganyan ito, nga din yung ipaygayon sa Pilipinas. Nga murag kita magaling nag-champion na ito. Nga SEA Games, unya doon ay controversial lang ito. Katubang na murag kaliro, bitaw nga may... moy mo butangan og imong butangan katubad sa ni kating murag torch pa to katong murag mo imong nay pasiga nimo pero ingon ni Senator Cayetano dugay na manay kadua kato wala man toy gasto ang Pilipinas kato siya donation to siya pero abot ngano nga naungkat niya nga sa kadugay na kayo wala pa lang presidente si Marcos unya panahon niya ni Duterte wa may nahuman ang kuno tanan to katong mga nay nangutana. Kompleto na naman, natubag kita na, pero nakurat lang sila, nga nga karon, ni Gawasia, o niya murag kuang kayo, Wilbers kayo sa murag nahibalogin pagayo sa isyo si Matibag. Niya murag ipa-imbestigar niya, malayo na kayo sa kataran niya.
1: Matod ba ni Senator Cayetano, ganyan magdumdiyan murag usa-usa nagin sila.
2: O, gisa-isa nagin sila. So,
1: ano ba nang mag-minus ang sa kaning kuan no sa part nga nagasuporta po sa defensa or maski mo tag kaning kuan lugar independent ta sila pero di magyapon
2: mo murag ginani ni react na kay murag ingon para sobra na gini murag di na gini mayo ning kuan murag although sila gari kuan sila na may mga away nila diha pero kini sobra unya ang director kuan kay gingon lagi nga sa May 11 gilakag nila si Senator Bato NBI ang naglakag pagabot sa May 13 gisulong nila ang Senado at tumutoy nagbuto-buto. So karon lahi na po ang lugar lahi na sab nga kinibang pakulo ang gimo ni Matibag magnoma Angie no so muna nga medyo ngilad kay na gyud na daot na gipagayo ang NBI kay tungod na yang gimo no lugar ilang intimidate ang siyempre judge ka niya schedule ka sunod sunod nga ipaatubang ka diha nga daghan na pagitulubago na niya kay labi na ng mga controversial kang gihimo niya niya. Bantayan nimo siya nga bago pagi kay siya nakalikod bro kapot kay kanin ni
1: sa yang statement ato magnum jo no katong statement ni Matibag murag naay naghatag sa iya
2: oh so pero dili gyud sayop gyud nga pag nay nahatag mini siya nga imbestigahan kay dugay na ko nga isyu di ba so dugay na kay nga isyu niya nahumanan sa naresulba na karon gibuhi nila ang isyu dala lugar ang pagpanghimurabag nila pagpanghinadlok aron nga siguro I don't know kung si Tuyo gidila na pero ngilad kayo paminawon di ba nga naata sa impeachment niya kining mga uban kasi namok diya sa kwan sa ilang proceedings unya napay gipang lugar why na sila diya unya magpagawas ka niya senator judges ang imong tirahan sa imong lugar sa imong investigation so muna ang medyo dili gid maayo karong panahon na no samot na nga makadaot ni siya may niunta kani badlungon ni siya sa Malacañang kay andir man siya sa executive department ayaw pag sinamok niya lugar pasag din sila sila diya kung naka investigation ayaw na kay murag timing ni mo diya unya appeal ka na ba nga ipatindog sa kining as witness?
1: Matod bang po yung matibag wang nudyo? Wala ko na yung bahid ng politika.
2: Asa iya, kay pirmi, kay, pirmi na lang, kay, actually, wala naman na, pero ang pagdosa ba, mas bright pag una niya ng mga senador kaysa iya. Kaya ang senador, gipili man na sila, kini siya, gitudlo na rin siya para, I don't know, sa iyang, okay, bago pa biya kay?
1: Atong balikan magdumdyo.
2: Oh, katong paminan to. Oh.
3: Wait na, sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasunan nyo?
4: Well, may, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial international investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCBA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento.
5: Parang laging nagbabangayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation?
4: Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? Tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistingan natin dito na maayos.
1: So, matamag yung Joel, no? So, kaning muram ko nga nahug pod magdumdol no nga dili pod nga maayo pod ang gibuhat kay
2: dili gyud so imbestigahan gini ya kano imbestigahan so abusado gyud sa lugar ning nga abusado gyud siya nga klase nga NBA director wrong timing pirmi sa iya mga aksyon niya pila pa siya kabuan pa nakalingkod kay pag sugod naglingkod ani naghimo ra siya og nag-exhibition din siya sa nahimo na siya controversial nga NBA director. Suppose we dili on tagyod kay siyempre sila taas kay panglantaw sa mga tao sa ila nga sila may maghatag og protection sa mga tao pero ang naitabo karon nahimo na nga controversial ang NBI Manila tungod sa action sa ilang director mismo. Ilabi na karon no kay di ba tuniagi si Salone si Senator Petel kung Cayetano alang Cayetano iya gi question nga no nga lugar i-timing niya amoingon siya nga iuna siya pag lingkod sa witness stand. Ang nanaka-schedule naman siya next week.
1: Gabuot.
2: Kaya, murag gabuot siya ba? Murag, how good kayo? Lugas siya yung pagtanaw. Yeah, wala siya maulaw nga ang kanang impeachment court, ako na siya, siyempre, consider yung mga judges na sila. Mm-hmm. So, kisa may labaw siya o ang kanang na-korte. So, murag, yung isaligan nga, yung temporary nga position nga na sa NBI. Mm-hmm.
1: Nag-assume siya office Magnum Joel na itong April 2026. Nagsunod April? Siya na pang ni Kading Santiago ba? Santiago manuna niya. Dun, siya da yun.
2: So, April, kwan siya? 20. April
1: 2026.
2: 2026. Okay, so naran mo ha, sa pag-assume niya, wala pa siya mag usa ka bulan, murtong naghimo na siyang milagro, gilakag niya to si Bato. Niya pagka-pitsa 13 mutong gingon nga gisulong sulong nila ang Senado. O di ba? So nahimong controversial usap pa wa pa mag-usa ka buwan naghimo nag milagro. So hadto karon milagro nang gyapon matud palagi. So munang nangasuko ang senador, kanoy inana siya. So dapat madlungon ni siya kay kisa nagsugo niya. Ni NBI biya ang ilang gipaminaw NBI ka ikaw nag kulonas ka dili mayo.
1: Ni abogado man oh, siya dapat mag.
2: Papi sa pagabogado
1: o oh. Dapat oh. Pwede siya makontempt.
2: Oh, sa so inana unya kini nga kwa no kini nga lugar sa munang gikasakitan nila kay dugay na 2019 unya karon gipagawas na nagpa-interview pa siya nga paimbestigahan nila tungod adto kanong anomalya.
1: Pwede naman daw oh. Haton in silent kanong gidungan pag yon nga mag inani para oh. Ma-distract ang kanipong mga judges kay
2: lagi. So atanga na to ni Maglumanji no kay karon katapusan karong awi katapusan man ni siya nga lugar ilang impeachment trial do wala sila makapresentar og kinibang testigos sa katong article of impeachment especially grave threats katong ingong pagpanghulga kuno sa vice presidente sa atong presidente. Kaya ilang giuna ning nasangpit nga kaning ilang gisgutan karon ilabi na katong sa katong pag-abli sa katong bank records
1: lagi na may oh. Oral arguments oh, so, sa pagpasupina lagi
2: pero pa sila magkasinabot di ba
1: og katong oh. Sa AMLAC nga records ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana so matud ni kaning ni Attorney Charles Rook no nasa kaning prosecution nga kinahanglan yun nga masupina kaya wak man daw kunoy violation sa due process kung masupina kini magdumjol nga gi tubag po ni attorney ni Michael Wesley Poe nga no kinahang ang prosecution's request must be denied so dili sila mo sugot
2: so sa ang andua ka kampo dula sila mga kagulingong rason magnom Angie pero ang mag-decide ni Gapon ang impeachment court lang kaya ibutuhan nila unsa man kasi uyon ana. So, siyempre, kung tanawin mo, dini makita karon ang politika, Magnumanji. Once mabutar ang kanang majority block sa lugar nga i-open siya, so makita na nimo nga lugar karon pa lang, sayo kayo, makita na nimo nga kini, politik, ang ilang politika, sayo kayo. Kaya kini, siyempre, ang mga ang minority, musupak pa kini. So, diya makita na nimo nga, diya, kung may tabo niya, tanawag akong tanaw. Kung may tabo niya, once ilan niya lugar, i-divide nila ang ilang house diya, kasi pabor nga ablihan kay daghan man sila so majority gani ang majority nga lugar ablihan unya ang tanang minority ni pabor sab nga ayo nagablihin na kay fishing expedition naman na lugar wala sila ya ebidensya ang ilang gusto nga kana mo ilang himong ebidensya di ba before ka mo accuse og tao dapat ta kay ebidensya nga sumay mo nga nakay ebidensya no kini mo na kay ebidensya pero kuha kay ebidensya murag ang imo lang murag panaghap lang imo mao na ang problema nga nila gusto ablihan. Kay once ablihan to siya, lugar muna itong ebidensya na yun sa PICAS. Dapat na ilang ipakita ng ebidensya. So,
1: nag-mention to kaganan si Attorney Michael Poe po magdumjur no, nga ang request lagi sa prosecution nga nag-span na siya almost 2 decades na biya po ang ilabay. Kay kanhi para ba to siya kaning
2: 2007?
1: Mayor.
2: O vice mayor siya. Vice mayor.
1: Not an impeachable office.
2: Kaya karon nga panahon ng tao. Pero ilang gi-appeal dito mo lang ilang rebuttal. Nga kanong inanakman nga kalayo ng kaya ito. Ikaduha, murag nangita lang sila o bikil ba para lang nais silang rason nga i-impeachable na ba nga ma-appeal nila sa impeachment, article of impeachment, kini nga mga klaso nini. Now, atong pabotor, kaya karong panahon na Magnum Angie, naapa mo sila sa nag-caucus pa sila, dala siguro isnack to sila. So muna itong matayan, kung mubalik sila, wala naman sila iskutan sab nga, wala may i-present karon nga testigos. Pero kanila sa, no, kaya nga tanaw na ito, ilan ang giunan eh, para pagsugo nila, kadako kayo eh, kay ipatawag nimo talang AMLAC, bangko, tanan, daghan kay mga testigos sa ipagawas. Yung bantayan, magdali biya sila, niya kani karon tagsa-tagsawa nimo, daghan kay testigos, madugang ni mga testigos sa sa ilang na, kay sa ilang mga kuna, sa ilang lugar, reading, katong article of impeachment, nanatanan ito maglumanji sa judicial witnesses, di ba? Katong mga witnesses nga ilang i-present, ani mo na nga, kinisahib karon once mablihan na, ipatawag na po na ng mga opisyal sa bangko, so mga kadugang na sa kaduga yon kay ipatawag ba ng mga witnesses ani, based sugar sa, ikaw may nagwan ani, yung sabay mong bidis siya. Okay na, so another witness po ni mo nang ilasang i-resolve ni, aron nga tuloy-tuloy na andagan Magnum Angie no atong tanaw kung
1: unsa man tabo oh tugtan nga na isupina gyud nga ipakita na gyud to ang katong sulod lugar sa katong mga taxes pod nga mga documents so
2: apirme na naman sa pinas sila kay sila man ang in charge na ng pagpagawa sa record na ang ilang basihan lisod man na kay bantayan gini siya once nga although korte man ni siya unya impeachment court man ni siya so once nga may tabo na mao na basihan din nila nga pwede ipagawa sina og liliyon ang imong mga unsay gipantaguan nimo sa bangko niya,
1: okay,
2: bawal
1: ba na sa defense pod kay ila confidential man gyud pud to. Pero mato sa prosecution nga di lagi daw kuno makatarunganon ang kalit nga pag kaning pagkadato gyud ni Vice President Sara Duterte kay gamay ang sweldo ba niya isip government official daw kuno niya kung ibasi pud sa iha pong nasa tong mga bangko tong report naman sa may aging mga bulan manung journal tong mga minilyon na kantidad sa ila pong bank records mo to ilang gi-question gyud nga magdudahan daw. So
2: although wala may ilang gi-kwang gyud no kay siguro nay gapanggawas gyapon iman masaligan ni mo bangko kay na may ilang mga kaila diha nga mo patan-aw gyud mo tong ilang ibasihan pero di magunay mo sang official nga moto ang imong sulod sa imong bangko ang in and out pa meaning deposit ka out kasi negosyante magunmangrum anji nakay kwarta makasulod tax sulod na pila ka Malaysia pila ka libo pagkabuntag ana katong imong sa kalibo wow na punto kay imong sa tong ipalit ana mura na siya murag pero kung imong kwintahon lang ang pilay na sulod dako kayo pero kwintaha pod og pilay nakagawas ang mabilin adto motoy imo pero kung imong kwintahon tanan pilay ni sulod nya di ka magkwinta og pilay ni gawas adako gi kay paminawon. So sa 2007 siyempre lugar na mga imong kwarta nga pundo-pundo rito pero sulod siya gawas sulod kay naman ay deposit withdrawal inana andaga pero ilang gi question kay ang ilang ingon nga bilyon motong kwarta nga natigom nila sa sugod sa pagsugod. Pero wa nila gi-question kung pila ang gi-withdraw po nato para lugar gamiton. So kung mag-imong ako ng deposit, ako kayo. Wala man ma-mention diya. Muna ilang question nang mention mo sa kadako, pero wa mag-mention pila na withdraw sa banang kwarta. Kung naan, mabinlar ba nagwala. So muna, ano, kasi mga abogado na nga mga una-una, pero atong hotan na lang maglumanji, unsay dagan, kaya until now, lugar
1: suspended
2: pa so unya pa siyon niya pagbalik nila ani sigurado ko mag-decide sila mag-decide sila nga ilabang patyon to dili padayon to ablihan or ipa-ablihan so kato lang pag umana na pag saya na ang article pimbes kay next man siya in line kini siya nga isyo kay siya ang supposed to be ang yang schedule ni August to September kini ang article of impeachment 2 kay ang una katumang group 3 so ilang giyon na siguro taas kay nga proseso niya ila po nakita siguro kining pormerong issue karon nga daghan pa kay nakapila nga mga testigos
1: pwede lisod mo usap ang time magdumjowel at least ba masugdan-sugdan
2: so anyway so ato lang ang tanga na maglumagic until wa pa magyun sila ang mga kini mga ito mga senator judges ito pa nagkaukos pa handle karon para na maglumagic.
1: Okay. Salamat Magno Majuel Cubo. Karong mga higala sa itong pagpadayon po sa pagmonitor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Trial suspended pa mga gihapon po na sa Senate Impeachment Court. So, at ang atangi yung duga mga detalye kalabot ini. O magbalik ta, human lamang sa pipila ka pahinumdom alang sa tungtulmanong Magnum Reports. Oras, alas 4:12 na sa hapon.
6: Time Check is brought to you by Oro King MZEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
10: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
0: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
2: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
3: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
0: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, kaliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Nag-antos ka ba sa hinayang internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema! Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paswas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na sa bang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis, Oriental, Anakini, sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot o Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis, Oriental, Anakini, sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay, Poblasyon, Bara, Igpit, Malanang, Ugtabok o sa El Salvador City, apil ang mga barangay, Mulugan, Taytay o Lugilog sa lungsod sa Lubihid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, paday mo dawat o mga aplikante. Pagka-sales agent, full man o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matagbulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner, Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
2: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: Oras sa Magdum Radio, alas 4:25 na sa hapon. May gala, kumusta? May hapon ka na itong tanahan. Welcome, welcome sa itong pagpanag-uban sa itong tulubanong Magdum Report. Sining adlaw karon mga higala nga Miyerkules. Miyerkules na itong mga higala. Julio 15, tuig 2026.
1: Magdum Reports!
0: Nini atong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magdum Report sa kinigihapon Magdum Angel Alzado. Gikan karon na hangtod ta ha, sa alasay sa kagabiyon. Ug sa duha ka oras na itong programa, inyuhang masayran ang mga tulumanon sa

0: Local News. At ang atang mga higala, uga ito mga update po, no? Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nga kasamtangan pa karon nga suspended. No? Trial suspended paghihapon mga higala. Uga sa itong nga pagpadayon, unahon sa nato paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuwang mga balita, sa balitang lokal, balitang national, uga balitang international. At ang atay po mga higala unya, kay ato po din po nga pag-sairon ang sitwasyon sa ito nga palibot. At ito ang lakas panahon, dagan sa trapiko, Dennis Cagayan de Oro, inyo ka ng masairon mga higala sa ito nga pagpadayon sa itong tulumanong Magnum Reports. Apan sa diipa, Dennis Ragita sa ito po mga uluhan sa ito ang mga balita sa balitang lokal, balitang national, o balitang international. Sa ito ang mga dagkong uluhan sa itong balita nga lokal, duha kataw gipanigwas patay samtang usa ka ulitaw ang disgrasyang namatay usab din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Itong usa katong dito sa may lagunglong Misamis Oriental nga gipatay, gitigbas mga higala, gidunggab na 14 ka mga samad sa lawas samtang ang usa tungod lang to sa silos. Dahil ang karipo din pong usa namatay dito sa may Hingog City Misamis Oriental tungod lagi kay ang manok, no, ang manok sa kanipong suspitsado gipangaon sa iro ni ini pong maong biktima. So nag-away ang duha, ang kanilin pong biktima giatigbas patay sa tag-iya itong mga manok nga namatay pod. Samtang usa-usab ka ulitaw ang nakabsan sa kinabuhi din sa may balingasag Misamis Oriental kagiling buntag tungod kay naghimo lagi sa pag-Superman nag-drag race.
1: Magnum
0: Report. Timing mahigala, doon na po yung truck nga nag-agi. Moto na bangga din po ang maupong biktima. Oras alas 4:29 sa hapon sa itong pagparaguban sa itong tulog ng Magnum Reports. Sinisanta sa lain pang balita nga lokal kay gibutyag mga sakop sa media. Gihangyo ni Kagawa Dasdahino nga mahimong responsable sa ipagawas ng mga balita. Samtang CSWD Psycho Social Division na head Rio Rosal, gihatagag pag-ila ang talagsaong papel sa media, ilabi na sa pagbalita. Samtang dinipunta mga higala kay OSCA na nawagan karon sa mga senior citizen din sa Dakbayan ngayon ta suportahan ang ilang gilusad nga programang QR Code Encrypted ID System diin makatabang sa pag-verify sa identity sa mga individuals o malikayan ang mga peke ng mga senior citizens ID o makamuglagid po doon plaster nga database alang sa tanang mga tigulang din sa tuang Dakbayan. Oras alas 4:30 na mga higala sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dinisidenta kay giyong duna po'y usaha babae na dakpan, human gidunggab ang iyahang kaipon. Samtang pagmugna sa mga Magnum local Reports. Development plans o ordinances dinis barangay, ipaniguro po nung mapatuman. Dugang uluhan sa tuwag nga balita nga lokal, dinisidenta mga higala kay ubay-ubay ka mga proyekto mga igala ang gisuban ni City Mayor Orlando Clark so itining adlaw. Oras alas 4:30 na. Sa tumadag kong luhan sa tunga balitang National Impeachment Court spokesperson attorney Reginald Tunggol, malaumon no nga maghimo sa pagpresentar ang prosecution sa mga maayong argumento o Gary Botto. Oras alas 4:31, House Prosecution Team nagtuo nga wa na gyud gikinahanglan ang pagtestigo ni Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ng si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial tungod kay lagi tabang na ang pag-angkon sa depensa sa authenticity sa video clarificatory questions sa Senator Judges sa pagdungog. Oras alas 4:31, dugang na itong uluhan sa itong balita nga national. Dinis ito mga higala kaya giingon po sa ato apong lain pang mga uluhan mga higala nga ang impeachment trial padayon nga no,

0: nag-caucus ko ron sa tax bank records ni Vice President Sara Duterte. Laing balita sa tuang uluhan sa tumang balitang national, Senator Robin Padilla, Senator Alan Uga Pia Cayetano, gibatikos si NBI National Director Melvin Matibag alang sa iyang ipahigay ng investigasyon sa 2019 SEA Games. Samtang din sa tamang higala kay prosecution, no, matod pa ni Congressman Charles Jok, no, nga ang kamaturan dili confidential. O nga miagat ko ron sa senador, sa mga senador, mga higala sa tuang nasod nga buksan ang tax bank records ni Vice President Sara Duterte iyahang kapikas. Samtang prosecution po mga higala, no, namugos nga makastribisyo nga ito sa public interest ang paghimo, no, sa disclosure sa bank records o taxes records ni Vice President Sara Duterte o bisan sa iyahang kapika.
1: Magnum Reports.
0: Samtang palasyo na mahayag ang kaso ni Vice President Sara Duterte, dili lamang grave threats apan naglambigit yapon kini o national security. Oras alas 4:33 sa hapon. Depensa namugos nga usa ka fishing expedition ang gihimo karon sa prosecution sa isgitanan lagi sa pagbukas sa mga bank o tax records ni Vice President Sara Duterte. Lain pang balitang national mga higala kay si Senator Rodante Marcoleta gi-transfer na gikan sa Quezon City Jail ngadto sa payata sa kumpirmasyon sa DILG. PGH director namugos nga wala na panginahanglan nga ipadayon ang hospitalization ni Senator Marcoleta. Samtang dinisad ang mga higala kay giingon DSWD, ilahang gipalapdan ang ilahang first 1,000 days cash grants alang sa mga kwalipikado nga 4-piece beneficiaries. Lain pang balita ang national, dinisad ang mga higala kay Attorney Panelo, nagkanayon ng NBI, di inakuno lang ang investigasyon sa giingong bahad ni Vice President Sara Duterte. Og dugang pa
1: Magnum Reports.
0: Pagkala sa Pilipinas sa ICC magresulta sa padayon nga pagkabuwag naging mga higala sa tribunal na si Goniator Hipanelo. Samtang dugang pang uluhan kay giingon po daw karong mga higala bago nga DOH chief hagit usab nga iduso ang paghatag, no, o maayo ng mga kondisyon sa mga health workers. Kaya dugay na ginang balik-balik o dugay na ginang panawagan po, no, sa mga healthcare workers. Ngayon tang ilang mga benepisyo, ilang kondisyon po mga higala, matagag prioridad, dili lang kaning paghimo, no, sa pagsiguro nga makatrabaho sila matag-adlaw. Apan na, di man gina sila mahimong motivated po sa pagtrabaho, di po na sila makahimo po na sa pagtrabaho tarong. Kung banalita, no, walay mga polisiya nga magprioridad sa ilaha po din pong kondisyon sa mga healthcare workers. No, sa lugar na, no, kung saan nila pagtabang sa publiko, kung apalitan na inyuhang nurses din ha, nabaon sa utang tungkol kay gamay ra kayo ang sweldo, na breadwinner, yeah, di pag yun dali din po na makadawat po na sila ang uban pang mga benepisyo. Na mga gihimo po ng panawagan ngadto sa bag-o nga DOH secretary niya si Dr. Jose Bretaño Puwalte Jr. Oras alas 4:36 sa itong mga dagkong uluhan sa itong mga higala sa balitang international. Dili sa denta kaya gibutyag po da karon nga miabot na sa 34 ka mga estado sa Amerika o dulaw 7,000 ka mga tao ang apektado sa parasitic infection nga Cyclosporiasis. Panahon na po daw ko nun sa summer season. So, unang ang sintomas din ng cyclosporiasis ang watery diarrhea. Na ganing magbawas mo nga, uy, tubig man, sakit yung tiyan. So, oh, nagkamingo din mo, ay, nagkalibanga ako, inana, di ba? So, money ang mga appeal no, sa sintomas sa niini pong cyclosporiasis. So, more grabing napiktuhan sa mong outbreak, ang Michigan mga higala nga dunay kapig 3,000 na, no, ang mga nadala sa hospital. Nagisundan po ni sa New York. So, ang gihimo karon no, ang pahimbang no, sa ilaha pong health office po da, dito sa mga upong nasod, nga siguraduhon yun no, nga, manghugas lagi, manghugas pag-ayo before mukaon, no, kadang mga pagkaon po, hugasan po og tarong. Tarungon og luto ang mga utanon, aron mamatay yun ang mga pathogen. Oras alas 4:37, unom ka mga tao ang patay, human masunog ang usa ka gambalay nga gipaubos sa construction sa Brussels, Belgium. US President Donald Trump agibawi ang bahad nga 20% ng tariff fee sa cargoes sa mga barkong moagi sa Hormuz Strait. Amerika naglusad po ng mga bagong airstrike batok sa Iran. Usa ka taong patay ug duha ang missing sa paglubog o paglunod sa usa ka bangka sa San Francisco Bay. Ihap sa mga nangamatay sa Venezuela twin quake. Niabot na sa kapiga 4,700 katao. US President Donald Trump ay naglusad uga kampanya aron nga ibuwag lagi mga higala ang ICC nga gingong aduna po hapong basihan po niini. Dapat daw kuno nga di na gyud daw ni magpadayon ang kanipong operasyon sa ICC kay kuno kuno murag bahad ni sa soberanya sa Estados Unidos. Mabiya niya nga imbestiga, maghimo din po sa pagdapig sa mga katawhan nga o sa bisan na sa opisyal sa mga nasud if ever na mga nga higala nga dunay mga nahimo pong mga kalapasan sa balaod kung labi nag mga murag na radical na gani. Murag grabe na gitpod kayo ang mga panghitabo. Like, din sa tos nasun sa Pilipinas, diba? Na-appeal naman po ta sa kaninga ni Sibat, no? Nihawa naman ta sa ICC. Pero na-appeal ta sa una, mahinundan, appeal gani po no sa apektado ni Ining. Kanipong pag-appeal na to sa ICC kaniyado, si kani Presidente Rodrigo Duterte. Oras alas 4:30, lain pala itong uluhan sa itong balitang international higibutiag karon mga igala, no? Kaning giingon nga ang China nga naghimo nung sa pagpamahayag nga ito sa Europa nga dili suportahan ang South China Sea arbitral ruling o kaning West Philippine Sea. Ilang giaghat karon ng Europa nga ay nasuportahi ang Pilipinas. Samtang gibutyag pud karon sa dugang uluhan sa tunga balita mga higalang international Europa nagtala na gyud og kapig 10,000 ka mga tao ang nangamatay tungod lagi ni ining heat wave sa bulan sa Hunyo. Oh, nang sugod do sa bulan sa Hunyo. Dini sa tuwa, limuot, igang, nga muraga, daghan na kitang reklamo, pero mas grabe ilang na-experience dito. Pero arang-arang na lang kita, kamerudyo, naanad naman tas kainit sa itong nga panahon. Pero dito mga higala, taas na manggit po na kayo ang temperatura. So mo na, nanay na nga matay. Labo na kita din sa Pilipinas, kaya kung ano ba kayo ta, din ba po kayo ta no, kaning mahiligon sa pag-atiman sa itong kaugalingon, labi na sa isgutanan po no, sa mga sakit nga pwedeng ma-trigger sa tumang kainit. Mga high blood na dayon po pangatakihon. Oras alas 4:41 sa hapon sa itong pagpanaguman sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dinita ni Magnum Hunter 13. Makisayod ta sa ito pa rin pong sitwasyon sa kadalanan og ato pa rin pong kalangitan. Nakastand ba ito ang Magnum Road, Weather and Road Hunter si Magnum Riza Cruz.
2: Yes, magdaman si Noto sa nainato na pagulagway sa lakad sa panahon dagan sa trafiko magdaman sa lakad sa panahon na naiya kini pa nga dipis nga mga ano panganod bisya magmanji no sa kawalanan na bahin doon pati mo pa man ang kini pa ang kasilo sa adlaw bigyan po ito magkumpiyan sa labi na usab-usab lakas panahon namatay mga lakaw magbitbitin kita ang payong harto provision sa itong kagalingos bigyan po tagdagas traffic ko ito paglibot sulit sa kini pa nga dis paglibot sa nga bahin na gani do na slow man ang dag sa trapiko. Jumingaw lagi na ano kay do na pud dili gatangan pag no pag kini bang pagpaminaw sa nagpunayon pagyapon ang impeachment trial wag naman dito sa kauluhan na murag medyo ang dalan dili dili ning mga panahon na ano binang-uban ng mga driver wag nagpaminaw sa mga radyo. Pero no, makita na to nga kanibang na dito mapapasiro ang mga kanibang taxi, bus, o mga primaro sila kan na naglalig sa dalanan. Wala mo na yung disgrasya daw, matod pa sa ibang tigtubag sa hotline sa ITA. Ilang nga pagmunito, gigingin ang udto ang tungkaroon mga panahon. Sa mga pampagulag, why? Sa lakas panahon na dagas trapiko. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita o Servicio. Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Dinitas botan sa pag-asa na karon sa Picastinya si Miss Aryan Siusuan. Miss Aryan, may hapon.
3: Yes, ma'am. Mayang hapon. Pulihan ka mo. Irabi na po sa mga sukinting paminaw. Update sa panahon ngayon sa Mindanao. Karon og sa sunod ng mga adlaw, abarahin kitang makasinati sa init nga kabantagon nga adunay panalagsang pagdag-ong at sa managumon nga kalangitan. O chance sa gihapon sa mga patak-patang na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog o mga localized sa thunderstorm, sinikahapon ng gabi, labi na sa mga bukiro ng mga dapit. O posibleng gihapon ang mga pagbaha, pagdahil sa init ako makasinati sa kulit nga pagbundak sa kusog nga ulan. Karon na mga orasa, doon na gayong mga pag-ulan. Kasarangan nga sa kusog ng mga pag-ulan ang mas natian na diha sa maya. Bukiran nga dapit sa maya, Kabelya mo sa Mesa Oriental, mga katag-katag na pag-ulan sa dakong bahin sa Bukid Nur, na paingon sa may Lanao area. Pag ato hangin, sa kaya tibukan nga Mindanao, hinay nga sa kasarangan, nga dikan sa habagatan kasadpan, nga sa habagatan nga direksyon ng ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura po nato din sa Northern Mindanao karong adlaw nag-range sa 19 to 32 degrees Celsius. Sa pagkakaroon na usab kita ginamonitor nga bagyo o bisan low pressure area sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ato adlaw magsulod pala sa 5 sa gabi, iyon ang sabana pero mga alas 5:31 sa buntag. Philippine Standard Time alas 4:44 na sa hapon, ikan diri sa buhatan sa DLC Pag-asa Mulugan El Salvador City kini sa Aryan Cio sa nagang salamat.
0: Salamat, Ms. Aryan Siuson, at ang weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras 4:44.
4: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamatisa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
6: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
8: Gigutom na ba?
9: Di

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Marie, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na, mapalit-usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
7: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
10: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Inom na og Mighty C!
12: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
13: Oras alas 4:51.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
13: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. O dawato na dahil po na ito. Mga balita ang nangahipos itong kauban silang tag sa kolokasyon. Unaw sa itong mga higala, Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Tungod lagi ni ini pong yaha po mga balita po mga higala nung gikinhanglan po matagag pagtagad. Atong sayron mga higala kay kanilaging pagmugna og mga local development plan og ordinansa no gingusgan pod no gipaniguro pod ni sa mga matag barangay dinhi pod sa Tusdakman sa Cagindoro nga mapatuman makisayod ta sa tung kauban. Naka-standby karon si Magno Mentroka Baktulan.
3: Ibuti ang niya sa botan sa Department of Interior Local Government kung DILG Region 10 nga mas matutukan ang pagpatuman sa mga development plan or local development plan yung man sa mga ordinansi sa barangay. Mayroon gamapa ito may patuman ang security ug ang dugang mga kalambuan ug programa ini ito sa mga kadalanan sa mga barangay nga area inubaran sa kapulisan ug sa mga RTA enforcers in sa matag area yaron po ga mas matutukan ang mga mas luwas ga dalan ug mas malikayan ang mga disgrasyang panghitabo susama na susama sa mga kasagaran nga kahitabo nga dunay disgrasya nga makakos og kanang damage lugar sangat to sa mga involved sa mga aksidente but karon ginapaminusan ang maong mga insidente ug makahitabo tungod sa mga wala nagatuman or mga violation mga violators ng mga drivers in nakip sa dini nga makapatuman ang barangay mismo sa ilang area sa mga pipila ka mga ordinances sa traffic rules and regulation ug ang kiniilahang mga security ng development plan na sa matag barangay alang sa kahusay kalinaw peace order sa mga komitiba sa nasakpit ng mga kabarangayan din sa tuwang syudad. Tingin man, sa tuwang Tibuok Region. At sa paminahon si Ma'am Hazel Osenia, Local Government Capability Development Division sa DILG Region 10.
8: Si daling namin sa Pillar 2, si DILG isip ahensya nga gasi sa presidente sa pag-supervise sa local government units. Kami ginang maniguro na ang mga local government units nagsunod sa direksyon sa atong presidente, sa national government, sa mga national laws, and ilang ibutag into action. Kaya ang real action should happen at the local level, so especially on the infrastructure requirement. Kami sa DILG, since kami man ang gatabang sa ilan sa paghimo sa ilang mga local development plans, si DISO dito sa Land Use Plan and Zoning Ordinance, now, dito sa paghimo sa ilang plan, part of our work or our task would be to provide a technical assistance na ilang i-revisit ang ilang plano, ilang isiguro na ma-integrate in ilang mga plano bahin sa mga proyekto sa dalan, especially pag-address ang itong concern sa PWD. Pasensya na, paghimo sa mga dalan sa una o sa mga road network sa mga LGU sa una, dili pa kaayo, wala pag itanaw ang mga leaders report at itong mga pag-invite sa mga vulnerable sectors. No? So, maunang, dako kayo siya kinaralan ng requirements. So, for us, si DILG will remind, but ang implementation would be at the local level, so kinaralan siya action sa LGU.
11: Hello. So, even when I was with the private sector,
3: so muna po nga nabati, gikan ni Hazel Osenia, Local Government Capabilities Development Division, sa DILG Region 10. Kini sa Magnum Hunter 19, mentso kabagtulan sa palitaog serbisyo, Maglumaryo.
12: Salamat Magnum Hunter 19, mentso kabagtulan oras, alas 4.56. Din sa denta mga higalas, balita ni Magnum Hunter 13, kigyong usa kababay, dakpan, human gidunggab ang iyang kaipon. Atong nga paminawan ng detalye, kalabot din sa itong kauban, naka-standby, Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
15: Yes, magduhan din no ang naging nga update sa maong kiriba nga panghitabo sa usaka construction na worker sa Maran kay samtang natulog gani sa Magmanji. Ibawuan man din siya sa asayang kalibin bali ang asawa ng lugar kay namis lay mga anak Magmanji nga dunay siya karelasyon na pinagi sa pag king bitawng lugar tapon ngadto sa kining cellphone ang naisgutan nga kining biktima samtang tulog. Pagkutsilyo dito sa kusina ang kining asawa, doon dunggaba siya Magmanji. May nalang pag-unang dunggaba, namatay dahil yun, hindi nga kanapit ang tulog. Gid kayo nga murag, patay na yung pagkatulugan Magmanji. Then nga, nakamatikod siya o nailog sa kaduang duslag na punta, no, ang kining kutsilyo. So may tabo kini Magmanji dito sa may kinibang Purok 1A, Barangay San Pedro, Inita o Misamis sa Oriental. Na pare ang kanibang lugar nga kining managalibin na doon na po yung sila yung kiniadto ng mga away-away umro na tigong naging sa babae kaya naging pagkasapon niya ni Ma'am Ginilin kani si kaningging nga suspect na si Ginilin na 26 sa anyos ang live-in partner nga natulog anang itabua may himo din siya sa pagplano kaya tayo doon niya din yung giplano Magmanji nga iagin ang pasakitan niyang bana pero pinagin na ito sa kasuko o kanibang kahiubos nga mahimo din sa pagkanibang dungga. Gani, dali po kayo naghimo pag kanibang quick response team ang kaning duty investigator, ang kapulisan sa Iniito Municipal Police Station. Dito gina naaktuhan. Mabipod misibat ang babae magdumanjig, matod pa niya. Umusibat mo, magyapon nga, umusibat pangitaon, magyapon siya. Naman pong giangkon ang salaod na gidunggab-gid niya ang iyahang bana magdumanjig. Alam na itong paminaon, ang tipex pamahayag, kung saan na ba'y update sa kaso, na binabagura po natin ay nabi, no, si Police Corporal Ryan Damosino, na Police Investigator in case sa Iniito Municipal Police Station. Labi na, managlibin lang sila, basi hindi ay magdumanjig, no, nga, do, wala man ingon nga, namatay ang iyang kalibin, na sa marandaman, basi hindi po nga mahilot-hilot, o baka magkaulik, at tuwad alang lang po sa mga anak, na bagagmay pong mga bata magdumanjig. At sa paminaon, si Police Corporal Ryan Damosino, ito paminaon.
16: Girihin ni sa among iwan sa Porcono 1A, Barangay San Pedro, Itaw, sa Misurintal. Din ay usap ka concern citizen na nanawa ganina kadlawo na alas dos media karong adlawa ganina kadlawo nga dunay mag-live-in partner nga na nagkapumuso sa ilang sulod sa ilang kanina malay. Dali-dali tayo nga ano yung mga atong mga expanding team na respondi tayo dito sa Pangitabuan. Din nasuta na ang duha ka biktima o suspect mag-ipin kinik. Dayon ang lalaki batot pa sa mga witnesses nga na-interview sa among investigator si Patrolman na Bisya. Din ang lunggan sa ilang away kumutuno sa allegedly nakapun sa babae ang lalaki na doon ay alits nga na ay relasyon. So kini na itabo kini nga okay ni ang tinungkan silang away uni naka ang naka sigil sa babae nga kuha o silyo samtang nagtulog ang iyang libre nga lalaki mutong iyang itunggap sayang left arm nga side kay pausa. Pero wala na ni natundan kay nakamata naman dahil ang mga biktima.
17: Tulog siya na sir, tulog.
16: Yan ay nakatulog ang lalaki nga ibin nga iyang gidunggap. Dahil nakareact dahil ni kini paguman sa pagdunggap kay isa. Nakareact dahil ni kini dahil iyang nailog ang mong sinyo ng gamit.
17: Kung sa kataas ko sinyo sir?
16: So, mga more or less, mga 12 inches.
17: Sa kusina rato sir?
16: Sa kusina, sa ilang kusina ra.
17: Okay.
16: Na recover. Sa ilang sulod sa panimalay.
17: Okay, sir.
16: Ang baong biktima ng lalaki, daling idala sa Iniitaw Provincial Hospital. Samtang ang babae, anaa sa ilang panimalay, motong na-aristo dahil sa dalit sa ato mga responding team din sa Iniitaw Municipal Protection. So, moto, ganin na buntag, voluntaryo na gani ang biktima ng lalaki siyang lipid na iyan ang iatras ang mga kaso tungod kay nilang i-preserve ang ilang relationship sa matagusa. Iyang iuna-una ang ilang pamilya.
17: Ano yung anak ni sir?
16: Na ang iyang asawa na ay adunay duwa kagagumay nilang mga bata.
17: So at ako nakagawas na ron sir ang kaning babae sir?
16: Ang babae, pag-uman sa pag-execute nila o gabadabit o disinterest to file action. Amo na yung i-release kung kayo wala. Hindi naman interesado ang mga lalaki.
17: Nga pila ipangitaro nila, sir?
16: Ang pariyara sila by the size anyos.
17: So wala na nagingon nga nagpasakang kaso, sir, ang lalaki, sir?
16: Tungkol kay mag-live-in ni sila. Galing kay nakadesisyon na po ang babae. Initially, nakadesisyon na po ang babae before siya.
15: Mautomag naman si no ang pamahayaga ni Police Corporal Ryan Damosino sa Initaw Municipal Police Station ang investigator in case Magdumanji. Nagkauli, nagkabalik, kaya lagi pag, well, siguro pag basakang kaso Magdumanji at imbid murder, kaya wala man yung namatay ang nakiling lalaki. Na labi na sila, doon ay mga anak, nakakuan po sa ilang desisyon lugar ang duha ka mga managtiayon, gawas nga doon sila kasal. Huwag kayo doon na may mga anak, so naimog niya, asawa niya po, partis kinabuhi ang babae na ito sa lalaki, pero kay lagi, nuangan man siya, so nakamake din po itong kalagot, gamit ang kining na kutsilyo, may nalanggan po nga pagkadungga ba, pagkitingon nga dito sa mga fatal nga kinianga portion sa lawas, kay medyo pingis-pingis naman, sundan niya po, o ganis po karon, nakagawas naman po daw ang kining asawa, kining babae magmanji, man po naga sigo pag nana wala po yung nagkilibang niya pa pamilya sa lalaki kurso na nag gado po pasakang kaso po na ang family matters ang kining lalis po tungod kayo nag involved naman o gamit hindi nga mga hinagi akin nga hinagibana para sa Magnum Reports kini si Magnum 118 Risa Cruz balita o servisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 5:04. Dinitas balitas tung kauban.
14: Magnum Reports.
12: Kay Mayor Clarick so nagpahinumdum karon sa mga estudyante nga di maguyabuya para makalampos dayon pud sa ilang pag-eskwela. Ani ana ka standby tung kauban si Magnum Hunter 14 for si Blanca. Alang sa detalye pud nini kay lagi magid pud na no ang balik-balik ka pahimangno gyud sa mga ginikanan ngadto sila pong mga anak nga mag-focus una sa pag-eskwela, no? Kung kaya gyud ninyo mga igala nga mahimong obedience sa inyong mga ginikanan, no? Kung naamoy pagrespeto, pwede naman gid ninyo tumanon kay bitaw na alam ya po nang gugma mga higala. Kung di crush okay raman siguro, no? Pero pag uyabuya ba murag arang-arang na lang kung naa sa college pero kung mga high school pa, no? Ay lang sa mga bata pa kaipod mo ana, no? Kung college medyo murag sa kwalang bahin na koy consideration kay siguro, alam-alam naman po na develop po ng ilang mga utok. Makisayo sa tabi, kaya naka-standby ko si Magnum Hunter 14 for Seed Blanca. Alang sa detalye sa nahisgitan nga balita. Kamo ba sa inyo mga ginikanan, unsa mo nga kuan, pila inyong edad, gisugdan mo nga mag-uyab-uyab, magsulod og relasyon, no? Gisugdan ba mo dayon? Nga kamo kay minors pa mo or kay inyong edad ba kapag yun nakatungtog 18 so gitugtan na ba mo or sa ba wala ba po supportive ba no supportive ba gid ang inyo pong mga ginikanan sa inyo ha dihang kamo ni sulod og sayo sa nga relasyon inoon no kung palitan maghimo mo sa pag-uyab ipailan lang gid na sa inyo pong mga ginikanan no kay para di pon mo kaning kuanon dudahan sa inyo ha pong mga ginikanan nga namo ipanghimo mga dautan or worse mga igala po no mawala po ang pagsalig nila sa inyo ha so isulti na sa inyo mga ginikanan kung namo mga kaning gisudlang mga relasyon kay for sure no kana sila kung palalitan na inyo ha po nang tuganan ma-appreciate man po na nila no nga kamo transparent mo nya anda mo mga igiya sa ilaha for sure tabangan po mo ana nila po mga igala nga makapili og taong mga maayo para sa inyo ha or baka ano matabangan mo matambagan mo kung sa unsang paagi sa pag-determine po mga igala kung ang usa ka tawo nga inyo pong ikarelasyon matinud-an bagid po sa iyang interes sa imo ha. Pero sa di pa mga igala ato sa balikan Magnum Hunter 19 sa Plaza sa ato Magnum First Seed Blanca kay mga sakop lagi sa prensa kaganiha no gipaubos gyud sa mental health seminar sa ato pong kaning buhatan sa CSWD yanapod kaganiha mga igala ang usa no sa mga lecturer gikan po sa Xavier University yanapod kaganiha sila si Kagawad pa kaning Paolo Gaani si Kagawad Desdahino so kaning mga igala dako gyud pod kay ikatabang ngadto sa mga members prensa makisayo das detalye Magnum Hunter 19 Mencho ka baktulan.
3: Nagkatibayayong ang City Social Welfare and Development Department Psychosocial Unit Ulgan City Information Office sa pagpagayon ng seminar sa pinakaunang higayon alang sa media practitioners sa kalabota sa papel sa media sa mental health adlaw o rinning adlaw in sa maong sa Cronin Hall ding atong syudad inatulo sa maong seminar ga pinagipanumduman ni Acting City Information Officer Jade Adeser ang media practitioners sa Bili sa responsable nga pag-report Samantag hatod sa balita, labi na palabot sa suicide incident. Ihisgutan usab sa CSWD Psychosocial Unit Head Rio Rosal Paliling sa maong seminar ng role sa media sa mental health. Gawas di iniiyang kikumusta ang media o gihatagan ng tips arona maatiman ilang mental health. Taliwala sa kabisi sa panagsa o ugas panagsa traumatic experience nga masinati sa ilang trabaho sama sa pagkakita o mga sa suicide incident. Dito mo sa mga kalihukan ang pagbugna o partnership sa lokal na kagamanan tali sa mga media practitioners sa inginman sa nagunang source of information. Sa katawan daw malikayan ang insidente nga diin makapost ang media practitioners o articles video nga makatrauma sa mga katawan kasi ang adunay o dunay sa mental health nga concern na. Dito was usab ini misal mo ang representante sa mga student publication of bloggers may tambong sa maong kalihukan sila ni Committee on Health Chairman of Health Person City Council of Dr. Paolo Gani ni Uban Sab o ang Committee on Women and Family Relations Chairperson at Chairperson City Council of Destahino in may presentar sa nasampit nga kalihukan o ubos ni City Mayor Orlando Clarix Uy na sa maong buatan sa CSWD nga gipanguluhan sa mga itong mga personahe ni dila ni Mr. Paliling uga City Information Officer Adiser nga head sa mga batan o padayon nga nagbantay sa mental health sa mga katawan kini pinagi sa pagpahingsog sa advokasya nga mahimong responsable ang reporting sa pagsuporta sa mental health program sa at tusok paminahon si Sir Jade Adiser ang OIC sa kining City Information Office.
12: Okay, itong siren mga higala no, si
11: Television, radio, or social media has the power to shape public opinion. We have the ability to educate people, raise awareness, promote understanding, and provide accurate and timely information. But the same influence also comes with a great responsibility. Irresponsible reporting can spread misinformation, damage reputations, reinforce stereotypes, amplify rumors, and even cause unintended harm. Well, kung isgutan na ito ang mental health, labi na kung adunay balita na kalabot sa suicide o ubang sensitibong sitwasyon. Kinahanglan gyud nga magmatngon kita sa atong paagi sa pag-report. Sensationalized coverage can increase stigma and in some cases may contribute to imitation or copycat behaviors. Labi na sa atong mga vulnerable individuals, katong mga tao nga nanay gyud gipangagian. Instead of focusing on shocking details, we the media should highlight hope, recovery, available support systems, and remind these people that help is available. Well, one good example is our CSWD Psychosocial Division. Naa sila yung hotline number. Maybe we can provide that sa ato ang public. Maugyot kini ang inungdan. Nganong sa diyang mibisita sa akong buhatan si Ma'am Rio Baliling sa City Information Office, tumiyaging si Mana arong isgutan ang posibilidad sa usa ka seminar pinaagi sa panagtambayayo sa CIO of CSWD Psychosocial Division. Well, wala yun po nagduwa-duwa sa paghatag sa amuang 100% nga suporta. Tinuod man na dili na kinibag-o nga inisgutan para sa atoa sa inyuha no, ng mga veterano na diya sa inyuha mga trabaho. Dili, permi na ito ni ma-encounter sa itong mga interviews o sa itong mga ginasulat nga balita. Pero lahit naman yun kung adunay pahinungdom ka na ito sa itong respect, sa itong responsibilidad isip media practitioners. 100% we trust you because of your years of experience and expertise in the field of mental health. But no matter how experienced we are in our own professions,
18: We all need reminders from time to time. Reminders that every headline nga atong ginasulat, every photo nga atong ginapost, every caption nga atong ginabuhat, and every story we air can influence how people think, feel, and respond. That is why responsible journalism is not just about telling the truth. It is about telling the truth with compassion and respect. By following ethical journalism standards and avoiding sensationalism, stigma, and stereotypes, we can become partners in promoting better health, better mental health in our community. Maybe in that simple way, we can help save lives. Not just one life, but many. Well, let me just share a short story lang. Makarelate ani because just recently, hindi mo natin kalimot, that one of our colleagues diyan sa City Hall experienced a heartbreaking family tragedy involving the loss of their child. So both ang mama o papa diyan ang trabaho sa City Hall, among atong kaubanan ako. Well, I am not sharing this to focus on the circumstances of what happened, but to remind all of us that behind every mental health story is a family carrying an imaginable grief. The pain does not end with one person. It affects parents, siblings, relatives, friends, and the entire community. Well, as members of the media, we may be reporting the news, but we should never forget that the people involved are not just subjects of our story. They are human beings who deserve compassion and privacy, especially during their most difficult times. As communicators, let us always remember that our words have power. Again, we the media, our words have power. So let us use that power wisely. May this serve as a reminder, labi na sa itong mga kaubanan sa prensa. Daghang salamat kung may adlaw.
3: So ito si Jane Adeser, ang OSC Head sa City Information Office sa City Hall. Kini sa Magnum Hunter 19 Mencho, kapagtulad sa palitawag sa Bisyo Magnum Radio.
13: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho, kapagtulad oras sa 5:15 na.
19: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
21: Magnum Opinion. Si Kanyichi Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ug Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa ilang mensahe ug opinion.
22: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion niyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
23: Ang
1: pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikan
3: epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala ginuyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
11: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
12: Sabado Night!
11: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
12: Sabado Night!
11: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte o House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe o opinion.
2: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simulat mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
3: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
4: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
5: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Oras alas 5:20.

0: So, iskwil lang tarong yun, no? Dili yun mag uyab-uyab kay di mo to sa mga istorya sa mga laki kay bakak lang gina, makapili ra man pag-abot sa panahon na magdamansi. So, at least nga mo ito, no? Ang yung statement ka ganina, alayon lugar sa kiniba nga turnover sa gitawag na to nga stage, concrete pavement o installation sa electrical system diya sa Bayabas National High School, maawot kini mukabat nga to 3.5 million ka pesos. Para sa Magnum Reports, Magnum Percy Blanca sa Balita Ang Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 14 Percy Blanca. Oras alas 5.33. Dinitas balita ni Magnum Hunter 13. Kaya yung usa ka balay, ang isudlan po ug kawatan. Dinas mayagos ha. Atong siren ang detalyas. Itong kauban naka-standby si Magnum Hunter 13. Riza Cruz.
2: Yes, mag-imansi rin ang panala sa kapulisan sa police station 3 Agura. Ang usang kinibang pamilyang Kapisano family. Kumandiya sa may kining barangay kung San Pedro, barangay Gusana itong syudad. Gisudlan, pasalo sa kadlawan, magdaman siyang ilan na panimalay. Gani, no, do, siguro, ang kaning akyat bahay, pilihan po siguro, kaya na nung po niya nga gikatkatan niya o kini ang lugar, gansyonan niya o or gisudlan niya, wala isiguro yung mga kanibataong nagustuhan ng mga butang. So, ang bala magdamanji, pinagi na na pagguba, pinagi sa first entry, no, pagguba sa kaniang pultahan. Ay, doon na pa yung mga portion sa ilahang panimalay nga para klaragid nga. Kaplastar o gasulod, matod pa ang kaning suspect. Kasi siyang ipang guba, aron makasulod sa maong panimalay sa Kapistrano family magdamanji. Doon pinagi na na mga kaning suspect, o sa manika mga bata, kaning batanun. O nakita sa kaning identified man siya sa pinagi sa CCTV camera. Sa siya magdamanji, doon ang kapulisan po naghahimo sa pagkilibang upilat po doon presyon. Sama nini mga kawatan, kini mga akyat bahay na magkakangkid, magkakanibitaw nga lugar na manakagid o balay, magdamanji o may po maniid, no? May maniid nga litaw ang balay, doon na magkakaplasta, gisila o gasaka. Yan sa gisila, pero tungod kay ang balay, do, ilang Kapisano family, kumpiyansa rin po sila, do, ilang balay magdamanji, do, mga aircon, o doon na po yung pang mga gamit ng mga mahalon, pero pag mag-lizard man ang kining kawatan, ng taong kaniang mambit-bit siya, magpasaan siya mga butang. So doon nun po ang ilahang nga balay magnuman. Jesus, doon may mga CCTV. Tang, isigutan niya kining kawatan. So, kawas na na. Wala po ka mga lugar magnuman. Gino, labi na din siya nagmens sa kanyang diuro. Nga nag problema yung kaning mga akyat bahay. Kanyan, doon na yung mga girls. Ha? Yung ba, nai. Kanibang, basta kay baka sulod sila. Huwag doon na sila yung mga plano. Baka doon na yung mga gourd, doon na yung mga kwarta. Mabit-bit lang, makuan lang nila magnuman. Gino, makaning pinagi na sa pag-sumakay gamit nila, mga bag, nga na. Tumad, walay nakuha daw, walay nawala, pero tumad ang mga gamit sa nga bungkag. Tumad ba nining pakanibitaw na lugar, aning padre di familia, si Sir Kapistrano, yang kinibang lugar, gisumbong din nga to sa police, din mismo sa police station Triagura, pagpiho kung kanibang kanina suspect, doon na ba niya po yung mga background, kining mga po nga mga buhat magdumanji nga mukat kapagbalay, ngawat nga na lugar, pero kay nakita man ang naong, sungalan na lang pag-identify din kung kinsa ni ang maong suspect. Nagpabili naman gawas nun ang kining akyat bahay magdumanji, kay pinagi naman CCTV camera ang pag-lokay, ang paglanto, kanibang pag-ila sa maong kinipag paglanto sa dagway. Ang pangalan, wala ano sa gidway na kaila. Ganis pagkaroon, na-refer na mong pangitabo nga na sa kapulisan na sa police station na Triagura alang sa lugang investigasyon na. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 118 Risa Cruz, Balita Ang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 113 Risa Cruz, oras alas 5.36 na.
3: Magnum Reports.
1: Balikan sa nato si Magnum Hunter 19. Kay mga eskwelahan, nagkinahanglan og duga mga guidance counselor. Kay lagi no ang pag-iya sa itong mga kabatanuna no aron nga maghimo gitpod no sa paggasa nung gyapon sa mga protocols sa eskwelahan og paghimo no sa pagrespeto sa ilang isig kaingon mga bata daw mga higala no para ma-lessen gitpod no mga bullying incidents ug uban pa og maleksyon gitpod sa mga disiplina. Ani atong kauban naka-standby Magnum Mentro ka baktula.
4: Gikinahanglanon ang dugang pang mga guidance counselors sa mga eskwelahan ang tunghaan labi na sa mga dagko ang mga tunghaan din sa tulalawigan sa Bisamis at Intala sama sa Mogza din ang kinisab ang gibutyag di Miss Melinda Katida ang kanhi sa principal sa Mogza nga iskwilahan gikabutyag nga nagkinahanglan og dugang mga guidance counselor mga iskwilahan katsang tungod sa kadaghan sa mga estudyante buo panapanaw sa 7,000 ka mga estudyante sulod sa mga maestra pagtutok sa mga problema sa kada bata, labi na ang ratio mismo layo na gid kayo. Iabot og 1:700 ang nahimong ratio, so dili na gid kayo makahimo pa sa pag-guide ang usa ka maestra sa usa ka eskwelahan tungod sa kadaghan estudyante din labi na. Aron pod balikayan ang mga posibleng mahitabo nga mga susama dito sa Tacloban City sa mga estudyante nga namusil o mga kapwa estudyante na nakakos o grabing kapanik yun man katroma sa sahib sa mga estudyante nga naibilin dyan sa nasangpit ka lugar. Yun man nga kini ang aron malikayan ang susamang insidente hugot niya pagpatuman sa mga pamaagi labi na sa security. Pagpatuman security din sa mga eskwelahan din sa ato ang syudad. Ug inundan ang pagkatugang sa mga guidance counselor tungod sa kini ka mga makatutok sa problema sa mga batan-unan kabataan karon labi na karon nga panahon kusog ang social media daghan nga mga bata ang nakasinati sa depression. Ato sa paminahon si Ma'am Melinda Katit.
3: Huwag na ito kanabi itong makadani ang sweldo. Unsa na katinuod mo?
5: Actually, sir, dako man nagsweldo ang guidance counselor, ang mog sa atay guidance counselor. Ang problema manggod, taas manggod ang QS, qualification standard sa guidance counselor, kay kinalang ka nga registered. Nya, nipasar pod ka sa exam. So, ang uban siguro, dili na magpadayon ka, dili man pod lalim nang magpabito sa exam nga pasaron. Oo, but then the government, ang atong DepEd, na ay mga plano nga butangan gid o guidance counselor ang kada schools, kinangnan gini siya sa mga eskwelahan, especially karon. Saan mo sa pagduluan kay wala ni guidance counselor po? I hope matagaan po niya sa DepEd.
6: Okay, thank you very much. May follow up? Okay. From Sir Rojo, sir.
7: Hi, ma'am. Sir, mayong hapon. Ma'am, isa lang ka question. Ma'am, speaking ng guidance counselor na ito, giyang kun sa DepEd, nga nationwide sa Northern Mindanao, naikakulangon sa guidance counselors. Ang MOGS ba, ma'am, during sa imong time, naba mo ikakulangon or naba mo problema sa ihap sa itong guidance counselor? Labi na, nga 8,000 na ito estudyante and talamak po ang bullying nagpanghitabo sa mga eskwelahan, ma'am.
5: Actually, isa na gina itong guidance counselor sa MOGS during my time, even paglakaw na ko last Monday, yesterday, Tuesday, isa na gintabuan na, supposed to be, ang isa na guidance counselor, 500 round ta ng iyang hana, wala mo yung good time, wala po yung applicant, ana, sir. Hoping na nga maghatag man o mga items, ang DepEd ko na may plano, ang DepEd niya mag-hire o guidance counselor, daghan po unta ang mag-apply, aron matagaan good o pagtagad atong mga bata, nga kung naa sila kinanglan ng mga counseling, dito lang din sa atong guidance counselor, kaya dili na kaya sa teacher, magtudo pa si teacher, dili po na kaya sa principal, usara ka buo principal, ganyan kayo learners. Napagitay mga teachers, pagyan nga, kaya kinanglan gyapon o mga counseling sa sa ilang kinabuhi, sa ilang pagka-teacher. Thank you, sir.
6: Okay.
4: Subotot nga nabati si Ma'am Melinda Katit ang kanhi principal sa MOGS o currently karon nga principal sa Taguluan Community College. Kini si Magdom Hunter 19 medyo kabagtulan sa paritaog serbisyo. Huwag mo tayo.
1: Oras, alas 5.41 na sa hapon sa mga pagpareyan sa tungtulo ng Magnum Reports. At ang atangi dugang balita ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Dinapod naman sa ihapon mga nanghihitas na reports sa hiling na panahon. Oras, alas 5.41 sa hapon.
8: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoida, makapatong ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: lang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dilayan matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong kapagpanaguman sa itong tulungan ng Magnum Reports. Balikan sa pod nato si Magnum Hunter 19. Medyo ko magtulaan kay lagi no, na ay mga estudyante daw kuno nga kaning nalambigit na di ay sa illegal nga droga o nalambigit na po no, ini pong kaning pag hubog-hubog. Lango na din po sa ilim ng makahubog lugar nga mga eskwela makisayo tabi kay kani po mga higala no, kinangal yun yung mga tagag pagtagad kaya di maayo nga mga kabataluna na to sa iyong magbisyo. Ano si Magnum Hunter 19 naka-standby gikan sa lokasyon at ang tayo mga balita Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa ihapong mga nahipos karong hapon na pero unang sa nato Magnum Mencho kabagtulan. Yes, Magnum Mencho.
3: Naman din sa kabatiyaga sa connection lugar no sa kini nga tuwag pagpati ni Miss Melindy Katid ang kani principal sa MOGSA di sa tuang nakbiyan na din usa sa mga iskutanan ka ato or ato nga nakuha nga informasyon abot sa pipila ka mga estudyante kit ang gakadak meaning ka monitor o kapatawag sa guidance office man gakalulong di ay sa droga illegal nga droga o ganguman aguban ka inom sa alcohol or kining mga liquors din aguban sa tiini nga masapon pa nga hitit so dunay mga kaso nga mga gakasapon pero at least sa karon nga tumiagi but sa karon nga mga panahon na napailaluman sa intervention o mga rehabilitation program sa kini CSWD di natapos naman sab noon sila nakahuma naman sila giskwela o moto nga napabago ang ilahang kinabuhi ang pinagi sa mga programa sa CSWD nga marinabagan sa tuma kining buhat o sa DepEd uga sa tuang kining personahe o staff mismo sa MOGSA. Dawatos ang paminaw subli si Melindy Katid.
4: Magkaro ko lang ang Rusya. Huwag na ito kanabi itong makadani ang field.
3: Sa muna nga tuang na batik kagalina si Miss Melindy tungod kay doon ay mga kwansad, no? Nga, although, na may mga security o naapod diha ang kining mga gabantay lugar, labi na mga staff sa kining mga eskwilahan, pero di gyud malikayan. Nga, bisan pa to nga dili nga nakadaghan, na daw kay pito ka mga cases ng mga estudyante ang nagkasapon. O ingon man, ganamonitor. Nga nagagamit sa ginadili or mga bisyo. Ato sa paminaon.
5: May hapon.
6: Yes, sir.
5: Mag-momento kabagtulan sa pag-umarabi. May question first. Sa inuhang time as a school principal, naakay na monitor o wala ay na monitor sa mga estudyante nga ga-intake sila o drugs or something gasulod sa eskwelahan na langot sa ilimnon or any mga vices nilahan na gina-intake while in school.
6: When I arrived MOGS 4 days after my installation as principal for naatay nakitan ana sir. In fact, murag si Sir John Michael Bustamante man siguro ang naadito. That's the reason why siya ang media na naadito man siguro. That's the reason why higpit ang atong pagsulod sa entrance. Actually, sir, dili sa akong time, dili pwede musulod ang mga bata sa school nga wala sila permit on a weekends. Kay basin mag-unsa man sila dito, buhaton mag-unsa, di pa kabalo, unsa buhaton. For the safety of our learners, kinanglan dunay parents consent, naapod ang teacher na mag-uban. Kay mag-unsa na, ang mga first story niya, that is 2.8 hectares. So, gidili na ako, kay nga no, we do not know what are they going inside, no, unsa ilong buhaton. So, katong sa mga drugs, sir, naa siya. But, nalipay ko nga katong atong nakuhaan sa drugs. Ato man itong i-continue siya pagpa-eskwela. Ni-graduate na siya sa ALS. Ni-graduate siya last March 31, 2026. I do not blame that person. Siguro sa situation, sa mga tao lang na naa dito gabiktima sa atong mga learners sa sulod. As to the liquor, naana siya sir, kanang mga party gani, mga Christmas party. Pero nakita na na, nahibawa na na sa atong security guard. So, gina-check na po na mo na mga tumbler, unsa ilang sudlan, kabalo na tagiong sa, gina-check na na mo. So, as so far, no, as far as I'm concerned, during my stay, sa Pumiro lang siya, pero for 2025 until last Monday, wala na na siya sir. Thank you.
5: In terms of numbers, mga daghan, pila daka sila ka mga bata. Sa drugs, pila sab sa mga itong nakuhaan o pila liquors. Pila sab ang masakon na nag-hit sa sulod, anak.
6: Katong primero na ako, sir, sa November 14, 2024, there were actually 7 of them. Sa 7 sila, isa na gid adto ang na charge na 19 years old na siya. Pero again, nakabail o niya, nakagraduate naman siya. The rest adto, pag-check man ko sa ilang urine, negative man sila. Pero kauban sila dito, siguro ginagmay lang siguro itong time. And then, naatay isa pagyod after that incident. Kuan man to siya Thursday. Pagka Monday, naanap po tayo nagdala. Insakto po siya edad, 19 years old. So, kagto lang siya din. Naatay mga grade 10. Nga, gidala man siguro siya sa hinuog. Naasya dito. Pero kuan mo siya sa hinuog. Nang wala dito siya mama o papa, lola ra. So, that's the problem, no? Kanang mga inana kay mga broken family. So kami, I feel for the learner. Ang problema, dili man na ako atubang tanan na ako na silang tip-tip. And there were so many of them. So ang among mga buhat ana, among inagilar, or among i-turn over sa CSWD because we still want that our learners will have a bright future na makahuman sila sa ilang pag-eskwela. Kana lang akong dream sa mga learners.
5: Is there any kining intervention, rehabilitation, or if ever kinis lang ang mga estudyante nga positive, unsa nga mga intervention ang sa school?
6: Ang kami sa school, sir, amo gyud siyang i-turn over sa CSWD. Kay dili man namo siya makaya, no? Pero unsa ang matabang nga makapadayon sa eskwela, we will give them modules. Modular.
5: But the case, if ever na-positive siya, dili hold sa eskwelahan.
6: Dili, sir.
5: So possibly, pag-graduate niya, nagamit niya po siya.
6: Under monitoring man sila, sir. Gina-monitor sila sa CSWD. Gina-check po ilang urine.
5: Ay, nabay ko naman, nabay,
3: sabot itong nga paginabigan nga Ms. Melody Katid ang kanhi school principal sa Ms. Oriental General Comprehensive High School kun Moksa sa gipigayon nga press conference or meet the press sa Cagayan de City Press Club sa SM Tauta. Si Pagkaman 2019 mentyo kumagtulan sa palitaw servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Balikan po nato si Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Kaya gatosan ka mga person deprived of liberty din sa mga lungsod sa Nitao Misamis Sorrental na kapahimulos sa YAKA program. Ngagitan niya po sa tuwang abotan sa PhilHealth. Detalya itong sirens itong kauban na ka-standby ko ron si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
7: Gatosan matagpa ka mga person deprived of liberty kuna PDL sa Nitao Misamis sa Oizan ang nakabinipisyo sa PhilHealth YAKAP kunyaman ang kalusugan program. Tumos pangatag uga mas masayon nga uga libre na servisyo sa panglawas nga sa mga beneficiaryo sa mga programa. Nakadawat ang mga PDL uga konsultasyon, konsultasyon medical o galingan man kaning laboratory o diagnostic services man ang mga gikinahanglang tambal o masiguro kanibang lugar ang ilang panglawas sumala sa PhilHealth o YAKAP program. Usa kini ka kinibal nga lugar gipalapdan ang primary care package maghatag og comprehensive outpatient health services dito sa mga pinili sa sulod sa prisuhan. Inisiyatiba kabayan sa parayon na pagpaningkamot buhatan sa PhilHealth alang sa kinibal nga pagpalapas access sa servisyo medikal alang sa tarang sektor man lakip na ang mga person deprived of liberty. Balita gikan sa PhilHealth para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Oras Magnum alas 5:55. Sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon ng Magnum Reports, mga higala, medyo napupos na yun ang itong oras. Sapit na po matapos no, ang itong tulumanon. So, manimbaya sa ta sa mga kaisunan nga mihatag ko ron. Ilahap po din po mga mensahe, ilahap po mga solusyon. Komento kalabot na giniining itong programa, niini pong hapuna. So, may nga hapon din ano, sa tanahan sa itong mga kaisunan nga nag-monitor sa itong programang Magnum Reports. May pagpaminaw din ha sa mga taga-barangay Kaoswaga ni atong syudad. May pagpaminaw po daw kuno din ha sa mga taga-barangay Makabalan. May hapon din ha sa inyo ha. May hapon no, sa kanunay ngayon po nga pag-monitor. May pagpaminaw din ha sa mga taga-taga Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental nila ni Sir Erlindo Baga. Din ha kantatago no. May hapon usab din ha. Din ha kaninyo kang Anatalio Jr. Ana sa Dikatoria. Salamat usab din ha sa imuha. Dinapod kang Lisa Antonio Patunyal. Oo, may pagpaminaw din ha sa inyuha. Dinapod kang Masha Basia. Dinapod kang Di Rama. O kang Freda Rama, may hapon din ha sa imuha. So sa itong mga kaisunan, no, ay mo pagbiya. Kayo mo sunod na ang Balitang Magnum alang sa dugang Balitang Lokal, National, International Sports Entertainment Business o Balitang Impossible. Inyo ka ng masayran sa tuwa pong musunod nga tulubunod. Nga kauban si Magnum Jola Kubog, Magnum Lani Delgado. At ang atangi po niya sa gabi mga higala, kaya Magnum Hitsika at Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan. Ang maghatag po duglingaw diha sa inyo ha. Kaya pong idalit kaninyo mga higala ang mga nindot nga musika, mga trivia po no, mga dugang kahibalo nga ihapon din pong i-share po sa inyo ha. Kaya knowledge is power. O gatang-atangi po mga higala ang mga Magnum News Alert ni Magnum Hunter 21 Lani Delgado, kauban si Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan ng Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Kaya unya inyo pong masayran mga higala ang mga dugang update ining kagabi sa mga balitang lokal o balitang nasudnon. Ug kay napupos man ang atong oras itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, ay mo pagbiagyapon sa pagtutok sa itong official Facebook page, Magnum Live official website, www.magnum999.com. Inyo mabati ang mga programa din sa Magnum Radio simultaneous no din sa ato pa din pong mga social media accounts o sa ato ang website mga higala kung diin na inyo ang masayran ang mga bagong mga panghitabo din sa ato sa dakban sa kagadero mga kasikbit nga lugar no. Kaya kana mga higala gihimo gid po nang mga pamaagi sa ato pong sibyahan para bisan asa mo mga higala o bisan kanusa pwede gid mo nga makamonitor sa mga programa sa Magnum Radio. O og sa ato ang pagpanamilit sa mga kaisunan din ha. Ay mo pagbiyaog padayon sa pagmonitor alang sa dugang mga balita. Ang sunod ang balitang Magnum ug timani ayaw kalimte. Nga sa usa kagawasnan nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 5:59.
8: Time check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Mahimo di usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CBO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Dolls at Finland, Cagayan de Oro City.
8: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:04, higala kumusta mga kabayan na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, PRC Misamis Oriental, Sirio Chapter. Mingon nga nagpabiling hagit sa ilang buhatan ang kakuwangon sa supply sa dugo sa atong Magnum National House Prosecution Panel. Kumpiyansa nga igo ang ilang gawirang ibilisya batok ang Vice President Sara Duterte kung galing gilioyunan ang pagsubina sa Bank of Tax Records ini sa atong Magnum International. Europa nagpamangno nga ito sa mga airlines company nga magbinantayon sa ilang pagsubay sa airspace sa Middle East sa atong Magnum Business Remittances sa mga Office Pilipino sa 12 ka mga bulan ni atong Mayo ni Tuiga Mikonhod sa atong Magnum Entertainment actor Richard Gutierrez. Malipay tungkol sa daga mga tao ang nalipay sa ilang relasyon sa aktres nga si Barbie Imperial. O sa atong Magnum Sports, Philippine Taekwondo Team, mahimong kabahin sa Asian Games sa Korea.
8: Balitang Magnum!
7: Mga Exxon, kumusta mayong gabi karong adlaw at karon nga Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2026. Kini ang inyong mga tig balita, Magnum Jewel Jacobo.
9: O Magnum Lani Delgado.
7: O karon sa retailers ng Magnum Local, giangkong karon na sa Philippine Red Cross, Misamis Oriental, Kaganero Chapter, ang matupan ng pabiling hagit sa ilang buhatan, ang kakongon sa supply sa dugo. Italiwa pa man sa mga ng labang blood donation campaign. Matupan Dr. Dante Paho, Acting Director sa Blood Services Committee sa PRC Misamis Oriental Chapter. Oga kay Doro nga kini tungod sa kinanglan usab nilang hatagan ang ubang lugar nga nagkinahanglan.
10: Despite sa kataghan nga nakuha nato nga dugo supply sa atong mga donors, nagkulang gihapon kay daghan man mga chapters outside Cagayan de Oro nga nakinhanglan gihapon og dugo mo nang kita mo supply gihapon dito. Dili lang kay purely Cagayan de Oro Misamis Oriental chapter, apil na ang mga kasikbit nga lungsod og lugar nga within region 10 atong masupplyan. Even National Manila gapangayo og gihapon sila. Dinhi sa Cagayan de Oro ga supply gihapon ta, ga provide gihapon ta sa Metro Manila. Tong gikinhanglan ang dugo kay kani sumpay kani sa tong kinabuhi. When you give blood, you save lives. So mo nang kinahanglan, parte sa atong responsibilidad ang pagtabang sa atong mga nagkinahanglan ilabi na sa dugo. Mo nang kita pwede ta makadurag dugo sa katong wala lagi pambati, no? Wala po yung mga maintenance nga gi-take, no? Tanan gid kita ang ngayan nga mo hatag og dugo aron por ma-replenish ang atong blood system sa atong lawas.
7: Ang payag ni Dr. Dante Paho, Acting Director sa Blood Services Committee sa PRC Misamis Oriental CDO Chapter.
9: Sa programa sa CSWD kalabot sa mental health, Ani, Chairman sa Committee on Health and Health Insurance sa Konseho, matuni gaani nga ang seminar nga gihimo sa DSWD alang sa mga sakop sa media gilauman niyang dako kinig ikatabang ilabina sa mga pag-promote aron na maedukar ang katawan sa kamanungdanon sa mental health.
11: Because of this wide reach, media has the ability to either strengthen or weaken our mental well-being. On the positive side, the media has become a powerful tool for promoting mental health awareness. It helps educate people about conditions such as depressions, anxiety, bipolar disorders, and other mental challenges. Through documentaries, news reports, educational campaigns, and personal stories, the media encourages people to recognize the signs of mental illness. It seeks professional help and support those who are struggling. It reminds us that mental health is just as important as physical health.
9: Ang pamahayag ni Kagawad Paulo Gaane, Chairman sa Committee on Health and Health Insurance sa Konseho.
7: Alas 6:08 na samtandog ang balitang lokal pasabot karon sa Department of Environment and Natural Resources Kundina Region 10. Adunay koneksyon ang kinayahan o ang kahimsog sa panglawas madto pa ni DNR 10 Administrative Officer Romnick Pragamak nga mao kini ang rason nganong kinahanglan atimanon ang nagkareya kung kinayahan aron sa pasiguro nga magpabilin ang seguridad sa pagkaon.
12: That the health of our people is inseparable from the health of our environment. DNR Region 10 reaffirms its commitment, strengthening environmental governance, cultivating Northern Mindanao where health of ecosystem sustain healthy communities and where environmental stewardship becomes a cornerstone of a nourished, resilient, and a sustainable future.
7: Agapayag ni DNR 10 Representative Officer Romnick Pragamak. Alas sa 6:09 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
13: Magnum Road Hunter.
7: Binata may gala karon si Magnum Risa Cruz, diha may gala sa karon Espiras Magnum Lani no sa Barangay Carmen, diha may gala sa Amak Soniel, Baminta Carmen. Bibon tao karon kay Espiras sa maong nasangpit nga barangay sa ilang fiesta. Magnum Risa Cruz, kumusta diha?
14: Yes, magdumajuel na. Direkta na karoon ng kadri sa may Max Daniel, Baminta, Barangay Carmen. Grabing tao magdumajuel.
7: Oy, nga naman na.
14: Heavy traffic from Max Daniel to Baminta to Jaibura Bridge. Taas si Jilinya sa nakyan, magdumajuel.
7: Uy, mo ba?
14: Bro, mo ba? Naginahinay na gurong isa. Yung munang busy kayo. Nabi nga po din natin sa may Ipil, magdumajuel. Sarado. Tuwag ko doon ay event niya. Doon ay mga kanibang ginagmay ng mga live van. Kaya diba, palitay ka po sa mga kaigsunan nga na mga trabahante sa market, magdumajuel. Then, wag ani, sarado sa may Ipel, ang niri, magdumisulan, niri street, paribot sa may tubangan mismo sa may unit top, may Carmen, do light na mode traffic situation, kaya pasulod man, yun may mga ITA nga, mga kinibang traffic aid nga nagman, kaya para po nga, doon, mga nanggani backlight, master po ang kanyang mga nag, atang-atang karon para po sa pag-witness sa mga kalihukan, gabi, gina, distress, magdumisulan, ibo kayo pati nga ng taon, yung mga panahon na. So, nakatwa po na, medyo, kanibang nga, nipis, no, pinsan ni nipis nga, panagong, wala ko tayo mag-sibaran nga pagpanalit eh. Kapag ulan, magdumadyo, hindi ka pa tayo mag-kumpiyansa. Sabi na sa mga isuna itong madalikan ko rin sa may palibot sa Carmen, may mga kalingawan magdumadyo. Madibit-bit lang itag payo. Sigang payo, pag maglakaw-lakaw ka, mauli ka. Ulit, ayun, sa mga kong paghulagway, sa lakas panahon, dagan sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter Kaysin, Risa Cruz, sa Barita, Observ, Kisyo, Magdumadyo.
13: Magnum Road Hunter.
7: Alas 6:11 na para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum National. Kabesa karon ng House Prosecution Panel ngayon ang ilang gawirang ebidensya kung dili iuyunan sa Senate Impeachment Court ang pagsubpina sa bank o tax records ni Vice President Sara Duterte. Hinuman presisyonan sa caucus ngay paggawa sa Senate Impeachment Court ang desisyon sa oral arguments sa House Prosecution o Defense Team sa Lunes, Hunyo 20 ng tuiga. Mato ba ni House Prosecutor Congressman Bill Zamora nga gipagawas ang video, giisip nilang mas lamaw pa nga ebidensya kay sa upat ka articles.
15: Definitely, we have enough evidence to support each of the articles. And even if we don't have the documents that we are requesting for, we can support the prosecution of the four articles.
7: Agapayag ni House Prosecutor Congressman Bill Zamora.
9: No one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Kini ang tubag ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa ilang rebuttal ni House Prosecution Panel Congressman Chil Diokno. Mato ni Poa nga wala usab kini nagpasabot nga dili mahimong silutan ang Vice Presidente kung dunay nahimo nga sayop apan ang bisan unsang kaso nga ipasaka sa impeachment court ang ayan limitahan lang sa mga gitak ng impeachable offenses sa usa ka opisyal.
16: Nawawala na po yung confidentiality. Even given that there's an order from the president, I think we should still think about relevance. Para saan ba ine-examine yung mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceeding? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang vice-presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang vice-presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the vice-president for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that.
17: Prosecution has repeatedly invoked accountability. We agree with them. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But your honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access.
9: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poe, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
7: Alas 6:15 na sa mga dugang balita na sunod ang magbugna ang National Bureau of Investigation kon NBI o Task Force kini aron na muhimo sa pag-imbestiga sa gihimong anomalya sa bidding o funding sa mga proyekto niadtong 2019 SEA Games sa nasud matuban ni NBI. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag dili kini renewed interest kung dili tungod na lang sa nadawat ng impormasyon. Rason nga imbestigahan kini sa ahensya.
18: I'm aware of that is the chairman of PISCOG. Ano? So hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas ngayon na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinanasan, we will investigate. Ano? So it so happened, it's grabbing yung controversial. Narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you said that kung meron ba talagang dapat man investigation, so kailangan
7: natin
18: magkaroon ng report dito.
7: Ang kapayag ni NBI Director Melvin Matibag.
9: I'm upset to hear this. Kini ang masuk-anon nga pahayag ni Senator Judges Pia Cayetano sa gitakda nga investigasyon sa NBI sa gigong irregularidad sa 2019 SEA Games nga gipanguluhan sa igsoong si Senator Judges Alan Peter Cayetano. Mato ni Cayetano nga walay jurisdiction na sa kalibutan nga nagtugot aron ang usa ka judge i-pressure o i-intimidate.
19: But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you.
20: May nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up. And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you. I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing.
9: Ang pamahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
7: Alasay sa 17 na go ahead and investigate. Kini ang paghagita ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa planong pag-imbestiga ni NBI Director Melvin Matibag sa gingong matod pa irregularidad ni atong 2019 SEA Games din chairman kini sa organizing committee. Matod pa ni Senator Alan Cayetano ngang maong isyo ikapila na gi-imbestigahan.
2: Go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman. Ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure ha, but parang may kaso na nun. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi Kikyam, pinakain daw mga Muslim ng baboy when it was chicken longganisa na pinakain pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Yeah?
7: Ang payag ni Senator Judge Alan Peter Caetano.
9: Binabawasan talaga kami kini ang pahayag ni Senator Judge Alan Peter Caetano human gisulan kini sa pag-intimidate nunod sa investigasyon sa NBI sige nga nahitabo nga irregularidad sa 2019 SEA Games diin siya ang naimong chairman sa Philippine SEA Games organizing committee. Mato ni Caetano nga gusto niya nga ang impeachable trial magsilbing pagsulay aron pa matud-an nga ang konstitusyon naglihok og nagpatigbabaw bisan pa man sa mga kalainan sa politika.
2: Binabawasan talaga kami ni isa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na, di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolete. Iilan lang po kaming abogado dito. It's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us.
9: Ang pamahayag ni Senator Judge Alan Peter Caetano.
7: Alas 6:21 na sa tagi pamugusab ni pala sa Press Office Attorney Claire Castro na magpabiling nga nakatutok sa pagtrabaho o paghatag servisyo sa publiko si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Talawala pa man sa pagsaka sa iyang satisfaction rating. Mato ni Castro nga dili mapiktuan sa result sa mga survey ang Presidente. Tungod kay mas giunan nini ang pagservisyo sa katawhan, ilugang pa ni Castro nga ang maong survey maghatag giya lang sa administrasyon kung unsa ang mga programa ang angayong tutukan o gayuhon sa gobyerno.
21: Siguro every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to, tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon. Eh, hindi yan dinidisregard. At ito na may nakikita din ng miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
7: Ang payag ni Palos Press Office Attorney Kirk Castro. So, sabagay, naman sa mudagan. So, murag, wala pakialam na.
15: Bala
7: mo dia. Di naman ito kumudagan. O, inalaw ka lang yada. Wala na ilain yun. No? Kadipinsa na lang kutob sa Ginawa. Kay, grabe man yun. Ang kakataas ba? Negative yun, pirmi. Ano yun? 27 negative. Murang nisaka pa gani. Ang negative ang yang approval og satisfaction rating. Sa kining ko ano kining ano trust rating og approval rating. So muna ang last niya sagdenda di matamudagan ang pangulo. So murag wala may mahimo so pakialam namo di matamudagan. So murag paabot na sila tud mahuman. Okay wala magyon murag lisod na gyud kayo nga imo pang bangunon kay so pa may ibangon nimo nga ang tanang issue karon wala pa gyud murag ipasagda nila. So ang ila mo survive na lang hatod nga mahuman kini nga termino. Amo na lang gyud siya. Alas 6:24 sa tong Magnum Health Alert.
1: Magnum Health Alert.
7: Buta karon na ni Hansel Santoni said sa donor recruitment sa Philippine Red Cross nga ang mga beneficyo sa pagdonar og dugo lakip na ang mga gabayan madumi ni Santones nga malayo ka sa cancer, heart disease o guban pang balatian kung regular ang pagdonar sa dugo.
3: According to some studies sa mga journals internationally, kapag regularly ka daw nagdo-donate ng blood, mas mababa daw yung chances magkaroon ka ng cancer or heart diseases because you release significant amount of iron and you stick to a healthy lifestyle. Mm-hmm. Dapat on the day of blood donation, you must be feeling well and healthy. Okay. It's a priority for us to ensure yung safety ng blood donation. Wala pong fasting. Kung nag-take po ng antibiotics, please make sure po na sabihin natin yun sa doctor natin during the blood donation. Philippine Red Cross po has 112 blood facilities nationwide. So they can check po the website ng Red Cross sa redcross.org.ph.
7: Ang payag ni Hansel Santonis, Head of Donors and Recruitment sa Philippine Red Cross. Alas 6:25 na karos na Toronto Magnum International sa Europa. Nagpamano karon ang European Union Aviation Safety Agency ngadto sa mga airlines company nga magbinantayon sa ilang pagsubay sa airspace sa Middle East. Kini particular sa Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates o UAE. Apil ang Oman sumala sa ISEA. Adunay mga nag-operate nga sundalo sa maong mga area diin na dagha mga missile o drone ang ipalupad nga delikado pag-ayo sa mga avion. Dog doon nilig hilauman nga malugtad o gahangto na Hulyo 29 ang maong abiso o gamipasalig usab ang isa kung iisa nga magparayo ng ilang monitoring.
15: Sa Venezuela, misa ka pa sa 4,700 ang ihap sa mga nangamatay sa sunod-sunod nga linog sa Venezuela. Mato ni National Assembly Chief George Rodriguez nga mabot na usab sa kapin na 17,000 ang samdan. Giduang pa ni Rodriguez nga pabiling anaapa sa 50,000 ka mga tao ang pabiling missing. Dumduman nga ubay-ubay ka mga building o gambalang niya nga hugno. Diin gituuhang daghang mga tao ang nalakip sa kunahag sa ani ini.
7: Alas 6:26 so karon sa itong Magnum Business bikunod ang remittances sa mga overseas Pilipino sa 12 ka mga bulan at tumayo ng tuwika. Subay sa Rita sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga ang cash remittances o money transfer na sa 2.7 billion dolyares gikan sa 2.718 billion dolyares na niyadong Abril ng tuwika. Yung kini ang pinakaubos nga natala karong tuwika suka sa 2.6 billion dolyares sa itong Mayo 2025. Nagpabilin ang Amerika sa pinakadagang tinubdan sa inflows sa 39.4% gisundan sa Singapore, 7.4% Saudi Arabia, 6.4% og 5.1% ang Japan, 4.6% sa United Kingdom og 4.3% United Arab Emirates. Isairaan nga ang year-to-date personal remittances nagtala sa 15.7 billion dolyares nga mas taas sa 15.3 bilyones dolyares sa samang period sa milabay nga tuig. Sa ato foreign exchange rate ng usa ka US dollar para sa 61 pesos 59 centavos Canadian dollar 43 pesos 51 centavos ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos Australian dollar 42 pesos 59 centavos Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos o 13 centavos.
9: ogron sa itong Magnum Entertainment. Gibot yag sa aktor nga si Richard Gutierrez nga malipayon siyang sa hinahinay daghan nga nalipay nga mga tao sa ilang relasyon ni actress Barbie Imperial. Mato ni Richard nga sukuhay kini kani adto nga daghang nagbatikos kanila karon daghan nga nagsuporta kanila samtang giingon usab ni Barbie nga nagkuna nga wala siya ay mahimo sa ubang mga tao kung unsa ang ilang mga sayop nga pagtuo.
4: Nakakatuwa kasi siyempre unexpected dahil nga nung simula parang, di ba, daming haters. Pero ngayon parang tutuwa na yung mga tao. So we're very thankful sa lahat ng mga tao na sumusuporta at nagmamahal sa amin, di ba. Good vibes lang tayo. Yun ang importante. Good vibes, relax lang tayo.
5: Tsaka hindi rin naman po talaga natin mag-please yung mga tao. Kahit latagan po sila ng ebidensya, lahat, whatever happened, di ba? Parang kung sino po talaga yung ayaw maniwala, hindi naman po talaga maniniwala. So, okay na yan. At least, pinapatrending nila.
9: Ang pamahayag ni actor Richard Gutierrez o actress Barbie Imperial.
7: Alas 6:28 na sa itong Magnum Sports sa mahimong kabayan ng Philippine Taekwondo Team sa Asian Games sa Korea. Iyan sa pagpangulo ni Tokyo Games sa veteran na Corta Barbosa o SEA Games sa champion na Tashana Kaisa Mangin. Tuo din eh, ang Philippine Taekwondo Association nabos kang Grandmaster Song Chun Hong na nagdesisyon ngay padala ang unang nagunang atleta ngadto sa Korea.

0: lang gawirang ebidensya batok kang Vice President Sara Duterte kung galing dili uyunan ang pagsepuena sa bank o tax records dini sa ato magdom international Europa. Nagpamano nga ito sa mga airlines company nga magbirentayon sa ilang pagsubay sa airspace sa Middle East sa atong magnum abeses imitansi sa mga overseas Pilipino o gagayon Drusy Kabula na ni atong Mayo ni Tuiga ang mikonhod sa atong magnum entertainment actor Richard Gutierrez sa malipayan tungod sa daga mga taong nalipay sa ilang relasyon sa aktres nga si Barbie Imperial o sa atong magnum sports sa Philippine Taekwondo Team na imong kabay na sa Asian Games sa Korea. Mga eksyonti man lang sa agawaso katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong barugaran hukum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Lani Delgado.
0: O sa mga news writers, Ching Interina, Ipulaburag News Manager Elena Corin, dini lamang sa balita o serbisyo
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang durugma, dini lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.

0: kayong gabi, kaniyo tanan mga mag-conference, mga kaisunan, may pagpaminaw, kaninyo diya, may gala sa ito ang programa karong gabi o na mayong gabi. Alright, sa ito ang paraguban karon sa ito ang Magnum Hit Sikat, sa ito ang mga sikat na music hit song sa tipong play mga Magnum Friends karong gabi o na. Una sa ito ang mabati, may gala, mabata, babati, matakaroon ng unya. Sa ito ang mga kaisunan na nakaroon na minaw while nasa ilang kusina. Sige sila o ka nang paghungit-hungit karon kay ngaon pa. Alamayang pagpangaon kaninyong tanan. Ug sa mga kaigsunan nato diya nga nabisi pa karon. Unsa ba inyong ikabisihan? Oh, basig nagkuan mo? Naglimpyo baka mo ron sa inyong kusina? Or namilo na baka mo sa inyong mga gamit? O basig nagluto pa mo diya sa inyong pagkaon? Nga usahin na ba ang luto pagkaon? Balik-balik na ba na yung pagkaon ba? Bulad itlog, bulad itlog, bulad itlog. Bulad itlog, bulad itlog, bulad itlog. Paguman, lahi na pod. Sana pod. Itlog ug bulad, itlog ug bulad, itlog ug bulad. Sumuna siya mga Magnum Friends. Katong maigala na to diyan nga nakatunin karon sa to ang programa pinagi sa to ang FB page Magnum Live. Kun sa to ang TikTok account, sa to ang www.magnum999.com. Good evening, sa mga isgutanan sa nato mga Magnum Friends kalabot sa to ang knowledge is power standby ha. Standby mga Magnum Friends kay sa gipaygayon nga impeachment trial. Pero dili impeachment trial ang whole topic nato ani. Sa gipaygayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi na karon nga medyo matog na kanoy, noon sabi na udlot man ang impeachment. Sa nagpadayon nga investigasyon. Inyong nadunggan ang terminology nga Romanov. Okay? So inyong nabati ang kining word nga Romanov. Gisgutan sad gipangutana ni Senator Judge Peter Cayetano. Gipangutana ni Senator Judge Erwin Rapitulpo. Gipangutana sad ni Marcos. Aimee. Ginsa pa to nga mga senator judge nga nangutana about anang Romanov family issue. Romanov issue daw. So dito na nagikan sa statement nga gibuhian ni City Mayor Davao City Mayor Basti sa usa ka speech daw, public nga speech. Dito sa dayon kuno nadung nakuha ang informasyon sa usa ka vlogger nga nag-interview dito kang Vice President Sara Duterte about ta kuno sa Romanov. Moda itong hinungdan nga nakabungat o kanang statement si Vice President Sara Duterte na kung mapatay ko na nakoy gihire daan nga kining mapatay sa tulo si President Ferdinand Marcos Jr., si Liza Ranita Marcos o si kanhi speaker na si Romualdez, Martin Romualdez. Okay. So, anak lugar da yun, ha? O sa tuang panag-uban, sige naman tag-monitor sa impeachment trial. Ato sang ipokus ang kinibang nahitabo nga insidenteng dili malimtan sa nasud sa Russia. Ang pinakamangilngig o usa sa pinakamangilngig na panghitabo sa usa ka Imperyo Romano, Romano. Imperyo Romano naman nun. Sa Imperyo Russia. Sa mga Ruso. Sa ilahang usa ka history nga usa ka pamilya ang gipang masakir. Diha nagudlot ang istorya mga kaigsunan kalabot sa Romanov family. So ato ng kaluton karon mga kaigsunan. Unsa di ay ang istorya nga nahitabo anang Romanov? Aron makakuha din tag idea ngano sab di ay nga nakahisgot si Vice President Sara Duterte nga kun mapatay ko na anak ko'y gihire o ikinausap nga tao nga mapatay sa tulo anak lugar. kung imong masabtan ang Romanov issue, diha nimo masabtan nganong nakaistorya si Vice President Sara Duterte ana. So atong ipokus karon mga kaigsuunan, unya ang nasangpit lugar nga istorya sa usa ka royal family sa Impero Russia, ang kalabot sa pagpatay sa Romanov family. Royal family. Okay? We stand by para sa itong magdumnali this power. Og sa itong pangutana, napakahay makatubag aniron kay kagahapon way nakatubag sa itong pangutana. And syempre sa tanan ng mga kaigsunan nga makatubag, makadawat kag 100 pesos nga load. Atong paningkamutan, makadawat sa 100 pesos nga load. Naalay mga instances nga mga kuan lagi. Nga mga technical, ano, mga panghitabo nga di mapungan. But atong paningkamutan nga mapahalipayan nga tuang mga Magnum friends nga makadaog sa tuang programa. Okay? So at least nga kita at panikamutan naman nato ni nga mapahalipay nato ang kiniatuang mga listeners. So bisa ginagmay ra gud tuod pod ni pero at least na makakuan sad gamay no. Okay? So, standby sab dayon para sa tong tagna question unsa atong pangutana. Para sa tong pagbalik mga kaigsoonan uban si Magnum Mencho kabaktulan ng atong oras alas 6:47.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music.
3: Gigutom na ba?

0: that song was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen nyo mo.
1: Magnum hit sika
2: with Magnum Mental.
3: Ayan, mayong gabi kanyang tanan mga Magnum Friends, mga kaisunan. At today ang aminaw karon may gala para sa tuwang tagna-tagna question. Standby, unsa itong pangutana mga kaisunan.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.
3: Ang atong pangutana mao kini, ang pasol nagabok na, ang paon labas pa. Unsay tubag sa atong pangutana, ang pasol nagabok na, ang paon labas pa. Ala sige, kinsabay labas diha. May panglabas pa.
1: Magnum hit sika.
3: Okay, presko kayo. Ala, sige, para sa tuang.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: Unsay tubag sa itong pangutana mga kigsunan para sa tuang tagna-tagna question sa tuang magnum hit sikat karong gabi una ang atong pangutana balikon ta. Ang pasol nagabok na ang paon labas pa. Oh, labas pa natagak atong kuan. Oh, ang pasol labas pa. Oh, ang pasol nagabok na ang paon labas pa. Sige, unsa daw ang tubag na sa tuang pangutana bi? Tanaon ta. Oh. Last standby para sa tuang magnum hit sika tubag nung tagna-tagna question sa tuang pangutana mga kaigsunan karon gabi una.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Unsa nga matang sa mga butang tubag sa tong pangutana. Ang pasol nagabok na ang paon labas pa. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-169-1199. 0908-820-6211. 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Ala, sige, unsa man daw tubag sa tuang pangutana, makiksunan para sa tuang tagna-tagna question na ang pasol nagabok na, ang paon wala pa. Alang sab sa tuang mga magnum friends din ang alaminaw, pinagi sa tuang social media. Good evening, ganyan tanan may gala. Kumusta man diyan inyo ang mga kagabiyon? Siyempre sa itong mga Magnum Friends nga naka-tune in karon may gala para sa itong social media sa Magnum Live. Itong FB page, Magnum Live. www.magnum999.com. Sa itong TikTok account, mga kigsunan para sa itong live. Good evening. May gala sa itong topic kanya. Tataon, standby ha. Sa nahitabo nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, daghan na nga mga nagkahisgutan. Usa sa inyong nabantayan ang kining gikabutyag nga Romanov Operation. Na, tanawa ha? Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, I think in third day siguro to nahitabo or fourth day or sa fifth day mas naklaro. Nga nigawas ang term nga Romanov Operation. So karon,
1: kunto na mo'y huna.
0: Naisgutan man ning Romanov.
1: Tagna,
0: unsa di ay nang Romanov?
1: Question.
0: Standby para sa tong magnum knowledge is power. Atong isgutan ng unsa nang Romanov? Unsa di ay nahitabo ana? Diri day nimo masabtan nga si Vice President Sara Duterte nakahisgot siya og kun mapatay ko nanak ko'y kontak or nanak ko'y istorya nga tao nga magpatay sa tulo. So, nganong ingana ang ihang statement? Napod siya giingon nito ng putlo ng ulo. Pugutan ng ulo. Oh, so, daghan nga mga statement. Pero nakabantay mo, nganong nakaingon si Vice President Sara Duterte nga, kung mapatay ko, ako'y gihire nga tao para mapatay sab nila. Then mentioned by ni President BBM, Liza Marcos, and si Romualdez. Okay. And sa nahitabo lugar nga investigation, murag nag-investigate lugar ang kanang atong ano, ang Senado, no? During sa trial nga gipangan, daghan nga panggawas, naggikan kuno ang word nga Romanov Operation daw ha daw kang Baste City Mayor o Davao City Mayor. ditulog sa usa ka public speech. And gisundan sab dayon sa usa ka vlogger nga nag-interview sab din dito kang Vice President Sara Duterte. Ayan. Nakuha lugar dayon ang background sa gireklamo nga mga grave threat isip usa sa mga articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, din usa daw dito ang kining iyang grave threat. Diin gikabutyag nga tunog-tunog kina may grave threat.
1: Tagna.
0: Gibarugan sa prosecution team nga dapat gidaw ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Tungod kay ang iyang gibaharan ang presidente. Gibarugan sab o gidepensahan sad sa defense team nga dili pwedeng mahimong mapa-impeach ang Vice President ani nga articles of impeachment tungod kay dili man siya ground for impeachment ang grave threat. Ug tungod sab lagi sa mga nagkadayo na sa nagpanggawas nga mga impormasyon nahibal-an na hinoon nga nganong nakahimo pagbutyag si Vice President Sara Duterte sa iyang online platform interview kalabot sa kon mapatay ko na nakoy gihire nga mapatay sa tulo tungod sa dunay correlation sa gihisgutan ni Davao City Mayor nga Romanov operation karon dito na dai nabuksan ang mga hunahuna sa Senate mga judge nato. Senator judges. Amor di ay naaday rason to nga nung nakaingon daw to si Vice President Sara Duterte nga to. Kay naa daw kuno na nga operation. Munang gihanig lang nako ang ato ang premises. Kataas bas premise. Gihanig lang ba? Pero taas kayo sa nanon. Standby na yun mga kegsuunan. Kaya atong isgutan din na unsa din nahitaboan ng Romanov. Sige, para mas makuan na to na. Isgutan na to na unya ang Romanov issue. Romanov family murder. Okay? Sa ato ng tagapatagad sa tong magnum knowledge is power. But karon mangutan na sa ta.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong...
0: Kinsa man daw kuno.
1: Tagna.
0: O kinsa naman daw kuno noon.
1: Tagna question.
0: Dahil inyong pangutan na, kinsa man daw nagpatay noon. Hindi, ton niya na to. O kabalo ba mo, ano lang niya, nga naay relasyon ang kining Romano family sa kining gikabutyag nga murabaog kanang revolution o revolutionary group sa Russia labi na sa Soviet Union revolutionary group nga grabe makipag-away sa gobyerno sa Russia, sa impero sa Russia. Dito nagsugod mga kaigsuunan ang gubot-tali sa imperyo or government mismo sa Russia. Maonang nahitabo ang Romanov murder incident. Na. So nanatay background gamay. So unya na taod-taod mga kisunan. Atong iskuta na. Ah, sige. Dari sa tas pangutana, kun matubag ba ni sa to ang mga magnum friends? Ang pasol, nagabok na. Ang paon, labas pa. So unsa man daw kuno ni be Ang pasol nagabok na, ang paon labas pa. Na lugar kini yung ano pasol ali related this kwan ba dagat-dagat gyapon. Dagat-dagat de gyapon ni. So sige daw. And isgutan sa nato while hulatag kinsay mo tawag makiksunan isgutan na lang nato kadyot ano. Oh, isgutan na lang nato kadyot nga ginagmay na lang gud ni nga pan.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Atong isgutan sa kadyot mga kiksunan, ang kining... Ay, nara. Delikado ang lagay. Ikaw bitaw, ma'am, dirama ha. Delikadong lagay daw ha. Wala, nara. Isgutan sa nato kadyot kay bakra kwan lang ta kanang murag ano lang ta sanay tabo nga fifth day lugar impeachment kay kaganina medyo murag na ano man to suspend man so sige dari sa ta sa atong ginamoy well, gahulat ta kinsay mo tawag mo tubag sa atong pangutana ha. So mga nahitabo atong fifth day impeachment trial. Nag-isab sa witness sa prosecution team na si Attorney Jeremy Lutok, NBI Director, Regional National Director. In, siyempre, no, usa daw na sa kanang, siyempre, nagpamatuod nga tinuod daw na ang giingon nga grave threat. Oh, anana. Gigisa siya kagahapong adlawa. Grabe nga gisa, si Senator Judge Cayetano atod pa niya base sa investigasyon si BBM o si Romualdez ay na feel threatened. Yes. Tubag lugar ni Lutok. But they won't feel threatened. Analugar dahil ang pangutana. Pero base lang sa nakita, Your Honor, sa video. Then not in the side of getting the statement of the president. Base lang sa nakita sa ano. Tapasab ni Cayetano, but the statement ay pag pinatay ako at may nakuha na akong napatay sa tatlo. The question is kung wala naman palang balak ng tatlo na patayin si BP Sara. So... Well, there is any kwan kining nga na lugar nga pangutana. Naakahay rason lugar nga maka mag-grave threat.
1: Tag na.
0: So threat comes given by BP Sara to the president. Basta kay ang tumong niya nga pun mapatay. So na maka-threaten ba dahil sa kanang sa kwan sa side ni BP BBM. No. Antod ka, gigisa siya mayo ni Cayetano. Tas kayo, din na kumako. It is 9 minutes ata yung pagsin. Giihap na ako, ikapila siya, wala katubag. Oh, 24. Ika-24 si Attorney Lutok, wala katubag sa mga pangutana ni Cayetano. Meaning, ika-24 siyang nagisulod sa sako. Wala siya katubag sa pangutan. Sako lang ang mga naihap-ihap. Oh, sige. Dayon na... si Bibi! Ininaram na yun. Bibi! May gabi, Bibi!
2: May gabi! Namin siya.
0: Si Bibi, kumusta man diha sa Bugo?
2: Ay ba? Okay ra
0: gyapon. Basta kay wala nang lutaw ang mga balay ana.
2: Nalutaw ang
0: butang sa lamig tubig. Labi ka looy sad mo. Pero may nalang kay di na kayo ingana. Sige, Bibi, unsa man imong tubag, Bi?
2: Murag butang dali na imong ingon, butang.
0: Butang.
2: Butang.
0: Butang. butang imong tubag butang. Imong tubag butang.
2: Butang na naa sa balay mag sa balay sulod sa balay makita siguro na.
0: Ano sa man imong tubag? Ano sa man imong tubag specific?
2: Paano lang? Map, floor map.
0: Map. Floor map. Map.
2: Floor map. Map.
0: Okay, final answer, floor map.
2: Final na kayo na. Final.
0: Sige, imong tubag nga floor map sa itong pangutana is...
3: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry. Dili floor map. Sige, shout out ni Mudia.
2: Shout out ko sa tanan. Sa tanan na lang.
0: Okay, salamat kayo, Ma'am Bibi. Okay, good evening. Maya di ang gabi. Sige. Bye-bye.
2: Salamat.
0: Okay.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Okay, sa itong pagbalik ninyo tataon, may galadugang pa nga mga itong pagkatuan, mga informasyon. Siyempre sa dugang

0: tana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C, hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara, o mighty C, o sa kapotent alkaline vitamin C, nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik, mag-mighty C, arul kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio, alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
3: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
4: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
5: CDO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
5: Ito ang idol ko!
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever!
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio!
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum! Hit! Sikat! Magnum! Hit! Sikat! Hit! Sikat!

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog sarap na.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: And sa ito nga pinag-uban may galit para sa ito ang tag na question largo sa itong pangutana.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.

0: nagpasol, nagabok na, pero ang paon, labas pa. Kung sa man daw kuno ang tubag sa itong pangutana, tawag lang mo 0917-169-1199, 0917-716-1899, o 0908-8206-211. Okay? Si Dodong, may gabi, Dodong.
1: Oh, may gabi.
0: Ah, may gabi. Taga-asa man ni si Dodong.
1: Balingasag,
0: kumusta dia? distansya rapo deka, no? Wala ikusog na ulan dia?
1: Ha?
0: Jumurag na yun. Okay. Sige. As long as basta kay luwas lang, wa? Halay, kuan. Sige, Dodong. Unsa man imong tubag, dong?
1: Akong konsa magnuminto. Litag.
0: Litag?
1: Litag.
0: Litag. Final answer?
1: Na final.
0: Imong tubag na litag e...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, mali ka niyan. Di man. Betay. Nice shout out ni mo?
1: Shout out ako kung ako mga talinihan din sa Barangay Tamay o na most especially sa mayor sa Kalimitan Alex.
0: Okay. Salamat kayo dong ha. Og sa to ang pagtubag sa pangutana mga kaigsoonan unsa ba kani maigala tong pangutana is ang pasol nagabok na ang paon labas pa.
3: Punto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: Nasugod tanaw na to be. Unsa makay tubag ani tong pasol? Pasol. Kada bitong mamingwit ka? Na, kamingwit ka na. Baka kinahanglan biya na kanang kwan. Kinahanglan na o kanang timing. Dili ni mo makuha ang isda kung di ka kabalo mo timing. Di ni mo mabirang isda kung kulang kag kusog. At isa pa, di man kinahanglan kusgan kay ka kay mabali man imuhang imong bingwit. Di man kinahanglan maputol imong kwan. So ang strength ug ang imuhang pagka-adjustable ug ang imuhang kuan basta kay may mingit ah dili ah bali imo kuan di pud mo medyo alang-alang pud mo kusog di pud mo makuhang isda si Boboy mga gabi Boboy. Mga Magnum friends na to din na nga naminaw karon na lasigit tanaw na to kung sa'yo tubak ninyo ay. Ay tama ang hint ay. Ang hint siyempre hint ni siya is kwan kanang na siya sa gamit or butang o napagod siya sa mananap. Nasa hayop, nasa mananap, nasa butang, nasa gamit. Boboy, may gabi Boboy.
4: Oh, may gabi Sam.
0: May gabi taga-asa man si Boboy.
4: Taga Carmen.
0: So, ay pistom na lang ba?
4: Oh, musta na rin na lang naman so.
0: Napay kwan dia, sudan?
4: Napay din yung ikog na nabilin.
0: Ano na, ikog sa basig unggoy.
4: Ikog sa kwan, yun yung litson.
0: Ah, litson. Muna yung nabilin lugar, grabe sa doon. Bitaw eh. Sige, unsa man imuhang tubag boy?
4: Siguro, kandila siguro.
0: Kandila. Final answer?
4: Final na.
0: Imong tubag nga kandila is...
2: Mali ka niyan! Mali ka
0: Dili kandila. Shout out na shout out ni mo dia.
4: Sige, shout out sa tanang taga Magnum.
0: Hmm. Okay. Mara. Okay, salamat kayo boy ha. Okay, thank you so much. Si Joe, may Joe, may gabi, Joe.
5: May gabi.
0: Oh, takasama ni si Joe.
5: Puerto.
0: Ah, sa Puerto. Ah, may, mga bright ra ba ng taka Puerto daw. Ingon nila. Bright daw, tino daw.
5: Bright, mga tagan.
0: Ah, sige, may tala na ito. Onsa itubag ni Joe sa itong pangutana?
5: Ah, tanod og dagom.
0: Ha?
5: Tanod og dagom.
0: Tanod og dagom. Final?
5: Oh, final.
0: Imong tubag nga tanod og dagom is... Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili gihapon tanod og dagom. Sige, nice shout out mo dia, Sir Joe.
5: Wala na.
0: Ayan, sige. Salamat kayo, Sir Joe, ha, sa pagpanawag.
5: Salamat.
0: Okay, bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: On sa manday tubag, ano itong pangutana ni ay? Alam mo, rag. Nato oras. Ang hint na to, pwede siya sa gamit, pwede siya sa mananap. Si Joy B. Joy, may gabi, Joy. Joy. To the world. Joy to the world. The Lord has come. Oh, taga man ni si Joy.
6: Hasaan.
0: Hasaan. Sige, tanan na to. Kaingon nila, mayo daw ni sa tigmo-tigmo ni Hasaan. Tanan na to. Eh. Sige, Joy. Unsa man ni mong tubag, Joy?
6: Ari sa Dalungan.
0: Arios.
6: Sa Dalungan.
0: Anong Aritis, ana? Sige. Imong tubag nga Arios or Aritis sa Dalungan is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry, dili. Good. Yun sa imong shout, na shout out ni Mudiha.
6: Ay, shout out ko. Balkuiba, family. Kung papa din na naginlo sa mong isda para kilaon.
0: Ay, si Kami Bigyan. Grabe na. Kalami Bigyan na un-unon ba?
6: Un-unon. Kung ano, isda sa bato ba?
0: Oh, kanak. Isda sa bato. Lami kayo?
6: Oh, sige. Dato sa papa, dodong Balkuiba.
0: Oh, apila ng bato. Kaunang bato ah. Oh, bita eh. Sige. Salamat kay Joy ha.
6: Salamat po kayo,
0: sir. Okay, salamat kayong may gabi niya. Bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna.
0: Matod pa daw nila, lami daw ng sabaw sa isda sa bato.
3: Tag na.
0: Na po ko'y nakita nga vlog nga ang bato gayon po daw sa isda sa bato. Ilahang gi sabaw. Giapili lang luto. Lami man po daw. Giapili lang bato. Grabe din. Apila na lang balas ah. Ito ba? Apila ang balas. Ang nagsanlaga ng balas. Onsa ito? Ay, miti uras na eh. Onya itong taon sa itong pagbalik makiksunan mo ba mo kuhan ka punta tagna ha? Para sa ito ang tagna question. Onsa ito bag ani? Ang pasol, nagabok na. Ang paon, labas pa. Unsa inyo hang makita na ni nga tubag. Ang akong hint ni ini is poy either naa siya sa mananap o naasab siya sa butang. O nasa hayop at sa kasagamit. Ayan. Pwede siyang sa hayop, pwede siyang sa gamit. Then dalawang ano to. Duha ka tubag ni siya. Duha ka tubag. Siyempre, about sa hayop o about sa gamit. Sige. Salan man ni karon. Balik lang tani niya tataon sa tong pagkuan. Sa tong pag-uban-uban para sa tong Magnum tag na question. Niya standby sa tuang Magnum knowledge power para sa tuang mga informasyon about sa Romanov nga issue sa history. family sa history mga kiksunan. Atong pagbalik kaban sa Magnum Mencho, kabaktulan para sa tuang Magnum Hits, sikat at oras alas 7:55.

0: Oras sa Magdung Radio, alas 8:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni COW General Manager Inger Edna Nahial nga igo ang supply sa tubig sa mga pansayan sa Bulwa Farmers Market. Mato ni Nahial nga doon na sila monitoring. Alang niniog nakita nga igo ang supply sa tubig. Gidungang pa ni Nahial nga mas maayong doon na sila elevated tank aron maayo ang pressure ug dili mahutdan ug kusog ang agas kung daghang mga mugamit.
1: As based on the report no yesterday, based on the teams that nga nag-adto, amo man sad nang i-monitor na amantay water core no, kay naaman may gibutang din hang data logger. Naaman gyud makita namo nga enough gyud ang prinha. Then ato is pareha sa gihimo din sa Bulua terminal nga aduna sila cistern and then bumbahon pa sa kataas para ma-distribute kay dako-dako man ang Bulua terminal, dako-dako man ang area. So kinahanglan gyud nga naa sila elevated tank. And then the same we would suggest also depending on the later kung ang ilang mga meter is daghan mga submeters nga ilang gibutang dito sa fish landing, we would suggest also nga magbutang sila og cistern and then elevated tank para pod mas guwapo ang pressure dito, dili gid sila mahutdan pagkadungan o gamit na syempre andito sa tumoy mahinay na gayod.
0: Ang pamahayag ni COW General Manager Inger Edna Nahial. Samtang gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagpamugos sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga dili pagpangbahad ang payaga sa Vice Presidente kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez ug tubag kona og tubag kini sa giingong Q&A mato ni Castro nga dili normal ang maong depensa kun dili kini pagpangbahad ug usa ang angayan nga gitawag niini.
2: Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate. Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta dahil may kinausap na na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa.
0: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. O karon sa itong Magnum News Hunter, rave party alayon sa Nidugo Kona Dinugan Festival sa Bray Carmen, gidagsa sa mga tao sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter!
4: Yes, pag-imalari na live, pag-imalari ka rin sa may Bray Carmen, ha? Kining gisugan na, impit ng gisugan ng rin sa parte mga pipiniin sa mga kinibang kining lugar sa ngayon na po sa Global Festival. Mga kalingawan yung na po nga gihatag gipag-apagsundayo pero na magsumalani no, gilis sa mga kinibaran ang sugdan sa mga kanina kinibang song writer na taga sami-sami sa Occidental. Magsumala taga sami na kasi madunggay sugena ang rave party. So,
0: Salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, mayong pagpaminaw sa inyong tanan mga Magnum friends na to diyan nga nakatunin karong gabi una para sa to ang Magnum Hit Sikat o Magnum Tagna-Tagna question ng atong pangutana mga kaigsunan is ang pasol nagabok na ang paon labas pa. So, unsay tubag ani para sa to ang pangutana. Og, ang answer possible is pwede siyang hayop, pwede siyang bagay. O pwedeng mananap, pwedeng butang. Pero duha ni katubag, okay? Duha ni katubag. So unsa ni siya? Unsay tubag ani? Ang pasol nagabok na, ang paon labas pa. Pwede mo tawag sa tuang hotline number 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211 para sa tuang tubag sa pangutana kung gusto mo matubag. Okay? Aha. Na ba? Kaya kung wala, diretso ta sa ito ang kuan. Itong topic mga kiksunan. Napaday. Cooler pa ka-calling.
4: Kunto na mo'y.
3: Calling-calling pa.
4: Inyong tubagon. Tagna.
3: Ayan.
4: Question. Tagna question.
3: So standby para sa itong topic karon gabi una. Sa nang nahitabo nga impeachment trial. Okay. Natay na diskubrehan about aning gitawag nga Romanov operation. Karon. Unsa man di ay kining Romanov operation? Ato lang tanawon, is it an operation to kill or to execute lahat ng membro sa pamilya? To execute lahat ng membro sa pamilya. Yan. Kasi may history dyan dun sa Russia. Yan ang ating topic niya tataod. Okay? Diri sa ta sa kinsay mo tubag sa tong pangutana, si Ma'am Maricel. Maricel, may gabi i.
5: Gabi, Magnum
3: Mental. Taga-asa man si Maricel?
5: Agusan.
3: Agusan. Unsay tubag ni Ma'am Maricel?
5: PC nga nahigot sa hayop or ang baka.
3: PC
5: nga nay baka.
3: PC nga nay
5: baka or unsang hayop.
3: Unsa can you give me unsa nga specific nga hayop?
5: PC either nay tabaw nga gihikot.
3: PC nga nay kabaw nga gihikot.
5: Naguyod og kabaw ana.
3: Naguyod og kabaw. Ngano nakaingon man ka nga PC nga gaguyod og kabaw? Na? Ngano nakaingon man ka, ma'am?
5: Kay buhi.
3: Kay buhi man kabaw.
5: Ya, ang PC kay mugabok. Kalagayan, di ba?
3: Oh, mugabok, mugabok rin buhi man kabaw.
5: Buhi man kabaw ang PC gabok na.
3: Ano ka dayon? Bitaoy. Sige. Final answer?
5: Final answer.
3: Imong tubag nga... Ano to?
5: PC.
3: PC nga?
5: Naikabaw.
3: PC nga naikabaw. Siyempre, PC nga naikabaw.
5: Oo.
3: Sige. Imong tubag nga PC nga naikabaw is... Congratulations! Ikaw karon na to ang mananaog sa to ang Magnum Tag na question. Si Ma'am... Sito pangalan eh?
5: Maricel.
3: Maricel nga taga Agusan. Tama ba?
5: Oo.
3: Oh, si Ma'am Maricel nga taga Agusan. Okay, so money yung number, money itong tagaan o load. Mamo ba ni Ma'am? Okay. Sige. Congratulations! Ikaw karon na to ang mananaw ug makadawat ka sa tuwang 100 pesos nga lodi. Standby lang. Isag i-drop ha kay...
5: Salamat, bagong mention.
3: Isag i-drop kay istoryahon sa kasamong kuan technician, ha? Okay. Salamat kayo, ma. May gabi ni mo, dia.
5: May gabi.
3: Bye-bye.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
3: Wala, may gabi ikang Berto. Nanganawag po rin siya. Naunhan. Naunhan man si Berto. Pasensya kayo kay nakaunag din taon si Mama Rizel. Congratulations kang Maricel na tagagusan na nakaroon mga kiksunan man nakadawat sa tuwang 100 pesos nga loan. Okay? At yun ay siguro mga kiksunan nga mabahatag sa tuwang mga kanatig paminaw. Kung naamang galing na yung mga dili mahatag, basi siguro na yung mga technical mga technical issues ba? Or mga kuan lang, kinanglanon man na ma-fix. Ano? Okay? So, karon dirita magsugod mga kiksunan para sa tuang topic mga kaya.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Sa gipahigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nigawas ang mga pulong nga gitawag nga Romanov Operation. But, kung imong tanawon, this is dili pa lugar siya ing anak kaklaro. No? So, hindi pang ganun kaklaro kung tinuod ba yun ning Romanov Operation ngadto sa pamilyang Duterte. Yan. Mooding hinungdan nga nakaingon si VP Sara nga kung mapatay ako, na anak ko'y gi-hire nga tao nga mo'y mupatay sa tulo. So, siyempre, kinsa na may dili mahadlok o makuyawan nga i-Romanov daw ang inyohang pamilya. So, naano ko na'y Romanov Operation sa pamilyang Duterte. Ang buot pasabot ni anak mga kiksunan, hutdon silag patay tanan nga pamilya. Gikan sa lulo, hangtod sa lula, hangtod sa anak, hangtod sa apo, hangtod sa apo sa tuhod, hangtod sa paryente, hangtod sa igagaw, bisan pa man ang alagad o alipin, apil ang gwardya, apil ang maid, apil ang iro, patyon tanan. Kaya nga no, maunang nahitabo sa Romanov family sa Russia 1913. Okay? So, huyaw mga kaigsuan.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Sa dihang ang Romanov family nahimong imperyo sa Russia, which is Imperial Dynasty nagikan pa ni atong 1600 3 century padulong sa 1900 sila ang nahimong ruler sa imperyo o sa ilahang dynasty sa Russia. Okay? And it took many years nanguna sila sa Russia. Ug dili pod kabasulan nga nung manguna sila sa Russia tungod sa ilahang kadaugan. Nga naman, ang mga ninuno o ang mga pamilyang Romanov, inila sa grabe kaayog accomplishment, maonang hinungdan nga ang Russia banggiitan kayo nga nasud. Ha? Tungod sa ilang mga lulo, sa butang Nicholas I, banggiitan o maayo kaayo nga ruler o emperor, mo nang nahimong gamhanan ang Russia. Gisundan sab ni Peter the Great si Peter the Great nga nakahimo pagpildi sa 13 kabuok ng mga nasod. Gipildi niya. Napayuban mga nasod, gipildi niya. O walay makapapildi sa ilahang army. Gisundan pagyud ni Catherine the Great sa Russia, sa Romanov family, nga mas niluag ang ilahang area o ilahang yuta sa Russia. Gisakop bilang Pransya, gisakop nila ang Greece, gisakop nila ang uban nga mga nasud. Apil si Alexander the First ug si Nicholas the Second nga mao akaron ang namatay. Okay. So unsay nahitabo mga kaigsuonan? Ingani ha. Ato lang kaay ato lang i side bit gamay ang nahitabo dinato i-detalye gamay i-detalye tanan kay nga naman. Medyo maragla lain man sa ere nato isgutan. Gerin na lang. Sa nahitabo nga World War One, sa kabanggiitan sa Russia, no? Gikan pa 1600 no banggiitan ng Russia. Gamhanan kay sila. Pildi kay nila si Napoleon di Bonaparte. Napildi nila si Napoleon nga usa sa pinakamaayo nga hari sa ano? Sa Pransya. Si Napoleon Bonaparte. Napildi nila ni Alexander ug ni Nicholas II. Tungod sa sadang ilahang munang nanakagamhanan o nanakaligon ang Russia karon. Pero unsa may nahitabo mga kigsuunan nga niabot man sa punto nga kini nga mga klase sa pamilya nga Romanov dynasty nahuman kay gipang patay silang tanan tibuok pamilya. 300 years sa ilahang pagiging dynasty natapos ang ilahang dinastiya kay gipang patay. Kinsa man karon ang nagpatay? Ang grupo nga Bolshevik Revolutionary. Kining Bolshevik Revolutionary nga gipangunahan usab nila ni Lenin ano? Mga Bolshevik troops si Yavorsky, Yakov Yavorsky, di na ko malitok ang ilang pangalan kay medyo lisod yun. Si Yavok Yavorsky. Mooni sila ang nangulo sa Bolshevik Revolutionary Russian Group. Unsa manday ni sila? Mooni sila ang grupo nga nakig-arsa or nakig-away sa gobyerno nga mga revolutionary, mo dayong gitawag.

0: dito sa usa ka area mga kiksunan sa ilahang balay no, sa ilahang balay the usa ka klase sa unang-una gi-hostage pa ni sila. Gi-hostage ni sila sa 300 sab kabuok nga mga soldier, ang mga tao nga naay mga granada, naay mga pusil. Gilukong sila sa usa ka kwarto. Gilusob lahang balay. Paghuman ana, gi-hostage man sila, dili sila kagawas. Dili na sila wala na'y kuana nila. Ang way of communication na lang nila para mapanatili lugar nga tsada ang report nila dito sa lain ng mga fellow or allied ng mga country. Ipalabas ni ining grupo sa Bolshevik nga okay ra sila. Ana? Nga okay ra sila. Ipalabas nila nga okay raman ay sila ilang gadawing information. Pinaagin ni Yurovsky. Usab ni ka, bright sam ni si Yurovsky, no? Pero di ay, gil-hostage naman dahil ining pamilya, ha? So, mo ka na mga kiksunan na hitabo nga nagpulikit na yung tao ng pangitag pamaagi ang pamilyang Romanov nga makaikya sila aning grupo sa mga Bolshevik. Sa atong pagbalik, kunya tataon atong oras alas 8.30.
1: News and music. News and music. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno kog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ano ba yung gabi kanyo tanan mga Magnum friends? Sa today ang nakatunin karon sa to nga programa sa karong gabi una para sa to ang Magnum Knowledge is Power. Magnum tag na question o Magnum Hit Sikat. Okay?
0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum Mental.
2: And syempre sa to nga panag-uban karon sa to Magnum Knowledge is Power para yun na to gamay nga tong topic mga kagisunan sa to nga Romanov Dynasty.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: So sa dihanggi hostage na sila, dito sila ang gikulong sa basement. Okay? Kulong sila sa basement, pagkuman sa base, dito sa base nakauban nila dito si Nicholas the Second Romanov dayon na ang iyang pamilya. Iyang asawa, Cherina Alexandra, o ang iyang mga anak, lima kabuok, si Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, o si Alexei. Si Alexei, morba ni ang manununod sa iyang trono, pagka-emperor. Munta ni ang iyang next nga king, or she'll be emperor. Kay lalaki man yun ang ipakuan yun. Kaya kini mga babae, depende man sad ni. Pero sa nakita ni Nikolai mo ni si Alexei ang iyang sunod. Og upat sab ka kauban nito sa sa usa ka basement nga kwarto ang upat ka mga kining household mga staff niya. Na dito ang doktor na si Eugene Botkin, ang maid na si Anna Domidova, ug ang cook na si Ivan Karitonov. O ang footman na si Alexei Trop, which is na sila dito sulod. O ang pipilasab ka mga personalidad. Ang brother ni Nicholas nga si Duke Michael. O ang parinti, mga relatives, sila ni Perm o si Alapayevs. Nga naa sa maong palasyo, gip apil sila og patay. So unang gipusil nga sadihang na sila sa usa ka kwarto, gisudlan sila sa usa ka group sa maong grupo nga nakatutok na ang pistola. Unang gipusil mao si Nicholas the Second. Sunod dayon ang ihang mga pamilya, dihang mga grupo or daghan na nga mga membro sa Bolshevik nga mikuha og mitutok sa maong pusil, gipusil nila ang kininasampit nga mga membro sa pamilya. Gitadtad nila og bala, 70 kabuok nga bala. Imagine, gitadtad nila og bala ang mga pamilya. Katong gakamang, panay gakamang, kay gusto pang moikyas. Ang duha, si Anastasia og si kining Alexandra. Dayon ang katong makaikyas unta kay makadagan kay nakatalikod man siya napalikod man siya sa mga maong pamilya. So wala kay siya naigos bala kay napod siya suot nga ang iyang mga suot nga sinina na yung mga diamond. So wala kayo ni dulot ang bala, ang uban bala ni tapsingan lang inon siya. So kato si Alexandria nga nagkamang kay naigos bala pero gusto mo ikyas. O si Anastasia na giduulan, gidunggab, gitadtad. So, muna lugar ang kining nahitabo. Si Alexei, muikyas unta to, pero di man siya kaikyas, kilabi na nasi sakit, hinay ang lihok. Mudagan unta siya sa portahan, pag-abris portahan, wala na siya kagawas, kinaigo na siya sa bala. Patay. So kini silang tanan ng mga tao gipang patay, hurot og patay. Gihurot og patay sa maong grupo. Paghuman gihipos dayon ang ilahang lawas. Ang gihimo aning grupo sa mga Bolshevik. Naman sila sa basement sila tanan, gipang pusil, gipang dunggab ana. gipangkuha nila ang mga gamit, mga kalo, mga bag, mga sinina, gipangkuha nila. Gisunog nila. Unya kay ang mga lawas na tantad naman sa bala, gipang sunod nila truck. Gikarga dito sa lawn sa duol ra sa maong palasyo, gilubong. Wala nakabantay ang mga silingan kay sa dihang nagbuto-buto na, nagpusil-pusil na, gipaandar dayon sa ni Yurovsky, ang leader aning grupo na nagpusil. Gipaandar nila ang dagko ng mga truck na makina, nga dagko kay tingog. Nga mura bitaw tingog sa dagko kay nga kuan. O, mga truck, gipaandar nila para ang buto-buto sa pusil, dili kayo madungog. Kung ang magsagit manggaling ang kining membro sa pamilya, dili kayo madungog. So wala kayo napansin sa silingan or sa kining mga banpa nga mga kaparintihan na naalugar doon sa mga area o baka silingan, wala nabantayan. And kung naamang galing mo anha diha sa palasyo, babagan sab sila sa maong grupo, tutukan o pusil. Sumo din itong nakareport ang usa sa mga silingan nga nakabantay o nga naaday ni gilusob di ay sa maong grupo ang palasyo. Naka-report din sila sa pulis pero late na. Pag-report nila, wa na, gilubong na ang kining pamilya. So, kuan na, wala na, ang katong mga gamit, sunog. So, imong makita ang mabilin sa basement, guba-guba na lang nga pader o ka na mga gupog-gupog ng mga bilin-bilin, mga debris. Tungod sa pinusilan. Sumo nang nahitabo sa Romanov family or dynasty. Natapos ang ilahang dinastiya sa mao nga paagi nga cruel kayo mga panghitabo. Sa kamakalilisang isa ka dili malimtan nga nga panghitabo sa maong Romanov family or Romanov dynasty sa imperyo sa Rome, sa kining Russia, which is dili malimtan no sa maong Russian ang maong history. Okay, so mo din ang hinungdan nga sa dihang nabati lugar ka na sa pamilyang Duterte ang himuon sa wa pa mailhing grupo nga Romanov operation. Naado ko noy Romanov operation sa pamilyang Duterte. Nga mo ay gimension sa dayon ni City Mayor, Davao City Mayor Baste Duterte sa iyang speech na naako noy Romanov operation sa pamilyang Duterte. So di ni mo mabasol si Vice President Sara Duterte nga miingon siya sa iyang kagalingon na kung mapatay man galing ko, anak ko'y gihire nga mapatay aning tulo. O diba? Tungod kay na-threaten na sa si Vice President Sara Duterte tungod sa gimo nga plano. Pero wala pag-ibutyag kung si kinsa kaning mga grupuha. Pero nailid nga nung nakamention man si VP Sara kang BBM. O nakamention siya kang Romualdez. Ano appeal po yun si Lisa? Tungod sa siguro kay mo ilang gituuhan nga mo'y muhimo or usa sa musugo or usa sa behind sa mahitabo nga Romanov operation nga tawagon sab ng Duterte operation kay sila man ang biktima daw. Siyempre, makagawas pagawas gyud og statement si BP Sara sa usa ka interview sa blogger sa online platform nga ay kung mapatay ko ah, na ko'y gi-hire nga mupatay sab aning tulo. O diba? So, kana lugar nga mga punto nga na-threaten na diaydaan sab si Vice President ay niya nga nasulti kini. Which is siya karon ang gi-filean o grave threat. Na mo'y gigamit karon isip articles of impeachment sa impeachment kang Vice President Sara Duterte. So muna ang atong gakadunggan nga term nga Romanov operation. Okay? So, wala tayong igong oras makiksunan para sa tuang panag-uban. Karoon gabi yun ah. So, kung mangutana mo, ngano di ay nagihimo sa Bolshevik Revolutionary Group ang maong pagpatay sa Romanov dahil matapos ang ilang dinastiya, ana ang mga ikayo na. Ang kinimagong Revolutionary Group is anti-government man sila. Nagisugo sab sa usa ka politiko. Nya kabalo mo ang politiko nasa Congress. Nasa Congress. Unya posible sad nga parintira. Oh, sana sangpit nga na Romanov family. Pero wala pa man na pamatud-an, labi na nga ang investigation is nagpadayon pa. Gani, namatay na lang ang investigator. Wala pa nasulbad. Kay wala yung mga dugang nga mga ano. Sumuko na mga kiksunan para sa tuang ano, sa tuang topic karon gabi. Una para sa tuang Magnum Knowledge is Power ang atong oras sa kanang gani alas 8:57 mga kiksunan. Salamat kay kaninyong tanan may gala para sa tuang panagmanuban karon gabi. Una para sa tuang Magnum Hit sikat siyempre kinila gihapon ang banggiitan na buipas sa panahon na homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Salamat, God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May galang ng balita karong orasa. Gipasalig ni SEBDA Manager Attorney Marian Ragas nga ilang hinabion ang UKC kalabot sa problema sa basura kabaho kawalay tubig ug trapiko sa Bulwa Fish Landing area. Mato ni Ragas nga muhimo usab sila ug panagtagbo kauban ang mga fish broker UKC ug uban pa.
4: Rest assured, ang SEBDA management mag-reach out yun sa UKC. Sa Montessori Law under UKC, kay naan naman ni. So, mag-meeting na po ko, ban ang plenero o ang engineer, para ma-reach out na to ang UKC kung unsa pod ang atong matabang bearing dapita. Dili lang ang SEBDA management, kung dili ang other agencies pod sa lokal na pagangamahanan, is mag-reach out o mag-convene o meeting between the fish brokers, UKC.
3: Ang pamahayag ni SEBDA Manager Attorney Marian Ragas. Samtang nagto si Attorney Salvador Duterte dat Konakani defense lawyer sa corona impeachment trial nga husto ang pagwithdraw sa prosecution team kang OVP Chief of Staff Attorney Zolaika Lopez o Captain Melinda Belo isip nga testigo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Salvador nga husto lang kini ang gihimo sa prosecution team o strategiya.
5: So tingnan natin, sabi nila, napakahabanan ng proseso at sabi rin nila na sa tingin nila ay napatunayan na yung existence ng at authenticity ng video at yung intent na gawin yung grave threats na yun. At dahil sa haba na nga ng mga paglilitis, hindi na nila nakita yung dahilan na ipresenta pa si Attorney Lopez. Bakit? Sabi nila kasi ang patutunayan lamang nito ay kasama siya ang ginawa ng statement na yon. Participant siya doon sa Zoom, if that was a Zoom meeting. Ano? At yung lahat ng iyon ay napakita na rin, kasama na ron, yung pinakita na rin ng depensa. Naalala nyo, yung portions ng video na yan.
3: Ang pamahayag ni Attorney Tranquel Salvador III, kani defense lawyer sa corona impeachment trial. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

mo sa trabaho, sa eskwela, sa inyong mga negosyo, or nagpahulay na sa inyong mga tagsa-tagsa Company Malay Magnum Friends. Asaman mo karon, salamat kaayo nga gipili ninyo ang Magnum Radio nga mahimo ninyong kauban karong gabi, mga Magnum Friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Mga Magnum Friends, welcome once again dinhi sa Magnum Songs of the Heart, atong paningkamutan na mahilom bisan gamay ang mga kasing-kasing ninyo diha. Siyempre no, katong mga nasakitan o atong paningkamutan pod nga ligunon ang mga naglisod pa sa gugma. Ug dasigon po nato ang mga nagtuo nga wala nagyoy paglaom. Ug kung ikaw ang tipo sa tao nga nagmahal ug tinuod apan nasakitan o nagulat gihapon sa hustong panahon ug hustong tao, hinaot nga kining mga awit mahimong reminder nga ang matag samad mahimong mamaayo, ang matag luha adunay katapusan, ug ang matag kasing-kasing takos gihapon nga higugmaon. Mga Magnum Friends, kung gusto mong magpadala sa inyong song for someone special, na kay kanta baka ha nga gusto nimo i-dedicate sa imong pinalangga, pamilya, barkada, o bisan ka ng crush bitaw nimo nga hangtod karon secret lang gihapon, ipadala na sa atong Magnum Live Facebook page sa my comment section. O gaya usap kalimot sa atong heart tickles, mga pampagilok o good vibes, aron makapahiyong tabisan kadiot no? Human sa kakapoy sa tibuok natong paningkamot karong adlawa. Napo na nga tong words from the heart unya Magnum Friends, mga short apan makahuluganon kayo ng mga pulong na mahimong giya, inspirasyon o pahinumdum sa matag adlaw. Nagyapoy rason no nga dunay paglaom o kita makapadayon. I-message lang natanan mga Magnum Friends sa Magnum Live Facebook once again kay base ng imong mensahe o ang imong gipangayong kanta mao ang makapahiyom o makapalipay sa usa ka kasing-kasing karong gabi una. Again, kini ang Magnum Songs of the Heart, din ang matag kanta adunay storya o ang

Her dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Meantime, para sa tanan nga nagmahal, naghulat, o naglaom bakaha nga moabot ang hustong person sa hustong panahon, aniay usa ka awit nga puno sa kahayag ug paglaom. And this song is called It Might Be You by Stephen Bishop, 1983 song. Inout magno friends nga kung kinsa man ang naa sa inyong hunahuna karon, kini nga awit mahimong espesyal alang kanila. Only here sa Magnum Songs of the Heart with Magnum.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Positibo si Engineer Joel Mumongan, fish landing complex nga masugda na sa dili madugay ang bagong fish landing area sa Barangay Bunbun, Labina, kung marilocate na ang mga informal settlers sa maong area. Mato ni Mumongan nga dili na maabtan pa sa sunod tuig, gilayon na nila kini nga pagasugdan ang maong trabaho.
4: Atong site location diri na gyud sa Bukana, no, sa atong Cagayan River. Pilid sa tulay dayon habukana na siya na area. Sa akong tanaw, positive ko ni anak, kami raman ang ako raman ning through by administration raman, no, ako ning trabahoon kay mo lagi na nag-ako na gyud si mayor kanato, no, nga masugda na gyud kini. Only lang kay mo lagi na napamay mga kuan, napamay mga informal settlers nato, but as soon gyud abalikon ko na once nga ma-relocate nato ning mga informal settlers, ako na gining pasugdan.
3: Ang pamahayag ni Engineer Joel Mumongan, samtang gibutyag ni House Prosecution Congressman Zia Alonto Adyo nga nagpabiling bukas ang investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI sa gingo nga Oplana Romanov kona Romanov tungod wala pa'y migawas nga bagong impormasyon o testigo nga nagpamatuod sa aligasyon. Mato ni Adyong nga kung tinuod nga dunay hulga sa kinabuhi sa bisip kunsa ni Vice President Sara Duterte ug sa pamilya ni Inigilauman nga dunay magduso sa impormasyon kona impormasyon sa mga otoridad, apan hangtod karon wala pa'y miduol sa NBI.
5: Ni Attorney Lotok na open pa naman hanggang ngayon ang NBI na mag-accept o mag-welcome ng anybody who can actually share the information regarding this perceived to be an operation to wipe out the family, the Duterte family. Eh hanggang ngayon, ilang buwan na nakalipas, wala pa ring pumupunta sa NBI. And babalikan ko lang din yung sinabi ni Chairman Ace kanina, na ang sabi ng ni Attorney Lotok, they were invited, the Vice President in Maui was invited twice, and the first response that received by the NBI came from the office of the Vice President is may because of the office matters, no, administrative matters daw, kaya hindi siya makapunta. Ngayon, kung titingnan natin sa ordinaryo po na pag-iisip ng ating taong bayan, we're talking of life and death situation. We're talking about wiping up the entire family, your entire family, kung ikaw halimbawa ang Vice President.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Congressman Zia Alonto Adyong. O karon sa itong Magnum News Hunter, si Tivet Malamposon sa Bureau na mapasalmaton sa Bureau of Animal Industry OGA DA Region 10 sa Balita og Serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Mapasalamaton magutang buhatan sa City Veterinary Office Cagayan de Oro ngadto sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry o Department of Agriculture Regional Office 10 tungo sa ilang donasyon ng mga veterinary supplies sa mga pas-alang sa pagpalingkon sa rabies prevention and control program din sa syudad. Lakip sa mga nadawatan sa buhatan mo ang 22 ka mga spay kits o 20 ka mga neuter kits o 5 ka mga pakete sa polyglactin sutures, o 5 ka nylon sutures, usa ka botelya sa multivitamins, o usa ka botelya sa ivermectin. Sumala sa City Vet Office, dako kining tapang sa pagpalapad sa service o pagpahigayon sa kinibang lugar na pagkapon na man ligit kon spray and neuter activities sa paghatag og veterinary services sa pagpasiugda sa responsableng pagatiman sa mga binuhi aron malikayan ang rabies. Nagpasalamat usab ang City Veterinary Office padayon nga suporta sa ilang pagpaningkamot o mapanambo ang kahimsog sa mga mananap o mapanayon ang kaluwasan dinhi sa komunidad. Pong sa mga programa ang pag-abot sa usa ka rabies free dinhi sa Dakbayan. Tagikan sa City Vet, dinhi sa Magnum News, Chandler 13, Risa Cruz, Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Daghang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, giagat ni Cagayan de Oro Water District kung si COWD General Manager, Engineer Edna Nahial ang mga tigdumala sa Bulwa Fish Landing Area nga magbutang og cistern og elevated nga tanke sa lugar. Mato ni Nahial nga kung tabang kini aron masiguro ang pressure sa tubig alang sa tanan nga manginahanglan.
4: We would suggest also, depending on the annulator, kung ang ilang mga meter is, daghan mga submeters nga ilang gibutang dito sa fish landing. We would suggest also nga magbutang sila o cistern and then elevated tank para po mas guwapo ang pressure dito, diligid sila mahutdan. Kadungan o gamit, na syempre, andito sa tumoy, mahinay na gayod.
3: Ang pamahayag ni COWD General Manager Engineer Edna Nahial samtang giagat ni kani Integrated Bar of the Philippines kun IBP President Attorney Domingo Cayosa ang mga Senator Judge nga tunan pagayo ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Cayosa nga kini aron mas paspas ang proseso sa trial ug dili na usa mulungtad pa kini sa mas taas nga panahon.
5: We hope or we expect and we hope that the Senate Impeachment Court will do better, do more homework, and they should be more prepared than the parties. Hindi maganda yung passive sila and then hintayin muna natin and then saka sila magtatanong, because if they do their homework, there'll be less questions as mabilis ang proseso.
3: Ang pamahayag ni kani IBP President Attorney Domingo Cayosa. Karon sa tong Magnum News Hunter, DepEd nag-auhag sa mga ginikanan nga hugot nga i-monitor ang mga bata gikan sa panimalay padulong sa tunghaan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Giawag karon sa kwatan sa Department of Education o naman sa tuang mga staff o mga school principals din sa tong Northern Mindanao. Ang mga ginikanan nga sa hugot sa pag-monitor sa ilang mga kabataan sa mga estudyante sa mga eskwelahan din sa lakip man ini ang pag-check sa ilang mga bag gikan pa lang sa ilang panimalay hantod ga makaabot sa eskwelahan o vice versa gagikan sa eskwelahan na makapauli sa ilang panimalay ini ang pahimangnuot din sa usa sa mga o ni Ms. Belende Cantid ang kanhi school principal sa MOGSA din aron pod nga sa pamaagi ini nga mamonitor ang mga kabataan nga gikan sa muuli sa kining eskwelahan padulong dito sa balay tungod sab kay ang mga maestra is wala sila responsibilidad sa estudyante kung naa na sa gawas sa eskwelahan ingon man dili sila makamonitor kung naa sa gawas gabahin sa eskwelahan ang mga kabataan-unan na inalminundan nga gitap ni ini ang mga ginikanan o gingal man ang mga guardian saron sa bugot nga monitoring sila mga kabataan kung mapauli na kini sa ilahang mga panimalay. Atong paminaon si Ms. Melinda Gatid, ang kanhi principal sa MOX.
7: Jurisdiction ako sa under the leadership of our schools division superintendent Dr. Edalberto L. Opinoria, atong Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Marian M. Aliera, atong SGOD Chief, Dr. Maria Teresa Absin, our CID, Dr. Sally Aguilar, sa tanan na nasa DepEd o sa atong mga parents, especially sa mga parents sa tibuok ni Samis Oriental. Let us help na ang atong mga estudyante, atong mga anak, mapaiskwila nato, ato silang mamonitor, asa sila nagpaingon, unsa sila oras mo uli, and let us always check unsa ilang dadun paingon sulod sa school nga nung magdala man gud og dili dapat dadun, no? Let us help each other because as far as I am concerned as the principal of Tagulua National High School, ang ako lang gud nga hapsay lang gud dunay peace and order sulod sa school og safety ang tanan nga naa sa sulod sa eskwelahan. As to the payments, kanang sa PTA nga inyong mga contribution kay daghan kaayo magunauna. Kita man God, for example, sa akong school sa Taguluan, ako 3,000. Unya, na ay tag 100 na contribution. Magunauna dahil nyo nga 100 times 3,000. Dili man na siya maupay, dili man na tanan nga mayad. Again, I repeat, it is purely voluntary. For the Taguluan National High School community, sa mga parents, sa mga teachers, sa mga learners, if you have any concern, please approach me in the office. Thank you and God bless everyone.
6: Thank you. Nabati si Miss...
3: Sige, Magdamencho.
6: Ato nabati si Melinda Tadid, ang kanhi kining school principal sa MOX and karon na siya sa Taguluan Community College nga principal. Balita, gikan sa DepEd, kinis magdumanto 19, mencho kapagtulan sa balitaong serbisyo, Magdum Radio.
3: Salamat Magdum Hunter 19 na mencho kapagtulan. Mga gila nyo na bati ang Magdum News Alert. At ang inugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 17 April Borja sa balitaong serbisyo, Magdum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magdum Radio 99.9. Your news and music station.

and sincere. His music, mga Magno friends, is a way of bringing back beautiful memories, making us smile, and sometimes even reminding us of the people who have touched our hearts, di ba? Whether in love kakaroon, or waiting for someone to love, or simply grateful for the people in your life, may tonight's music continue. Whether in love kakaroon, or waiting for love, or simply grateful lang ka sa mga tao nga naa sa imong kinabuhi, may tonight's music continue to keep your heart warm. And now, Magno friends, it's time for Heart Tickles. Kay dili man lagi ta permiseryoso, no? Labi na paggugma atong storyahan. Usahay ang pinakanindot nga tambal sa kakapoy o kasakit kay usa ka maayong katawa, pagilo. Kay aron, muliho po ng inyong mga kasing-kasing karon. Anyway, welcome to Heart Tickles. Tickle, tickle your hearts para away from trouble, mga Magno friends, no? O kining abahin sa tong programa, diin ang inyong kasing-kasing makasinati o gamayng kilig ragod. Anya, good vibes sa dili pa ta mga tulog, no? Cause sometimes, ang usalang ka-sweet nga pulong or ka ng mga cute and nice kaayong mga thoughts, igo ra na yun kaayo, Magno friends, nga mahimo na tong mas nindot ang inyong gabi-i. Sige, i-try nato ni mga Magno friends nga makapagilok hinaot sa inyohang mga kasing-kasing tonight. Tickle your heart! Ang uban nangita daw o forever. Pero matod sa uban pod, nangita lang sila o charger. Kanang dili-dali maguba. Gitika ko, heart bee. Kung naa kay secret admirer, paminaw ha, maayo daw kuno na Magno friend. Pero mas maayo kung siya na mismo ang muingon. Kay kapoy pudno nga sige lang kag tagna-tagna. Tickle your heart! Another kilig moment to tickle your heart tonight is this. Tickle your heart! Kung ang imong ex, malipayon na. Lipaya pud ang imong kaugalingon, Magno friend. Di pa kaana? Libre na ka sa stress, di ba? Gitika ko, heart bee. That's it for our Heart Tickles, Magno friends. They say love is sweeter with a laughter. Hinaot nga bisan sa mubo nato nga pagpagilok, dalalihok sa inyong mga kasing-kasing. Nabawasan gamay ang inyong mga kakapoy, kaluya, o nga nahimong mas gaan ang inyong gibati karon, Magno friends. Tickle your heart! Meantime, here now is our quick reminder. Words from the heart that says, never underestimate the power of a kind word, a sincere prayer, or a simple act of love, Magno friends. Because you may never know how much someone needs it today. So you better choose kindness, spread love, and be a reason for someone's smile. Take that with you tonight, mga Magno friends. Kay sometimes magudno, the smallest gesture can leave the biggest impact on someone's heart. Anyway, my time is up, mga Magno friends. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw tonight, sa inyong mga song requests, heartfelt dedications, o sa pagpaambit sa inyong mga istorya o pagbati karong gabi. Salamat po ha sa inyong tanan nga inyong gitugutan karong gabi nga mahimong kabahin kami sa inyong panihapon, sa inyong pagpahuway, sa inyong biyahe, o bisan sa inyong hilom kaayo nga kagabion. Until we meet again tomorrow night, Magno friends, God willing, padayon lang ta ha sa pag love, love, love, and syempre hope, no? Paglaom, and especially pag-ampo. Take care of your hearts, mga Magno friends, and do not forget to make someone smile every chance you get. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika, saying have a good night, sweet dreams, and may your hearts always beat to the rhythm of love. God bless you.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Giklaro ni legal analyst Attorney Dexter Precioso nga court of law lamang ang makahukom kumihimo nga grave threat o ga inciting to sedition si Vice President Sara Duterte. Matod ni Precioso nga dili court of law ang Senate impeachment court rason nga sila waligahom nga magdesisyon kalabot niini.
3: Baklaro ito sa itong suking digpaminaw, no? Ang kanang kasong grave threat of inciting to sedition, definitely, ma-decide good whether there is inciting sedition or whether there is grave threat, only the courts of law, which is dili appeal ang impeachment court. They don't have the power to decide whether guilty si Sara sa inciting to sedition or whether Sara Duterte is guilty not to sa grave threat.
2: Ang pamahayag ni legal analyst Attorney Dexter Precioso. Samtang nagtuo si House of Prosecutor Congresswoman Isabel Zamora nga ngayon nga minusa na pagka-technical sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Zamora nga kinialod mo paspas ang proseso og dili usab batiun og kalaay ang katawhan nga nagsubay.
4: Well, we actually agree. We understand that the patience of the public will wane now. And even for us lawyers there in the prosecution, for the senator judges, it has been very tedious to stay there and listen for 6 hours, right? So we hope that there will be less legal battles, less objections. Thank the presiding officer for his leniency, in fact, whether in favor of the prosecution or for the defense. We want to avoid all of the legal jargon that are being thrown back and forth and the legal technicalities.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congresswoman Isabel Zamora. Karon sa tong Magnum Night Hunter, epektibo nga komunikasyon sa lalawigan pahingusgan sa Kapitolyo Probinsyal. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Pahingusgan sa Kapitolyo Probinsyal ang epektibo nga komunikasyon o pagpakailap sa tukmang impormasyon dinhi to sa katawhana. Kini ang urod sa mensahe ni Governor Juliet Uy pinagi sa Provincial Information o pinagi ni Provincial Information Officer Joanne Tabigi na atul sa gipaygayon nga governors na itakauban ang Philippine Information Agency kun PIA siyang sa mensahe gipunting ang mahinundano na nga paragiusa labi na ang tanan nga stakeholders mapauswag ang iniusang pagpaningkabot mga mahaturag impormasyon na kalabot sa mga programa di nagila na ang dakong papel sa PIA isip usa ka importante nga kaabang upang pahibalo sa katawhana at sa magsilbing tulay nga masabtan sa mga misamiston ang kaayuhana sa matag programa sa maong lokal na kagamahanan. Ginasig ang pagparayon sa pagtinabangay sa pagservisyo tungod sa maong kalambuan daw magsugod kung ang katawhana adunay husto utok maog igong kasayuran. Daw lakip ang sugyot sa gobernadora ang pagtukod sa barangay information hub sa pinagi sa pagbansay sa mga youth leaders o community organizer. Mamahimong kaabag sa paghatod sa impormasyon nga tumong nga masiguro ang paspas o kasaligan tungtok mang impormasyon nga to sa katawhan labi na sa mga hilit nga napita gikan sa mga programa sa Kapitolyo. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial kini sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan samtang sa tong Magnum Public Service. Panawagan sa taxi driver nga nasakyan ni Mr. George Bernaldo gikan sa Agora Terminal padalong sa Barangay Indahag diin dunay nabilin sulod sa taxi nga usa ka laptop. Alang ni atong nga driver palihog sa pag-turnover sa item dinhi sa Sibian sa Magnum Radio nga nahimutang sa CM Recto Avenue. Ang nanawagan mao si Mr. George Bernaldo nga taga Barangay Indahag ning atong dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang irugang hali sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

sa musika, balitaong serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balitaong serbisyo Magnum Radio.

0: Bulahang adlaw Huwebes, kaninyong tanan mga igsoon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Gisaulog nato karon ang memorial sa Our Lady of Mount Carmel. So happy piyesta kaninyong tanan mga igsoon. Buksan nato ang atong huna-huna og kasing-kasing sa pagpamati sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Unya, miingon si Jesus.
2: Duol ka na ko kamong tanan nga nagbudlay o gibugatan sa inyong palas-unon o papahuayon ko kamo. Isangon ang akong yugo diha kaninyo o pagtuo kamo kanako kay malumo ako o mapaubsanon o kasing-kasing o makapahuway kamo kay nga akong yugo sa yun o ang ipapasan ko kaninyo gaan.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father Ariel Vidanes, usa ka Agustinian priest. Kun muabot ka nato ang pag-antos, dali ra natong ipilit ang atong kaugalingong bahin sa istorya o mangayog patas nga pagtagad. Apan si Jesus, kinsa maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing, nagtudlo ka nato nga usahay ang pagkamabination mas importante kaysa pagkahusto. Ang pagbiya sa atong panginahanglan nga mudaog sa usa ka argumento o pamatud-an ang usa ka punto, mahimong mubati nga sama sa pagkapildi. Apan diha giyod nato gisundog ang iyang malumo nga kusog, ang malumo nga kasing-kasing ni Jesus sa mga panagbangi sa pamilya o mga pakigbisog sa trabahuan. Ang pagpili sa pagkamabination kaysa garbo makatangtang sa gibugaton gikan sa atong mga abaga ug magdala og kalinaw sa atong mga kasing-kasing. Ang usa ka mapaubsanon nga kasing-kasing nasayod nga ang mga relasyon mas importante kaysa reputasyon. Ang pagpasaylo labaw nga kaayo kaysa pagkahusto. Unsay gihatagan natog labaw nga bili. Being kind o being right ang pagkamabination sama ni Jesus, dili mahitungod sa kahuyang. Kini ang hilom nga paagi sa pagpasan sa imong krus o pagpangita o tinuod nga kapahulayan. Pamalandungan nato kini.
3: Sin is multiplied very easily throughout the night. In every part of the world, thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
0: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0922-2624-982 or email us at fspcdo@paulines.ph.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ikala mayong adlaw sa tanan. Hoy, welcome sa tatay ni sa itong programa. Buntag na Pilipinas, adlaw may gala karon, adlaw may gala, adlaw na huwibis na. Alias adlaw, no? So, ugma, masiganaan na saan mong absent, ha? Absent na saan kayo? Birnes na bitaw na yung ugma. Absent na saan, parang taas-taas sa bakasyon. Birnes, Sabado, Domingo, at tulog kaadlaw saan may galang kung ano, bakasyon saan. Pero ayaw saan mong absent. Dahil saan kayo mong absent mo ugma, eh. Di ba? Karoon, iskwila mo ugma. Dito sa mga pang-bakasyon, maapating pahulay, dito na mo pahulay. Ayaw, nag-apila ninyo ngay labot. Di ba? Layan mo, kay apilo na ba din ninyo mga galang adlaw, mga igsoon sa kini bang Huwebes ug Birnes, di na mo mga eskwela. Ayaw po ng inana. Ay, lain sa gaya ng inana. Luis sa gaya mo ana ba? Actually, kadipito mo absent sa eskwela. Kita may alkansi. Kita may way natunan. Di ba? Ma-absent ka. Way kung si ma'am nga. Okay, asa si Starpulano? Absent, ma'am. Alkansi, Starpulano. Kay, wase, matunan mga higala. Kay, ni absent man siya. Dapat nga dili ka mo absent, Starpulano, Starpulana. Diba? Dapat eskwela ka mo kay alkansi mo. Diba? Alkansi man mo na. Mabsit mo sa usakadlaw. Alkansi mo. May matunan. Kasi matunan nyo sa inyong balay. Diba? So wala mo matunan kung naram mo sa inyong tagsa-tagsa ka pa di malay. So dapat yun mga igala nga mag-eskwela gin mo. Itong ikanta mito Max Gurban. Mga igala nga mag-eskwela ka. Mag-eskwela ka. Ang mga assignment mo buha taaya. Likay ang pagbarkada. At imana ang pag-eskwela. Diba? So si Max Gurban mismo nag-ingon na ni ana. Ani mga tao bitaw mga singer bitaw nga ipatumong bitaw nila ang ila mismong mga kanta sa ugma sa tao. Mayo kay lyrics may gala pero karon mga kanta lingos-ngos man kayo. Wa may tumong may gala mga lyrics, puros lamang kapa-kapa. Kani mga kanta kani adto magigsoon nga mga panahon. Mga nindot kayo may galang lyrics paminawon nga naman ang lyrics may gala nagtugma magigsoon sa nindot may gala nga pagtulon-an. No? Nindot nga mga pagtulon-an ba? Oh, kaya mga awit bitaw nga mga Maksurban maka kwan ma maka agat kanimo nga oy sakto sa do ay mga lyrics og tumong gid ang ilang mga kanta mo dai patsada di ba karon mga kanta karon magala nga mga bag-ong kompos nga panahon puros man imong magala mga kapa-kapa na man mga lyrics di magkalimao.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oh, di ba ana ba di ba so dapat mag-eskwela ka mo. Eskwela gid mo kay grabe kalisod bang igsoon ang kini bang dili mag-eskwela may sila wa may nasapian sa pag-eskwela sir wala lagi wa nasapian sa pag-eskwela pero luti mo pagsuwat sa imong pangalan dili mo makaya pagbasa dili mo makaya di ka kasabot unsay mga bot pasabot ana imong mong gipangatubang ni mga tao di ba so iguna na lugar nga dagan mo na pinaka importante gyud kayo mga suking tigpaminaw alas na ng mga lanan ni kasikay karon ah maayong buntag sa tutaran. Ito maglanga may gala sa itong managuman sa itong programa. Karabutaga may gala, buntag namin ni Pinas. Ang magta may gala magdagong uluan sa itong mga balita. May gala sa iyo sa kamuntagon. Nagong uluan ito may gala sa itong mga balita. May gala balita, balita nga lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Uluan ito sa mga balitang lokal, mga suking tig faminaw. Uluan sa mga balitang lokal, gigon mga suking tarang nga sa Traffic Administration. Nanganda may gala labi na magigsoonin umabot na ito magigala kapistahan. Daggan may gala ang gitawag na ito magigsoon ng mga event sa Dakbayan. Daggan sa nang gitawag may gala nga Angay nila tutukan labi na mag-igsunan na sa trapiko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samsang katudanan may gala sa pesta sa barangay ya Carmen mga igsoon karong adlawa giigon mga sukit ng kabinaw nga naako na may galay gitawag mga kalihukan mga sukit ng kabinaw labi na alayon may gala sa ilang kapistahan sa Nindugan Festival gani kagabi diya mismo mag igsoon sa merkado publiko nagkadaiya may gala nagkasadya nga kalihukan kagabi diya mismo sa nasangpit ng barangay
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ito mga balita-balitang nasyonal, gingon may gala nga prosecution o defense kagahapong adlaw, labi na mag-igsoon si Atty. Michael Poa o si Atty. Jokdo. Nagsikan, suman mga gala sa ila mismo mag-igsoon nga panagbangi kagahapon. Muna itsada may gala nga mga abogado. Chill lang yun, di ba? Unsick din pagkahuman. Sikans pagkahuman. O di, okay. Human magaigsoon ang gitawag may galang problema. Samtang giingon may gala, Senador Cayetano Alan, may palag magtok kang NBI Director Matibag. Nah, si Alan Cayetano na sa punteriya karon kay abogado. Ah, matod pa sa pipila nga siya nasab. Human lang gingin, anumalya ko sa 2019 nga SEA Games. Agay, gibuksan man may gala sa NBI, gibistigaan sa NBI. Nang gawa sa isang istorya ang magalang sa kamahal sa kaldero mga igsoon.
1: Magnum, buntag Pilipinas.
2: Nang gawa sa isang istorya ang magalang ang mahal kuno kay kaldero. Asos, Ginoo tabang. Samtang sa tunog ang mga balitang internasyonal, Iran matod pa nagbaad kuno karon mga igsoon na mas pahugtan pa kuno mga igsoon ang pagharang may gala sa gitawag may gala nga State of Hormuz. Gagrabe naging Iran may gala. Ninood naging Iran o. Oh. Poslan man, namatay ang mong lider ah. Sige ah. Samtang sa itong mga balita, karong buntaga balitang sports. Giingon, may gala nga nasod sa Spain. Nakasood na karon sa final sa FIFA World Cup. Bato na kong uluan sa mga balita, karong buntaga sa nagubahan sa itong programa. Dito sa Tamagdodo Center, Magnum April Borja. Ang garbo sa Taguluan. Iliyo sa nato, magkala sa nagubahan uluan sa Magnum Center. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, April Borja.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum Fersino mo, kaya ang mga top story sa itong karabutaga Magnum Fersi, binitabago na sa itong Magnum National. Ang timing sa investigasyon sa NBI sa 2019 SEA Games Complex, gi-question Magnum Fersi niya Senator Judge Ruben Padilla at sa mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagapong adlaw ang Magnum Fersi kaya mapit pa. So, sihon man po doon kung nulagi Magnum Fersi sa kinibang NBI ang gi-kabutya kilugapod Magnum Fersi doon quote-unquote kinibang anomaly mapit pa Magnum Fersi sa SEA Games Complex sa Tarlac Magnum kininga Fersi. So, ang gi-kabutya po lagay nga complex mapit pa, gigamit pulugan niya sa Magnum Fersi sa 2019 nga SEA Games. So, niya ang chairman Magnum Fersi sa kinibang Philippine SEA Games organ na kung Philippine SEA Games Organizing Committee Magnum Fersi, kining ginatawag ta nga FISGOC, maumatod pa kining Magnum Fersi mismo si Senator Judge Alan Peter Cayetano Magnum Fersi na matod pa ang kanamura pulugan gikabutag lugar diri kining Magnum Fersi kaya ang gigamit matod pa nga 10 million pesos na pondo sa nasang pagtasab nga kinibang complex lugar po Magnum Fersi matod pa wala ba na ako doon lugar ni agi po lugar Magnum Fersi sa kinibang bidding o liquidation ng mga process Magnum Fersi. So ay na lugar Magnum Fersi na gani sa speech po lugar kagahapon ni kinibang Senator Ruben Padilla matod pa niya murag medyo may pagkaduda lugar Magnum Fersi medyo kana po lugar nga questionable lugar po nga timing ilabi na ganyan sa Magnum Fersi kaya masin makagado na po lugar ni epekto usab kinibang labi na po Magnum Fersi sa papel lugar po ni kinibang Alan Peter Cayetano Magnum Fersi sa trial po lugar sa kinibang impeachment. So ina lugar po kining Magnum Fersi kaya ang muraga duda lugar niya karun. Kaya basin makakakinig bitong Magnum Fersi tag sa una po lugar sila kaya wala na biya Magnum Fersi si kinibang Marcoleta. Wala pa rin si Jinggoy. Nasi ba po Magnum Fersi mo? Hindi ba po lugar na tumapalagasa na pita? So ina na lugar po Magnum Fersi. So kung baka kanang butang talang po lugar kining Magnum Fersi imbestigan gan sa lugar kini lugar si kininkwan lugar si kinibang Alan na kanamurag delikado na bibulugay kayo sila Magnum Fersi kaya basi makasimak ko maminosa na po dahil lugar kining Magnum Fersi no ang kanangkwa po lugar iya po lugar nila Magnum Fersi sa Senate Minority Group so inala lugar Magnum Fersi pero sa part po lugar sa kinibang NBI kini nga karo po lagay nila pag-ayo magduma first aid. Nga wala kalambigitan si Cayetano sila nga imbestigahan magduma first aid. Samtang sa laing tanga balitang nasyonal, ang dugang witness impeachment at trial, gipang drop na pud karon sa prosecution team magduma first aid. So all in all lugar karon, walo na ka mga witness magduma first aid ang gidrop lugar. So bali mura bitaw gi-cancel lugar po magduma first aid sa prosecution team. Kaya matod pa magduma first aid, murag medyo dilit na po ako na lugar kinahanglan pa nga silang motistigo. Kaya basid na ko na po magduma first aid, baka medyo redundant ang ilahang nga mga statement o kanang marumit og medyo makalangan po lugar siya magduma first aid no sa trial. So gikabuti ang magduma first aid, wala na po lugar karon, syempre magduma first aid no. Kaya kanang una man to si kinibang Chief of Staff po lugar magduma first aid si kinibang Zuleika Lopez, dahil na po rin si Belinda Bello, wala na po lugar siya magduma first aid. Tapos pati po dahil katapit ang sheriff sa Davao magduma first aid nga gisumbag sa atong bise, wala na po lugar to siya magduma first aid. Dahil doon na po ito yung psychiatrist, dahil doon na po ito yung kinibang gikabuti ang matod ba, representative matod pa sa PNP magduma first aid. Dahil doon na sa mga media personality. So kanamurag wala na ako na po lugar na sila magduma first aid. Pero sa Martes na ako na matod pa, gitak na po lugar magduma first aid nga mga mga testify usab dito sa Senate Impeachment Court si NBI Director Melvin Matibag magduma first aid dito po lugar na siya magduma first aid Martes po lugar. So wagi kabuti ang palugar sa kining prosecution team, siya na usabang last nga witness magduma first aid sa Article 4 nga mao kining grave threats magduma first aid. Samtang sa laing tanga balita din ita karon sa to magduma international, ang social media curfew alang sa mga minor de edad magduma first aid plano nga ipatuman karon sa nasod sa United Kingdom. So wagi kabuti ang magduma first aid no, ang covered matod pa ang nasangpit nga social media curfew kini nga mga 16 years old ug 17 years old magduma first aid. So wagi kabuti ang palugay nga sugod matod pa alas 12 sa kadlawan magduma first aid padulong nga lugar dito sa alas 6 sa buntag dili matod pa makagamit sa mga social media platform magduma first aid like kini YouTube, karang TikTok, Instagram magduma first. Kini po lugar mga 16 o mga 17 years old yung mga bata magduma first aid para siyempre magduma first aid o dili po lugar sila mabilar, makakining tulog po lugar sila pagayong magduma first aid o galapaw sa tanan, dili po lugar sila pag-addict sa kini mga social media magduma first aid. Samtang sa lahat ng balita international, ang hangyo sa Rastafarian religious group nga mugamit og marijuana magduma first aid sila mga kalihukan gibasura karon sa korte sa Kenya magduma first aid. Kaya lagi kini nga gikabuti nga religious nga grupo magduma first aid na hangyo lagi sila dito po lugar sa korte nga kanabitaw nga tugtan po lugar sila magduma first aid nga mugamit po lagi sila nga kinibang marijuana nga kabahin matod pa kinibitong magduma first aid para sa lugar sa ilang kinibang religion. Pero sumala pa po lugar sa korte magduma first aid sa Kenya, wala po ako nulugay dito bitaw kining na establish magduma first aid nga nung kinahanglan nga nung importante lugar po magduma first aid nga mugamit lugar sila marijuana. Samtang lugar sila butang pala nag-ampoy na magduma first aid. Kaya lagi gikabuti ang magduma first aid nung illegal magdito po lugar sa nasa sa Kenya ang paggamit aning marijuana magduma first aid. Was po lugar nga makamulta ka, syempre magduma first aid no, paslak po lugar kas bilangguhan. Samtang sa laing taga balita, din itakaroon sa tumag ng business, kaya nga kapiga 18 trillionis pesos nga utang sa Pilipinas magduma first aid. Ika, alarma karon pagayo ani nga grupo nga Freedom from Debt Coalition magduma first aid. Kaya mapit pa usap sa nasangpit nga grupo, maragili na gagbasa-basa magduma first aid no. 18 trillion pesos na kapin ang utang sa Pilipinas magduma first aid. So wagi kabutya, murag delikado na gid pagayo ni siya magduma first aid. Uga, kinahanglan gid matod pa nga sulbaron usap kini sa gobyerno. Dahil dili lugar magduma first aid, muhimo sa sige pagpangutang. Sa laing tanga balita magduma first aid dinita karon sa tumagdum sports kay si Pinay tennis star Alex Iyala mapasalamatan pag-ayo sa pareng nga init nga suporta kaniya sa mga Pilipino magduma first aid. So sumala pa usab kini man ni Iyala magduma first aid, mubawi matod pa siya pinagi usab sa pag-represent sa Pilipinas magduma first aid lati nigid sa mga international nga mga torneo. So mura sa magduma first aid ang mga top story sa tugar butagang atangan sa tugang mga sukintig paminaw sa mga musulod ng mga programa. So, ikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter, 17 April, Borja. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dagan salamat Magnum Hunter, April Borja. Lago siya tas gawas, pinagi ni Magnum Hunter, Magnum Hunter 24. Liliyo sa nato, maglago basta sa nato ang gawas, din maglago sa iyo sa kabutagon eh. Sa balitang serbisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa kay Aria na kabalakan ko nga panahon na mag-diversity tungo kay Mayo ang dagat ko nga panahon kung iskutan ko na mga pagulan o pagpananit iwag yun tayo nasa natihan na karong atak na ang mag-diversity di ko ang poda kagabi yari na sa kuya sa milabay ng mga gabi nga ito ako nga na-observeran nga doon na di pagulan-ulan nga ito nga nasa natihan sa pagkakaroon ng mag-diversity Mayo ang dagat sa itong nga panahon din sa syudad sa Cagayan de Oro ilabi na sa Esteng Bahis itong nga syudad padulong din sa sentro galing no din sa may same recto particular na din po sa may NMMC wag po ang ngayon nakabalakan ang dagat sa trapiko tungod po lagi kay Laos-Laos wag po magduba freeze kay kung isbutan po no ang gidaganon po sa mga sakyanan na dili pa gid kayo tantong daghan ilabi na mga dagko nga mga truck pa lang gid ato ang na matikdan karon nga gabiyahe nga na po na po yung mga tricab ay mga habal-habal po gihapon magduba freeze nga ato po nga namatikdan no ilabi na sentro, daghan kayo sila karoon na magduba freeze-aid. Pero kung isgutan po no, ang mga jeep, medyo minus pag ito, karoon nga panahon na. Pero bada-bada mga alas 5, gadaghan na magiging na sila magduba freeze-aid. No, doon na po yung mga border na bus, gabiyahe po do, pag alas 5 magduba freeze-aid. Kung isgutan po no, ang itong katawan po magduba freeze-aid, ibo gihapon ang syudad sa Cagayan de Oro tungod palagi kay daghan gihapon ang gahimo sa pag-ilisisyo kung diskuta na pag-ilisisyo na diba first aid labi na sa mga highway kaya nato na matikdan ito sa gara na iuban kay Inosara kaya uban o makigala magigukma ang gahimo na puno sa pag-chugging na karungap panahuna sa punta ga Pilipinas kini si Magnum Harito ni Borging Luna sa bitaw sirupusyo magibracho
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Dagan sa labat ng report Magno 1234 din sa atas ng Magno Weather Alert sa Pag-asa. Kevin Cadiz, good morning, Kevin Cadiz.
1: Magnum Weather Alert.
2: Yes sir, good morning. Salamat Kevin Gadez, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Mawad maglang itong Pag-asa. Kevin Gadez, Pag-asa Weather Forecaster. Itong oras, alas 4.24. Muli atas report na atas Magnum Weather Anji kay Balor Kuno 13.4 million nga smuggled nga sigarilyo kung piska sa otoridad sa Misamis Oriental. Grabe sa sigarilyo, karo bisag-asa may gala ka sigarilyo, may gala bisik ka sigarilyo. Niningi ka ni mga sigarilyo apa sig dinira nigihimo sa ato sa Mindanao dinira nigihimo sa ato magalas region 10 ma paspas man kay pangagis mga sigarilyo adto dito sa Kapayasan may galab laya nga kapayas dukduka na mga laya nga kapayas ipansak diha mismo sa sigarilyo ah sigarilyo na di ba simple lang magihimoon kuno sigarilyo ko dukduk ra mo nag laya nga daon sa kapayas yo chik chik chik chik chik chik laya nga daon sa kapayas ba chik chik chik chik chik ah ipang sulod di mo nga naman galang sigarilyo. Sigarilyo na. Pag-anas tao, eh, sigarilyo gina yun. Ang damay. Ano na ba ito report, Magnum 120 sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Kung abot sa kapig 13.4 milyon pesos ang balor sa kantidad di ini po ng mga ilegal nga sigarilyo nga giisulay ang balusot din sa lalawigan sa Misamis sa Oriental kini huma nagpahiga lagi po ang anti-smuggling operation ang atong mga personay gikan na sa CIDG Misamis Oriental, Camiguin Provincial Field Unit, uga uban sa mga Provincial Intelligence Team sa Misamis Oriental, 1st Provincial Mobile Force Company, din sa atos probinsya, uga ito po mga kapulisan, din sa mga Inguga City Police Station, kung diin ang nag-iisgitan ng operasyon, nagmalapuson, uga doon naging po sila na suta nga kalapasan ni ini nga pito ka mga individual nga ilang giaresto particular na sa Balaod nga Republic Act number 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines o sa Republic Act number 10643 o Graphic Health Warning Law diin kini na isgitan matod pa nga pito ka mga lalaki magdamaprosit mo kini lahang nasa pong sa akto nga gahimo ni ini po nga illegal nga pagkapalusot sa mga smuggled nga sigarilyo din sa tuwa sa probinsya nga gilang Taiwan sa 335 ka master cases sa assorted alleged counterfeit nga sigarilyo nga makining nga Canon Menthol, Green Hills, Bosco, Casablanca, Champion o Castor's brand nga gibutyag nga gisakay kini sa tulo ka mga managlahing nga behikulo. Giingon nga ang maong nga mga illegal nga tobacco products nasa kung magdumafas ay dumalagi nga nakadawat ang taho ang atuwa po mga otoridad. Giingon nga na amagoy nag-report dito. Ito mismo magdumapas ito kang Police Major General Robert Moreto II, ang director ng CIDG, ng kanina usa ani magdumapas ito babay, din unum ka mga lalaki, ng mga lumag na residente sa Ligan na Sulu, Surigao del Norte, Zamboanga, Lakipnas, Pagadian, ang naghihimo gin sila hapo ng mga nagkariyang transaksyon na kalambitan nining illegal na pagpalusot o pagpamaligyan, ini po ng mga sigarilyo. Gibutyag nga wag yun matod pa ay mga graphic health warnings. Klaro po kayo po magdumapasin no, nga nakalapas po yun po sa balaod kay ganiman naamatod pa ay trademark o kaning kaning kalapasan po magdumapasin no, paggamit gihapon po da, sa brand kay wala pa niya authorization gikan sa mga trademark owners. So giingon nga nakadawat po magdumapasin ang tuwa pong director sa CIDG nini pong nahisgitan nga taho. Tungod lagi kaya gawa sa publiko nga nagkanayon nga dunay kanunay sige gagyagi nga mga sigahimo nini nga pag-dispose sa mga illegal nga sigarilyo. Nagihimo po sa pagreklamo gid po magdumapasin ang Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Kaya lagi, ang ilahang po din po mga produkto, di na mga halin kay naaman di ay mga illegal nga gahimo po mga produkto nga sasama po sa ilahang po nga ginabaligya sa merkado. So, muna hinungdan nga ang kaninga PMFTC nag-himo rin po sa pagpangitag pamagi nga mapugnan ang kanipong pag-itak sa mga illegal nga mga sigarilyo din sa tuwa po nga lalawigan sa Misamis Oriental. Mahinungdan nga nakikoordinar po sila sa itong mga otoridad. So, di nga nga sayo rin mag-demapresis na kung kumpirma nga doon ay mga alleged counterfeit o trademark infringing ng mga sigarilyo din sa may barangay San Luis, yung City, Misamis Oriental. Gibutyag nga kini silang pito kasamtangan karoon nga pastak sa bilangguan samtang ipasalamatan o sabi ni CIDG Director Police Major General Robert Moreco II ang mga personahe po nato din sa Northern Mindanao ng mga sa pagpungulo ni Police Lieutenant Colonel Jerome J. Ragunton ang ato po din pong officer in charge sa CIDG Regional Field Unit 10 o sa CIDG Misamis Oriental Kamigit Provincial Field Unit sa pagpungulo ni Police Major Dan Hunson Espinosa tungkol lagi kay nag-iisgat ang operasyon na wala puson isang kabahin sila matutang crackdown ni ining mga nagahimo sa pagpalusot, pagpamaligya, pagahimo mong lumapersinon sa pag takuyan at niinip po mga baligya po, o mga produkto po nila ng mga smuggled. Ganyan man, nagipaniguro pa rin po na nila ang maaksyonan kung uban pa ng mga entry o exit points din ito sa Northern Mindanao. Kaya base yung magdumapersino at unagilain pa ng malusan po ng mga agianan po din ito sa rehiyon na pwedeng magamit na niinip po ng mga individual na doon ay dautan po ng mga transaksyon din ito sa rehiyon na mahimo nilang avenue po na makapadayon sila silang illegal na kalihukan. So, karon lang hangyo po po rin ng CIDG nga ito sa publiko nga ipadayon ang ilahang maayong relasyon nga ito sa itong pulisan kay ang ilahang po rin po nga pagtabang magpapasin sa pag-report kung aduna po yung mga naglapas sa balaod makatabang usap kiniyaron nga ang kanipo nga itong mga negosyante digit po din tayo po magpapasin ng magmahay nga ito sa gobyerno kay sila napasagdan o sa susama dili po ni madaot ang kinabuhi sa itong mga katawahan po nga magamit yung mga sigarilyo nga wala magigit po na check daan po no, sa kaning health officials po na ito kung kinibaluas kay ito po no, sa mga kaning counterfeit ng mga sigarilyo ng dumapersin, aduna yun po yung posibilidad na makadaot kini sa itong panlawas kay wa magiging po na siya na susi magdumapersin ang lahat ng mga ingredients to po eh, kaning mga naalugar sa produkto sa Philip Morris sa Fortune Tobacco Corporation na gisok na nadaan po sa ito po rin po ng mga ahensya sa gobyerno para pa po madispose din sa ito po mga katawahan ngayon lang po mapalit makonsumo. Pero malagi na, giyapisuhan niya po sila na mas maayo na dito lamang mo tangkilik, mo patronage mga dumapersin sa gito nga mga tinuot, mga legal, o gado na yun po yung mga tindahan po mga dumapersin nga ipang hatagan o otoridad sa pagpamaliya po ni iniinay nga din alamang sa mga dili po da ilado mga tindahan o ilabi na dili po da mga kaning sa sila tiin nato ng mga pangalan sa produkto. Kay kanimang gudsagad sa ilaha po lagi pang dala mo dumapresid sa kaya sa tulog mga sakyanan. Magsagad ani nila, imported yun po, nga gikan pa sa laing nasod, ipa lusot din sa tuwa sa Northern Mindanao, aron nga ipamaligya. O ga sa tingwa po mo dumapresid nga kini. Sa kini, mahimo mapuslan na bukti usan sa nakong salaping nga cash. So sa karon nga, gawas anong pito ka mga individual, ang tulog po sa mga sakyanan niya ilang gigamit sa transportasyon, kasabtangan niya gikupit ka sa mga otoridad, o ipaubos sa dugong investigation kay para po masuta. Kung kinsa yun ang natagyan ng mga sakyanan nga may palabigitan po siguro po mag-dumapresin sa kanunay nga mga transaksyon ni ini po mga smuggled na sigarilyo, kay base maupod ni ang nangulog po ni ini mga transaksyon na din sa tusa rehiyon, o ba ngayon na po nga ma
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum, Hunter, Magnum Hunter Angie Alzado. Ito ko oras kay alas 4.32 na. Ganahan na sila, okay, buntag na, hayag na. Oye, tara mag-jogging diya sa kuwan, ha? Mag-jogging diya mismo sa Boulevard, sus. Tod pa nila nga magbusiksi kuno silag samot, gagwapa kuno silag samot. Pero biyaan mang yapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Saog pa sexy daw, saog pa gwapa. Apan kung dili kamo. Dili gyud daw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sabi naman sa nang inyo, sa mo ginana. Sakitan sa nang uban na. Ang gitawag nga pag hindi kayo ang tinadhana, wala talagang forever. Madamay. Alas mga nag-jogging na di ah. Nag-jogging na, sige.

0: Mahilmit, mamotor ah. Sige, daangay ko yan saan. Tita Report, Magno Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagabatala itong makapulisan ang usag lalaki human kinikawati o motorsiklo sula may ilingang suspensyado. Matuda ni Roger nga gikawat sula may ilingang suspect ang iyang Honda CRF nga adun na matod type plate number nga 110110. Samtang gipart niya kini dapri na gyud sa dalan din sa may Corralo sa Magduba First Aid o giingon nga pauli na unta kini siya sa Igpita Upol. Ang iyahang nabantayan nga wala na matugpa sa class star ang iyaha pong motorsiklo gikabot siya gabanaban na matugpa sobra upat ka oras kini niya gibilin din sa baya Corrales tugod po lagi kaya dunay lingaw-lingaw nga ila pong aghibo po kauban ang iyang mga higala nga wag gitawon po niya mabantay yung magduma first aid nga iyang motorsiklo posible nga gitulod-tulod or gisakay na baka niini nga naiskutan po lugar nga wala mo ilang suspensyado. Pucha ka magduma first aid nga banabana matugpa alas 11 sa gabi, kurap yun na kinipong naiskutan po niya lalaki, tubo daw po lagi, kay pati ang yang helmet sa duma first aid. Apo dito po daw sa area, o kali mag duma first aid nga, amang kaya plaster po niya parking board niya. So, kaya sa pipila ka mga areas dili sa may Kugon, may Carmen, agi mga parking boy, pero din na sa may Corrales. Dool niya sa may Imnanan, huwag niya parking boy niya mag-duma first aid nga makaingon kita pa nga at least eh, magtanaw-tanaw. Pero dito mag-duma first aid, medyo git-git po ng dalan niya, medyo banggod, lisod alang kaniya ang pagpangita lugar uglain pa nga mga dool-dool nga mga areas makaparking siya nga dool kung asa po lugar sila nagainom. So kali, kinipong naisigutan po niya biktima, kita mo siya gaya rito nga medyo luhag nga pwede niya buot niya lugar siya pong motorsiklo, dito niya giplasa ang iya pong Honda CRF, apan, na biktima na ginoon po siya ni ini pong akawatan magdiba first aid. Nga resulta ginoon siya pagkahasol, dugay, gitawan kayo siya kauli magdiba first aid. Tugod po lagi, kaya naman siya masakyan nga, ikpit o pool, pabiya siya muli magdiba first aid. So, alam ka niya magdiba first aid no hasol, pero we sure gaya gihatag po ni ini pong naisigutan po na suspensyado. Nagtuwa ka niya, nanotan yun yung magdiba first aid no, yan ang ikipatala ng tubos kapulisan na naisigutan po niya insidente o giingon. Kinilugar nga suspensyado. Pa-investigahan ano ka ba sinay mga CCTV dool dito nga posibleng baka nung nakuhaan po lugar o ka-footage ang gihimo po lugar nga pagpangawat kung dito baka sa left or right baka magdama first aid doon na may mga establishments niya nga pwede po nung itap sa ito po nga kapulisan para lugar nga dali po matultulan ang kinilugar nga mo nga suspect kaya basin mga anod po magdama first aid manguha na po dito ba mga motorsiklo alam na sa mga gainom po din na sa maya Corrales lang po kay kabalakan nga kung kini magkapadayon magdama first aid huwag kini nga problema, tugod na po lagi, kaya sublin po yung DCO po no, kini lugar ng mga kapangawat ng motorsiklo, din sa syudad sa Cagayan de Oro. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa bita o servisyo, Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Atong oras karon mga maninay, mga mama na may noon. Hala mga mama, atong oras ya karon mga mama kay alas 4:37 na daw di pa mamata. Ay naunsa ba day mong ano di mo mamata? Hala mata na kay klase na taga rong adlaw. Bangon na. Kay buntag na. Hoy bitaw bangon na bitaw mo diha. Sa pamayon yung iwatuan nyo, pista? Oh, pista karon. Hoy, abe pista na sa barangay Carmen, ha? Kumusta ba itong pista niya? Okay ra? Ako okay ra kay... Naman nagyapong ko na kaon ko na mga galad. Ako na ipaklans siya po. Hindi man ko na mawala ang paklans. Anak ka ba ipapaklans siya po? Pero kung mahunot ng paklans, isun po magsuko-suko pa ta kay hunot na. Isun po hotuhatan nung arta. Kitagaan kita ispesyalan nung arta. Diba? So, first come, first serve. Kung mahunot na, wala tayo mahimo. Suod po mga kaigsuod ka na maghatag ng pamahaw po dito pa niya po, maggastuhan mo sa tagdako. Diba? Kung na mga paghatag ng mga pagkaon, pasalamat, ratana. Diba? Labi na sa mga paklans lugar may gala sa kinibang pista. Ano naman na kasimpol? Oops, naimo. Imo sa mning bahin. O, pasalamat, pagbabahinan. Diba? Pero basta pista may gala, di ka angay mga kaigsuod nga mag-ulaw-ulaw. Diba? Mamista ka, unya kaulaw ka, kaunsa ka, ba iman? Diba dapat, mamista ka, di ka, kaulaw. Buntakapi ka niga. Ipakita mo ang pagkabuntakapi mo. Pumasok ka sa bahay kahit hindi mo kaano-ano. Ay, naunsa ba niga niya?
1: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
0: Sabara na sa basketball nga ipakita mo ang

0: kabuaya mo sa basketball. Ayaw pagpamasa. Pagbakawid ka sa bula, isyak. Ayaw ipasa. Sama ra na sa pamista. Dapat ipakita mo nga buntag kape ka. Sulod sa mga balay bisag dili mo kailagaw. Happy pamista gaw. Gaw luto na gaw. Ang kwa din gaw, ang kutsara gaw. Gaw asarbit yung plato gaw. Kaon. So sige no ko pasilan, mamista ka o magpaulaw-ulaw ka. Dasmag. Basta kay nay handa nga balay mo dasmagan, ayaw tong walay handa kay lisod pud dasmag gas balay nga way handa. Pag naga ni magtapok-tapok dito nya nagri mga plato-plato, aw dia dool. Gaw may pista na gaw. Gaw na ikon na gaw na kuan na ni humba na, na ditso na gaw. Solo diretsos balay. Ayaw na og luya-luya. Ayaw na unsa balay gadi ay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So dapat yun nga mauna yung una-unaon na dili yun dapat maulaw kay ang maulaw sa pista, gutom. Ah? Ang maulaw sa pista, gutom na. Kaya di ba gutom na may gala nga magpaulaw-ulaw ka, dapat di ka maulaw. Di ba? So dapat ka pista man, so kaon ka kay membro ka sa Bunta Kape. Dasmag, hala, habhab ya, taman sa mahabab. Ana rin na? Awa na, yun na, basta ka, basta pista. Diba? So, ana ka na basta kinabang pista. Dili ka dapat may gala nga magpaulaw-ulaw. Diba? Kay pista man, ipakita mo ang pagkabunta kapi mo. Diba? Sulod, kaon diha, banat yung kaon. Pandamay. Alas 4.40 itong oras, doon ka mga balita sa ta. Nagsubite ka ron si Senador Francis Chess Escudero o Senate Bill number 2310 nga nagtumong sa pagbago sa sistema sa regulasyon sa mga produkto sa nasud pinagis magbalin usab sa pila ka mga katungdanan sa Food and Drug Administration kun FDA nga to sa ubang ahensya sa gobyerno nga mas angay usab ug mas adunay teknikal nga kahibalo sa mga produkto labi na ang ila mismong dumalahon. Sumala pa sa nasangpit ka senador ang maong nga panukalang balaod nagtumong usab kini sa pagpapsay sa proseso sa regulasyon sa gobyerno, pagbinos sa mga red tape o paglangan sa burokrasya o pagpagalikon sa pagpanalipod sa panglawas sa publiko o sa mga konsumidor. Pinagi sa Osaka science-based o rest-informed nga pamagi sa coordination sa kalahilain usap ahensya sa gobyerno. Matod pa niya nga maong lakang mutubag usab kini sa dugay ng problema sa nag-overlap ng mga katungdanan o mga paglangan nga nakaapekto sa mga konsumidor o mga negosyante. Ang epesyente usab ng regulasyon sa produkto, importante aron mapalambo ang panglawas o kalawasan sa publiko o iunman mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa dili patas nga pamaligya o mga substandard o peligroso usab ng produkto. Mao kana usab ang giingon sa explanatory note, kon explanatory note siya mismo ang panukalang balaod. Pinagis pagtak na usab ang matuman may gala sa sumbanan sa produkto guban pang mga regulasyon matubag usab sa gobyerno ang mga butang nga dili makatarunganon ipaabot sa ordinaryong konsumidor sama sa pagsiguro sa kalidad ng produkto ug pagsunod nini sa technical manufacturing standard. Now mao kini may gala ang mga gitawag nga kalambuan labi na sa gitawag may gala ubos sa pagsugyot sa Product Regulatory System Reform Act ang regulasyon sa hilaw o wala maprosesong pagkaon raw and unprocessed food products ibalin kini ngadto sa Department of Agriculture kundi samtang ang processed food, cosmetics o guban pang consumer goods ipailawon kusab kini sa Department of Trade and Industry kon DTI. Ang ubang usab nga produkto mahimo usab nga ipasa sa ubang espesyalistang ahensya depende sa level sa risgo o sa ila mismong legal nga mandato. Gipasiugdahan usab niya ang kabinungdanon sa pagbag-o sa kasamtangang regulatory framework tungod sa paspasusab nga pag-uswag sa teknolohiya o nagkadaghan nga nagkakomplikado nga mga produkto sa pagbag-o usab sa lokal o international nga merkado o sa pagtumaw sa mga hulga sa paglawas sa publiko. Matong sa sasakpit niya sudor nga maong reforma, matubog sa pagtukod o usa ka mas organisado, mas aptik, mas efisyenteng regulatory system nga makapadali po usab sa paglawas sa kalawasan sa publiko, makapalambo sa kayuhan sa mga konsumidor o makarasig sa inubasya o pamuhunan sa nasod. Daghan mga kuha na to, mga igsoon, no? Mga ahensya nga daghan ka istanan ng ilang mismong gihawiran, na mga ahensya nga dili ka matutukan kini magigsoon nga butang. Unang rason, may galang nga gihimo magigsoon sa nasangpit ka senador Sen. Jess Escudero, nga iya mismo magigsoon nga kinibang iplastar no ang mga ahensya sa gobyerno kung asa gyud dapat nga matutukan kini og dili na in taon magigsoon atong katawhan, mahimo pa nga laot labi na sa mga sistema sa gobyerno karong mga panahuna. Alas 4:44 atong oras. Ala, wala pa sila ng mata oh. Galuya man, galuya. Nanay oh, galuya is nanay. Sa may problema na ay kwarta na ay. Sus, ginoko pa sila na ay. Saan magkita parehas magkita na ay. Kuha ka kwarta na ay. Parehas tao ay kwarta. Sige lang na ay, katawa lang ta kayo saan taman. Yan yung magandang kinaboy. Usay na, usay wala. Ana, magandang kwarta. Ang kwarta, magandang lumalabay na magandang. Di ba? Pag nasa tong kamot karon, labi na sa ato mga kinibanggag may nag-income, magkakupot ang mga 1,000. Pagkaunya, masinsiliwan. Pagkabot sa hapon, mag-anan ni Masbulso, ay, 200 na may nabilin.
1: Magnum, buntag na grabe Pilipinas.
0: Grabe sa niyang, no? Grabe sa niyang panahon. Mahurot magdali atong kwarta, imbis nga atong hawiran atong kwarta, hurot dali. No? Dali na mahurot ba? Mahibong sa tao, ay, dali as mahurot sa atong kwarta. Amo na gid ning kinabuhi dapat gid nga maguna-un sa tao sahay. No nga nagka-cost kadali basad mahurot sa tong kwarta. Bag-o pagani ta naggasto na hurot mangdayon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Basta sa kalibo lagi og kinitos karon masinsilyoan sus Ginoo ko dali ra kay mahurot masingala lang ka bagalan sa bulsa. No. Gani na magtutuna masinsilyoan ang 1,000. Karon binibilin sa gatos na lang sus Ginoo ko dali as kwarta oy murag maghangin may gala nga. Pag itubil ni mong 1,000, wala, nahurot. Pandamay. Dalia, mahurot sa kwarta lagi. Pandamay. Alas 4:46, ato sa Tanimang Dumanter, Angie Alzado. Kay maton pa, may gala nga ang kinibang six-wheeler truck na gipangahuyan kuno sa kawatan samtang anaa sa city and pounding area. Nah, maunin problema ganun. Gipangahuyan sa kawatan. Kung sa bakay mga pisa ni, kay baligya, basta gani, may gala mabaligya na one yod, manang kitawag may gala nga automatic yod. Oo, so, mao ni may gala. Beto sa lato may gala, we, si Magno Manter 20. Six-wheeler truck, gipangayuhan, gipangahuyan. Nah, mao ni karon. I-check the report sa balitaog servisyo na si Magno Manter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kalalaki, aron niya ipatala ang insidente diin ang usang ka-isuso, six-wheeler Winza na truck ang nagikungaan matagpas sa nagiging parte po dahil inipod mong dumaporsi sa so, pumailan nga sa squidsado. Ibutyak, nung kining nahisgitan nga sakya na naka-impound kini din ha sa syudad kung mong dumaporsi ng facility. So may sitio pa malihi, barangay pagkatating atong syudad, naka-adto ng zeta dito po mong dumaporsi. Daghan, dito yung mga sakya na naade dito. Dahil yun, bibilalang po sa mga person na ipod nung deploy po na dito. Pero, wala yung nagi ka dismayaan, ini nga usap ka kong dito sa anyos, kaya ang nahisgit ang truck, inay nga mahimong masifcape lugar magdumaproceed, kaya naamang po na dito sa puso dito yung bonding area, dito naman po dito ang kininakawatan. Tungod kay ang kaning nahisgit ang wing van, nga doon ay plate number ng KAK3087, na kawatan na magdumaproceed sa usap ka differential, tulog ka rear axle assembly, usa ka starter, usa ka cylinder head cover, ang iya po din pong rocket arm assembly na wala na. Apil na po ang cab shaft, radiator, injection pump, radiator fan, uga transmission assembly o gungihang popular assembly. Iingon nga mag-isa na gito pag dumaparsin no, nga mabalik ni nag-is kita nga mga butang, nga mga parte yapon po din yung ito sa 6-wheeler wing van tungkol lagi kay wala po na identify nga suspitsado. Tari wala pa man mag-dumaproceed nga doon nag-is po yung mga personal na tupo din ano, nga naka-deploy gikan sa tuwapong LGCDO. Pero kaning na mag-igyapon po yung possibility yung mag-dumaproceed nga makalusot ang mga kawatan kaya na kina, wala po na yung gate. Yan, isurod ni mo kung mag-dumaproceed no, na yung mga libon po din, daghang mga kaning mga sangbot nga lagpastal na po mga dumaferte. So, mahinungdan, later siguro kung nagigautang mga intensyon ng mga tao musulod mga dumaferte, nagiging possibility nga kubilitan gabi ipo, hindi po mamatunan. Pero kini, ay harap po na diskubrihan mga dumaferte nung nahanaw na ning nahisitan ng mga parte nining sexual wing van truck mga alas 9.52 ang takna at kabuntagon. Tungkol sa mga pangitabog, i-report kini din sa Police Station 7 Bulwa, alang sa dugang investigasyon, alang sa dugang po na dokumentasyon kaya lagi, ikinanglan po din mahatagan po ng iigong pagtagad. Kaya ang ato po na ba po mga kaisuran po nung nalambigit sa mga disgrasya, nalambigit po ba sa mga kalapasan sa malawang trapiko, kung di man din himadala sa ato po din pong impounding area sa may kauswagan magdumaprosin, lakos magiging po na din hi sa may barangay pagkatpat ng ato nga dakbayan ng city impounding area. So, mo po ni, para po matagig assurance sa iyang publiko nga kaning mga kawatan, di nagiging po na makausap pa, kaya sila man po pagkatutukan sa mga otoridad. Pero karon wapag ito'y na-identify mga suspisado nini pong nahisigitan ng pagpangawat o gagawas doon paghihapon ang mga kawatan kalabot nini pong nga paong insidente. Balita ng Ibo Secret Revolution Station 7 Bulwa, kinis mo 220 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Nagkasalan na ba report pinag-isam ni Magnum Hunter? Magnum Hunter! Angel Sano, ito tari ba report ni Magnum Hunter 24, Jane Luna? Kay Maton, pali Magnum Hunter, Jane Luna na ako na may galing babae, gireklamo, man ko na ng ilan ko sa iyang customer. Biyato sa loparan, may galing Magnum Hunter 24. Alas 4! Alas 4.50 atong oras, mga manine, mga suke! Bilo pa sa tamay galing sa report pinag-isam ni Magnum Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Reklamo ko sa kababae, human ginigingon nga nangilad siya ang customer, pinaagi sa food package, ikabut siya ka magduma frisid ang reklamante na ilan sa pangalan nga siya Angel Gingon nga doon na matutpay nga nailhan no nga Facebook page nini pong niskutan po nga blue up diin gingon nga dito sila nagkasinabot magduma frisid nga mag-order matod pa ginilugar nga si Angel og food package apan sa ilahan nga sabot magduma frisid nga pito matod pa kasudan isa lang kalitsyon ang niabot lang yun magduma frisid no kaya kinilugar lima kasudan magduma frisid kinidayong usa matod pa kalitsyon. So gali na ay kulang po lugar nga duha magduma frisid nga giingon dili na matod pa ihatag lugar ni ini pong babae lugar magduma frisid nga nakatod og ni lugar ni iskutan po nga food package ugal dito magduma frisid nagkalalis gyud sila natuod po lagi kaysa ilaha po lugar nga nga pagkasabot klaro matod pa sa messenger nga pito gyud no ang iyang lugar nga giingon nya kinilugang bayad po magduma frisid counted lugar to nga sobra pa nga duha ka mga sudan yan tigini pong isunang kulugar nga na maligya magduma frisid ug tanong gyud ning gikabot siya wala matod pagin sila no nagasabot kalabot lugar ni ini dito sa ilaha po nga po sa messenger gyud nila magduma frisid giklaro gyud ini pong si Angel nga pito ka sudan nga isa ring collection dito magduma frisid no giingon na niya nga mangingilad matod pa ang niskutan po nga seller tugod po lagi kaya kulang-kulang ang ginahatag po lugar niya kini lugar nga order si hapong nga customer ug dito po ni nasayran magduma frisid sa pagpost niya nga adunay mga nag-comment nga dili gyud daw sila mobalik og order ni ini lugar ni iskutan po nga seller tungod po lagi kaya diha matud po pud sila na ilad magduma frisid kay kung baga ang medium size po nga tray magduma frisid ang ihatag sa imo kay small kato mga gagmay ro ta magduma frisid niya iya pag yung ipa dagan sa istorya magduma frisid matud pa ni ini po nga biktima kay igo matod pa sa 15 to 20 ka mga tao ang lisgutan po nga sudan. Pero tungod sa kagamay po sa 3 magduma frisid, dili gyud siya maabdan po no ang isa ka sudan. Uga 15 ka mga tao, naarigid sa mga 7 or 8 matod pa, labi na akong dako, kuro kaon magduma frisid, dili gyud matod pa kasi go ang lisgutan po nga sudan. Dito magduma frisid no, sa unang manggundi lang po nga transaksyon, wala matod pa siya gaduda, kay gasen matod pa ang mga good feedback sugar no mga reviews ang iskutan po nga seller niya usa po makapaaghat gyud sa mga buyer magduma frisid labi na kato mga gadali na na dili na bitaw sila makaluto po sila pong kaugalingon po magduma frisid tungod kay BC ang uban da avail gyud ini pong food package kandi mo huwa po niya sayri magduma frisid nga naa po diya daggan po ang ilad magduma frisid nga susama ni ini dili man di ay no idayon po sa sakto po nilang asabot ang ilaha po lugar nga order ini magduma frisid ni abot bino sa pagpatala po sa kapulisan si Angel po magduma frisid para dito po na isa-isay po hapo nga part nga siya na ilag po ini po nga seller niya. So diha magdiba first aid po na silent po niya sa mga comment. Yung daghan naman po ang kapablatter po ini po nga seller pero lalaki nga pangalan ang iya nga ginagamit. So dili siya ingon mita magdiba first aid nga usa lagi hapon kapangalan niya gagamiton. Tumod po lagi kay dali man po siya mailhan. Panang litan nga isa ra ka pangalan po dang iha po nga gamito no sa social media. So mag-ilis na po siya pangalan magdiba first aid. Labi na kinibitang blow up ko na Facebook. Daghan yung kayo ng mga chance na makailis po dito itong pangalan. Ilabi na kung labay po itong 60 days. So, lahi na po dahil niya pangalan magdama first aid para makahimo na po siya sa pag-apagilad. Gingon nga, doon naman ito ay duha ka mga tao ang mihimo sa pag-comment po siya po nga post. Nagpadayag po no sa ila hapong kadismaya. Tungod po lagi kay nailad po sila ni hindi po nga mga sizes po lugar sa mga tray nga ginapadala po dito sa ilahan o ni hindi po naiskutan po nga seller. Noon ito ni hindi, gerefer na sila sa barangay Lugon magdama first aid. Araw po na dito po sila nung magkasinabot. Kung kinilugan ni Scooter ng seller, hamdam ba siya nga magpa-settle, ihatag to niya nga refund magdama first aid. Kinahomba naman tong birthday, so refund na lang no ang ipakayo po ni hindi po nga buyer para wala lugar reklamo kayo, magkalimtanay na dayon. Pero kung diligid siya maghatag magdama first aid, magdepende na no ni hindi po lugar nga reklamante, kanilugar nga buyer, kung unsa baka ang iha po lugar ang gusto po niya disposisyon, kalabot ni hindi. Pero gihingon, ang ato pong kapulisan, no, girefer una sila sa Barangay Lupon para dito po sila no magadayalogo. Po no sa ilaha po lugar nga may kasabutan po no tali po ra ni ini po nga duha ka mga individual no tan ini na nawagan to kapulisan nga dili gyud ta magpataka po og order po no sa online labi na to kung dili to mga kailan na may mga tawo nga mga negosyante magnama first aid apo na likayan gyud no nga dili ta mag background check. Tungod po lagi kay dagat paghihapon pabilin nga mga scammer ilabi na sa social media para sa buntag na Pilipinas kini si Magdumhari 24 Jing Luna sa bata og Silbusyo Magdumradyo.
0: Nagkasalad ng Hunter Report, Magdum Hunter 34, Magdum Hunter Jane Luna. Itong oras kay alas 4.55 na. Ang itong oras mga mama, mata na muna kay buntag na ito mga estudyante. Hala, kamas na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wadwad na ito mga estudyante, kinanglan nga mumata na ito mga estudyante. Kamas na ito mga estudyante. Wadwad na ito mga estudyante, kamas na ito mga estudyante. Kamas na, kamas na, kamas na, kamas na kay buntag na. Hindi na maglangay-langay, may gala kay buntag na naman mga maninay. Duga mga balita sa ta. Nagpadayon matod pa ang pagtutok karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Labi na sa pagatod matod pa serbisyo ng atos publiko sa iya mismong likod sa pagtaas karon sa iyang satisfaction rating. Uy, patsada. Matod pa ni Palace Press Officer at Secretary Claire Castro nga di ko maapektuhan ang resulta sa mga survey sa presidente o magbabilin kuno kini na nakatutok mag-eksyon sa pagtarbaho o pagservisyo ngadto sa mga Pilipino. Sumala pa sa pinakaulayng social weather station survey kon SWS survey, mitaas karon og 38% ang satisfaction rating ni President Marcos sa ikaduhang quarter sa 2026, gikan 33% ni atong Marso. Sa diyang miubos usab kini og 45%. Ang dissatisfaction rating gikan 49%. Dugang pa ni Castro nga magsilbi usab kining giya alang sa survey sa administrasyon para mapadayon usab ang mga programa ug matutukan mag-igsoon ang panginahanglanon sa katawhan. Labi na padayon karon maigala ang presidente sa pagdalikyat sa naglain-laing lugar labi na sa paghatag mag-igsoon sa gitawag nga mga bugas ug uban pa. Labi na sa gitawag nila mga programa sa administrasyon karon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Manunduman nga ni ato milabayng mga simana, kumilabayng adlaw, gikan usab siya din sa probinsya sa Camiguin para paghatag usab og bugas o paghatag usab sa mga ayuda o kaayuhan sa katawan sa probinsya sa Camiguin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4:50 City na ang atong oras! Atuan sa atos magdiminsyo kabagtulan, be. Magdiminsyo kabagtulan o Magnum Hunter! Magnum Hunter Risa Cruz! Ato sa luparan, magkailas Magnum Hunter Minsyo! Kaya matod pa ni Magnum Minsyo kabagtulan nga ang deep ed, kinaginanglan ko noong tabang sa mga pulis. Barangay o pagmonitor ko mga estudyante sa pagbadlong nining mga establishment. Abi, ato sa labaton Magnum Hunter 19. Luparan, tagikan may kailas sa lokasyon. Sa balitawag, servisyo na si Magnum Hunter Minsyo kabagtulan!
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
3: Gibugtyag nga gikinahanglanon ang pwersa sa kapulisana ug ang mga barangay tanod sa usa ka operasyon sa pag-maintain ug pag-monitor sa kalinaw ug seguridad sa mga batan-on nga anaa sa mga establishmento sa bar sulod sa convenience store nga adunay ginabuhat nga mga aktibidad gawas sa eskwelahan. Kini ang gibugtyag ni Ma'am Melinda Katid, ang kanhi school principal sa Misamis Oriental General Comprehensive High School, ganaybutang sa atong syudad nga dugang ini nga dili na mahimo sa mga maestra ang pagbadlong sa mga estudyante, labi na nga gawas na kini sa ilang parameter sa responsibilidad.
4: Estudyante sa magsa, kaya di naman sila ka-uniform, no? And then, ang mga tindira din ha, gakasuko ko biya, sir, kay saba kaayo, di annoyance sa di nga kuan. So, siguro, ang kuan na siguro din na, sir, ato na mga polis, sila na kay, kuan man na siya, divisorya man na siya nga side, naman gudwa din na ka-polis, yun nga galingkod na sila yung table. Ilahan na siguro na, sir, kay, kung ako pa during my time, magawas ko sa school, diyan na sa akong jurisdiction na magawas ko sa istilahan, because I am only inclined inside the school campus.
3: Ang pamahayag ni Melinda Katid, ang kanhi school principal sa Misamis Oriental General Comprehensive High School, kuna Mogs. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Nagkasalamat Magda Minsyo, kabagtulan, magbalik ta San May. Duga mga ripos mga kabastan, may Magda Manjel Sado kay lalaki na biktima ko sa online investment scam. Abot na sa Magda Minsyo Luna, ganaan ko ni 23 anos na lalaki, kitala sa ospital, kaya banggaan ko ng motor. Na, abutan tanan, stand by sa Estabera di Kuma, magbalik. Duga mga balita, mabati niyo magandiri sa tabarang kumpas sa programa, tawag labutang na Pilipinas, so, matara mo niya, kaibutan na mga suki, mga maninay, maninoy! Matara mo!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay, pagluya-luya, balagway kwarta, basta kayo importante, di na magluya. Ay, uban lagi, grabe kayo magiging soon mag-gym, grabe exercise sa lab, grabe yung lamsik yung gang lawas, o siya, grabe yung kapre. Tanawang lawas mo, grabe yung lawas mo, pre. Liso-liso yung lawas mo, pre. Grabe ka kamatso, pre, kaya sige ka mag-exercise yung pre, mag-gym yung kapre. Pero ano, galuya mga kapre nga, pirminti makaka-exercise, pre. Kung sila kayo mag-exercise ko ng kapre, healthy, mangunay mong lawas, pre. Pero ano, galuya mga kapre. Luya pre kay Waikwarta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ora din makapaluya di ay ba kaning Waikwarta. Ora din magluya ta. Agaga. Ago day luya ta kay Waikwarta. Panamay. Sarap pagbalik tayo ka mga balita. Oras na nai tatay lululula. Hindi ano ito. Ay pakawala ito mga pulong estudyante. Ihatod na sa eskwilahan. Oras! Alas 5 ay punto sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
0: Nagatos ka ba sa inyong internet o glaw sa servisyo? Sulbad na ibang problema kanya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang orosery proper na akini sa mga numbered barangay, up to barangay 40 sa lower and uptown areas, na akini sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Vicente Rua, Conrad Antonio Luna Street, Kagan Rosary. Tawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conrad Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
7: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar. DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magkanaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Orang sa 5:04.
10: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas. Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik ta sa to paraguban sa to ka programa. Oy, alas 5:05 na. Dali sa oras mas kayo. Alas, wala pa na ito magkalang mga nanikaisik kay Karon. Kama sa butanan, wadwa na butanan. Wadwa na butanan kay buntang na mga maninay, mga suki. Sa taran po na ito mga nakaroon sa mga tagsatag sa kapanibalay. Nasige ba yung buntag? Kumusta man na ito kinabuhi niya? Ginawa pa pagyapunta? Ginawa, wadwa pagyapunta? Ah, man ay pinaka-importante, gyapon mo wadwa gita, no? Ulit mo wadwa, nawala yun. Patay na dag, ulit mo wadwa, manikaisikay. Manikaisikay lang kita, permanente ani mga maninay.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lupad sa tabi ni Magnum Hunter, Angie Alzado, kaya na ako rin na biktima sa online investment scam. Grabe, sabi din online investment scam ba nga? Mga mare, ihulog og 1 million kay duha ka simana, ang 1 million mahimo na kana ang 1.5 million. Inana na kadali mare, 15 days lang mare, mahimo na rin umuanak ang imong 1 million mare o 1.5 million mare. So, paggawas na mare sa 15 days, 2.5 million na kana mare. Iprinda ka rin imong balay mare, kaya invest na kana mare. Na mauna na karon may gala. 5 days lang, 7 days lang, mahimo na kana mare o kwan mare. Double na magala ang imong kwarta mare. So, ang imong 1 million, sa isa ka semana, mahimo na ng 2 million. Oo mare, iprinda imong balay mare. Ano ni Karun? Inject na report, Magnum Hunter 20 sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dangog sa kapulisan, sa police station sa Gagbulwa, ang usaha ka korente uro anis ng lalaki naman kini mabiktima sa usaha sa pagpangila daw online investment scam. Gila ang biktima nga si Jay, ulitaong residente sa Maya Barangay Buluan ng atong mga syudad kung diin basis sa ho formal nga gipasaka ang reklamo batok sa usapod ka lalaki ng residente rin po sa Barangay Buluan ng atong syudad sa kini kami niya Magdama Versi nga ginganlan o dyan na kung diin ang nakiskitan po nga suspesado ang todra ni mga panahuna wagid matod pa nagpakabana sa iha po mga hangyo matod mga gawin ni nga nakiskitan po nga biktima nga kasaligan siya o gikumbinse sa suspesado nga si dyan nga magdeposito o kandidat na 10,000 pesos dito sa usa ka account sa hardware store. Ang saad, kaniya nakiskitan nga lalaki, ng saad kaniya na ang iyang gideposito nga kwarta, musaka o gamamahimong 14,000 pesos. Human lamang sa pipila ka adlaw, nidulang biktima rin mga tanas sa update siyang kwarta, apan ako na lamang ang yapong katingalang kaguhol sa diyang ipagbulo siya, na nawala na ang maungang kandidat o na-discoveryan na usa di ay sinikis kam. Na ito po o na-discoveryan ang mga insidente, mga alas 7 na ang saknas kagawiyon, din sa may zone 4 barangay buwan ni atong syudad, kaso nga siya nag-himo na sa pagpakitabang sa itong mga otoridad, iingon na kaninga yapong investment mag-mabasil sa dito sa hardware store, pero nagyo po ni connected sa online. May nungdan nga nag-saligis po din tayo po ba siya, kaya nag-physical po nga tindahan mag-mabasil, gawas nga din ay online transaction. So, nga dali ergi po niya matutulan kung kinsa yung katarasan Masa niya ba yun ang nga po nga kwarta? Talagi ang pasalig, ang 10,000 ay mga 14,000 pesos, sunod lamang sa usa ka semana. So, dulag na 10,000 po mag-deposit, ay ang maginan siya kung sa usa ka buwan, magsigi siya o ga-deposito. So, sa pagkumbinsi po din yung nahisitan nga suspensado, huwag ito na doduha, kini niya maunga biktima, nga mo pagawa sa iya po nga kwarta. Apa di mo para po na din iya po nga giyahimo ang pag-sukot nini po nahisitan nga lalaki, nga si John, nga kung mauli bang iha po nga kwarta, na dumili na po kini mag-imapasin sa pangatubang nga ito kaniya mo yung gan, nga ang maong nga pangit ako, ang gidala na sa kapulisana, nga ito po no, sa tuwa po din pong mga investigador, dito sa police station 7-2, alang sa saktong disposisyon, o alang po sa posibleng pag-refer po din nga ito sa bataan sa regional, kuna regional anti-cyber crime unit sa Rocco Region 10, aron nga mapugna na ang uban pa mga sasama nini ng insidente, o gan, di na po makapamiktima ang mga nautang elemento nga yang isig sa Igon. Balita ng Hipos Gigas sa Police Station 7 Bulwang, kini sa 220 Asia Osiris. Balita ng Serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat yung battery report Magnum Hunter Angie. Ato tani Magnum Hunter Jane Luna. Kaya ako na may kailangan dala sa ospital kaya banggaan ko ng motor. Agoy. Pinabato sa natong magkailangan report alas 5 Noybe. Iyalitari sa iyang report ni Magnum Hunter Report sa Balita ng Serbisyo na si Magnum Hunter. Ato tani Magnum Hunter Minso kabagtulan. San may lang Magnum Jane? Dito tas bikas. Mga tungaan nagpatuman sa mga rehabilitation o intervention sa mga batang nalulong sa illegal droga. Sa balita ng servisyo na si Magnum Hunter Minso kabagtulan.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gibutyag nga na yung mga intervention na o rehabilitation na ang mga eskwilahan na din sa ato ang syudad o sa lalawigan sa Misamis Oriental alang sa mga estudyante nalulung sa illegal nga kalihukan sa droga, likor o uban pang bisyo. Di pinaagi sa guidance sa counseling o hantod nga i-turn over sa botan sa CSWD aron nga matutukan ang ilang mga uban pang panginhanglanon.
8: Naatay isa pagyod after that incident. Kano to siya Thursday? Okay lang siguro. Wala bitaw siya mama o papa, lola ra. So that's a problem, no? Mangayon sila sa ilang pag-eskwela. Ang kami sa school, sir, amo gid siyang i-turn over sa CSWD. Kaya dili man na mo siya makaya, no? Pero unsay ano nga tabang na makapagan siya eskwela, we will give them modules. Modular. Under monitoring man sila, sir. Ginamonitor sila sa CSWD. Gina-check po nilang urine.
3: Ang pamahayag ni Melinda Katid, ang kanhing school principal sa Misamis Oriental General Comprehensive High School, kuna Mogsa. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Minso, balikan tas Magnum Hunter 24, 23 anyos, lalaki, kitala sa hospital, kada banggaan og motor. Sa Balita ug Serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ramdala mo sa kabayo 3 anos kay Lucky, umagyan naman karong motorsiklo din sa may Valor Street ika itong asyudad, ikabot siya nga ang naiskutan ng lalaki. Uli inaunta, so diha nga nagbaklay kini din sa may Valor. Ngayon nga doon na matutpaya na tabo ko niya nga motorista tungod kay dili man po dumao ang ihapong alinya magduma first aid. Kibali, opposite po siya o ginasubay po niya dalan magduma first aid. Ang maong nga biktima, payahang nga direksyon facing to hulo pa kanan na siya magduma first aid no apat. Pong iskutan po nga motorista, maupo ni tabo gid kaniya. Gihingon nga nagresulta gid kini sa ilaha po lugar nga panagbangga nga nagresulta po no sa pagkaangkon og samad sa tiil ug agtang ni ini pong iskutan po nga biktima nga pedestrian ug giingon ang maupo lugar nga motorista posible matud pa nga lamo kini sa ilong nga makahubog tugod po lagi kay gihapo nga pamaagi po no sa pagmaneho magduba first aid. Pag-barag-barag o gali tugod po diini pong naiskutan po niya nga pag-pamaagi po daw sa magmaneho magduba first aid ang lugar nga nabanggaan na ginoon niya po ang maupo nga biktima. Nanuta niini magduba first aid doon na sa balay tambalanan ang maupo lugar nga 23 anos ng lalaki o nakabalo na po no ang yahapo lugar nga ginikanan kalabot na niini pero gud dila no na pasakaan pag reklamo ang iskutan po lugar nga motorista tungod kay paspas pag kini nga mihimo sa pagasibat sa dihang nga nahuman po no nga iha po lugar nga nasairan buhira o ga conscious lugar ang iskutan po nga iha po nga nabanggaan nga pedestrian waga ni kini mihimo sa pag na magduba first aid kung okay ra ba ang pedestrian kung magpahatod ba kini sa ospital wala na gid magduba first aid no hilom na gid kayo ang iskutan po lugar nga Hindi nga motorista, nga mibiya po rito po sa area. Wala po kayo nakabantay magdumafirse ito nga mga tao. Tugod po lagi kaya, sabihin na magod po dahil tabo, ang naiskutan po nga insidente. Hinoon magdumafirse ito, siyang agtang o siya hapong at ihil, hindi man po grabe po magdumafirse ito. Pero kailangan matod pa siya ipa-undergo, hugas, ito siya, tugod po lagi. Na kinilugar niya hapong nga ulo magduba frisi, datumba manggod po doon sa simentado po nga dalan, o ikinang lamatod pa, taon po no, siguraduhon, nga wanag yung problema po sa ihapo lugar ng ulo nga bahin, hinoon mga bunog po doon, ang ihapo nga angkon po sa ihapo nga lawas, pero may nalanggit magduba frisi, tugod po lagi kay buhi. Kutan po nga ba yung 3 anyos nga lalaki, banggaan din na sa may Val Street ng ato nga syudad. Pasubuntag na Pilipinas, kinisi Magdumhari 24, Jingo na sabay taong Sirbusyo Magbradyo.
0: Alas 5.14 na, atong oras. Paspas kaya itong oras eh. Oo, wagi do. Ama itong pandisal pril. Wala. Saan naman nun eh? Sa Magnum April, sige nag-ingon sa akong, sir, kapalakasan, libre yung tangkang pandisal, sir. Sus, ginoo ko. Hangtod ka ron, wagi ka libre.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sige lang ko yung kwarta. O na mga, kaning mga bitaw mga single ka ron, kaning wala yung mga obligasyon. Boy, way kwarta. Tingala ko ano nila asa ka ni sila nga gaswildo. Huwag gabuhi on, kay dalaga, yung kaugaring ko nagibuhi. Pag ignorin mo nga, mauni, wagi kwarta permanente. Amot ka, ano ka ni mga bayanan nga may kwarta permanente? Wagi sapi. Mga kasagaran ka rin ako mga kauban nga may mga kiling single, huwag mga obligasyon. Puros huwag kwarta. Pakutanin mo, puros huwag kwarta. Asa ka ilang mga kwarta ni kapadulong? Diba? O wasa kay lang kwarta na ikapadulong ka o nga no kaning inani ka ni sila.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Na ako no'y bangga o duwa ka motor. Kuy, ginoo tabang. Ang hinahinay lang taa kay sos. Ginoo ko, di asbaling nasag tumilabayang adlaw. Nagsopirman na. Kuy, ginoo bangga saan ba'y gala. So ay mo kumpiyan sa aning bangga kay naagining bangga. Basta amping-amping tas dala na. Luparan sa nato'y sniper kumba dito sa iyo lokasyon. Duwa ka motor nagsungag sa balitaog serbisyo. Ana si Magnum Sniper. Randy Kumba!
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oh, Sniper Kumba! Wabang katigik! I-plaster na to, be. Kay, para may bala na to, kinsa maring nagsungag. Dili, baka ning kasungag, ha? Masigit mo ni baka, kasungag na sa iyang iuwar kay Diarabas El Salvador. Pag-abot din mo anang... Ah, na na. Oh, Sniper Kumba. Sige. Go ahead, Sniper Kumba. Sige. Sige.
14: Responsibility sa nagpayan si Salvador.
0: Oh.
14: Atong nasairan mag-umpersit.
0: Sige mo nasairan.
14: Si Midyan, takla kagabi eh. Duhano sa kamotorsiklo mag-umpersit. Ag nagsungag, nagbangga. So, dili na ni Baka mag-umpersit. Dili na ni Kabaw. Motor versus motor ng Grisya.
0: Motor na gino.
14: So... Ang resulta ini magumpersed, gumikan niya po sa agwa di Pataranta. Hindi bang la magumpersed nga wala ba'y ugma, wala karon, wala ugma, wala kagahapon. So ang vehicle 1 ani magumpersed, usa ka motor nga Kawasaki, gidriver usap sa usa ka Lito Ibrahim, taga-Dakbayan, Dragiapon sa El Salvador. So naturalmente, basta bangga gani, wagi sipyat. Naka-angkon kinigsamad sa iyang bukton o usap siya tuhod. Sa pipila kabayan siya ang kalawasan pero naka-recover lagi po ng nasagpit na biktima mag-umpresid. Nakasakay lagi po motor. Siguro yung lisensya. Ang vehicle to mag-umpresid, motor lang Japon. Si Carlito Lagucas na taga-poblasyon El Salvador City, Japon. Samad Japon sa bukton o samad Japon sa Siko. So naka-recover. Tumala pa sa investigasyon mag-umpresid na kini motor driver vehicle to si Carlito Lagucas, padulog kini sa Westing Abayan sa Misamis Oriental, wala siya magkamatikod bagong presid. Nga kining niya si Lito Ibrahim, may sidetick, overtick nga to kaniya, o pagkahumandayon, wala signal-signal. Nihinali lang o cross bagong presid. So mo hinungdan, nga wagin mo si Piat, nabanggaan ginya ang nasangpit motorsiklo, kuros gin tumbling ang druha bagong presid. Mga batanon para magiging pangidaron. So sa pagkakaroon, for investigation pa kining nasangpit ng mga insidente dini karon sa El Salvador City Police Station. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Daga salamat Magnum Sniper Randy Kumbati Kumba. Oy, congratulations sa iya Argentina. Kay kani patsada kani may gala. Ah, patsada kani magigsoon kay Argentina Storm. Nakabalik magigsoon sa kinibang World Cup. Uy, patsada kay ni may gala. Oh. Football ni Gadula may gala sa World Cup final. So advance ang Argentina. Patsada kay may gala. Ah, asa ko na yung pinakamayo gano'n may gala sa football. Kung yun sila may gala ang pinakamayo gano'n sa football, na ililimit na magigsoon si CR7. O CR7 ba? Na-eliminate naman si CR7. Now Argentina may gala, gipildi nila ang England bagasuki tigunaw karon pagyod. Ah, kay pildi nila may gala ang nasod sa England. Kabalik sila sa World Cup bagasuki tigunaw sa football. Congratulations, naragid ani may gala. Cristiano Ronaldo ragid kuno og pinakamayo og si Lionel Messi. Messi og si Ronaldo pero na-eliminate naman si Ronaldo. Nagposible may gala si CR7 is mag-retire na sa football. Ang bilin na nga ni si Messi na lang. So, advance sila sa kinibang World Cup Finals. Ang Team Messi, Team Argentina. Advance sila. So, congratulations. Nanao na to ni Nindot ni mga sugit ano kay sa dula magod nga football. Dahan kay mga malagra. Mbappe, kani Messi, CR7, Cristiano Ronaldo. Mga mga bagni magigsoon sa kuan. Bagni may gala sa football nga dula. Mao ni mga billionaires, mga sukit ti Guminaw. Diba? Mao ni mga billionaires nga tao sa sports. O kunay mga billionaires sa basketball, napoy mga billionaires po sa football. Mao ni sila may gala, Messi, CR7, Mbappe. Mao ni mga sweeto kay may gala. Mao ni sports mo magdisiplina ba? Football? Football in sports niyo? Bantog ra kay may ngontang dula ta. Dula ta ba kay kuan kaying midjawik dula ta? Di naman nila maningog sa dula basketball. Lahi man nila mga sports ay ani di ay. Ha? At least karon nakabalo na ko nga softball na inyong mga pang billionaire na inyong mga sports. Malay mo, dili pa taas ang panahon. Dili pa ulahi ang panahon. Taas pagyapon ng lubi gapon nga magsigi mo sipa-sipaan ng bula. Di ba? O okay. Dili ba na sa yun, may gala mo yun. Dula ta kay kulang na player.
15: Magnum.
0: Di ba ni maningog?
15: Pilipinas.
0: Come on, dula ta. Ay, lahi man nila dula na eh. Softball man na ilang sports ani. Pang billionaire man na ilang sports. Oh, sige, padayon mo sa inyong sports. Kung asa mo mali pa yun, suportahan ta mo sa inyong dula. O, oh, sipa-sipas bula, sipa-sipa. Ala, sipa-sipa. Pero kapoy, kapag kayo na dula, may zon nga softball, no? Magdagana ko gana. Ala, sige, ilog sa bula. Ala, daga na po, balik na po. Mo, kira rin nag-keeper ka kay bantayan naman yung bula nga musulod dito sa net. Di na ka magdagan, di na ka mahago, di ba? Ana-ana lang ka dito, bantay-bantay lang ka dito sa silbi ring. Di ba? Pero ikaw mismo mo'y kinimang player absos, kapoy kayo, masigidagan-dagan, may gala. No? Kapoy kayo. So, at least kabalo na ko karoon nga mo din yung sports di ay. Inyong idol di ay si Missy. Ah, mauday ha. Baliktad na sa mga kuan karoon ha, mga sports, baliktad na sa na. Wala naman tayo yung oras di ay, pastilan. Pandamay. Wala tayo yung oras, may gala mo para yun, pasunahan din sa itong managuban sa itong programa, karabutaka, may gala, buntag na Pilipinas. Salamat kayo sa tanan ha. Mga viewers, salamat kayo sa tanan, mga listeners na to. Salamat yung kayo sa tanan ninyo. Sa inyong walay po, sa kapag-monitor ng atong programang Buntag na Pilipinas. No, bisag asa mo abot ang ato mismong kinibang programa. Mabukid, mapatag, mabakilid. Tanan, bihisan asan dapit. Muabot yun ang ato programa dito. Salamat kay tanan kaninyo sa tanan na to, mga solid na to ng mga tigpaminaw. No? Bisag asa gid mga kaigsunan, magbuto-buto gid, magpakapaka gid. O daghan kay maminaw gid mga suking tigpaminaw. Salamat kaninyo ha. Si lahi po din eh. Uban po din lahi po ang kuan. Oy, happy pesta, Carmen, ha? Happy pesta, Barangay Carmen. Hilo, makaimos Barangay Kaso. Ako, dagdan ko kong agil. Kaila, dias Carmen. Kaya taga Carmen, may agigugikan. Puyo, or may entaon ta, di ako may galas basurahan sa Carmen. Ganyan to. Sus, grabe to, ganyan to. Ito, magpuyo, dias Carmen. Di ako tagikan yun sa Carmen. Nakakita kaila, di ako. Pero, natingala ko karon. Himala karon nga programa karon nga si Bana wagi nagpagreet din ni Taka Carmen. Grabe gigay mo ha. Daghan magi mag-greet din nga taga Carmen, i-greet sa Bidiri Silingan, kababayan, sumariya. Karon wagi ko ninyo bali-bali ha, wagi nagpag-greetings ho. Ay, kamo ha, bantay lang mo ha.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa kadagdan kayo sa itong amigo ni Ascarmen, wagi yun, bisag isa na lang din yung nagpag-greetings ho. Wagi nagpag-greet bisag isa. Amot nga no, kanyang sakin, hitabok karong adlawa, nga nung karon man, wagi magi nagpag-greet ka, taga Carmen, itong mga amigo. Kay kung amigo na ito ni Ascarmen, sos, grabe ka daghang kayo. Sugo di asayas, paingon din sa muko, paingon din sa... Sos, hugaya ni nga ito mga amigo, mga classmate na to. Pero, wagi no. Ano ka ni, yung sakay nahitabo ka nila garon? Wala sila load? Wala sila internet? Naputlan? Ano ka ni ha? Oy, taga Carmen, napipista! Bitaw, mapipista, bitaw niya, barangay Carmen ha. Gabi kabibo kagabi ang ila mismong kinibang kalihukan. No, silang Wang Ising, Bonman Revival, grabe kabibo kayo. Basta kayo makatapad lang ta sa nagtawas, okay ragi kayo, lipay kayo ta.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Basa sa kosbinsay, kagmaybe, may buntag Pretty Boy. Namina ko na Pretty Boy sabihin karon. Sige, may buntag na Pretty Boy. Good morning, magdabibbe. Happy fiesta sa akong pamilya sa Carmen. Uy, ni Ara. May buntag na Ma'am Arvic Kalstad. Pero naman, is Europe si Ma'am Arvic. Sao, ano mo, ano pagpamista, Ma'am Arvic? Bitaw, happy fiesta na sa imong pamilya na sa Carmen, Ma'am Arvic. Fiesta ko no, taga Carmen, is Ma'am Arvic, di ay, ka Kalstad, nasa Europe. May buntag din mo niya, Ma'am. Atong OFW nga listener na to, o kinibang follower. May buntag din mo, Ma'am, o happy fiesta sa imong pamilya na sa Carmen. Ah, hinaot nga, mabulok ko ng ilang pagsilida sa pista ka ng adlawa. Magda Bebe, may buntag niya, o happy birthday and my, Magda Bebe, shout out ko, ko my birthday and my friend, Nanit Aton. Thanks, Magda Perseid, salamat kayo. Good morning, shout out sa tanan, mga nanglaba ka ron, Magda Bebe. Sige, paglaba mo niya. Rick Doms, may buntag na po, Rick Doms, kumbate. May buntag, Magda Bebe, may buntag. May muntag shout out sa tanan taga Kalawag, Balingasag, labi na sa Sabalya Pamili, Minaw. Sige, salamat kanya. May muntag Ma'am Joy, Ma'am Joy. Kumusta man Ma'am Joy? Okay ra gyapon, laban ng gyapon. Sige, laban ng gyapon. Uban ko, asa ka mamista? Matod pang rigdoms. Wa man, wa may nangangat rigdoms. Dito lang ta sa kuano, dito na lang ta ni nama ko'y amigo di asulod sa merkado sa Carmen. Dito na lang ta man yun to niya, di akang kuano lang taon niya. Kang Ilmir Huntahan, namay ang tindaan di mismo nga karinderya sulod sa, namay ang itiri sulod sa kinibang merkado sa Carmen. Dito lang ta mga on. Ah, kung classmate na ko, akong kababayan niya, Ilmir Huntahan, na ako na siya, naman na siya ay, kuan niya o, naman na siya ay karinderya sa sulod, niya sa Carmen. Di haram naman yung tuon niya, Rick Dobbs, ah. Bit-bit lang tao, kuan, sinsilyo sa itong bulusan, naog na. Good morning, shout out lang ko, bes, akong papa, o Mama Erms na ko, nga, sa SRV da Dayawan, Villanueva. Ah, sige, may buntag niya, may magamit ako sa Dayawan, Villanueva. Mabutang Magda Perseid, watching Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Salamat kayo diha. Good morning, watching from Zontin Kugman. Uy, taga Kugman, mabutang. Mabutang, ibig coffee na, wala ko og maayo pahulay sa amping salawas dong. Uy, salamat kayo, Bibot Sanchez. May pangkwarta na itaw, pero nanampiling. Na, mauni ka ron. Magda Bay, shout out sa akong anak, nag-school na si J. Maagad o si GC. Maagad. Jonathan, tuwa sa Banao. Mata na kay mag-uling na ta. Sayo kay may naligo. Ah, sige, sige. May butang na sa mga sayo kay naligo karon. Mas maayo, gid, nga sayo ito maligo. Parang wala ito mga gaul-gaul sa lawas o presko itong lawas. Shout out ko, Magda Bay, sa NNG Gama nga security guard. Kusog kayo ang Magdum diri. Naglanog-lanog yun. Shout out ko sa kauban ako diri. Si SG Baaklo, nga guwapo kayo. Ah, sige, salig mo kay guwapo mo ha. May buntag sa Magdumi, si shout out lang ko, Magdumi B. Ah, may problema, basta shout out, may problema. Sir, kanang kawatan, misiaw na sa pagpangawat, tungod kay ato mga halang doon mo may gaulo-ulo. Ah, na mauni ka ron. Pandamay. Magdumi B, kada hapon, Magdumi B, shout out ko, Magdumi B, human na grade, gahapon, Mikaela Makabilar, ako magulang, Michael Makabilar, sige. Sige, sa tanan magigsoon nga naminaw, salamat kayo. Wala ko yung ugong oras, mga sukit Europa, sinsya kayo. Sa tanan, may galang nga nagpadangan sa ilang mga mensahe. Pasensya kayo sa tanan, ha? Wanagin ko'y oras mga sukit na kabinaw. Pasensya sa tanan na ito nga mga nagpadangan sa ilang mensahe nga wan ako nabasa karong adlaw, ha? O, pasensya kayo sa tanan sa inyo. Si Marlon Idhausab, naminaw ko na siya. Matod pa di ang Magna Purse. Good morning, Dennis. Dinhi na lang sa apiki laag kay ini ang bananakyo. Lami. Sige, si Marlon idaw kay yung bananakyo na, lami daw kayo. Magkana ko na sa bugo, matay minsan ka busy kay ta. So, di isa tapakana sa iya kay sige siya paghanggat. Ganis, balay ba? Ano, Dennis, balay kay magkwan na nila, snack-snack ta. Busy sab kay pod. Oo, di ikin ko pagkana sa pod siyang balay niya. Ilang poon-poon, basin og na yung mga kaliukan na sa inyong barangay, magkaanat, tadi. Mapit po tada sa mong barangay. Saan po nga muna tadi, anay sunog, na yung mga dagkong mga kaliukan, na mabisi man punta. Sige lang, sunod, basin di ay, di ba? May bukas pa man. O, sige, masalamat kayo di, ah. Di nako, magdumibbe, aning kahimtanga karon kay grabe naman kamahal, magdumibbe ang palaliton, akong kwarta, dali, ra kayo mahurot. Aw, ayo gastuwa kay para dili mga mamahurot.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di ba? Unsay solusyon magdumipi nga dili mahurot atong kwarta? Ayaw gastuwa. Simple. Di ba? O ana ra inyo buhaton, ayaw gastuwa. Tanaw-tanaw wala na diya sa imong bulsa og imong pitaka ang kwarta. Pagtanaw nimo kalami sa isda og presko kay isda. Lami bag kilaw karon oh. Sus, lami bag kilaw karon sa malasugi. Tanaw kasi imong pitaka ay na lang. Kay nagtipid man ko. Di na nako mo gasto. Ana buhaton. Ayaw palit-palit para nga di ka magastuhan. Okay? Happy kita suras para kumansa programa Tagla Butag na pinipa. Salamat sa tanan. Magno Persid Blanca, yung kapas sa gawas, nga diriba, katawa namin kabahanan. Managlahe pa ng marugan, nga sa katawa ng matungan. Salamat sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
18: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
17: Mighty C,
19: mapalit sa mga butika. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
20: DTX 500, mapalit sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Base dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 aduna kini polycosanol og uban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutor usab sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay midaot og miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kenduro o Misamis Oriental. Pahimusli usama ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sierra Gurabas Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
24: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
25: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
26: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
27: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Oras na to karon, alas 5:34 na.
1: Oras hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship.

0: lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, una sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Majority of law leader Edgar Cabanlas gipasigarbo nga sa unang higayon may saka pagayo ang income sa Kugon Market. Magnum National House Prosecution andam nga isgutan ang musunod nga article of impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Magnum National US President Donald Trump mibutyag nga ultimate target mao ang mga tulay og oil facility sa nasud sa Iran. Magnum Business ARC gitun-an ang posibilidad nga lugwayan ang no disconnection policy sa kurente nga matapos ding bulana. Magnum Entertainment actor singer Iñigo Pascual miingon blessing alang kaniya nga mahimong anak ni Piolo Pascual. Magnum Sports Converge Fiber Xers nasakmit ang sunod-sunod nga kadaugan sa barayong PBA Season 50 Governor's Cup.
0: Magnum Morning News.
1: Paisod kumos na may buntag karong adlaw adlaw karon nga Huwebes 16 ang petsa bulan na sa Hulyo 2026. Kinabating balita, Magnum First Seed Blanca.
2: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa to Magnum Radio History Today.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: Hulyo 16, 1990, ang adlaw amit tayo ng 7.9 kung 7.8 kilinog. Nga doon ay kini-epicenter nga nibutang sa pagkatang silangan sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Napakakurat kini sa rapid sa Luzon nga naglangkob 45 ka mga segundo diin 1,600 ka mga tao ang namatay o gatusan ang samdan. Samtang gidiklaw sa state of calamity sa maong syudad sa Kabanatuan, Baguio, Dagupan, San Carlos, Palayan o San Jose sa mga probinsya usab sa Nueva Ecija, Benguet ug Pangasinan. Ngayon di masudlan ang Baguio City human nahugno ang mga mountain resort ug nalukong usab ang mga dibuhan ka mga tao lakip ang lokal nga lokal ug langyaw mga turista.
0: Magnum Radio
2: History Today.
1: Og karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Gipasigarbo ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas ngang unang igayong misakang income sa Kugon Public Market. Mato ni Cabanlas nga dili lang sa Kugon Market, kundi lakip na usab ang uban pang mga commerce at enterprises sa syudad. Gipinundom na usab ni Cabanlas sa mga vendor nga imintinar kanunay ang kahinlo sa palibot sa merkado sa Dakbayan.
3: For the first time, 21st birthday of araw ng Kugon. For the first time, ang atong Kugon Market, nisaka ang income. Nisaka, grabe ang pagsaka sa income. Nisaka ang income, gawa sa atong mga programa. Yan karoon na, imintinar yun ang kahusay, o kalinaw, o labaw sa tanan, ang kalimpyo. Dili kita magkatulog, nini nga itong, di na ito, nakatulog eh, maayon na itong lakaw lugar, nisaka ang atong income. Nga, malimtan na nga, ang atong gisaan nga imintinar kalina og ang kalimpyo niya ng atong merkado. Kaya mao ka na ang this is the okay this ang front line sa image sa Dakbay sa Gendo. Kung hugaw ang atong merkado, hugaw po ng ilang pagtanaw sa bayan. So, maya ang atong lakaw dili lang sa atong Kugon Market. At tanan, other, nisaka ang income, nisaka ang earning. Buyag. Halos wala na magdepende sa syudad. Natingali na bilin mga 10 to 15%.
1: Pamahayag kadto ni Majority Floor Leader City Councilor Edgar Cabanlas.
2: Giawhag ni Bishop Alex Edwaves, Cagayan de Oro, kung Cagayan Organization ni Pastor Auxiliaries kun Copa ang katawhan nga buduyog sa pag-ampo alang sa nitabo karon sa nasod. Mato ni Edwaves nga magpahigayon sila og prayer chain sunod sa 24 ka oras aron ni ampo impeachment trial nga magmalinawon og mga nahitabo sa nasod karon.
4: Mindanao prayer network, networking lugar sa prayer, pero ang gamit doon ang nagitawag prayer chain. Kadi na sumpay-sumpay lang. Kauyon nga maghimog prayer chain. Magampo ka na, gikan sa alas 12 sa gabi, paingon sa tuyok, paingon sa alas 6 sa buntag. So paingon sa alas 12 na po sa gabi, 24 hours ni sa kagaya. Muna ako tagsampit ang Diyos kay kanini ang kunator ni Dinatuwa, alang-alang kay ang gobyerno, gamahanan niya, mga tao, mga sapian, mga influensya, influensya kaya sila. Pero lisod sa tao, pero sa Diyos, wala imposible. Muna nga, naghimo kami prayer chain, ampo ang kanyang mga paghitabo sa impeachment, tapos sa korupsyon, nakakaroon sa panahon sa pag-ampo, yun sa Ginoo.
2: Ang pabahayag ni Bishop Alex Edwaves, Cagayan Organizations, and Pastor Auxiliaries, Concopa.

0: 1939, mga media organization giagat nga mag-promote og maayong mental health culture. Mia ang detalye pinagi ni Magnum Hunter 20 atong dawaton. Standby lang Magnum Hunter Angie. Dinis ata ni Magnum Hunter Teresa. Kay matod pa ni Magnum Hunter Teresa, maabot yung 500 kapin ka mga lumad nakabenepisyo sa PhilHealth Yakap Program. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Teresa Cruz.
1: Gilaraw sa PhilHealth Regional Office 10 na muabot sa kapin 500 ka mga lumad og indirect contributors ang nakabenepisyo sa Yakap Caravan Kunyaman ang Kalusugan program nga gipahigayon sa PhilHealth Local Health Insurance Office probinsya sa Bukidnon ug ang lokal nga pangkagamahan sa San Fernando Barangay Kibungkog. Gipahigayon ang maong kalihukan aron mapalawman ang pag-abot sa mga serbisyo sa panglumas ubos sa Yaman ng Kalusugan program o yakap ngadto sa komunidad nga kulang sa aksis sa maong serbisyo. Atol sa maong karaban, gihatagan ang mga partisipante o membership registration o yakap provider assignment o empanelment o pagtabang sa medical nga konsultasyon aron masiguro nga husto ang ilang pagparehistro o koneksyon sa mga accredited primary care providers. Gipasabot usab sa PhilHealth ang mga benepisyo nga ilang mamahimong maangkon ilawom sa Universal Healthcare Act o ang importansya sa preventive o primary healthcare. Pinagi sa mong inisyatiba, nagpanayon ang buhatan sa PhilHealth Regional Office 10 sa pagpaduol sa serbisyo sa panglawas ngadto sa mga lumad o ubang komunidad nga anaa sa hilit nga dapit sa lalawigan. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Teresa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Teresa, lasigo kwerte ora to sa dos Magnum Hunter Angie, mga media organization giagat nga mag-promote gyud og maayong mental health culture. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Pagkat karoon sa butang sa CSWD ang mga media organizations nga ipromote ang mga mental health culture diapod nun sa ila po mga empleyado aron po niya din magka-burnout o dili po maapektuhan po ng ila po mga personahe po magdumaferseed. Kaya di kalimot nga ang mga members sa pansa bisan unsan lamang nga stress magdumaferseed o ang ila po nga tubangon bisan pa man nga sila nagahimo sa ila po nga pagbalita. Pero nagi po na epekto nga to sa ila po nga pagalingon po nga mental health magdumaferseed susama na lamang niya na po nga mag-atubang taas mga patay, mag-atubang sa mga nagbangko nga naghila ka mga membro sa pamilya niya ito po mga nakabsan sa kinabuhi mag-atubang ta sa nagkariyapod nga stress food magdumaferseed dihan kita no mo himo sa pag-responde sa mga disaster sa krimen o mga suicide related incidents o bisan no sa mga violence and abuse ng mga balita na ato po din po nga gikinahanglan po magdumaferseed no nga hatagan din po o kaning mga atensyon kay lagi di man po ta gusto po magdumaferseed nga ma-outscope ta. So, gibot siya sa karoon ni City Psychologist Rio Baliling nga taliwala pa man nga kanino na anda na nga buhaton yun po sa mga members prensa. Pero namagot tayo daghan nga trauma exposure yun po da, sa ato po nga paghahimo sa itong taha sa journalism. So, di iya po dapat daw ang kinipasagdan magdumaferseed. So, mahinungdan nga kinahanglan ang ato po din po mga trabahoanan magpromote yun po magdumaferseed na uga maayo nga kultura alang sa kanina paghahimo po na ito nga mentally well giha pon kaya base niya og sa ato po nga kanunay po nga exposure nini po mga trauma nga ato po nga ka balita po magdumaferseed kita na po din po nung mahimo po din po nung dili po mentally well so dili ta mahimo nga kaning mainom magdumaferseed nga maayo ang ato din po nga kondisyon. So, mahinungdan nga kinahanglan gid pod nga di na po sa organisasyon na gid po yung magpasiugda po magdumaferseed. At ano po minawan si psychologist Ms. Rio Baliling.
3: How to build a healthy media, mentally healthy media culture, encourage, I hope ang organization na ato po siyang na-establish to encourage peer support. Kanina, more on systemic naman yung managerial, no? But I hope organizations can promote reasonable workloads. Dili na lang puro na lang resilience. Kasi yung trabaho kaya tat sa imuha na mahurot na yung pugkas. I hope kaya po na promote ng reasonable workloads. Provide access to mental health services and to have time to recover. Di ka na, kapoy na kayo for 1 week and then wala na kayo pahulay. So I hope na. And reduce stigma around CMS. seeking help. So speaking of stigma, the main
2: matumog mga pasyente, bigla mas pamahayag ni City Psychologist Rio Baliling gikan na sa bataan sa CSWD. Gani man, ipahimangduhan po niya mga member sa prensa tungkol lagi sa atong kong risiko po sa trabaho po mga dumapasin kung ano natin mga mas sinatian ang mga physical, emotional, behavioral signs sa manalamang nining nga fatigue, magsigig labay ang ulo, natin paglisod sa atong pagkatulog, nahimong irritable, kaning feeling emotional, or kanabakha pong emotionally nam na magdumapasin kamurang susama o gani na madutlan nga magtanaw lagi pa tayo murag normal na lang sa ato apil gapo na sa i-consider po magdama first ito nga murag di naman ni maayo di naman ni normal kaya kung kita dapat no makita tag na yung mga patay mahadlok na dapat or mahimot nga ma kaning sakitan po ta makiga kaning makiga kuan po ta magdama first ito nga to sa ato po rin po mga makita lugar din na sa palibot murag si simpatiya ta murag lahi manggod ko nga nakas members friends sa po magdama first ito murag tungod kay naana data murag maingon nga ano normal naman lang na sumurag di na kayo tama kahilak di na kayo tama kaneng kwan mag naman first sumurag na himo na ta nga manhid lugar sa nagkati mga sitwasyon nga tumakita so sa uban kay kabalakap sa kakaranta kakahadlok sila makita sa mga disgrasya pero sa tungod lagi sa daghang yung exposure sa media sa mga yunani nga mga incident po mag naman first i-considera lagi po dyan ni kaniya Miss Rayo Baliling nga emotionally nam na sagat po sa tuwa so appeal niya po na sa warning signs nga tuwa po nga lantawan samtang kapalitan na naputay ni ubos lugar itong motivation is daghano ang mga site na to sa trabaho ay mas gig na mga instructions sige nang tagkasayop appeal niya po na sa itong pagkatutukan so muna karoon mga pahimang no lang po na magdama first aid aron po no nga to po mga membro sa prensa bisan po man sa ila po nga kaikag sa ilang trabaho nga mahimo sa pagbalita matag adlaw apan di niya po dapat daw kuno nga kalimtan nga before ta nahimo nga mga tigbalita naputay itong kaugalingon nga kinabuhi nga dapat po ito nga protektahan. Makaritong hipos sa balita gika si SWD, kinisimod 220 Angel Sado sa balita og serbisyo
1: Gipasabot ni Mayor Sembe, Sir the Nutritionist Dietitian sa Northern Mindanao Medical Center kung anamam si ang kamahinong danon sa hustong nutrisyon aron masiguro ang kahimsog kiniang niyang pahayag nunot ni ining pag-obserbar sa Nutrition Month. Mga ato Disyembre, importante ang pagsubay sa pinggang Pinoy aron makuha ang ustong sustansya sa matag-adlaw nga pagkaon.
4: Kumuyon ta og benepisyo sa saktong pagkaon, so syempre makuha nato ang sakto nga sustansya. So kung makuha nato itong sakto nga sustansya, posible nga mapalayo ta sa mga sakit, especially itong mga lifestyle diseases, no, sama sa ato ang diabetes, hypertension, sakit sa kasing-kasing, og makabenepisyo pod ta kay syempre mas focus ta og mas makalihok ta sa atong adlaw-adlaw nga pangbuhaton. So kani, kumuyon ta og sakto nga sustansya, natay ginatawag no nga pinggang Pinoy. So mo gyud ang gina-encourage sa ato akaron. So, asin po ugmuingon og plato, daggo po nga nga plato ato ang pangkuhaon. So, 9 inches nga plato or regular na plato, ang ato ang mahimoong guide. So, katunga sa atong plato, makita nato ang atong glow foods or ang ato ang mga prutas o gulay nga buhong sa sustansya. And, ang katunga sa plato is ato ang go foods or ato ang energy giving foods. And, another 1/4 sa plato is grow foods o ang matabang sa ato sa saktong pagbuild sa ato ang body mass and tissue.
1: Ang pabahayag ni Mayor Sembra, ang registered nutritionist dietitian sa NAMMC.
0: Alas 5:48, 2,500 ka mga indigent PWDs makadawat sa ilang mismong 6-month social pension. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Human nga madawat na sa itong mga 2,500 nga mga indigent PWD, so persons with disability, ang ilahang social pension. Kinitungod kaya doon naman po yun doon, dahil sila po madawatan po maduma first, no? Pero nakaschedule mong good food kini, mahinungdan nga sa unong kabulan nga milabay, ilanagin po na nga mapahimuslan ang nahisgitan po na nila ng mga benepisyo. Kini maduma first, no? Alang sa January to June nga budget, kung diin doon ay 2,500 mga qualified indigent dito sa to sa DAC bayan. So nakaschedule kini sa Hulyo 22 to Igus 2026 sa barangay 40 ng atong DAC bayan diin ang ilahang madawatan ini tag 3,000 na peso. So ang mga beneficiaryo madawat na og 3,000 pesos magdumaversid nga nagrepresenta sa 6 months sa ilang financial assistance. Matod ni Kagawa Jamjan Rodriguez, ang chairperson sa City Council Committee on Social Services na nahisgit ang ilahang social pension. Social pension na himo kini nga instrumento aron nga matabangan gyud po ang atoa pong mga indigent nga mga community labi na sa mga PWDs o gusto mo po nga paagi ma-expedite gyud din pud magdumaversi ang pag-release sa nahisitang financial assistance kay lagi ikinanglan gyud pagkini nila aron pud nga suportahan ang ilaha pong mga kaugalingon tungod lagi kay sagad pud sa tubo nga PWDs kay lisod gyud pud sila pong panginabuhian. Alam pud dinhi nagpasalamat pud si Gawad Rodriguez ngadto sa tubo nga mayor sa 21st City Council sa pagsuporta diini pong paghimo sa pagpa-release na pud sa social pension ngadto sa tubo nga PWDs tungod kay kini nga mga maldawat ni pud magdamo kay sino tawtawon ra ba pud yun. So muli pa gid pud na per bulan mahatag ngadto sa ilaha. So natingog kini. So mahinungdan nga gi pasalamatan pud ni Gawad Rodriguez ang atong karikuan din sa Tosdakwayan o sa konseho tungkol kay gisuportahan po ng iya po mga programa pag magdama proceed nga mo po yung umupod po sa toa po ng mga PWD. Alin ini, giagat po na ang uban ng mga PWD nga para parehistro. Magparehistro na sa toa po din po ng PWD office na sa CSWD. Aron nga sila sa sunod po magdama proceed na nakip na ang makapahimula sa mga benepisyo o uban pang financial assistance sa gobyerno. Balita Gikan City Council, Chris Magdum 120. And she also Alsado, sa balita
0: ang serbisyo, Magdum Radio. Dagan salamat, Magdum Hunter Angie Alsado, para intas duga mga balitang lokal.
1: Nanawagan si Misamis Oriental General Comprehensive High School former o bagong principal sa Guluan National High School, Dr. Melende Katit, sa mga ginikanan mga monitoron ng ilahang mga anak kung unsa sila oras muuli o unsa ilahang pangdalhon sulod sa tungaan. Mato ni Katit ay kinanglan nga ang pagtinabanga sa ginikanan o mga school officials aron masiguro ang kaluwasan o kalinaw sulod sa tungaan.
5: Sa tanan nga nasa GetEd o sa atong mga parents, especially sa mga parents sa tibuok ni Samis Oriental, it has helped nga ang atong mga estudyante, atong mga anak, mapaiskilan ato, ako sila mamonitor, asa sila nagmainon, kunsa sila oras na uli. And it has always check kunsa ilang dadon paingon sunod sa school. Ano mang dalaman din o dili, dapat dadon, no? Let us help each other because as far as I am ako lang yun, nga hapsay lang yun, dun ay peace and order sulod sa school o safety ang tanan na naa sa sunod sa eskwelahan.
1: Ang pabahayag ni Misamis Oriental General Comprehensive High School former o bagong principal sa Taguluan National High School, Dr. Melende Katid. O karon sa barangay news update. Gibutyag ni Kapitan Julito Oxmer sa barangay Lapasan nga dakong tabang alang sa mga kabos nga lapasanon ang Lapasan Cares ug nagunang programa sa serbisyo publiko sa barangay. Matod ni Oxmer nga panahon nga aduna emerhensya ang maong Lapasan Cares mutabang ug mugiya manguna sa pag-atiman ilabi na kung adunay kalamidad.
6: Sa atong barangay. Dili lang kayo ang kakabos, kundi katupong mga taisunan na ito nga kaning pagpanahon ay mga emerensya, no, nga dili kayo sila ka atiman gumikan o sa'yo mental block or labi lang ikaw ang tungdan, di ka kay baluot sa angay ng buwaton. So na ang atong opisina, ang Lapasan Cares sa Mugiya. Mugiya o matiman, labi na gita to itong mga taisunan ng mga kabos kayo. Kaya mo magipuntalian ng opisina, magipuntalian ng servisyo. Muna atong vision ang pagtabang sa mga taisunan na itong kabos. Na dili yun, walay ego ng kapas pinansyal. Ika gasto, kabalayan sa ilang mga kaugali, personal ng mga eminensya ng mga sitwasyon pagitabo.
1: Ang pabahayag ni Kapitan Julito Oxmer sa Barangay Lapasan.
0: Oras, talas 5:53.
7: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagpaporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumawag Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C nga doon ay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron ka doon ay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o Dietrich Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agula Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Man, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum Morning News.
8: Alas 5.58, para yung taong karon sa tumagno weather alert sa pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
8: Kevin Cadiz, may buntag.
9: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking pagpaminaw. Ang tinglok dapat sa Mindanao karon. Makatangati lang sa malag sa paglagong. Natin ang mga gumuna kalangitan. Ilo ba nagpatak sa katapululan sila sa isang daligyan. Tungod na siya sa localized thunderstorm. Una tayo hinay ng ito sa sarangan ng hangin magigitan sa habagat na ito na sa habagatan sa pang direksyon o kang kabagatan hapsay ng ito sa sarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa tangkap mo yan magigitan sa 25 degrees Celsius sa 33 degrees Celsius. At ang adlang sigla ka ng 521 sa buntag at ang adlang masalap ng 605 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 5:59 a.m. Ito na lang mabalik ang talahon. Weekend rin sa West Bay Pagasa. Yung si Kevin Cadiz, salam.
7: Magnum Weather Alert!
8: Salamat Kevin Cadiz. Mag-market news sa tabi. Magdamater Anji Diaz Mercado. Kumusta sa nato karon Diaz Kugon? Kumusta mga balaliton? Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Anji Alzado.
10: Mas magandang mga kaisunod, yung mga panahuna sa itong pag-monitor ko sa presyo sa mga palalito na din. Huwag niya po kayo sa mga namatikman po nung nagkong kausada sa presyo ko na labi na sa bugas nga display din sa merkado sa kuguning atong adak. Bayan, ganiman, makita po din na sa itong magdum live, magdum mapas yung mga topo din kong presyo ni ini pong mga oras sa hindi na yung sa Maya, entrance sa Maya, Jaya Borja, hindi po sa entrance sa Yakapin, o ga entrance po din sa Maya, Espanya area ng atong syudad, ng mga presyo po magdum mapas. So, presyling prices sila po sa mga plant Magnum versus nung bugas na nasa taga 47 nga to sa 49 pesos ang mataga kilo. Taga 45 po ang presyo din yung bugas nga Maria. Taga 50 din po ang mataga presyo sa bugas ng Magnum versus gado na yung 5% nga broken na sa mga imported kini na display kini sa merkado. Tama na lamang sa Princess Bea, Yang Chao, apin na po niya ala sa Jasmine. Dayon na pumuyin po ta sa MasterChef Mog, yapon po Magnum versus mo doon. Taga 50 yapon ang mataga kilo. Samtang ang uban, kaning mga lokal na din po magdumapansin, ang gray sa tag 55 pesos ang mataga kilo, ang sinanduming tag 55 pesos ang mataga kilo. Doon na po yung ordinary lokal, tag 45 pesos ang mataga kilo. Samtang ang Queen Bee, Vietnam, yapon po din magdumapansin na tag 50 pesos, yapon po ang mataga kilo. Na ito buong lokal, tag 47 pesos ang mataga kilo. Samtang ang Bigante, tag 58 to 59 pesos ang mataga kilo. Tag 65 pesos po ang matakilo magdama pa siya sa Haponika. Dahil 65 pesos sa matakilo sa red organic, 44 pesos sa matakilo sa brown rice, 40 pesos sa matakilo sa kaning yellow corn, 50 pesos sa matakilo po sa kaning puting mais na sa numero 10 o numero 12. Ganimahin kung ngayon po sa magdama pa siya sa mga namalit karon, mas dagan din siya po ang mga mihimo sa matakilo. Meaning, 50 pesos ang matakilo po na bugas. Kung nag hindi lang po na quality na po pinaandan po sa mga isunan po na labi na ka na mahitag po si Freya bagi po sagot din na palit po mag naman pansin. So, parang may napon po na ang hapon din pong texture po na labi na palito na mag naman pansin. Kani po tayo pong mahitag bugas nga kaning sa salo-salo nga kaning 50. Dahil kung mahitag po rin ta sa kaning ato po rin po mga panood-anon po na mag naman pansin. Kaya lagi, ato po isuro po din sa sulod po sa merkado. Matod po nila, huwag yung kihapoy ka sa aban sa presyo po sa gumapasino. Hindi po rin po nga display nga kaniyang karne. Nagyan po sa tag 320 to 350 pesos sa ang matagkilo. Mas upos ka nini mag-gumapasin kung itante sa niagi po mga simana nga nasa 350 to 370 pesos sa ang matagkilo. Ngani kani po mag-gumapasin no, mga po niya nga atong namatikdan nga medyo sinigit kayo po nguhot kayo ang mga display karon din sa kaniyang topong vendor po no. Sa karne kaya lagi ang uban man magdumapasin sa kaniata na display o ang mga karne magdumapasin na kanipong imported na namagod po sa gawas wala namagod po sila ipa sulod po ganin yung mga panahuna kaya lagi kinanglang yung gado na sila mapuvad nila po mga chillers or freezers kaya bawal namagod po na muhimo sila sa pag-display nga di po dama kanina siguro po daw ang quality sila po din po mga produkto kaya madaot magod po kung hindi sila ma-maintain po pag mapasit nga naagit po na sa freezer or chillers kaya ganin sa niagi handlaw anasa kanina kapig 300 sa mga kilo sa mga karne po mapasit ang gitupis kaya gitu sa NMIA so dia sa City Vet samtang din sa Denta sa ato po din pong presyo po da sa mga kaning isda din sa magdumapasin no, sa pagkakaroon na ato pong nakita karon ang baligya nga maranay na sa busyenta nga ato sa tag 100 pesos ang matagkilo dayon ang kaning po nga tilapia na sa 150 to 180 pesos sa matagkilo sa mga dagko-dagko. Samtang ang gagmay na sa tag 120 pesos sa matagkilo. Ang bangus na sa tag 190 to 200 pesos sa matagkilo sa medyo gagmay po. Mas gagmay magdumapasin na sa tag 150 pesos sa matagkilo. Ang mga pinakadagko na sa tag 240 pesos ang matagkilo. Ang display po na karon ng kutob na sa tag 260 to 280 pesos ang matagkilo. Ang butlisa na nasa tag 80 to 120 ang mga gagmay. O medyo dinagit ko siya presyo ko po magdumapasin. Pero kung gusto ko sa mga kalidad pa magdumapasin, hindi pong mga class isda nasa 150 to 160 pesos ang matagkilo. Ang bangsiya nasa tag 120 pesos ang matagkilo. Mas ubos kini kung itandi sa niagi po na simana nga nasa tag 180 to 160 to 180 pesos ang matagkilo. Ang bilong-bilong magdumapasin ano siya tag 200 pesos ang matagkilo. Sabi mas mahal nga po po ni kung itandi sa niagi po nga simana sa ito po nga pagbunitan po sa presyo po sa merkada din sa kugo na ning ato nga dakbayan. Samtang din sa dasa presyo po sa Bulinaw ang nasa tag 160 pesos po ang nga matagal kilo. Huwag din po dayon nasa baligya po ang magdamapasin nga tambat ang nasa taga 100 pesos yapon po ang matagal kilo. So because stable nga po siya magdamapasin wa siya ikadagkong isang kausapan sa niagi po ng mga panahon nga nasa 80 sa 50, nuli kayo si daghang po ang supply. Balik po sa kakaroon, balik po nga stable ang presyo ko rin din sa merkado. Dayon na, yun sa ta, din sa Nufos, na yung nag-display, mga ginagmay lang magdumapasin na sa 160 pesos ang matagal kilo. Dayon sa Maya, tag 130 pesos ang matagal kilo. Ang lapu-lapu na sa tag 600 pesos ang matagal kilo. Ang si kanin po rin pong buso, tag 60 pesos sa matagkilo. Ang tahong, tag 60 pesos sa matagkilo. Ang limango, nasa 350 to 550 pesos sa matagkilo. Ang mga pasaya, na shrimps, magdumapasin, dahil po nag-display. O ga 220, 240, din po rin po rin sa mga yasmen niya nga sa nari po nag-display. O ga 360, ang pinakataas po, nga itong namatikdan. Dahil na sa, din po sa mga side po, magdumapasin, doon po na paboro sa sentro sa meat section, na po tag 360 to 380. Pesos po ang matagal kilo. Sa pagkakaroon na, kumain po sa ato po din po mga lamas, wapag yapon po ikaw sabat po pag mga first year din sa merkado. Ang ato ang kaning ahos na yapon sa 120 to 130 magdama first year dayon na ang luya na sa 110 pesos ang matagaki. Ang kaning sibuyas nga pula na sa 110 na ang matagakino. Ang puti na sa 125. Ang katumang imported medyo mahal-mahal magdama first year pero stable na pabilin yapon nga 140 pesos for ang matagakino. Ang display sa dakaroon nga kalapansi sa 40 pesos sa matagakino. Ang display sa dadin hikaroon magdama first year nga mga kanon ang karot 70 pesos ang matag kilo, ang palaya 70 pesos sa matag kilo, ang sitaw 50 pesos sa matag kilo, ang okra nasa 120 pesos sa matag kilo. Mas titaas gitbot ni magdama pesos na tukwa isa niya mga simana. Ang display sa dakaroon ng kalbasa nasa 40 pesos ang matag kilo, ang kamatis nasa 180 pesos sa matag kilo, ang batola 50 pesos sa matag kilo, ang talong 50 pesos sa matag kilo, ang sayote nasa 20-25 pesos ang matag kilo. Sandang dinis dagas trapiko, nakapanghipos sa mga pasyon at mga pasyonahan sa Standard Central sa Magyar Bola, Kabulo, Dinipunentod, sa Maya, Australia, napod-lapod din ilang ako nga siya. Huwag ang dagas trapiko, makalik ko mag-apon ka din sa site sa atong gibarugan po sa Maya Kapi nga Australia area, yung ato mga syudad. Pero kinawalan yung grade hapon kayo lagi, daghan ang mga sakinan karoon na halos sa nagyapon po yung mga nag-occupy mga mga pasyon sa Maya Center na yung nagani po tapir. Kayo lagi, daghan mo po na mga nag-himon sa pag-lugang o bastas sa tulis merkado sa mga produkto nga gihapon din yung itumod pag dumapansin ang abot po na nini mga oras sa mahinundan nga ato makaisunan hinahinay lang yapon po na yung forever maawit lang din yung sa may Osmania corner po na ito din yung sa may palpasulod pala niya sa Yakapin kaya mamang dito niya makasigura na ito ng mga EZSF street po din yung sa Kugong Public Market na sa Sayus Kapuntagon. Maka na itong pagpunitoy ko ng process palamitan sa 200 dadas trafiko o ga sa kahindi po din sa liwa sa lagi ka din yung may Osmania street ng ato sa lagi ng mga mga sa Sayus Malita Observisyo Magdum Radio.
8: Salamat Magdum Angel Sado, alas 6:08.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gatrahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Para yung tamagala sa mga balita, o karon may gala sa atong Magnum National. Andam na ang House Prosecution nga isgutan ng musunod ng article alang sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni House Lead Prosecutor Congressman Jervil Lovastro nga igoon ang panahon o oras sa paghisgot sa impeachment sa Article 4 kalabot sa grave threats sa Vice Presidente kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez.
3: I believe there are two significant reasons why we are moving towards the next article, no? For the purpose of presentation of evidence. First, ayong sinasabi namin, kompleto na, tapos na, na-establish na ang mga ebidensya in support of threat. With the exception, of course, of our last witness in the person of Director Matibag, who will be testifying this coming Tuesday, no? But after the conclusion of the testimony of the NBI Director, it is really our position that we have established already, completely, thoroughly, the case of threat or the allegation of threat, destabbed and having contracted an assassin as constituting impeachable offenses under the ground of culpable violation of the Constitution, high crime, and betrayal of public trust. Second reason is, dahil kompleto na tapos na yung nauna, we should not waste the time of the impeachment court. We have to proceed immediately to the next article.
2: Pamahayag ni House Lead Prosecutor Congressman Jervil Lovastro.
4: Gipang himakak ni Attorney Michael Powell spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga aduna sila gitago o gikahadlukang dokumento sa hangyo sa prosekusyon nga abrihan ng tax, bank o anti-money laundering council kon AMLC record sa Vice Presidente. Makato ni Powell nga tinguha lang nila nga kinimhiuyon sa balaod.
5: That is so far from the truth, oh, no? Actually, gusto pa yan isamak sa naging oral arguments, pero isip ko, it wasn't appropriate anymore. Pero alam ko na after nitong session na to, inaticipate na natin na maraming mga batikos na ganyan, na peso tayo ay nagtatago or natatakos sa dokumento. Hindi po tayo takos sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Yan naman po, para sa aming pananaw, yung naging pahayag ng Supreme Court doon sa kanilang naging decision. At yun naman po ay sinasabi, pinapoint out lang natin sa ating mga senator judges. Ngayon po, kung ano man ang maging decision ng impeachment court, of course, no, we will have to anticipate, to wait for whatever decision they will have. At nakabase doon na lang ating mga susunod na hakbang. But again, wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, you know, when we're trying to obtain evidence, to procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules.
4: Ang pabahayag ni Attorney Michael Powell, spokesperson defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Samtang nagbinuelo sa argumento si Lead Defense Counsel Sheila Sison og Lead Prosecutor Jervil Lovastro sa gigursam nga manifestation with the conclusion nga giluwatan sa prosecution team sa pag-withdraw sa pila ka testigo. Mato ni Sison nga wala niya kinigisupak buot lang niya nga mahimong patas og paspas ang pandungog. Samtang gigursam ni Lovastro nga kini constructional process og tingo alang nga mapresentar ang posisyon o di impluwensyaan ang publiko.
6: But my point is, I'm not objecting to the good counsel's manifestation or even the manner by which she delivered it yesterday or the lead prosecutor's manifestations today. Only that my concern is those manifestations are almost always accompanied with lengthy discourse containing conclusions of law and facts that in reality only this impeachment court can really determine. Now, why is this a concern for the defense? Because this affects the fairness and balance of this impeachment court and the way it would perceive whatever manifestations or expressions of sentiments or discourses that the counsel for both parties will deliver before this court.
3: High school lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. This is of paramount of importance. And therefore, providing the reasons for the withdrawal of these witnesses need to be communicated as well to the viewing public, Your Honor. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo para sa Artikulo 4, and that is threat.
2: Pamahayag kadto ni Lead Defense Counsel Sheila Sison og Lead Prosecutor Jervil Lovastro.
4: Subag si Attorney Lorna Capunan, House Private Prosecutor, sa pahayag sa pipila ka Senator Judge nga dili angayan sa impeachment court nga ipasabot ang pag-withdraw sa pipila ka testigo sa House Prosecution Team. Matod ni Capunan nga right to inform ang pagpasabot sa mga desisyon sa mga kampo sa korte.
7: I think hindi tama yung we will keep quiet in court and then sa labas na lang kami magsasalita. No, it is the right to information. And I'd just like to emphasize and for you to think about statement of one of the senator judges. My personal view here and what I say, please do not blame management. Please do not blame the public prosecutors. But I would like to say that when we talk about balance and when we talk about impartiality, I guess that same standard should apply not only to the prosecutors, not only to the defense, but to the senator judges. This is not to say that we are saying that they are biased. We are saying that we have to have a balance also.
4: Ang pabahayag ni Attorney Lorna Capunan, House Private Prosecutor.
2: Parainta, sigurado ako sa Valentine's Day tayo matatapos. Kini ang pamahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor. Tungod sa kalangay sa trial, mga defensor nga ang paglangay din ni mausap ang cross-examination sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa mga testigo.
8: Ang examination lang naman ng defense ang nagpatagal trial. 2 o 3 oras ulit ang kanilang pag-cross-examine sa mga susunod naming testigo. Sigurado akong Valentine's Day tayo matatapos.
2: Pamahayag gadto ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
4: Tunangan sa gobyerno ang posibleng epekto sa Pilipinas, ilabi na sa pagpatuman sa balaod sa kampanya sa Amerika batok sa International Criminal Court kung ICC. Kinihuman gilusad sa administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang government-wide campaign. Maato ni Palace Press Officer USEC Attorney Claire Castro, nagihulat na lang niya ang mahimong posisyon kung na desisyon ni President Ferdinand Marcos Jr.
9: Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas.
4: Ang pabahayag ni Palace Press Officer USEC Attorney Claire Castro o karoon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
4: Gisiguro ni Kanhi Department of Health kung DOH USAC Dr. Vicente Belisario Jr. Galawas ang girekomendar ng World Health Organization kung WHO ang deworming drug nga gigamit sa Pilipinas. Kinihuman gingong dunay estudyante nga namatay human sa school deworming activities sa Cavite. Mahato di Belisario kakinanglan imbestigahan una ang mong insidente kung amaong tambal ang hinungdan sa kamatayon sa mong estudyante.
11: 2006 pa ang programa ng DOH na ito na nagpupurga po talaga sa mga bata. Edad 1 to 19 years old. So makatuwid, 20 taon na po natin ginagawa ito. Mas naging masigasig po tayo noong 2016, 10 years ago, nag-tie up na po ang Department of Health at saka ang Department of Education na ang deworming ay ipasok na sa mga schools. Kasi po, ang mga school children, isa sa pinakamataas na apektado ng mga worms. Uh-huh. Ang mga worms po ay hindi dapat minamaliit. Ang ating deworming drugs po ay very safe. Ito po ay rekomendado ng World Health Organization, isa sa 2 sa pinakamagagaling na gamot na pinaka-safe din po. Unang-una sa gamutan, safety. Pangalawa, efficacy. Mild and transient lang po ang mga side effects niyan. Ngayon, ang side effect po ay hindi nakakamatay. No, ang side effect ay hindi kasama ang pagkamatay. Wala pong alam anywhere in the world kung saan ginagawa ang deworming. Hundreds of millions of doses na po ang naibigay na pampurga sa Africa, sa Asia. Na wala naman po kinukwento na nakakamatay ang pampurga. Kasi po kung nakakamatay ang pampurga, hindi na po natin ginagawa yan. So in other words, itong pagkamatay ng batang ito, kailangan imbestigahan.
4: Ang pabahayag ni DOH Undersecretary Dr. Vicente Belisario Jr.
2: O karon sa tumag WHO National sa Amerika, gipahayag karon US President Donald Trump nga ang ilang ultimate target na mausap ang mga tulay o oil facility sa Iran. Sunod simana, kini ang pamahayag ni Trump humani gibutyag sa Iran nga gibawi na nila ang gipirmahang memorandum of understanding kon MOU tali sa Amerika. Matod ni Trump nga muhimo sila og grabe mga pag-atake batok sa Iran.
12: I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night, the night after. And then next week it gets really bad for them. Next week comes the power plants, the bridges. We're going to knock out all their power plants.
2: Pamahayag gadto ni US President Donald Trump.
4: Sa Ukraine, gitarget karon sa Ukraine ang mga oil facilities sa pipila ka teritoryo sa Russia lagip na ang mga barko sa Sea of Azov. Matud ni Kurt Volker, kanhi US Special Representative sa Ukraine negotiations, nga magresulta kini sa grabing kakulangon sa lana sa Russia tungod sa kadaot nga nahatag sa pagpangatake sa Ukraine.
13: How long can Russia do this? It is not sustainable. You can't lose more people on the battlefield than you can recruit. You can't spend more money than you have. At some point, this is going to have to stop. Ukraine is doing is trying to accelerate the timeline. Putin really wants to continue the war. He probably wants to have another shot at the winter. Remember last winter, they tried to shut off Ukraine's electricity. It's not going to work. I think Ukraine's in a stronger position.
4: Ang pabahayag ni Kurt Volker, kani US Special Representative sa Ukraine negotiations.
2: Og karon sa Dumagdum Business, gitunan karon sa Energy Regulatory Commission ang pasilidad gilugwayan ang no disconnection policy gagitagtag matapos sa katapusang bulan ni Mato DRC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines nga dakong tabang alang kanila mga konsumante labi na nag-usab ang ilang mabayaran sa bill sa kurente. Apan iusab nini nga gitan-aw usab nila karon ang hangtod kanus ang mahimong aron dili usab makahatag problema sa mga supplier sa kuryente.
14: Una, ano po, kasi malaki-laki pa din, malaki-laki pa din yung binabayaran ating mga consumers at saka tumataas pa din. Kaya ang tinitingnan namin ngayon ay para makatulong din sa ating mga consumers ay palawigin yung low disconnection policy na magtatapos itong July 2026. Ang tinitingnan lamang namin ngayon ay kung gaano kahaba o gaano kaiksi lamang yung aming magpapalawig nito. 1 month ba o 2 months pa? Kagaya din nung current, tatlong buwan yun, May, June, July. Kaya yun yung tinitignan namin ngayon. Kung ano yung pinakamaganda at patas, hindi lamang sa ating mga consumers, pati na rin yung ating mga distribution utilities. Kasi kung papalawigin mo naman yung load disconnection at walang magbabayad, baka makompromiso naman yung mga babayarin sa mga suppliers ng kuryente.
2: Pamahayag DRC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines. Sometimes the forex is right. Sa kasalang bulog ron, 61 pesos. 50 centavos, 40 dolar, 43 pesos, 50 centavos, 1 dolar, 7 pesos, 75 centavos. Australian dollar, 40 pesos, 59 centavos, 51 dolar, 1 peso. 90 centavos, 41 centavos, euro, 70 pesos, 13 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag sa aktor singer nga si Inigo Pascual nga blessing alang kaniya nga mahimong anak ni Piolo Pascual taliwala pa man sa pressure ug pagkumpara kaniya sa mga tawo sa amahan niini. Matod ni Inigo nga gilauman na niya nga ikumpara siya sa iyang amahan apan wala niya kinigi kalain. Gidugang pa ni Inigo nga gihimo usab niya kini nga challenge aron mas mahimo pa nga maayo.
15: Bata pa naman ako nung nagsimula ako in the industry, I was around 14, 15. Lagi siyang tinatanong sa akin, and I knew that it was inevitable. I feel like I always had this idea that, you know, I'm honestly here because of my dad. I wouldn't have this kind of access to what I have now, you know, in the industry. And mas inisip ko siya as a blessing rather than something to make me feel bad about it.
4: Yes.
15: Ako sobrang proud ako to be his son, and you know, being compared is something that's inevitable kung anak ka ng artista. So sa akin, blessing siya na he's my dad, and if anything, I see it more of a challenge for me to even push myself to be better.
4: Ang pamahayag ni actor singer Inigo Pascual.
2: Karon sa Tumagdo Sports, nasapit sa Converge Fiberxers ang sunod-sunod nga ganaugan sa nabaray PBA Season 50 Governor's Cup. Kinaman sa PLDA sa ang Terra Firma Deep sa score 105-103. Mato ni Converge Fiberxers head coach Delta Pineda nga mapasalamaton sila sa ganaugan taniwala pa man sa daggan sila og mga lapses.
16: If we're going to look at the stats, same naman po nung last game. But siguro talagang pagkalabang kami ng Terra, talagang ano, ganado po sila talaga. We have a 16-point lead, di ba? Mm-hmm. Pero nahabol pa rin ho. But good thing nalampasan na ho namin yung sumpa with Terra. Maybe yung import namin right now, hindi makuha yung ano niya, yung rhythm niya for this game. So yun ang nawawala sa amin yung score nitong import namin right now for this game. So maybe this game lang talagang siguro po anibago.
2: Pamahayag gato ni Converge Fiberxers head coach Delta Pineda. Inabati at umagdumunin nusugro sa itong headline review. Magnum Local, Majute Floor Leather, Edgar Cabanlas, Gi Pasigarbo. Nga, sa unang higayon, bisa kapag ayo ang income sa Kugon Public Market. Magnum National, House Prosecution, Andam, nga iskutan. Ang sunod, ng Article Impeachment Trial, batok ang Bibisaro Duterte. Magnum International, U.S. President Donald Trump. Mibutiag, ultimate target, mao ang tulay o goal facility sa Iran. Magnum Business, ERC, gitunan ang posibilidad na lugwayan ang no disconnection policy sa kurente. Nga matapos ding bulan na, Magnum Entertainment actor, singer, Diego Pascual bigong blessing alang kaniyang mahibong anak ni Piolo Pascual. Magnum Sports converts fiber exercise sa sakpit ang sunod-sunod nga kadaugan sa padayong PBA Season 50 Governor's Cup. Hantrog ma, alas sa Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Jane Luna.
2: Sa usag ka basto ka din magkatawa labing kamahanan, maglamang barugan ako sa katawa na matuman sa balita Oxer. Bisyo!
4: Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 6:28.
18: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
19: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka, mabuti.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagiti gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taani.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matan-aw dayo nato ang concentration niya. niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na

0: Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy
10: breathable panty liner for every wear confidence.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
12: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
16: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
15: Mamamatay? Ganun katindi?
16: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
19: Bugas-bugas o katul-katul?
10: I-DTX 500 na!
19: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
19: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayos sa bugas-bugas
19: o katul-katul.
10: DTX 500!
3: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
14: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar.

0: epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar. Epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuberan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Oras, alas 6:42.
6: Time check is brought to you by McDonald's.
7: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
5: Tanang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, mga liadong iladong legal o political analyst may mga panlantaw sa pag-withdraw sa prosecution team sa bang testigo sa kasong pagpanghulga o inciting to sedition samtang nagtarayon pa ang impeachment trial batok ang BP Sara Duterte. Pagsunod sa Agua de Oro Resources Incorporated, isip dugang supplier sa Cagayan de Oro Water District, hugot nga gisupak ni Minority Leader Agas Juan. Samtang sa Tumagdum National Timing sa investigasyon sa NBI sa 2019 SEA Games Complex, gi-question ni Senator Judge Robin Padilla. Sa atong Magnum International, social media curfew alang sa mga minor de edad tanong ipatuman sa United Kingdom. Sa Magnum Business, kapig 18 katrilyones ka pesos nga utang sa Pilipinas, gi-kaalarma na sa Freedom from Debt Coalition. Sa Magnum Sports, Pinay Teen Star Alex Yala mapasalamaton sa parayong higinit nga suporta niya sa mga Pinoy.
7: Magnum 45.
5: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion. Karong panahuna, samtang nagparayon pa ang kainit sa impeachment trial batok ang BP Sara Duterte, ang tulo ka senador nga iladong ubos sa landong sa politika sa mga Duterte, wala na. Si Bong Revilla o Rodante Marcolita na preso na. Si Bato de la Rosa, dakpurun pa pero nagtago-tago na. Si Senator Bongo, Rob o Robin Hood Perilla, ginugog na ang hapit na. Karong bago, ginugog na usab si Senator Alan Peter Cayetano. Giingong imbestigahan sa NBI si Cayetano tungod sa matod pa ano malusong paggamit sa pondo sa 2019 SEA Games, 7 katuig na ang nakalabay. Mao na katuaw si Cayetano nga padayong gikimpangan ang ilang grupo. Grupo sa minoriya nga wala mutabok sa mayoriya sa Senado o wala mupasilong sa politika sa kasamtangang administrasyon.
8: binabawasan talaga kami ni isa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na, di ba? Go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman. Ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure ha, but parang may kaso na nun. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi, Kikyam, pinakain daw mga Muslim ng baboy when it was chicken longganisa na pinakain, pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Huh?
5: Si Senator Robin Hood Padilla nagbaton og susamang pagtuaw sa isyong mitumaw samtang parayon ang ilang pagpaminaw sa kasong impeachment sa ilang gipasilungan nga si VP Sara Duterte.
9: Ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari. Ito po ba ay sinasadya? Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge at ang tagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay mayroong dapat tayong mangambahan? Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito.
5: Sa gitakda nilang investigasyon batong kang Senator Cayetano, may tubag si NBI Director Melvin Matibag kalabot nini.
10: And I'm aware of that, he's the chairman of Peace Corps, you know. So hindi naman to rin yung interest. It so happened na may mga lumabas ngayon na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinadasan, we will investigate. You know? So it so happened, it's grabe yung controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you said that kung meron ba talagang dapat man
5: Report dito. Igsoon tingog pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alasays 48. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
11: Ug Magnum, Aileen Akurin.
5: Karong adlawa, Huwebes, Hulyo de Sais. Karong sa detalye na sa atong mga balita, detalye sa atong mga eskutanan karong buntag mga igsoon. Una, ang may kalabigitan sa mga panlantaw sa pipila ka ilanong legal o political analyst din sa atong bayan sa pag-withdraw sa prosecution team sa bantistigo sa kasong pagpanghulga o ginsating to sedition. Lamang, mga igsoon, usap pa lang ka na ka articles of impeachment. Ang ilang gitugi karong panahon, taas pa kami ng paingnan. Now, the speakers niya karong hinabita si Attorney Oli Montalban. Usa sa itong mga legal o political analyst din sa Atorek Bayan, Atty. Shermay Buntag.
12: Yes, Magnum John o Magnum Aileen, maayong buntag ka rin niyo. O sa tanang naminaw o nananaw sa Magnum Live.
5: Attorney, do you think na usa kini ka strategya sa prosecution ang pag-withdraw sa maong pipila kang itag na untang testigo? Gawas lamang kang Matibag, kaya mura yung ipadayon nila ang pagpalingkod ni Matibag sa witness stand karusunod simana. Attorney, sir?
12: Yes, sa pinulungan no sa prosecution, sa kinik nila ka strategy matud na nila tungod kay ang ilahang gibarugan nga prinsipyo is kana lang giingon ko no nga not many no but much no or not quantity but quality no matud na sa prosecution nya matud pa na nila lagi is ilan na kunong na prove no ang article number 4 which is sa ilang tanaw is betrayal of public trust o ining commission of high crimes no so muna ang ilahang gibarugan pero sa atong pananaw sa Magnum June no medyo do na pud kini dili pud mayo no nga epekto sa prosecution no o tungod kay kita nato no nga consistent magud sila sa ilang mga pronouncements sa og sa ilang gipakita no Magnum June sa wala pa magsugod ang impeachment diin napakita gyud sila nga do na gyud sila ay daghan nga bala no daghan nga bala pasabot ni Ana bisan gani sa voluminous materials nga ilang ginasubmit no ila ginang ipakita nga daghan gyud sila no? Og mga materials no mga documents unya matud pa na sa usa ka interview pud kanila is daghan pud kuno sila yung mga witnesses no mukha na ang ilang ipasiatap sa so wala pa magsugod ang impeachment but right now I don't believe no nga ing ana ang nahimong reception labi na sa katong nagtuon sa balaod og force sa practitioners tungod kay sa atong tanaw no dili man good lang naka-prove no sa ilahang case katong duha no nga mga i-present nga mga witnesses unya dugangan pa daw sa isa karong Martes nga si Director Matibag no so sa atong tanaw ingon ni Ana tungod kay dili man lang good giistoryahan ani Magnum June ang existence no and authenticity of the video tungod kay wala man na gi dispute no sa ato ang defense nga walay video or dili kini authentic no in fact no ila ka nang gi-admit but ang pangutana ana dunay authentic or tawag nato nga video gayod so ang sunod nga pangutana ana Magnum June is so what no murag ingon lang ba so murag ingon nga murag pangutana ra sa imong silingan Magnum June nga nagingon man nga nanumbag ka so ang imong silingan mo ingon pud nga so what no so ingon na ba pasabot ana Magnum June is dili lang authenticity no ang atong ginatan-aw diha og existence ginatan-aw nato kini ang pinakaimportante no nga mga elemento sa ilang giakusa no nga krimen tungod kay kini man nga krimen Magnum June is krimen diha sa ilalom sa revised penal code ug atong nahibal-an nga ang mga elemento sa krimen kung naa kini diha sa revised penal code is force no ang freedom ang intelligence ug ang intent now diha sa intent atong gatan-aon diha no Magnum June ang konteksto no sa pagka-istorya sa ato ang vice president sa giingon nga kanang grave threat no grave threat so unsay surrounding circumstances no kay dili man kita mga robot or mga makina Magnum June nga walay konteksto ang atong kinabuhi everything that we do has a context in fact it has a purpose now how do you determine intent so ingon ni ana no unsa may surrounding circumstances so diha na tumatan-aw nganong gi-withdraw man ang mga witnesses siguro Magnum June sa akong tan-aw lang Magnum June ha akong personal nga panglantaw is tungod kay dili kini mahimong substantive evidence para kanila Magnum June no meaning kining ilang testimony is dili gyud makatabang sa ilang issue nga ilang gi-present diha sa impeachment batok sa VP kun dili mahimo hinuon siya Magnum June nga impeachment evidence impeachment dili pasabot kanang ilang gihimo karong impeachment but kana bang ebidensya Magnum June nga maka destroy na hinuon sa ilahang gitawag nato no nga na present nang evidence mo man ang impeachment evidence no kanang evidence which is not offered to prove the facts in the statement but to attack no but to attack or support the credibility of a witness. So diha nato nakita nga siguro do na sila kahadlok ni ana tungod kay makita naman unya noon sa publiko og sa impeachment court ang konteksto no konteksto nganong naistorya ka to sa ato ang vice president because si Attorney Zulaika do na magyud siya of course personal knowledge no kun unsa ang surrounding circumstances ang context at the time when the vice president had spoken the words no so ingon ni ana ang atong panlantaw ni ana no so muna atong natantaw unnecessary naman good pod ang uban nga mga witnesses mo nang ilahan na lang gi withdraw pod sama pa nang lita Magnum John no sa usa ka witness nga kinibang psychologist I don't think that is necessary in an impeachment case and in a threat nga grave threat you do not delve into the kuan kinibang psychological aspect lugar sa ingana nga kuan na you just examine the words and the surroundings that comes the context no unya na po witness man Magnum John nga 2011 pa man di ay kato nahitabo unya o lagi na wala naman wala pa man to siya nahimong vice president anang panahon na Magnum John kasi pa man siya siguro ka I think no mayor mayor ba or vice mayor sa
5: vice mayor daw no.
12: Vice mayor o so ingon ni ana no mahimong impeachment evidence ang ilang mapresentar no nga lima ka mga witnesses because ako tanaw ang kasagaran kanila is adverse sa position no sa prosecution Magnum John so muna ka na atong tanaw so dili mahimong substantive evidence ang ilahang mahimong testimonya substantive evidence Magnum John wala lang sa kasayuran sa kadaghanan mao kini ang ebidensya nga gi-offer no to prove the truth of the matter nga mao gi-assert no sa prosecution pananglitan ang witness mo ingon nga nakadungog ko no sa akusado nga niingon nga patyon taka so kana nga testimony is proved no is offered I mean to prove no nga ang akusado actually naka-attribute sa maong mga words no mo nang substantive evidence do nagit siya direct knowledge nga na-utter kato niya no so ingon ni ana ang mahitabo but walagi na sa akong tanaw, murag doon na sila ay apprehension. Nga, basig mahimong impeachment evidence ang ilahang ma-present na noon niya, of course, dili mahimong substantial evidence para sa ilang position na Magnum John.
5: Sir, sa nagpasabot nga wala gyud ma-prove sa prosecution ang kasong grave threat o inciting to sedition against kang VP Sara Duterte? Kining attorney?
12: Muna yung atong ginatanaw diha Magnum June, no? Okay, sa matag krimen nga atong ikonsiderar, mao man lagi na, no? Tanawon man ginato ang kanabang mga elemento. In fact, in the first place, atong tanaw, no? Ang elements of the crime, no? So, ingon ni Ana ang atong gakuanon, kung doon na ba'y knowledge, kung doon na ba'y itawag na ito bang freedom o kanada yung intent, no? Kaya basic man kayo na siya, Magnum June, nga requirement. Although naka na-prove nila nga dunay existence o dunay authenticity sa video
5: mawra kuno na siya attorney nga punto ang buot iwi matuod sa prosecution og igo na sa pag-prove nga naghima kahimog yung grave threats ang vice presidente kaya wa magani kuno na i-deny pod sa depensa nga doon nagipamahayag, gigilotan vice presidente. Undi nga katubungan, outburst lang ko na ito sa iyong gibati na ng panahuna, o niya gigamit pa ang freedom of expression, kining attorney. But para sa prosecution, ego na, nga na-prove nga may existence, authentic ang maunga lugar, mga ebidensya, ngayon lang gipakita, gipresentar, may kalambigitan sa nasgutan ng kaso. So, kung i-prove din na ito ang grave threats attorney, dili lang kay igo tadiha mismo sa pagluwat o giluwatang pamahayag sa naghimo sa grave threats attorney, sir?
12: Yes, muna itong position yun, no? Magnum June. kinalan man imupod nga ipakita nga dunay intent, no? Criminal intent atong gitawag. So, kung giingon nga ang context is importante kayo kay dili man lagi ta mga robot or makina, no? Magdumjon. So kung ingon ni ana nga tan-aon ra nato kung dunay existence o authenticity sa video, we cease to be humans. Nga naman, tungod kay we will not anymore, no? Consider context, no? We will not anymore consider intent, no? I think that's differentiates us from other creatures sa magnumjon. Ang atong intent, no? Diha maguna to makita atong rationality, no? So, ingon ni ana ang kuan nato.
13: Sabta na ito rin kay di lakutob sa kay ba-ra. But pasabot nga paglitok ana nga lugar bahad magdumaylin dapat nga ma-prove nga nasa real intention nga ipapatay ang presidente o ang duha pa ka mga dagko magdumaylin, no? So dili na igo di na siya mulusot sa korte attorney nga kuan gyud nga nagmatuod nga kuan gyud authentic unya dayon existing ang naisgutan nga naisgutan nga bahad Magnum Aileen. Kuan gina kinalang gina nga i-prove nga doon naging intention, doon ay intent ang usa ka nagluwat sa mga pamahayag. Attorney, labi na sa ingon nga sitwasyon nga di maniko no regular nga korte, impeachment, political, kining lugar trial, attorney. Sir.
12: Yes, kabalutan ni ana no magdumjon nga constitutional, legal o political exercise kada no. So ingon ni ana ang nahitabo ni ana pero mao lagi na sa naasa ka nga court do na magyunay gitawag nato nga elemento no o do na pud gitawag ato nga context. Otherwise, dili na ta magtrial magdumjon kay sayon ra man kayo nga i-prove nga do na existence o authentic nga video na. In fact, after the pronouncement is nag-spread man kana siya like wildfire, no? Pagkabuntag ni ana gani nakakita ako, no, na dunay video nga ingon ni ana. So that's not really the question. Ang i-prove na to mong good sa mga korte ang intent, no? Ang intent kay criminal crimen man kini under sa revised penal code magdumjon, no? So kunay atong tan-aon diha, no? Kay in fact na kun atong tan-aon og paminawon ang vice presidente, ang iyang statement daw after nga gipangutan na siya is that was some kind of revenge from the grave, Magnum June. So, unsa man ay pasabot anang revenge from the grave, no? Usa kini siya ka idiomatic or figurative nga expression, Magnum June, nga nagpasabot nga, bisan pa og patay na ang tao, naagya po yung mga event, naagya po yung mga panghitabo, nga makahimo gihapon siya og kanabang parang panimalos ba, or magkadaot, no? Sa iyahang himong kontra, for example, like for example, bisan patay na ang usang katao, na ay dokumento nga makita nga maugya po yung makapindaw, no, sa akusado, for example, no, bisag patay na siya, like for example Magnum June, kining patay na ang tao pero dunay nakitaan nga diary nga naadto ang sulod, no, sa gitawag na mga tinuod yun nga mga akusado sa krimen Magnum June. So muna gitawag nato nga revenge from the grave sa Magnum June. So dunay context matud pa ang iyahang giingon. Labaw na nga gitawag po kini sa uban nga doon ay gitawag ng mga conditions magdumjon.
13: Di po na layo ra sab na mo pull attorney kuno galing mamatud-an nga doon ay intent to kill ang vice presidente. Di po na mahulog dito sa attempted murder. Toyo man nga may plano patyon pero wala mahinayon. Ano ba no? Di na mahulog dito attorney, layo ra kayo, no?
12: Layo ra kayo. Gitawag nato, no, nga resolutory nga condition, mahitabo lang ning usa ka sa iyang gipamulong, kung mahitabo ning una kining usa ka butang, no, mo gitawag sa balaod, no, nga resolutory condition. Now, dili na mahitabo ni ana tungod kay pamulong Ramani, no, pamulong Raman. Dili ni siya parihas, no, sa kanang gitawag nato nga krimen, no, nga gitawag nato nga act na sila. But this, we are talking here of kining gitawag nato nga words, no, utterances, no, Magnum June.
13: Okay, so unsa imong sa kinatibukan, unsa imong lantaw toon? Kaya murag tapuso naman karong sunod semana ang may tungod sa grave threats o inciting to sedition. Do you think medyo nakalamang ang kuan, ang depensa? As of yesterday, no? Nakalamang ang depensa. Di pa sigurado ta pag-abot na sa sunod semana kung si matibag na ang mulingkod. So witness stand, attorney, sir?
12: unless no maka-approve no ang ato ang director nga do na gitawag na to nga intent no criminal intent on the part of the vice president, then mahimong mo shift no diadto ang balance no sa of course sa pagpalayon karon nga impeachment. But maulagi na magnum June mura og si Kuan Pod director Matibag is dili may wala man siya direct no knowledge or personal knowledge sa nitabo nitong panahon na, so cannot prove no intent sa akong tanaw. But maulagi na it would be presumptuous on my part no kung maingon ta og kinsay nakapabor ani magnum June or unsa diha. Naara gyud ni sa impeachment court magnum June kay ang ilahang quantum of evidence nga gid adaptar is clear and convincing evidence man daw. So it's up to them no kun unsaon nila pag appreciate ang ato ang kuan. So mo lagi na ang daghan kayo ang bantayanan labi na diha sa strategy no, labi na sa strategy sa prosecution o sa defense. Kay mo lagi na no gawas nga constitution o legal kini nga process, political man pud kini mao na nga gagahapon ang depensa is doon na pud sila gi-assert nga dapat fair lang no kay doon na may tayo due process. But mao lagi na diha sa atong kuan doon na may objection ang defense tungod kay lengthy man kayo no ang manifestation sa prosecution, because all the while I understand ang prosecution is using the strategy nga ibalik gyud kini sa publiko no nga kaso no sa ato ang vice president. That's why na sila yung mga conclusions of law and conclusions of fact even if naa pa sila diha sa trial no. So dili ingon ana unta, but mo lagi to ang depensa was asking for a fair trial no magnum June.
13: Mga aksyon atong kanabi mao si Attorney Orly Montalban, usa sa atong mga legal o political analyst diri sa atong nagbayan. Attorney, sunod sa imong ginawa man sunod semana. Attorney sir, do you think nga si Matibag lugar considering nga si Matibag mura og in fighting mode magdumailin sa mga naa sa mga identified nga naa sa PICAS. Mura bag Leon bitaw mura magapang langhap ano magapang hanggap bitaw ano. Oo, labi na karon sa pinakalitis tadi uban kang Senator Cayetano. Material pag-ayo ang testimonya ni Matibag og lugar dako kay ni og tabang para sa prosecution kung mapresentar gyud siya sunod semana, attorney.
12: Sa atong tanaw no, dili na ingon ni ana no ka kuan, although mahimo siyang corroborative, but dili siya ingana ka substantial no nga evidence sa magnum June. Ang ato lang gi-expect ana mo nga bibo kini next week tungod kay matun pala nimo isa palaban man pud kini si Director Matibag.
13: Oo.
12: Palaban pud kini ato ang mga senador no labi na sa ato ang minority.
13: Pero leader. Sir, unsa so, i-prove? Unsa i-prove ni Director Matibag? Authenticity gapon, existence gapon sa maong maligasyon nagka-commit o grave threats o inciting to sedition ang vice presidente, kulang pa ang mga giluwatan sa duha ka mga nagunang testigo, attorney? Kunisgutan na ito ang existence o authenticity?
12: Muna itong gituhan, no, magnum June, nga ingon niya na gihapon ang i-present nila kay sa atong tanaw, wala magod siya direct no, o personal knowledge. No, atong panahon na diin nahitabo no, ang pagluwat o mga pulong sa ato ang vice president, ang makakuan magiduan na unta maka na-direct knowledge no og personal knowledge katuman ta si Attorney Zulaika, but wala man nila tawag ka si Director Matibag karon is wala siya sa posisyon no nga magpagawas no sa gitawag nato nga context atong panahon na. So mahimo lang siya nga mo corroborate no sa statements sa duha ka mga NBI agents, especially sa ilahang procedural siguro nga mga lakang nga gihimo natong panahon na. Dili gani siya ang director ng itong panahon na, but I think sa ilahang bureau no sa ilahang bureau mga lakang if proper ba no ang ipanghimo at itong panahon na sa dili pa siya ang NBI director magnum John. So ingon ni ana na munang makaingon ta sa akong tanaw lang na akong dugang lang no nga kung kuan man good no sa inyong tanaw is okay na kayo arrest ang case. Ako kung ako'y nasa prosecution dili na ko mag langas-langas, no? Magnum June. Dito na kumuingon nga, i-withdraw na namo because we have already established, no? Ang ana, ang gusto namo.
13: So, iapas ko lang.
12: Dili na lengthy ang discussion.
13: Okay. Ang bangi sa politika, ang di may relasyon tali sa vice presidente o sa presidente nga gituan nga nagapaluyoning tinguhan nga palagputon gid siya sa pagka vice presidente. Ang nag-alintabong kasuko sa vice presidente, dili to siya magdugang o kabugat sa aligasyon nga tinuod gayod nga doon na intention ang vice presidente nga ipapatay ang presidente ang iyang first lady o gang ni House Speaker. Attorney sir?
12: Mahimong tanawon itong kanang context sa Magnum June, pero maulagi na on sa mapod, no, ang on sa mapod ang root cause ni Ana. So, kung doon na siya kasuko, on sa po'y root cause. So, mahimo na siyang, mahimo siguro nga, ending, no, nga pagtanaw kung asa na pigyod ang lintungan na aning hinungdan. So, munang lisod nga kayo, no, makakuan na po kayo sa kuan sa court, no, so sa time.
13: No.
12: But maulagi na, kung ang context ingon ni Ana, so makaingon yun ta, no, nga doon na irason, no, nga nung naka-istorya o giingad itong mga kuan ang atong vice president.
13: Mm.
12: So dili gud siya i-consider na to ang iyong mga statements on their face value kay maulagi na, doon na may hinungdan, no. So ingon ni Ana, kay doon na i-context lagi, dili man kung mga robot yun, no, or makilala nga. Pag kunin mo dyan na, or off na po, di nga na, nawala na dayon. So ingon ni Ana, ito ang kuan. We are triggered, no, by events and circumstances around us.
13: Di ka satisfied, attorney. Paminaw ko, di ka satisfied sa presentation, sa prosecution. Kulang pa ang ila mismong mga kaligunan, ebidensya, testigo, nga nagbatuod sa maong lugar nga kaso. So para ni mo, labi na kay kamo mga abogado, gusto mong makuhan yun, maugkat yun, ugun sa kinauyukan, ugun sa kamatuoran, magdumaili, no, kay... May inyo pong advokasya, ang ipatigbabo ang kamatuoran diya mismo sa natad sa hukmanan kining attorney. So parang mo kulang pa. Pero kung gusto sa prosecution, o yaman sa depensa, o may gusto sa kinabagang katawhan, nga tapos na na, para nga mulukso na nga ito sa lain pang article of impeachment, so be it. Parang ni mo, attorney?
12: Yes, ato ka nang nakita, no? Personal na to, ha? Personal na to observation na
13: okay.
12: June. Kay sa ako ganing tanaw sa basa sa ilang mga lihok is kung kumbinsido na gyud sila nga ang ilang gibuhat is sakto na gayod, wala na ilang aslangas sa Magnum June, diretso na dayon og withdraw dili kay daghan pa kay mga lihok nga mga speeches, no? Kay pasabot na kana nga you are not convinced because sa imong tanaw gani is kumbinsi nimo uban because dili ka convinced in the first place. So imo ni ana ang nagtapo. Naging mo appeal na punta sa emotion sa publiko, which is not dapat lang
13: ta. Okay.
12: Which is considered a evidence.
13: Mga actual atong kainabi mo si Attorney Orly Montalban, usa sa mga legal and political analyst din sa atong nagpain. Attorney sir, salamat kayo. Thank you, sir.
12: Yes, thank you, Magnum John. Sa katapusan, ato na lang ipasupot na ato ang disclaimer nga ato na itong nalawatan ng pamahayag ng interview is ato ang personal o legal ng opinion lamang o wala kininagsalamin sa baruganan o opinion sa ahinsya, grupo o organization na kita nabilong. Maayong buntag ka na itong tanan.
13: Salamat, sir. Mga eksyon sa itong pagpanawin sa speakers linya si Attorney James Zudith o sa mga di po malalis ngayon lado kayong lugar abogado din sa itong nagpain. Attorney, sir, may buntag.
14: Maupay Magnum June,
13: Maupay
14: Lino, sa itong mga suking tigpaminawan sa Magnum Radio. Maupay subli, Magnum June.
13: Gahapon, pagtawag na ako sa imo, na-distract ka gamay sa sige ni mong monitor sa impeachment trial. Kini, attorney, na-feel na ako, naka-disturbo man siguro ko.
14: wala, Magnum June.
13: Oh,
14: and hope. Kanunay, magyunta ka, tipik na mabali sa itong trabaho po. Ang atong kalingawan, nga mo magyunta pag-monitor, labi na importante yung manungdanon kini nga proyekto mo na gitawag na Democratic Project Magnum June nga diin kita tanan ang mga Pilipino proponente ani nga butang.
13: So unsa imo assessment kagapon sa ika unom na kaadlaw sa impeachment trial, attorney sir?
14: Ay nani ang akong impression ani Magnum June, musabay lang pod ko sa kining unsay pulso bali sa katawhan kay nakita nako nga nabantayan bali sa prosecution nga murag bastante na para sa ila ang pagpresentar adtong ni katong ni agent Kalil, special agent Kalilong, then ni attorney dayon nga Lotok. Og nga taliwala lugar sa cross examination nga gihimo sa depensa para kanila lugar, ha. Wala lugar na tinag, so murag kumbinsido na sila nga kanina binili na nato ni Dugangan kay nagturo ba ya tang ilang ipresentar si Zulaika Lopez. Taniwala nga dili to ilang testigo, ang tawag na magnumjun hostile witness. Pero nakurot na lang ta kay dayon sa pagtakop paghuman bali sa kining testimonya pag cross exam kang Attorney Lotok, wala naman dayon na may manifestation bali ang lead counsel nga si Congresswoman Jerby Luis Pro nga dili na naa sila walo ka mga testigo nga ilang tanggalon. So mo na nga but pa sa but nga kumbinsido na bali ang prosecution nga okay na tong ilang presentasyon paglatag sa ebidensya. Kaya yun niya, kung nabantayan po din mo magdumdiyon, na ay nigawas dahil niya survey nga kunuhay, matutaha nga, nigawas lagi nga labaw gamay sa impression sa katawahan nga nilamang ang prosecution sa katong nga presentasyon nga ilang gipakita katong kang ini Attorney Lotok o katong Special Agent Kalilong. So, niya, wala man gisupak pa ni sa depensa, but pa sa but kay ang pagula bali nga pamayag po ni Attorney Puha nga kay normal man daw nga dagan. O, maski ako moingon ko magnumdiyon nga kaning manggong sa pagsalang sa testigo, tara mangguna sa partido sa nga magpresentar niini kung daganon mangguna nato kung sa pre-trial magnumdiyon, mas mayo nga manubra ang imong testigo nga dili dahil gyapong kamadayon, normal na magnumdiyon kaysa naade kay gusto ipresentar nga wala ni mo gi-appeal sa imong pre-trial, mas alanganin ka na inuunan ni ana. So ako nakita ani Magnum June wala gisupakan sa depensa kay nagtuo man ang depensa Magnum June nga muabot pud sa panahon nga sila na po'y manginanlan, dili sila kinala supakon bali ana, dili pud mag-object ang prosecution sa ana bali nga ilang paghimuon.
13: Sa imong bahin, satisfied ka sa presentation sa prosecution, attorney?
14: Okay na, magnumdiyon sa kung ako lang lugar nga pagsultiod, kaya ako na mag-iingon sa mga niagin ni mga paginabi sa ako, dili magod ni sa korte, dili kinalan nga i-over-judicialize na to ang maubali nga proseso. Ang importante magnumdiyon, akong balik-balikon yun na People's Court ni ang dula sa impeachment magnumdiyon, ang piliti sa katawahan, magkakwaon ni mo ba kay para ang katawan dahil kung unsa ang pulso, kung makonbinsi sila sa paglatag sa ebidensya, sila na dayon ang mag-pressure, maghatag o pressure sa ilang baling mga senador, sa ilang mga kongresista. Kaya kaning mga senador magnumdiyon, kaya kung impeach naman si Vice President Sara sa ubos balay balauranan, ang kulang na lang karon, mao ang pagkundikto kaniya sa Senado. Ang ganing mga senador, kaning 24 o 21 Magnum June, naalam ni sila kagalingon nga bias. But sumawad kaning atong giagian nga proseso karon Magnum June, basta nalaman ni atong gasubayon. Pero ang tinuod yun ani, kay mapalatag lang yun sa prosecution ang ilang ebidensya nga ipakita nila sa katawan para makundindi dala na po ni abante na po ni ang pagkampanya sa 2028 nga mauban niya ang inyong pagapilion nga presidente sa 2028. Ang ngayon ba ni kay ang kaning sistema sa impeachment magdumdum gikopya tara magbudi sa tinipong bansa sa Amerika. Ang sistema magudani na ang magbutay korte. Kasayod man ang mga nagpanday ana nga proseso sa Amerika. Ang ila lang ang ipakita ra gyud sa impeachment ang kanibang mga politiko nga mo'y maghusga na ba sila'y moral high ground. Mora na siya magnumdiyon. Mora na ang sistema ragyan sa impeachment. So, dili ikid na ni Magkinanlan, i-over-judicialize niya. Awato rin mo sa rules of court nga, mauman niya ang elemento sa kaninga krimen. Dili na siya inana magnumdiyon. Ang importante lang, kaya ang nasabta nila nga, ang tao dili makasabot sa technical rules sa evidence. Ang importante lang sa kaning dula bali sa impeachment nga, napalatag ba nila ang ebidensya? Makonbinsi ba nila ang tao minus ang technical rules of evidence. So kung tanaw ni mo sa inana lang ang sistema Magnum June, maunang makatuo ko nga mauna ang gigamit sa prosecution nga kontinsido na sila sa ilan ang duha sa mga testigo nga gilatag o nga sa cross-examination nga gitigayon sa PICAS, moto na kaingon sila nga kumbinsido sila nga okay na ni kay wala man sa ilang pananaw wala man natinag ang maong duha ka mga testigo.
5: Pero mao basab na katuyuan sa tubatikang balaod attorney nga di ginato og katon og maayo ang ebidensya kamatuoran kung gihimo ba ni nakahimo bang sa maong salaod aun sa ka-impeachable official mabana ang katuyuan.
14: Dili gyud nga uting kayon ginimutan ang dugyon ang tuyo ra gyud amo ra gyud ni sa atong pagtanaw ani ang atong pagsukit-sukit aning kabahin sa proseso sa impeachment pagdungyon mao ra gyud nga katong akong dingon na sa unahan nga ipakita lang bali sa mga politiko nga may maghusga ra gyapon sa ilang kauban nga naa sila'y moral high ground. Mauro ba lang siya magnumdyo? Dili naman kinalan gid ni mga parehas gid sa korte kung unsay mga elemento nga imong gibutang diha nga mo'y gikasuhan ni mo ang respondent, si Vice President Sara Duterte, awaton gid ni mo sa korte nga kinalan ni mo giling masunod ang maumbaling nga gabayan o ang mga requisitos para makundikto ni mo ang usa ka tawo. Dili magnumdyo. Ang importante lang diha nga ipakita lang nimo nga oh di ba kumbinsido mo nga gihimo niya ayo ka nang mga technical rules mo ana lugar sila ayo na amo lang tinuod ba nga nahitabo ni nga kani among giatosar kaniya ana siya gihimo nga paghulga sa presidente sa Pilipinas mao na siya ang importante magdumjud para sa ila.
5: So una, attorney
14: kita nganong undang na din sila nga ay dili na may magpadayon.
5: So para nimo tama ang prosecution attorney nga sa pag-ingon nga na-prove na nila ang existence og authenticity sa mga testigo og ebidensya batok sa lugar nga naga matuod nga naghihimo gyud sa Vice Presidente ang pagpanghulga attorney.
14: Mao may ilang pagtuo magnunsyon mo sad akong pagtuo kay nganong giundang naman sila sa wala ka testigo nga ilang gisalak pagpasabot unsay gitambag sa ila, sa ilang nakita sa ilang statiya nga kumbinsido na sila nga okay na ilang duha ka buhok ng mga testigo kay wa man natinag taliwala nga doon ay cross examination na gihimo.
5: Okay, Attorney James Juret, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
14: Why sa payan magnumjun og asdang sa kanunay.
5: Inyo nabati mga aksyon ang usas mga legal political analyst ato nagbayan Attorney James Juret. Pagbalik taman sa panumdom oras alas 7:23 na sa buntag. Meron bita si Attorney Tibbs Palasan. Standby sa mabagbalik.
15: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
16: Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps. At 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksyon dahil nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: GLOMG.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Gigutom na ba?
7: Gimul

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ka butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: inom? 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras, alas 7:31.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magnum 45.
1: May nabisab na ito si Attorney Tibbs Palasan. Attorney Sir, may buntag.
4: Ayan, may buntag. May buntag sa emotive pamina o may buntag.
1: May buntag, Sir. Sir, kagahapon, ikaunom nga adlaw sa impeachment trial sa kinatibukan, although pa man matapos ang unang article sa impeachment nga magidungog, kanapang sila presentar kanong sunod semana nga si Director, NBA Director Melvin Matibag. But sa unang unum ka mga adlaw, unsa imong nakita, igo na ba ang presentation sa prosecution nga ang ilang but i-prove lamang ang existence o authenticity sa mga testigong ebidensya uban pang magmatuod nga dunay grave threats o inciting to sedition ang nahimo sa Vice Presidente, Attorney?
4: So far, doon na magka-testigos, no? Si Kalilong o si Director Lotok na presentar sa prosecution para i-prove nila ang ano, katong grave threat o inciting to sedition.
1: Hmm.
4: And then, regarding sa abroad, akong tanaw, sakto si ko, ano? Si Attorney Kapunan. Overkill na kung mag-presentar paglain because kini sa Article 1 sa impeachment, no? Na-present naman ang USB, ang video clip, no? Sa prosecution, diin nag-sulti si VP Sara sa katong alleged threat o ingupan sa NBI inciting ito sedition. So, the best evidence is that video clip. Then, kanang video clip, yung authentic clip na magana ni Kalilong, then, naayang corroborative statement, i-corroborate po na sa testimonya ni NBI Director Lotok. And then, na-point admission si Attorney Binduan regarding sa existence sa kinigwan sa video clip.
1: Mm.
4: So, ako tanaw gali, kung ang testimony ni Director Matibag mura gihapon ang pag-authenticate sa o pag-mention about sa pag-prove sa Article 1 of the impeachment, Article 1 of impeachment, mura redundant na kana kay kung sa korte pagigana kanang regular court murag dili na i-allow ang pagpresentar sa additional witnesses kay overkill na kayo kana nga issue, no? I would agree with Attorney Kapunan na presentar na gyud ang pagpruweba sa Article 1 sa impeachment.
1: But sir, ang elemento daw sa intent diya mismo sa maong kasong grave threat, wala pa daw ma-prove nila nga naagi intent ang Vice Presidente nga ipapatay ang Presidente, Attorney.
4: Na criminal intent is presumed from the threatening statement, no? Apil na ginasya sa kung ang importante na gana na authenticate ang video clip kay for any threatening statement. The criminal intent is already presumed from that, no? Dili na kinahanglan nga i-presentar pa na abay na kontrata na gyud ni DP Sara nga assassin, no? It's that is not anymore required because the charge is not really killing, but the charge is only threatening to kill, no? Kaya kung ang charge is killing, you have to present the assassin.

0: i-announce yun pa niya sa tibuok kalibutan nga namang siya intention to kill attorney kay mo yun nga ba raman tos vice presidente wa may intent siyang gibatunan sa pagpapatay kay kun do na pa dili niya na i-announce sa tibuok kalibutan attorney daw.
1: The purpose of threat, no? The purpose of grave threat is to instill fear, no? Remember, the purpose of threat is to instill fear para mahadlok ang tao sa statements or threatening statement, no? Mao ka na, para mahadlok. Dili ingon nga patyong yun, but para mahadlok. That is a grave threat. That's why sa atong balaod, no? We're talking sa revised penal code, ang grave threat is punished kay ikaw nga tao nagduhat o nag-state ni ana threatening statement nakakos ikaw sa kahadlok sa pikas no atong subject sa threat. So the mere kay kung dili sa nimo na lugar nga nahitabo ani lugar kung wala lugar ay butyag ni DP Sara in a press statement kanang iyang threat. So wala'y threat to kill, no? Kung iya rang gipatay ritso, so wala na'y crime of threat to grave threat. No?
0: Wala na.
1: It should be murder already or homicide, no? But murder kay plano man.
0: Plano man,
1: But tungod kay iya ka na gisulti sa usa ka press conference, that is the very purpose, no? The intent is... we do a presume from the grand the parambra threatening statement so nakamugna kana og kahadlok sa subject sa threat no kay kung ingon palugar nila nga asul sa defense nga kung tinuod tunay intent pagpamatay pag namupatay si DP Sara nanong di press conference pa man pwede man niya kung naame galing na nakontrata ang assassin pwede na makatong assassin mo patay. So, wala'y crime of great threat, but the crime of murder. So, atong i-distinguish, no? Murder is killing. Great threat is panghadlok sa usa ka tao na siya pagapatyon. These are two different intents. So, possibly na nga si BP Sara, wala yung plano nga patyon, but iya ginahulga ang presidente nga, papatay ta, patya ko, kay papatay ta ka.
0: Assuming nga wagin siya planong patyon, but ang hulga lang siya, is that impeachable, attorney?
1: Well, inga niya ang ko, no? Ang opposition kay wala pa magin ato ka na, wala pa may atong jurisprudence, no? Kining atong impeachment court ga-evolve, ana, no? Ga-evolve. So, depende na na ka na, is it impeachable? Well, depende ka na sa opposition sa impeachment court, no? Ang ingon nila nga by making grave threat you betray the public trust kay ngaman nila nga dili makana ng atong rule of law ang atong rule of law nga panumpaan ni BP Sara kung naay nakasala sa iya dili hulgaon kung dili itaral dito sa bala, sa atong hukmanan. So is it a betrayal of public trust? Well, ang atong impeachment court naging maka-decide niya na kay wala magitay jurisprudence o wala sa balaod na specifically nag-ingon na grave threat constitute betrayal of public trust.
0: Okay, so attorney, sa imong lantaw, bastante na ang presentasyon sa prosecution.
1: Actually, kung kana lang ang pag-probe nila ang to present the grave threats, no, threatening statements, kung ipresentar pagaling si Director Matibag, murang overkill na. As I said, ganina, kung naapan ni sa regular court, dili na kanay allow, no? Dili na kanay allow kay sobra na. Pero kung makita ni mo sa ang impeachment court, it's not really a regular court na murag na ay mga showmanship na

0: May grandstanding. May mga grandstanding dia.
1: Oh, nanay, siyaman siya, pakitang gilas.
0: Pakitang gilas.
1: So, medyo ang, siyempre, ang presiding officer po, trying to, ano, stay with the moment. Star siya niya po. Ang prosecution council o defense council, they want to grab the limelight, pero kung sa regular court pa ka na, marag ibadlong na gina ang ahoy. Sobra naman na. Igo na ka mo presentar sa grip trip, tapos na ng video clip, authenticated. What more? What for?
0: So, attorney, na-prove sa prosecution na nga there is an existence sa grave threats o inciting to sedition, authentic ang video clips o guban pang ebidensya nga lang i-presentar, attorney?
1: Sa akong evaluation, yes, na ilan na presentar ka na, no?
0: Uh-huh.
1: Although, as I said, ang imingon ng defense nga wala man ma-prove ang intent to kill.
0: Oh, intent.
1: Sa wala. Akong iminsyo ganun, ha? Kay kung naapay ito, ano, kung murder pa kanin, na yun na intent to kill. But this is only grave threat. The meat of the crime is instilling fear on the subject of the threat.
0: Mana akong gibinjur ang pagpangutana ganyan kay Attorney Montalban Magdumaili, no? Naging yun kung kung ma-prove nga doon ay intent to kill, di ba na mahulog ko niya dito sa attempted murder? Magdumaili.
1: Mano gina.
0: Kung dito, kung natong iagi na ito sa regular courts, attorney.
1: Kung natong sa regular courts, naamag itong ma-experience sa usay ka itong silingan ba?
0: Oo.
1: Bintahoso kayo, kapanglakob.
0: Oo.
1: Ay tarungan na imong panglakob na, pusilong ta kanya. But without really intending to kill somebody, but para sa mahadlok nga ayaw panglakob niya, kay pusilong ta ka. So the crime is instilling fear. It's not killing. So no need to prove intent to kill.
0: Attorney Tibbs Palasan, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga paghatag na mo kanunag panahon nga mababati ka na mo automatic paminaw ug ma-share mo ang imong lantip nga mga panahon na kalabutani. Salamat, sir.
1: Salamat, John. Salamat, John, sa mga tigpaminaw. May buntag.
0: May buntag. Attorney Tibbs Palasan, sa ato mga legal ug political analyst sa ato nagbayan. Sa atong pagparayon, pagsunod sa Agua de Oro Resources Incorporated, isip dugang supplier sa Quirino Water District, hugot nga gisupak ni minority leader Agaswan sa konsiyo sa atong bayan. Yaspikas ninyo karon si Kunsyal Agaswan. Kunsyal, may buntag, sir.
2: Sir John, good morning.
0: Morning, sir. Good morning. Sir, ang imong rason, nganong gisupak mo ang pagsunod sa Agua de Oro Resources Incorporated isip dugang supplier sa tubig sa COWD? Attorney, akining Kunsyal, sir.
2: Good morning, sir. Ang gusto na ko klaroon nga excuse me, nag-object ko sa dili sa intent nga masulod.
0: Okay.
2: So dili sa process in which
0: sa process. Okay.
2: Ang ilang ang ato ang resolution for no objection. Kay katong niaging Wednesday nag-meeting me kay again naghatag og intent. Agwa nga masulod sila. Na natingala ko kay kadyutra kayo itong meeting. Around 5 to 10 minutes lang nagpaila lang sila. Overview lang ilang gisulti. Unya ang among action sa committee adto kay naman mag-discuss man big traffic code. So ang among gibuhat, ato saning i-defer. Atong ibutang sa lahing na committee, dito nato discussan. Natingala na lang ko nga pag-abot sa Monday, from Wednesday, Monday, gi-approve na dayon. So it's not the intent nga wala ko nisugot nga makabutang ang agwa o additional water supply. Kundili, ang process nga wala na to namitingan, wala na to naistoryahan, wala na to nakuha ang details, wala yung takabalo unsay mahitabo. Because wala man nato i-discuss sa atong committee ba. So dito ko ni-object nga before ta mudawa tog another player, we have to also assess. We have to get the details, the facts. Dili lang ang intent, but the process and the execution of such company. Mauna ang akong argumento nga kinahanglan susiho nato para makabaluta if ma-solve bagid nila ang problema.
0: Lagi no? Kaya naka-election na ba ito atong niaging katong sa Rio Verde Magdumaili? Rio Verde?
2: Kana po, katupog sa, I think, naman na, sa Kubi po, di ba, kabantay ka nga. In the previous city council, nagkinasuhay ta, naadaw tayo utang, 200 million. Now, if you, we do not want, history to repeat itself. Kinahanglan karon, we have to nip it in the bud. Kung naamagani tayo mga potential problems down the line, ato na nang istoryahan karon. Kaya I remember, nga ang clamor sa public ato, ingon sila, dapat sa una gisusi na na para dita magka-problema karon. That is the same thing what I am trying to do. Nga kinahanglan karon pa lang, ato na ning tanawon, aron down the line, in the future, dili na ta magka-problema. So karon pa lang, susihon na to, plansyahon na to.
0: Oo. Katong nito mo si Rio Verde ba nga pinaspasa eh. O interposing the objection, pasar a resolution. And then until now, maragwa may nito mo pa man. Hangtod ka rin.
2: Yes, sir. Ako amang good ani kay, ani na lang, in the spirit of transparency, dapat vigilant ta o safeguard na to atong syudad sa potential problems na makita na to down the line. So ang ako alang ba, kung ang agwa, kabalo ko, gwapo ang ilang intention, sila unta dapat maingon, give us a chance to explain, give us a chance nga mapakita namo ang overview sa among project, ang details, ang specifics, para we can prove to the public that this is not just an intention but also a workable plan so that we can improve the quality of life of Cagayanos. So mo ito kung gusto, sila dapat mismo ma-excited sila mo present ang nahitabo. After Wednesday, Thursday, Friday, duha lang kaadlaw, Monday, gi-approve na dahin. And to think, nangutaan naman ko kay naman to short exchange na mo itong meeting na mo. Ningon silang 10 billion worth daw na siya. 10 billion pesos worth nga capital. And nag-mention sila nga makig-partner da sila sa COWD. Even COWD still does not have a formal response. Kaya wala pa man adito ang manager. Even ang COWD, wala sila nakakuminto og sakto. So natingala ko nga ngano suddenly mag-approve man ta in a very short amount of time. Kung 10 billion man gani na siya worth na project, na patoy ilang ingon nga around 250 million to 60 million bago daw nga mga pipes. Wala na po ko kabalo asa nga area po nang ilang iserve kay murag vague kaayo. But again, it's not enough na nalanta intent. You have to have a workable plan para ma-execute nato na siya, para ma-improve din ang atong kinabuhi.
0: Pero ning napasar gyud ang resolution interposing the objection, attorney akining konsyal, di ba?
2: Onya, correct sir Jun. Onya ho na gani, the resolution means no objection. How can we not object if we do not know the details?
0: Correct.
2: Nag-ingon ang council nga okay, we will not object. But how can we object or not object if the same was not discussed? Unsaon man nato nga kinahanglan man gud mura ra nang mopalit ka og sakyanan ba? Di ba una ka mo palit og sakyanan, imo maginang susihon, pila ang gasolina, nabay daot ana, okay ba ni siya, second hand ba ni, brand new ba ni? You ask those basic questions. And ang ako alang unta ba, we should have given it the opportunity to ask those simple basic questions para maka-interpose ta og no objection.
0: Katong ilakbitan mo sir, nga duha ka adlaw, sa mato, duha ka adlaw sa meeting, sa concern
2: Wednesday
0: nga committee?
2: Wednesday may nag-meeting.
0: Okay.
2: Thursday, wala na. Friday, wala na. Monday, gi-approve na.
0: Okay. Sa Wednesday nga meeting, unsa may natukian pa dito?
2: Walay natukian. Kay kuan man ni, wala gi ang nakajukir. Kay pag-present nila, nangutana lang ko gamay, niya nag-decide dayon mi nga, sige ato ning i-transfer sa lahi nga committee ba?
0: Okay.
2: Para discussan na to. Para discussan na to. Okay. Mag-discuss pa man mi og traffic code sa Cagayan, taas pa man kay to. So ana mi nga, sige ato ning i-transfer sa lahi nga committee ba? Para dito na to susihon. So okay kaayo mi, nagkasinabot mi tanan, and suddenly pag Monday, wala na niabot sa committee.
0: Unsa nga committee ba? Ang dito unta?
2: Sa public utilities man to originally gihatag. Among i-transfer sa laws and rules, kay diha magina usually ang, that's one of the most, if not the most powerful committee, kanang laws and rules. So diha na mo susihon, diha na mo i-discuss, diha na mo i-dissect. And
0: pero,
2: too much to my disappointment, when Monday came, it was already itemed in the agenda. So mauto nga nag-object ko kay inahanglan man gito siya tan-awon susihon, kailangan man ta makabalo una ta mo approve.
0: Initially mo nakabot yag to si Consul Salcedo kaghapon magdumayon nga mura og gadali ta sa panginahanglan nga makakapta tag solusyon sa problema taas panubig sa ato nakbayan. So murag siya sa lugar isip chairman sa Committee on Public Utilities sa konseho nga paspasansab ang pagpalabang sa resgutan nga resolution interposing no objection sa tingwa sa agwa di oil resources kining wa pa ninya ma bring out to during sa sa session niya to Monday? Kunsya?
2: Actually, yan ang na-bring out. Na okay. Ang akong argument is this. Kung tinuod man gani nga urgent na siya nga kinahanglan na atay player, di ba mo man ang ilang argument nga kinahanglan, paspaso na to ni kay kinahanglan guwapo ang atong water services. Ang akong counter ana is kung kinahanglan na to paspason, then paspason na to ang series of meetings kay para maaprubahan na to ni without any objection, without leaving any stone unturned para makita gid na to tanan. So kung gadalio na to na siya, dapat gidiritso to meeting, Thursday meeting, Friday meeting, all day. Nga dili man good kay kung gadali man ganita sir, kinahanglan paspason pod na to ang proseso papagsiyasat lugar pag-inspect ana nga company. Dili kay because kung ingon ta nga gadali ta, di na nato mitingon. That is actually counterintuitive.
0: Mao na nay mga saying sa mga katigulangan kay to man nga magdali pero dili mahimong magkabali-bali. nga ang intention hindi na to magkabot. Sample lagi, nagdali ta pagpalabag atong interposing ni objection sa plano sa Rio Building direkta mag-supply og tubig gato sa mga consumidor. But until now, 1 year naman siguro kapin, wa magiging gapunit tamo. Pero paspas kayong pagpalabag sa mga resolution.
2: Yes sir, isa pa po na kung iduga nga na nag-claim ta nga daghan na daw players sa Cagayan. Muto among short discussion. Nga na daw mga, ingon sila, mga 7 players, 8 players. Now, considering na atay ubay-ubay na po nga mga players na rin. Atong i-assess kung unsa ba gito nga mga areas ang ilahang giprovidean, kung naka-provide ba gito sila, kung satisfactory ba ang resulta. Mm. Yeah, kung karon na ay bago nga player, tanawon po na to. Asa man ni siya nga area ibutang. Unsa man ang kining bago nga pipes nga ilang itukod, magsapaw ba sila sa COWD? Pagkalot na pa ba space aning pipes o manggawas na leak sa mga kanal nga wala takabalo? So mo na siya nga kung punto nga kung ato mangganing dalion ng usa ka project because it's very important then it is also equally important nga ato nang inspect og ato nang mitingon kay para makahatag ta og sakto nga judgment kay di man ta makahatag og judgment nga maayo kung di nato istoryahan.
0: Wala gyud na magamit nga usa ka proyekto dapat hasasan planuhon og maayo hasasan og maayo para nga sa panahon nga ipatuman ang mga proyekto, hanoy, smooth ang implementasyon, ang dagan ni ana, o makabot nato atong tuyo kakasulbaran sa usa ka problema lugar, sama sa problema sa panubig din sa atong nagbayan.
2: Correct. Muna gitawag na scientific process. But anyway, mauna siya.
0: Conchal sir, salamat sir. Thank you sir sa mga panahon.
2: Sir Jun, thank you kayo. Salamat na Maylin, salamat.
0: Inyo na ba ito mga aksyon si Conchal Agaswan, ang minority leader sa konseho. Oras, alas 7:54, standby sa mga pagbalik alang sa dugang pamahisgutanan.
3: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box?
5: There's nothing I won't do for you.
7: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
7: Borrow up to 90% of your savings.
5: No processing fee and get fast approval.
7: So you should
6: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
9: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon, dahil naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: CDOIIIDOL Cheesiest!
3: Our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever! Buy now!
5: Ito ang idol ko!
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol ever!
7: TJX 500.
8: Ako sa Jubilance.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
9: TJX 500.
8: Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
9: Kasunod sa isa ka bulan.
8: Normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
7: TJX 500.
10: Mabali sa mga butika.
7: TJX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi.
12: Sang TJX Coffee Mix.
7: TJX Coffee Mix.
10: Pamasa ang butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Daginata. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipago.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets,